0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kagutan, rayoma, gouts o arthritis sa isputan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds, anti-arthritis tablet. Kuya Dodds, anti-arthritis tablet.
1: Tanaw si nanay. Nagkilak siya.
2: Nanay, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
1: Diba, daot naman nagyang mata. Hindi naman siya makabasa.
2: Nay?
1: Nagsuwat, nag-indiyong bago. Napubot siya sa trabaho.
2: Mahilak malagi ka, nay?
1: Luha sa kalipay, ada. Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday? Oh, ada. Tinoda barag akong padadaw. Nagsige baya kung patulo sa akong bata. Adig Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kaipiktay po kod anak, nay. Di ba? Halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma. Aban tungod sa Kuya Dodds Wonder Eye Solution, naulian og mihayag ng akong padadaw.
0: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
4: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dodds Herbal Oil.
5: Yehey! Maayo na ko, Lolo.
3: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
5: Oh, Lolo.
3: Oh, it's a miracle.
5: No, Lolo. It's because of Kuya Dodds Herbal Oil.
0: Kuya Dodds Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal
3: Oil. Agoy, kasakit sa akong sampot, Sima. Agoy.
4: Daon siya man ka. Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-ngol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
6: Ngol-ngol nga tuhon. Sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, na atay pang alkuntra.
3: Talaga?
6: Kini ang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
6: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga palatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis.

0: Arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
2: Day, unsay pong sa doktor?
3: Operahan ka.
2: Unsa? Dili ko masugot.
3: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
2: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili ta ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
1: Kidney Repair Capsule.
3: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadi ba masabot sa akong gipati? Taluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadang akong kabuhi.
0: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Unsa man ning imong interior dong oy? Kuyos man kaayo. Kuwang man sa hangin.
2: Pasensya na day. Usaon nga luya namang kut hinay nang mubumba.
0: Ingnat yun nga di nakakabumba.
2: Day, agwantahan na lang kut.
0: Hello moy, ikaw kunoy padadanon nga kulang og hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot.
4: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
2: Day, sakto na sa hangin.
3: Dung, baligsin ako, Bi.
4: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat! Health Debs.
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.
5: Health Tips. Health Tips.

0: Hey, Galaxon, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutong sumabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan, pero kadahapon nga ulan. Kumusta? Mayong buntag, Bukidnon. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan del Sur del Norte. Good morning! Ikaw, del Sur del Norte. Good morning! Samis, Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta man mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa gihapon kininasab? Inyong pinalanggang Kuya Dodge, manginaot nga kitang tanan. Dinhin ang ibabaw sa kalibutan. Anaas, kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Ang pinakanindot nga labanan dinhin ang ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi. Dasig o kugilang. Kumusta sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan, may buntag ninyo diya sa itong mga partner radio station sa Tibuok, Mindanao. Tagiyag, tagdumala, gikan sa station manager, padulong sa News Bureau Chief ninyo, good morning! Good morning! Labi na sa technical department diya, may buntag ninyo, laras, tanan, hurot. Salamat, sinadlaw-adlaw nga pagkunikta. Pasensya kagapon, nga wala, tamaka programa. Umikan kay dunay mga katikaran nga gibuhat sa Kuya Dodge. Oh, nana po'y technical problem. Nana po'y technical problem. Bitaw, good morning. Laras na nanurot ha sa itong mga igsoong mag-uma, may buntag. Mga nananom diya, sama-sama iso may tubo balanghoy sa aging kamuti pinyag kapiguban pang mga lagot mo. Kumusta man mo diya? Good morning! At kung naargyapon mo sa kadasig o kakugis matag-adlaw, munang kanunay ko kamong pasalamatan, gumikan kay... isa na po nga akong kinatibok ang bahay sa akong banay. Mapasalamaton kayo na ami makaon. Thank you kayo ninyo mga mag-uma. Thank you. May suong mananagat. Salamat sab na ami masudaan. Thank you. Tanan nga mga magbalantay sa Kapsay o Kalinaw. May buntag ninyo dia. Salamat po na himong malinaw ng usa ka komunidad. Gumikan sinong kadasig o kakugi sa pagbantay. Dagan kayong salamat. Thank you. Siyempre, good morning po sa taga-merkado publiko. Good morning! Guwapo-guwapa nga mga tinderong tinderas na kadaiya nga merkado sa Tibuok, Mindanao nga nakamonitor karon nga mga orasag, karon nga mga takna. Basta kay dasig og kogi lang sumatag-adlaw. Labi na dias bugasan, karnihan, gulayan, protasan, isdaan, uban pa mga paninda. Panginabuyan, sulod sa merkado, grocery, mga department store, hardware, auto supply, motor supply, vulcanizing shop, uban pa nga mga shop, barber shop. Good morning! Og shopting. Good morning ninyo dia, laras tanan nurot. Siyempre, din sa atong mga kapungango, mayong buntag sa atong live. Good morning. 6FM 99.7, salamat kayo nini og sa Kuya Dodge, Herbal Marketing and Trading. Mayong buntag, laras tanan nurot. Good morning. Walay paglubad, daghan kayong salamat, hinadlo-adlaw nga pagkonekta, pagsunod-sunod, pagbagat-bagat. Mga suki na to din sa atong live, kung katong gusto nga mag-apil-apil. Pwede ka nga musabak-sabak diri sungay-sungay kugos-kugos ni Kuya Dodge dinhi sa atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Search lang na diya sa inyong Facebook na diya atong live. Bog 6FM 99.7 Davao. Napo diya. Good morning! Like-atin lang po dayon pag-like, pag-share o pag-follow. Muna sa pinaka-nindot diya. Good morning ni mo diya, boss Rolly Abdullah Martinez. Good morning! Tunis lang sayo-sayohon. Para nga sayo-sayo po tayo magkasugod, makabaos-baos ta. Kang Girlie Kaparuso Kirubin. Good morning! Kanunay, adlaw-adlaw, kinimatimbaya nila mga bansagon sa matag-adlaw. Kaya kanadlaw sa takuyugan din sa atong tulumanon. Kang Feita Baransa, morning ni Moria. Good morning! Shout out na ko ang ako ang anak na nag-birthday karon. Anak birthday, karon kagapon din eh. Si Phil Tabaransa, nga tua nag-work sa Manila. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Kagapon, so Hunyo 1. Eh, dos naman ta karon. Oh. Nisulod na ang nipasok or nisulod na ang bulan sa June or Hunyo. Nisulod na si June. Pero kumusta ka imo ang Junjun? Nisulod na si Jun. Niya, kumusta ka imo ang Junjun? Kung nakasulod ba ka? Happy birthday dia. Labi na may buntag dia sa mga tabaran sa family DXGP Tandag. Salamat sa notification. Thank you kayo. Thank you. Morning Tandaganon. Rolinda Constantino Adlaon, good morning nimo dia. Gikan isang mainit nga kabuntagon Kuya Dodge. Gikan diri sa Porok 3, San Francisco. Mainit Surigao del Norte. Shout out sa akong mga anak nga di katarong og panglimpyo kay niya, nagkatag-katag na sad sa ilang mga duwaan. Katag-katag na sad kuno. Ingana gina Rolinda, basta naay mga kabataan human kag panglimpyo, pagkahuman maghugaw-hugaw. Ingana ka hasol. Matod pa sila pa istoryahon. Ang usa ka inahan or ginikanan, labi na nga naa mahibilin sa panimalay, ang uban pasultihon o paistoryahon, hayahay. Matod na nila. Pero wala sila kabalog unsa kahasol, kaperwisyo, kakapoy, kahago, labo na ka ng kaburing bitaw kayo. Naana sa usa nga matagamtama na sa usa ka inahan. Muna'y pinakakapoy, balik-balik ang trabaho. Human na kagpanglaba, nanapoy labunon. Human na pagkagpanglimpyo, nanapoy limpyonon. Human na kaugluto, nanapoy lutoonon. Humagluto, human ugluto para sa tingkaon. Pipila ra pod ka oras, maguol na sagka kay tingkaon na pod. Maglibog na sagag unsay lutoon. O ingon ana kahasol balik-balik usahay din lang gintawon kapang hugas na. Di na lang mabantayan nga kadugayan in taon tungod sa kabisi di asulod trabaho ons panimalay. Di na mabantayan, di na kapang hugas. Nimaho ng batong. Si Pilimon. Aslom. Ni aksyon naman ka aslom. Itaw Risma Puhanes Bagundol, good morning. Good morning. Sige lang Rolinda. Rolinda Constantino Adlaon. Diya sa mainit Surigao del Norte, Porok 3. Good morning ninyo dia. Salamat sa inadlaw adlaw nga pagkonekta. Samtang nagkubi-kubi sulod sa ilang panimalay. Nga human nagpanglimpyo, nanapoy limpyohonon kay gikatag-katag ang mga gamit. Dagko gig tingog, singgit-singgit, kay sige badlong ang mga bata. Ang badlong normal na, ingana gina siya. Ang likayan nang gigkayo nga dili sige kasuko. Dili og sige og pangusog, dili sige og kaning yaw-yaw. Kimao magina ang kasagaran or kanini ang nabatasan na sa usa ka inahan, pero magsige yaw-yaw. Niya og naa kay goiter, na kay problema si muang liog or tutunlan or ubol-ubol. Ayaw kayo palabi kay makapairita bi ana, ha? Labi nag naamoy problema sa liog. Kalma lang gid kayo. Ayaw magsige yaw-yaw kay aron dili burot liog. Patayanan gina kayo, ha? Risma Puanis Bagundol, good morning nimo dia. Inaot ko nga nakas mayong pagpaminaw kang Roger Hidna. Jer, morning nimo dia, Jer. Good morning. Tanan nimo mga kaubanan, tagiyag tagdumala. Diya sa GGR Grocery Public Market Bayugan City. Good morning ninyo diya Bayuganon. Labi na diya sa GGR Grocery Public Market diya sa Bayugan. Gikan ni Roger Bihidna. Morning ninyo diya. Good morning. Kung anakas mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi o niya kusog pa mo kitoy-kitoy imong armas. Roger Bihidna, gikan dia sa GGR Grocery Public Market Bayugan City. Ginalin Arsila Arcio Amaro, gikan dia San Francisco. Good morning San Fran. Good morning. Dandre Madagmos, morning kuya, naapay tambal ni mo psoriasis. Nasakit kuya ba? Nga herbal lang ako ah. Ako am guyuan nagka psoriasis mangod. Nya isgresitahan man siya og tambal pero wala lagi namintin o ginom. Maong nibalik na sa taon po ng iyang gibati. Salamat sa pagbasa. Minaw minimo karon. Morning ni mo dia. Jandre Madagmos, gikan dia sa kuwa kumasayop magsaysay na Munturan, Davao de Oro. Morning ni mo na dyan. Huwag siya naka-monitor na to sa 96.7 FMR Radio na Bunturan, Davao de Oro, Mayong Buntag. Good morning! At na isgutan ro dyan, may kabahin sa psoriasis sa imuhang uyuan. Nga wala na makapadayon o inom sa tambal nga gihatag sa iyang atinding physician. Maunang nibalik na po. Rufa Saransa. Morning ni mo dya, Rufa. Rosmar Cabillon. Good morning, Kuya Dudes. Wala pa man ang akong order. Nag-order ko sa Kuya Dudes order hair nga nag-chat ko sa hair grower. Asa man ko dapit makapalit diri sa Bayugan City o Kuya Dudes hair grower? Gika ni Rosmar Cabillon. Morning ni mo dya, Rosmar. Wala pa man tayo Kuya Dudes hair grower siguro, Rosmar. Sulay dito, basig naik ang kagawad Titing Guson, napasay hair grower dito. Ang Paris Ruel Castro, VNV Electronics, murag wala pa man siguro. Munang, wala pa sa kataga eh. Sa atong online, kay sold out na. Sud kayo produce, no eh? Sud kayo produce. Good. Pero daghan gi kayo nagkinahanglan, gidontaan na ang atong Kuya Dudes hair grower, gumikan kay nindot siya og epekto, natural, unay barato. Kay kung palit mo kag hair grower over the counter sa mga drugstores and pharmacy, dili lang kuan. Miso taas-taas gid tinuod presyo kung wala kay 4,000 man yata. Kung wala kay 4,000, 2,000 ba siguro, di ka kapalit. Niya gamay kay sulod. Epektibo, pero sa karon mga panahon na, kung ana naman lang po nga kantidad kamahal, nga tayo mag-alanganin patagpalit, bahalag maupaw to eh. Kung ingana man lang, bida, tinod, dili sa pagunsa, kung sa hair grower man good, patilisura sa kuhanan na, niya, kung yung kag sa effectivity, naagidaghan, pero may kamahalan. Labi na diya sa mga pharmacy ni mga palit, 3,000, 2,000 siguro, pinakabarato. Amot lang, basig naapay, mas mabarato yun, o sa kalibo, 1,500, anak. Pero mo na ako nabantayan, murag 2,000 man yata, kaw 4,000 man yata ka pin Paris man siguro na. Muna kung naa kay 4,000, niya karong panahon na gamayng bikil dakpon ka. Uso na ni nagpanay ron dito sa kwan sa kauluhan. Ang uban nga anad na lang pod kasi gira magyapon po na sila og kapriso. Masahay, ang tao di na mutuo nga bisag usa og dinay nga wala gid siya na apel, wala gid siya nangawat, pero napamatud-an ang good pod nga ang tao di na pod mutuo kay napamatud-an ang pod na siya good nga kawatan. Ito, taas-taas eh, kanang 4,000 na to para sa hair grower. Palit na lang nagbugas og sudan, bahalag mga pod-pod niya itong buhok. Ang nakanindot ng good sa Kuya Dudes hair grower, barato ra. Niya po pareho ra ipikto. 350 pesos sa maniyata niya, dako na kayo sa sulod, 120 ml na. Kung akong nabantayan, ang hair grower sa kuha naas mga 5 or 10 ml lang. Ano yan, Kuya Dudes, 120 ml. Yan, nindot kayo. Wapo gid siya resulta yun. Niya lumoy kayo mong buhok. Di na kakinahanglan mag kanini ang si tawa gani. Kaning palumoy bitos buhok inigkali. Di conditioner. Di na kakinahanglan mag-conditioner. Kaya ang Kuya Dudes hair grower with conditioner na siya nga natural nga virgin coconut oil. Lami kay sinaw kay mong buhok. Niya hamloy kayo nga lumoy. Mura kang bagong giluwa gikan tukob sawa. Magitila agmiyay ba? Kaso lang good Rosmar, wala pa, lisun pa kayo. Sige lang, basig kaluyan mo. Naanak karoon ng mga simanahag, naamay mga bot, basig maapil to. O, sa supplier, amo naman itong giapil sa listing. Pero lisod lagi daw kayo. Mura bag ka tong Kuya Dudes garlic na to, bantay mo ato. Kuya Dudes garlic, nindot, dagang giganahan na to. Kaso lang, kay pure garlic lagi, kasagaran inyong makuhan sa garlic mango, nakasupjil na siya. Pero ang Kuya Dudes garlic, pure natural garlic siya, ang tendency mangod sa ahos pag kuan mo bagtok siya kadugayan ng pilit mangod na. Muto nga nawala na pod. Kilisod kayo supply ato. Sige lang. Ito lang naman yung kamot tana. Rosmar Cabillon. Dako itong tabang sa mga babae labi na og sigig kapundag ilang mga buhok. Para nga muligon yun tinuod. Kana lagi ang supply na to. Sige naman yung kamot lang tana ha. Rosmar, may buntag ni mo dia. Good morning! Kang Atine Labadia Raot. Good morning ni mo dia, Atine. Good morning! Salamat kayo. May buntag ni mo dia sa Compostela, Davao de Oro. Buntag, taga Compostela, kang Elmar Kagaanan. Best Tuesday, Kuya Dudes. Mapalit, mapalit ko og Kuya Dudes food supplement gahapon, diris Kalamba. Wala naman sila stocks man. Elmar, good morning ni Muria Mar.
1: Good morning!
0: Isa man nga kuan. Guruturot naman po siguro. Sige lang, naan naman tayo order. Maka-order mo to si Ate G. Karun nga mga simanaha siguro. Adiya sa Misamis Occidental.
1: Good morning!
0: Kay, mau lagi, kaning ang mahitabo pag ang uban ginato ng mga user diya, magbilin daan o kwartas butika, alabin na as pormasya, Jessica, niya, patawagan lang og naay maabot nga kwan, naay maabot nga stocks. Oh. Kumbaga, booking-booking sila diya, kinikabot sa atong produkto. Dahil lang dahil kahurot. Oh, di ba? Mas may nalang na magsigig kahurot kaysa mapuno og abog di mahalin. Kaso lang, mapresyo lang yung tao ni atong mga suking gumagamit. Saling kamot lang tana. Ah, may buntag ni mo di Amar. Kung sa man nga produkto ang wala. Sa mga lagyo, siguro, manang giingon ako, medyo di pa kayo maabot sa ato ang supply, labi na sa mga kabukirang bahay, ng uban nga area nga wala giyod. Pwede mo, order dito sa ato online. Sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading Mar, pwede radya. Okay. Kung kinahanglan lang kag mga kidney refer, Kuya Dudes Kidney Refer, Serpentina, Liver Care Forte, Frosty Tab. Okay, nga mong gihulatan, bamirma na lang. Pwede ka maka-order na sa itong online. Kuya Dudes Herbal Oil, naapon na siya. Kuya Dudes Super Syrup, nanapoy nang abot. Pero basig ang imong ipangita, wala. Pwede ni mo ka order sa feeds na to sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading o sa Kuya Dudes Order Hair kung sa uban nga produkto. Labi na itong Tagalagyo. Okay, para ipadala raman na diya sa inyo, Mar. Basta kompleto lang ang address sa inyo ang lugar, Barangay City o Purok, then contact number. Nagtawag ana sa delivery boy. Nag-deliver na niyo diya. Basta makontak lang mo, mahatod yun na siya. Cash on delivery man gyapon na, pero mahimo pa rin kamuti lang yun nga makontak mo kaya babalik mong guna diri sa amo ah. Kami ang magpurisyo. O, kami ang taong magpurisyo, pero okay ra, wala yung problema, tested naman. Wala na ikuha na karoon sa uso na mga karoon ng mga online. Wala na ikuha na. Marahan na lang siguro, labi na sa Tagalagyo. O pwede po ka mo, direkta na lang ka diri sa ako. Pag-order, yaron atong ma-arrange, pero usahay, naipapasinsya kayo malangan, busy po lagi tayo usahay. Pwede ka mo direkta diri sa ako. Order. Sa akong cellphone number, pwede ko nimo tiksan, o di ba ka sa akong Facebook. Cellphone number na ko, Mar, 0929-268-7453. Labi na itong Tagalagyo. Yeah. Kompleto halayin yung address. Pwede po magbayad mo daan para sigurado. Bayad Gcash, pwede na po. Para sigurado, ano lang, labi na sa Tagalagyo ang lugar. Nga pa-stacks ninyo diya. Mas lami na itong magbayad pagidaan. Okay. Iyon na, ginaghato dito sa LBC Urgente. Yang COD, manggod, pick upon ra manggod na address ko an. Pick upon pa na address opisina. Schedule man na sila, blasta sa GNT, schedule na sila. Karon nga adlaw, muna mo schedule, kuhaon na mo ay mong stocks. Labi nag COD, kasi sila manggoy mo kulikta na, dili man kami. Ang GNT may mo kuhaan dito, may mo kuhaan na sila sa pimentanan. Pero kung bayad na daan, kami, di na may maghulat sa schedule sa kuan. Diyante nga pick up on dress budiga. Kami na imuhato direktamente dito sa kuan. Sa diyante para nga mapaabot dahin diya sa inyo. Pero kung COD, schedule sila. Ana lang para makasabot mo. Kung bayad na sa daan, bayad Gcash, bayaran nyo daan ninyo ang order. Kami na imuhato dana dito, diritso. Di na malangan. Ana lang, ako cellphone number.

Kudayon ko, nalipat dahil kong liko. Ita, morning ninyo dia, taga Malangyaw. Del Pilar, Malangyaw, Misamis, Occidental, may buntag. Salamat sa inyong pagpaminaw. O pagsalig, pagtuo sa akong mga produkto. Thank you kayo. Thank you! Hinson Mulihon, Ordanisa. Duhan na kabulan ba nga wala ko kapamati sa imong IP Live, Kuya Rods? Trabaho naman good ko. Niya, rest din ako karon. Nahanak ka mapamati ko. Grabe lagi. Morning na muli, 1K. May muntag, gikan dia sa 1K Claver. Good morning! Surigao del Norte, may muntag ninyo dia, taga 1K. Kang Hinson Mulihon, Ordanisa. Una po ti, daghan ni taga 1K na to, user, kundi ano, listener ni user. Morning ninyo dia. Na po ti, isa po, taga 1K gihapon. Taga Tayaga na, morning na, taga Obistondo, dia sa Claver. Mapalit dia, namoy kasilinganan, kaparentihan, ni Gala, Ixon, kaberks, kapuso, kabarkada, kakampig, kapatid. Taga-asa man mga lugar na may mga parinti nga gusto mga produkto ni Kuya Dulce Diaz Lungsod sa Claver, adto lang mo sa Leros Rice Store o diba ka sa ACG Agribet diha sa Claver, Surigao del Norte na diha itong mga produkto. Aog sa Dapa, mga naamo po yung mga kaparintihan po nga na nagnamuyo diha sa Dapa, Surigao del Sur o del Norte, na diha sa Kaningkuan, Colombian Corner o Colombian Point atong mga produkto ha. Sa Madrid, nadia sa Heart Radio Madrid, Barangay Linibunan, to pasulod Bulangan, Buyangan dia. Nadia ato ang mga produkto sa Heart Radio Madrid og kang ate dia sa kwan kang Esteban Parunda School Supply na po dia. Morning. Good morning. Ate Annabel Asarcon dia sa Proc Uno Quirino. Na po dia ato mga produkto. Nancy Aguirre Bulayo, good morning. Martina Porpoyas. Gikan po diri sa Joyo sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Good morning ninyo dia. Good morning. Sa Joyo sa Pangdalaga. Di naman good mo morning ning akong di naman good sa ni morning ning akong pungango sa may tambal ko gamiton. Naun sa manday ng pungango ni Mojer, dili na mga tahuran o good morning. Sige na lang katuog ni mo pungango. Unsa pa may imong gihulat? Pag Kuya Dodge Bummerman na. Para nga magbato nag batasan na imuhang kuan pungango kabalo na mo good morning. Wala problema. Kung nga atong pungango ang tagiya nagmata na pagkabuntag pero ang pungango tulog pa. Di na mo good morning matud pa ni Roger hidna diha sa GGR Grocery diha sa Bayugan. Di na daw mo good morning yung pungango. Unawad, ano nagbatasan? Tibok adlaw, magsige na adlaw gabi, magsirga po katulog. Mahayblad na yung pungango. Para nga magkaroon ng mayong pamatasan ng pungango ni mo Roger, hidna. Inumin ang Kuya Dudes Bummerman. Di ba kay, magsige nagpamukaw. Ano na gikagubtan ron? Ano na gikagubtan ron, Jer? Nga naman, sukuhay sa uban. Dili kapsul. Una, dili po siya kapsul, ha? Kakaplit siya. Dali siyang mahilis, dali siyang matunaw, dali siya i-develop sa tulawas. Para nga tagaan kag-igong kusog og puwersa. Labi na sa panahon sa pakigbugno di kurkungo og sinadlaw-adlaw ni mga gimbuhaton. Muna siya ang gahom or power sa Kuya Dudes Bummerman. O niya, dili kay magsigira po gahi imong pungango. Hulatra na siya, mura na siyang manok ba nga, kung hilig kag manok, Jer, sa mo, sa ako, ah, mura na siyang manok nga pointed bitaw kayo. Sakto sa pointing. Kalmado lang siya. Pero, abtik kay mulihok ang kalimutaw nga pag-aksyon o kaapike, mumunal, yun. Ang uban gani, panggamiton gani na nilas manok, kay mayo, kay focus ba? Muna siya ang power sa Kuya Dudes Bummerman, Jer. Dili kay inig-inom ni mo pila ka kwan gahi dayon niya dampay problema na ron gwa kay di dayon ka maka-inkwentro ang Kuya Dudes Bummerman. Simple lang siya, hulat na siya og kanini ang hagiton ba mahagit na o matrigger na iya dahil siya sukol din siya pinuspusay dahil bahalag mga unsay mga panit mga pasnit diya. O niya, ini kabuntag, ni kadlaw, normal lang. Pagkahumani mo, okay ra gyapon siya. Kondisyon, gusto kang motro, pwede ka mo sigundan. Basketball gani, na iribansin. O niya,
dili kamasol, dili

0: ugat imong lawas. Dili ka pa maulan, dili magsakit imong ulo. Depende siguro na yung mga kuan pod nga medyo moalma sila kay labi na sa mga first time user. Murga ba ang epekto sa lawas nga medyo na trigger mo sa napukaw ba? Pero maanad ka na, sa kaisa lang sa isa ka semana or kaduha, in natural mo lay mo ni mong gamito ni mong natural supplement. Okay sa mag energy drinks ka diyan sa panang naay mong gigamit, maanad na mo ang lawas, okay na kayo. Unya kanini ang comfortable siya sa mga high blood, diabetes. Nya pwede dili ka mabalaka kung makainom kag ilimno makahubog. Kisa uban na bawal eh. Dili ka pwede delikado, bawal. Pero sa Kuya Dudes, di man ito malikayan, lucky biyata. Di man ito malikayan, lucky biyata. So makainom, kita yung mga panahon nga agdahon ta. Di ba, patakabalo mo balibad, agdahon ta mga amigo, no? So, respetar ta. Kakabantay nga, nada kay plano nga, bugno, di kurukong huwana nga mga panahon na gabi o na. Makuyaw-kuyawan ka, pero Kuya Dudes, okay lang. Okay lang ng Kuya Dudes, bamirman muna nga. Dagang kikiganahan na, nadoadlaw nga trabaho. Labok man gani ng manok, bamirman pa ka, mau gani. Kapan mga sugarol, kana malanganin sa puinting, kay uso kay kusog kayo ang mga pa 3 wins, 2 wins karon nga dagko kay pa premio, pa derby, labi na di Asliangaw, kang ban-ban, dagko kay premio nila dia. Migo manunta mi, di gud mangimbita. Kusog kay lang, 2 wins, 3 wins dia, na malanganin na kaspuinting ni mo, kabamirman ilang gabi ito, focus kay manok. Focus kay manok, tagsar kay mulihok ang ulo ba? Dili bitaw lihokan, tagsar mulihok ang ulo, pero pa, paglihok sa ulo, bunal tiil. Nampak, oy. Ano, Mar? Testingin ka nina, Kuya Dulz Bamirman. Di ba kay tingaman kag magsige naglugnot ba? Kabalo na mo respetar imong pungango. Kung nag-all town siya kay ngano daw kunong di na mo good morning iyang pungango. Karon indo ko marina Kuya Dulz Bamirman. Kabalo na siya mo timbaya. JR, JR morning ni mo dia. Hook up na diri ya, muragi ubo ang signal. Okay ra na, Jay. May problema. Musta man ka diya dong? Kang JR diya, Ratso Abaw. May muntang ninyo diya sa DXLR Liangga. Musta kong ban-ban diya? Sige lang, padula niya di mangimbitar. Cyril May Morales, nguta na lang ko kuya doon sa akong mama, sige man sa sakit iyang ulo. Ubos ra ba iyang sana blood sugar? Tapos anemic po siya. Sa may maayo kay Dodds, 30 edad siya kung mama. Uy, grabe po 30, mama. Pwede. Minyo ka. 18 na, pwede na. 90, 30. 30 pa, ubo anemic, diabetes pa yun. Cyril May Morales, morning ni Moria. Hilang, ito nang gapo sa gutan doon. Basilisa Pagubo, Julie Guzon. Mubayad midaan sa imo. Asa man mi nako isint oy kay magbayad na lang kudaan ilang ka ba duha ka botilya aw ni anang ka taw sir po number mangud order ako sa imo Kuya Dudes morning ni mo di ajer order god may problema na may dagan bamirman das bayugan kan order pa man ka sa ako na dia sa Lucky Radio bayugan ay bamirman dia na dia sa Smiley Pem bayugan kagawad titingkuson na man gani stock si Bayo kanini ang Bamirman si konsumo ni Bradudong Mundiar dia. Ay mga Bamirman diay. BNV Electronics. Ay nag-order sa kwa daghan kita outlet dias Bayugan. Number 1 bitag Bayugan buyag. Thank you. Bayugan ramang kana. Testingi ko na lang. Ina ko baka ko nung di ba kabalo mamatasan na imong pungango makainom kag Kuya Dulz Bamirman. Kabalo na siya mong timbaya ba? Yan problema mo kung nato, sahay, kabantay ka, kondisyon ka itong lawas, bata-bata, patajer. Siguro, mangodra ka na akong napulo ka tuig. Kondisyon na itong pungango, ni kabuntag, ihi na ito, lagyo kay lagputan. Sulpot na, literacy. Nitugpa na si yuta, tungo sa kakusog sa sirit, buslot ang yuta. Yan na, labi nagbuntag sa iyo. Mamay, mapay, buntag sayo, mapay, doy gahi, mugahi lag kahihon.
1: Ayoy!
0: Unya, kanang buntag sayo, di na ginasya mugahi, igor ka kahihon. Unya, ang diwalas pa, inig pangihi ni mo, dili liter C, liter L. Kaya pag tindog ni mo, ditsog kapiko, imong pungango, ang kumagko si Montiel, mabasa.
1: Ayoy!
0: Nga na nang gibati gyud ninyo labi na ni mo jer. Inumay na kuya Dos Bamerman. Oh, tinuod na. Sirit lagi na mo hinga ko baka ko. Labi na gapila ni mo kuya Dos Prostitab. Ah. Kay kay mo balik ko na ko imo mabantayan. Ang tinuod nga kondisyon sa pungango kada upat or duha ngadto sa upat ka oras magparamdam jud na ugahi jud na siya. Bisag di nimo siya wa kay gibuhat, wa kay tandugon. Mo na siya ang hiyas na niya. Pero tibok adlaw, tibok gabi, hangtod na lang nabuntag, bisag kahion ka, diigid mo gahi. Usa po na sa estimailhan nga dunay problema imo ang lawas. Aw, sa tinuod lang. Awar ko ng bata ilisag daya pero, bisag wa tama, makuhitan na na gamay ang pungango na, mabasa pa magani ang naong ana inig pangihi.
1: Ayaw!
0: E grabe ka tuyod. So meaning, but pasabot, krabi ka intact condition pa kanya. Karoon nga nagka-edad na ta, nanatas mga 40, 50, 60, 70, nanata na mga edara. Imposible. Ngayon, ipangihi na imo mo, sulpot na imo ihi. Dili, ay, dili, letter C, letter L.
1: Ayaw!
0: Ikaw nagtindog, imong pangango ni Doko, amurang iskwala.
1: Ayaw!
0: Maniguro pagkaglihay sa imong tiil. Ining pangihi nimo kay mabasa amang kumagko si Montiel maihian man nimo ingana gani imong gibate jer nag apiki gyud balaw gyud mapi apiki gina ayo dos bamer man lagi na total man ni back guarantee mo na oh man ni back guarantee na sa jer kita gani gahi sa pungango na paligsa nimo piso nimo pungango mulubong ra siyotay mulakra pang ugat
1: ayo
2: pili mo si pili mo
0: Salamat Kuya Dodge, God bless imo.
1: Ayaw!
0: Gawar, Jer. Bitaw, Jer, testingin lang bitaw na muna'y problema karong mga panahon na git. Tungod na sa itong mga pagkaon, lifestyle na nato ba? Tagdugay kita matulog. Malalakig babae ka, tagdugay na kayo matulog. Git. Isa na ang mga kaipikto, ang kakapoy, kaluya o kabilar. Kaipikto dyan na siya niya, nakikibati. Oh, nakikibati. So saan ni mo, kuyukoy ni mo pungango, diag, luya na kaugkuan. Lisod yun. Lisod niya. Magkonsumisyon po biya. Tanong, magluya na siya. Madamay ka ba?
1: Ayaw!
0: Kabahin na biya na sa itong kinabuhi. Dungan biya na ito na pagkatao.
1: Ayaw!
0: Ano yan? Mag-una-una o kamatay mo na. Mag-uol kitang mayo.
1: Ayaw!
0: Dirita sa kuan, pangutana ni Moto ah. Di man eh, para kuan ninyong pungango niya. O, di ka ma-problema ba? Di kay ka ma... Kanang panahon nga pakigbugno di kurkungho makasukol ka makasukol ta bisag lupig gamang gitawag bang respitar respitara na lang nato ni basi magsuko na to asawa
1: ayo
0: at least gamay nga respitar na ah kaysa imo lang silang talikdan dagan kay kagrason nya talikdan lang nimo oh ikasakit yun na nila og dako pero respitara na nimo bisa og kaning talimatay na tag
1: ayaw
0: kumaon na ito paningkamot makahome lang at least nai-respitar
1: ayaw

0: Jandre madagmos dyan. Morning ni Mudya. Psoriasis daw sa iyang uyuan. Sirsitahan sa doktor, giundangan og inom. Hanibalik na pod. Ay nga na, ginasa dyan, mahitabo. Kung unsa may gisugyot, malagi ingon ako, kung unsa may gisugyot sa imuang doktor, attending physician, nimo, tumana na siya. Kaya ang psoriasis, dili man na sa labad sa ulo, nga inuman lang nimo siya o pain reliever, mawala. Ana, bisang ganig pain reliever, labdan kag ulo hilantan, mubalik yun na. Same lang na siya gihapon sa mga natural supplement. Pareho lang na siya sa Kuya Dodds gihapon nga mga produkto. Unsa man nga mga produkto inyo ang giganahan nga gigamit? Pareho lang gihapon na siya sa drugs and synthetic. Maordyo na siya. Nga lang ang nakadako kayo pabor sa Kuya Dodds nga produkto, kampanti ka or dili kay ka mag-action og kabalaka, gumikan kay natural man siya. Dili ka. Kumbaga, mao gani nang uban nga sa kadugay na sigig inom mga synthetic, labi na sila mga maintenance drugs nila. After 3 to 5 years, nag-uol na sila. Kay basing kuno maguba ilang atay og kidney. So, nag-convert, nag-divert sila sa mga natural and herbal. Tungod kinaapoy na ka-istorya or nakadungog sa mga testimonya or mga health program. Pero 3 to 5 years, nag-synthetic ka, mga maintenance mo sa high blood diabetes o kuhan. 6 months, right? Magsugod na nagkaguba yung mga atay og kidney. Wala sa ay mangod dyan, ay mga bot din eh. Ano ito, punto por punto mangod ni. Murag, imong lantaon lang, paminaon ni mo siya. Medyo, normal lang na ay mga pagkatawa. Pero kung imong tugkaro na nga kong mga istorya, sipyat yun eh, lugas lanot. Kaya sa ay namang gawin mo abot din sa punto nga. Maghirbal na kay, medyo, nag-uol na lagi. Nag-uol na kay, dugay na siyang ininom o mga drugs and synthetic. So, divert sila sa herbal. Pero ang tinood bitawan ng istorya, nag-herbal sila kayo. Dako nung isla gasto sintetik ko, may kwarta. Urot ng pundong ipon. So naamantahan na, nga punto, madrugs man, sintetik ang supplement. Basta kay balatian ang atong isgutan. Kung unsa may gisugyot nga tama o ginsakto para sa imo, buhata tumana. Inna gina siya. Oh, may uban nga, nauli ana. Prasa nang, anapa o, oh, natukag balay tambalanan. Pagka-hospital nimo, paggawas or nagpa-check up ka, gitagaan kag resita sa doktor. Pagatag sa resita sa doktor, ipalitan ni, di ra ba na mo resita og 5-5 lang, 2-2. May pagani sa herbal, kaya pwede ka mong palit og isa lang kabuok. Pero palit-palit mo isa lang kabuok, 2-3 na herbal, may pagipalit nino nagsudan. Lisod gani kayo kanini ang idirektamente nga drugs na siya, powerful na kayo. Pinakat mubo gani kayo nga duration sa drugs and effectivity niya ay 7 days to 14. Antibiotic na. Pero sa mga naminaw ron nga magpalit-palit lang kadya, karon palit kag duha, ugma duha na pod, nya masalangan, ugma isa na pod. May pagipalit nimo nagsudaan og bugas sa tinuod lang. Disud kay na siya i-proseso kay i-proseso para sa atong lawas. Wala pa koy makadungog na ay madungog ni mga testimonya nga moingon nga na naulian na ayo ingana gamhanan sa pananadya powerful ulay kung naasa tama nga proseso kabalo mo ang proseso sa lawas na to pag musulod na unsay itong ipasulod ya pagkaon tambal sa pananadya 72 hours na good for 3 days ana mo na siya ang proseso niya. Kung inom na kakaroon, ugma, di na po niya, isa-isa ra, dili pag ayaw na lang, kay masayang ba? So, balikan na to, dirita, para masabtan ninyo. Tagaan ka, Grisita, 20-20, 30-30, na. O niya, ang imong ipalit, kay piki sa kwarta, pagpatuos, itotal man na siya sa attending ni mga pharmacist, Nadia. Total na siya mga 6 mil o 2 mil, kung imo tong tumanon tanan ang Grisita. So, atras din kag lima kadupa og tunga. Imong kwarta piki. Mubalik ka, mingon ka, ma'am, tulo-tulo lang sa ni ma'am, 5-5. Ako lang balikan ng kwarta. Kung anak bitaw nga batasan, wala na. Disurd yun na siya. Karo nawala, medyo ni kunod ang sakit. Baguno sa sakit, wala ka nipalit. Okay, na okay na. Okay. Siyempre, naman tayo kaning priority, kumbaga. Ika nga. Karo, bago ka nihawa sa klinika sa imuhang attending physician, sa imuhang doktor. Bago ka niyawa sa klinika, unsa may yang itugon? Ang tugon na nila, dili na sila moingon nga pag mahuman nimo nag-inom na ayaw na ka. Gani nimo tiwas ang palit, no? Pero ang ilang tugon na nagkahuman nimo ani, pag abot tulo ka bulan o pag abot sunod bulan, balik diri. Pero never na sila nga moingon nga pa balik diri pag abot isa ka bulan kay ayaw na ka. Bisag ako kung maayaw na ko, di na kung balik pod. Ingon na na. Wala dyan na sila moingon nga pag abot duha tulo ka bulan, ayaw na ka. Ang ilang iingon ana, pag abot duha tulo ka bulan, balik ni mo, balik diri alang sa imuhang regular or follow up check up. Mojo na siya iingon. Di ba? Drugs na gani na, synthetic na gani na, powerful na siya. Para masabtan ninyo. Karon kay medyo narang-arang man, wala ka ni balik. Pagbalik na po siya imong sakit. Ah. Pagbalik sa sakit, usahay ang doktor pa mo ay nahimong daotan. Ano klaro nga doktor na, wako na uli eh. Ano na na siya ang mga tirada? Or di ba ka ha? Ihapon ka ni balik. Mo gina siya ang batasan dyan na to. Balikon ka alang si muang follow-up check-up. Kabalo mo dyan nga no? Di na sila i-otro kag laboratory ana. Para nga makita ba nila kung ang katong sa tanan ni mo nga mga laboratory result, katong tambal bang imong ginom? Ni-epekto ba? Kinama na siya mga bracket. In digit ba? Kumbaga, example nimo sa imuhang dugo, ang bracket nila sa kagatos. Kita mo na mga references. Mura na siya ang kinutuban, pero niabot na kag 120, subot pa sabot, huga imong dugo, imong ihi. So, katong atambal nga gihatag, pag sunod bulan na to, ilaboratory ka otro, kung nikunhod ba to siya, kaya kung wala to siya nikunhod, wala na epekto ang tambal. Lahay na po, tagaan na po kaglahay ng tambal, nga mas powerful. So, muna, kung inyong masabtan, walay eksperto nga mo ingon nga pag-abot ani isa kabuan ayaw na ka. Pero daghan kay kang madungog nga testimonya sa radyo nga niinom sa ilahang niinom sa mga herbal or food supplement nga naayo sila. Bisag way laboratory result. Pwera ko an lang bitawa. Kanang ako manggod, kamo na boy mag-igo. Kamoy mag-igo, kamoy magtimbang-timbang. Munay ako ang mga revelasyon. Mabitaw ko inyo madungog, panahon nga magprograma ko. Wajud moy madungog na ko bisag gamay nga testimonya. Ola jud na promotional. Pero testimonya sa ako lang na, pero kamo na balik ko na ko ha, dili sa pagunsa. Kamo nga mga naminaw, kamo nga mahilig sa mga ingon ana. Kamo na magtimbang-timbang kung ngayon mo dili ato man katungod. Mano pero gingon nako for sulod sa 15 ka tuig nako nga nagprograma, sulod sa 15 ka tuig nako sa ako nga mga produkto sa Kuya Lud Herbal Marketing and Trading tibok Mindanao. Wala may nadungog nga mga panahon nga magprograma ko ga, patukar ga play ko mga testimonya dinhi. Kay ngano man even ang science dili gani nila, nila makaya. Iwa pa ko kadungog. Nga naay gitambalan nga nagkasakit nga naayo mintras buhi pa ta mo balik manguna sa diyan. So katong yatag unta nga tambal ituloy-tuloy to say direta nang tana man ka diri na pud ta ha lahi na pud siya nga lintungan ay oh lahi na pud siya nga lintungan nga tana man ka sa produkto sa Kuya Dudes unsay para sa psoriasis unsay para sa panit unsay ka namang nagkatul-katul kalgas nagumpisa na eh sa ang sekreto ana. Kanang naamoy mga kagid-kagid nga daot ninyong panit na naglaspag, nagkalkag. Oh, kanini ang nag-ukab-ukab na siya diha, nagkasamad-samad na. Targitan ninyong hinungdan. Muna nga ako, sa ito agidiri, targitang hinungdan. Limpiyuhay ganin na imong atay. Limpiyuhay imong atay o kidney. Pwede nimo siya maabagan o mga ointment o usapan ng imong ipanggamit nga bagnos-bagnos sa panit. Pero muna siya gitawag nga pang external lang na siya. Tiraha ang external and internal. Kaya muna, tingala mo, grabe kagid, kurikong, kaskaro, kabaw sa panang nahadi o psoriasis, o nagka-liver cirrhosis na. Oh. Ointment, wala gihapon. So, katong gihatag anak niya nga tambal dyan para diya, katong gitama, nga haom unta. Gaso lang, naayaw na. Unya ni balik, kiwa naman ka inom mong tambal, matod mo pa. Ah, kiwa na mo inom mong tambal. So, siyempre, natural mo balik. Doon na pa'y dako kayo nga kadaot siyang sistema siya lawas. Ah, muna siyang nahitabo dyan. So, Nakatana man ka, ang pwede na ko mahatag anak nga makatabang o mayo bitaw anak. Kuya doon sliver care 40. Pare siya o serpentina, kita ask na siya antibiotic property. Ah, pare siya na siya. Muna ipainom, tulo rupat. Kaya kung limpyo imong atay, hinlo imong atay, healthy imong atay, lami kayo ang imong pamanit. Moro na si sekreto sa daot sa panit. Ay, ben sa nagka-liver cirrhosis, pareho lang na siya gyapon, dito gyapon na siya may epekto sa panit, nga itong hangtod nga magka-psoriasis. Ah, anak siya muna siya, basta na diagnose lang, na-diagnose na, kitagagin siya tambal, no. Moro na siya pinakasikrito, kaya sayang ang imuang, bisang pag ikaligo ni mo ng ointment diya, kung ang source ba, ang hinungdan, wala ni mo makuha, wala ni mo maintimano, wala ni mo siya maigo, mubalik, na, gyapon. So, inikaayo, ayaw ingon nga, ayaw nagkuan, ayaw nagundang na, inong gyapon, ipaim na gyapon ni mong uyuan dyan. Nga naman, time to time, mabantayan ni mo nga, mubalik, sa lifestyle, basig ni balik kung inom, ni kaon mga kontra, ni wak na kay dipinsa, same lang gyapon asa sa gitawag, sa drugs ba, kuan ninyo basyo, sitirisin. Pag nagka-allergy ba ka, nagdaot ba imong panit, nagburot-burot, nagbutoy-butoy, nangatol, nangasamad, pag inom ni mong sitirisin, pagkawala na, ni kaon mga makakaon ng pugadi mo balik, mubalik na. Lakton nga pag-istorya, kung inyong matugkad ang tanan, temporaryo lang, tagaan lang ka o kanini ang kahupayan sa panandali ang ligaya. Oh, sa buhaton sa tao, may tawo nga, kanang magka-allergy sila, kamakakaon, oh, para nga, dili sila ma-allergy, silang gibuhat. Wapay allergy, nag-inom na sila. Oh, nag-inom na sila daag si Tirisin. Oh, permiha ganina ninyo. Di ba kay dito, ang mga tol, mamurot, ana, manghubag, ang inyo na pong atay, kiniinom mo magtambal, wapa mo sakit. Ay, limon, limon. Di mo na supplement, di po na sa vitamins, nga minom kadaan para dipinsahan imong sakit. Oh, di ba? Sa may labatasan, inom sila daan o si Tirisin para kadili sila ma-allergy. Same lang na siya dyan. Inom lang, sa may angay ni mga mainom, nga dako kay kalambigitan, ana. Pwede na mo na, matabangan gyapon sa iwas infection. Kato lang, Kuya Dodge Liver Care 40 o Kuya Dodge Natural Antibiotic. Kana, tag-as kina sa mga antibiotic property. Oh, tulo rupat, ipainom. Buntag o tuhapon, kada human kaon. Kung naapay allergy, mas maayo. Pero murang sure allergy na. O pay supply na. Dayon, kanang atong aplas, makatabang po na siya. Para sa kadaot sa panit. Nga naman, ang Kuya Dodge Herbal Oil, mga katul-katul or kagid-kagid, dako kayo na siya gikatabang sa mga nakaila. Nago na siya madri kakao. Napo na siya asunting. Napo na siya sibuyas ganda. Pangutana sa mga tigulang sama na kong tiguang, unsay gahom sa madri kakao. Mugan na itambal sa kagid na mo, sa kabaw, baka sa una nga. Duga na guys, dahos madri kakao. Ultimo langaw, ana, di ka duol. Perti lantuha na. Oh. Samot nagparisan pagidugkuan. Oh, napagin na si asunting. Kanana yung mga kagid, kurikong, kaskarong ng anak, mga suryasin, nagkadaot-daot ang panit. Makatabang na siya. Kana lang, kaya bang kainit? Basi niya ba, kuan lang. Pero, tanaw niyo nga langanin, ayaw na lang ilugos. Bangan, umday di mahalin. Pero sa mga katul-katulang, muna yung mong hiyaplas. Dakukin na sa kikatabang yun, Kuya Dodge Herbal Oil. Ah, di ba? Ana lang simple, pinakasimple kayo. Salamat Kuya Dodge sa mong health products, everyday, everybody. Ati Saldi, okay, Ati Saldi, oh. 12 years na nako ning user. Oh, hangtod karon mo oh, gihapon. Di gini sila mong lubad ngano man. Tested naman nila ayo undang dosi nang ora wala gani na nangundang nang Jandre wa gani na nangundang ako mga user tag dosi na tag 14 na katuig tag 8 na katuig gamit. Oh, kay ngano man para nga pagabot sa panahon kay kaso man mosalga mo tukar na imong gibati makasukol imong lawas. Rayo mag-arthritis. Oh, gipainom na to Kuya Dodge anti-arthritis o kaning Vitaplex. Pagkawala sa iyang rayo mag-arthritis, o na po siya niinom. Siguro na yun mga bugat nga rason. Kaya siya mo inom. Pero nibalik na po. Ang nibalik man Kuya Dodge. O, siyempre, inom na po ka. Kiniingon, even sa science, niingon na yung science. Mga eksperto, mga scientist, mga eksperto na, mga giant pharmaceutical company nga nag-produce. Pag mo inom ka niya kung tambal, di na mo balik yung sakit. Balik. Ultimo gani operasyon. Wala gani kasiguruhan bago ka operahan. Gioperahan ka sa matres, gioperahan ka sa totoy, gioperahan ka sa liog. Bago ko operahan, papirmahon ka, Guiber. Maayo magsadili kung sa'y dangatan sa pasyente. Wagit sila'y kalabtanan. Ultimo ka rin. Operahan ka sa totoy, sa matres. Ikuan kag mayuma, pero pag-abot tulupat katuig. Nibalik na sa'y mong mayuma. Nga naman, mintras buhi pantaw, makasakit yun na.
1: It's 9 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Para sa mga nag-atiman sa liver health o digestion, ang Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Creamy, lami, o puno sa herbal extracts. Pilia ang natural nga pamaagi. Pito-Pito Plus Herbal Capsule o 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Gusto ni mo alagaan ang imuhang kasing-kasing? Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay mga halamang natural na makatabang sa pag-maintain sa healthy heart function. Sugdi sa bag-adlaw sa paghigop sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Puno sa Herbal Antioxidants. Partner sa pag-atiman sa kasing-kasing. Pito Pito Plus Herbal Capsule o Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Pangalan ganin ni mo?
8: Ellen Gumapak, DJ.
7: Pilang edad ni mo, ma'am?
8: 5'7", DJ.
7: Unsa man day pamati na mo kani adto, ma'am? Nga nung ngayon adto man to pagka-text di mo nga. Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
8: Anang, naamanggog ko ikanabitang upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Kanang murag alag ka na ko, DJ. Nakahala ko, DJ. Naman siguro ko mabuhi. Naangasok ko, DJ. Yan po siya kong balisalan, DJ. Kumala ko sa imang programa. Namalit kong lima. Iilong ko, anak. Ingkat lang ako kong daring silid. Sa may tutoy, upos akong ilukan ba? Anak ko nga, naulitan lagi ko. Oh, Lord. Salamat na sa kanan.
7: Pangalan gani di mo, sir?
9: Romeo Sobrio.
7: Sobrio. Pili edad di mo, sir?
9: 59, sir.
7: 59?
9: Oo, oo.
7: Ah, okay. Taga-asa ba na ipalihog si sir?
9: Kaya, sir. Taga-Gilaran City. Pila sa mong program ka na kadalauna, sir. Kadala ko mina sa mong programa.
7: Galong ganahan makamabinaw?
9: Makatawa, makuta. Ilan mo ka mo, kuhan ba, tiguan o repukan niya, o bata, basta kaya mahi ka mo, kuhan ba, kradlaw, kuhan
7: mo. Okay, sir, unsa man nga produkto imong ginagamit karon, sir Romeo?
9: Kopi, sir, ngayon, kopi, basta kopi akong gamit siya ng produkto, mora yung gamit niya, masakit pa, pero kanabuntag, o nainom, inan akong inom, kaya mo, bubo.
7: Wow. Sige, sige. Sa kanian to, naan na kayo mga coffee na ginainom o natilawan?
9: Sa kung saan kapay akong kuanon, sa kung saan kapay akong imnon ba niya kay pagkakaroon ko si Muhag program, kung mo try ko, magkakaroon ko, magkakaangay ba ko? O mo to, nindot man di, akong lagi bintin.
7: Wow, salamat, salamat. Sige sir, agdaha palihog ang mga taga probinsya sa Bohol nga mo inom sila pito-pito herbal coffee break, sir?
9: Nanawagan ko sa tanang kaminaw karon, labi ni Galen Taga Bohol, na ako pa rin yung inom gid mo aning herbal coffee ni Sir Onyo kay nindot gayo, makaayo sa gilate. Pero di pa tingog ang naging alawa, makuala yun, mga 2 weeks, mga epekto.
7: Praise the Lord.
9: Nindot, oh, nindot gid kayong iyang coffee niya. Except nga kuan lami, makawa po sa imuhang sakit o sa kita. Diyo sa kita, nindot ang iyang kuan coffee.
7: Sige, Sir Romeo, Subrio, salamat kayo, sir, ha?
9: Salamat po kayo, sir. Salamat po.
7: God bless. Bye-bye.

0: pa. Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumanon. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Gumustag, maayong nga adlaw, ganatong tiran mga silingan. Welcome na usato ang Dulumanon, ang programang inyong ginahuwat-huwatan sa kahaginan, ang programang inyong ginaatang-atangan, ang programang gulong ng balad, kauban si DJ Uniyog ng Bayan. Maayong adlaw, adlaw nga Martes karon mga igso. Pinitsahan na Hunyo 2, 2025. Ako maginaot kininyong tanan na akamus kadasig o kapiskay si inyong kalawasan. Atong mga lulog, mga lula, ati o kuya, nanay o tatay, mga tiyo o tiya, maayong pagpaminaw si inyong mga lude. Astar na muda kay uban-uban na punta o dungog-dungog na punta dito sa tuang Dulumanon. Kauban si DJ Uniyog ng Bayan. Maayong pagpaminaw sa mga taga-probinsas Bohol. At may igsuon diya sa probinsas Bohol, maayong pagpaminaw. Labi na po may gala dito sa Amigin Island. Iguman usap mga gala dito sa Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigan sa Bukidnon. Ipon may gala sa Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Nga mga probinsya o lugar, mga palangka nga diin asa kita naglanog-lanog, nagpakapaka diining atong Dulumanon. Hangyo na ko sa inyo mga igala, volume na ang mga volume sa inyong mga radio. Hindi anapod mga igala sa DJ Uniyok ng Bayan. Magsaba-saba na po si inong mga tagsa-tagsa ka mga sibihanan. Kumusta ang panahon? Wa ba init? Diri sa among lugar, dagom. Sige maghilak ang kalangitan diri sa

atong hotline. Gustong magdags, magdawa, kontak lang ang atong numero 0955-937-8054. Pangayo, kung pasensya mga igala, atong mga egsoon, karoon nga naminaw, medyo doon ay pag bungol-bungol gamas kung tingog. Doon ay pag sitawag, ano ay pagkakanaas or on sabadiha. Tungod sa atong kahimanan, mga palaga nga nagkuraot mga egsoon. Ngayon, ano po nagbahin? Ngayog bahin or magpailas na siguro ni itong speaker dire megala duwa kabuok ng guba unya headphone atong gagamit mga gala unya o sarap yung madungog. Ilang kay basin mga gala next week naanang ato ang new mixer. Aron mga igala, nindot ang ato ang programa mga igzon. Order na ta mga igala, mixer nga ka na igong gwapo-gapo. Sama sa ahong kagwapo. Gwapo o gway tapad ba? May bayad o miingon ta gwapo, di ba? Kamang po diha, ingosin mo, gwapo-gwapa mo. O bito bayan? Balag masukon inyong mga kauban o silingan diya ang inyong kagwapo o gwapa ka. O bito bayan? Atong hotline mga palangga. Alang sa gusto magdag sa magdawag. Contact lang ang ato numero 0955-937-8054 and again 0955-937-8054. Dig mo ni Unyok may gala, wa pa gun matubag ha. Wa pa gun mga higala matubag mga egsoon ang atuang itig mo. Tago e o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. 4,000 pesos na mga higala ang premyo. Ang samay tubag ninyo. Osbong ko tago e o hipusa aron dili mahibal-an sa uban. 4,000 cash ang premyo sa tuntig mo mga palangga. O niya, ang samay gipaabot ninyo. At tubagan na ninyo mga palangga ning ato ang digmo ha. Paningot na magudiri studio eh. Ilang kay panikabutan na to mga palangga nga this year. Gwapo na nga itong paglingkod rin Migala sa itong studio. Hindi pa matapos Migala ang 2026. Eh, nukad na taan yung mga palangga. Ang itong programa, abot na sa Leyte o sa Samar. Kinahanglan na gintaan yung mga egsoon o nindot ng mga kagamitan. Ang itong tulumanon, Luzon, Visayas o Mindanao na mabatian.

Ay, padala na mo sa inyong mga sugilanon ha. Kaya aron mga palangga ato na tagaan og drama ang imong sugilanon. Zaman, gibiyaan kag uyab, gibiyaan kag ikaduhang uyab, gibiyaan kag ikatulo, ikaupat, ikalima, o ikabainting ka uyab. Padala lang na dremigala sa ato ang tulumanon kay ato nagtagaan og pagtagan ng imong sugilanon. Dire lang kontak sa ito ang hotline ha, 0955-937-8054. Okay, dawat tag mga mensahe. Ato tagang pagtagan ng atong mga mensahe, mga higala. Okay, Derita. Maayong Udto. Didyo nyo. Ang digmo di ay ato ang imong giingon kay mura lagi og ako hipusan ang lahi sa pito. Ha? Sabi ni. Maayong Udto ni mo didyo nyo kay ang digmo di ay ato ang imong giingon kay mura lagi og ako hipuson ang halin sa pito. Ako di ay si Rosita Burlasa. Ha? Taman eh. Ay, Didyo Nyok, maimbuntag ni mo. Kumusta? Ang tigmo di ay Didyo Nyok mura og ako hipuson ang halin sa pito-pito. Di mao. Dili mao ang halin sa pito-pito. Okay, Dirita. Another text here. Kuya Onyok, magtubag ko si Muntik mo. Mana sa iring kay ang iring kay Kung Mag. Blank ilaman ang tabunan para dili makita sa tao. Huwag iro. Jessica Pasinti of Galilangan, Kuya Onyok, dugay na ko gagamit og pito-pito capsule og coffee, oy. Ato ni save mga galabi. Sige, salamat kayo ha. Aron maka-appeal ka sa to ang paraful karong June 15. Good morning. Pag nako sa tigmo kay sekreto sa isa ka tao na confidential nga gi-share niya sa imuha nga dili siya gusto nga mahibal-an sa laing tao. Si Rachel Laranjo de ini taga Mati City po. Salamat DJ. Salamat sa gaayo. Diya sa Mati City. Malik na good ang mga taga Mati. Diya John York, wala palagi naka-deliver the rest panabo DJ. Ano ba? I don't know. Ako kahibaw o ga. Anong wa pa'y pito-pito diya kasi sa ubang mga parmasya na aha. Subay-subay lang diya, Ma'am Cecilia. Good morning, di sunok matubag mi sa tigmo nga taga-Banselan. Daini si Chirinit Ti. Banselan among tubag kay... Oy, way, bastusay lagi. Usbong ko, og magtubag mo binastos, mga palangga, dili na nako natuwasan og basa. Si Lord, nagtanaw sinong mga mensahe ninyo. Madawat kong komedya, pero og green na kaayo, og bastos na kaayo, dili na na maayo, ha? Praise the Lord. God bless you. Ayon niyo sa guli, og binastos, may galatong tigmo. Sayang kayo niyo ang tubag ninyo, og binastos lang, o niya, atong premyo, ginagko. Ganhanglan, o magtubag mo ka na pang 4 million, ha? Ano gano'n mo yung laing matubag? Binastos na lang yun. Tagoe o hipusa arundili mahibalan sa uban. Bawal bastos o way bastosay nga tubag, ha? May gining atong tigmo, dili ni bastos. Sige. So, palihog lang. Kung magtubag mo, way bastosay. Why bastusay mga palangga ha? So, tarong ang tubag, tarong ang balansi, igsoon. Ugi kapoy na gin mo ang tubag, aw, ayaw lang tubag.
Pero og di yung kamo surrender mga higala, panayon lang sa pagtubag, kaya basic masalagbaan ni mo, imo yun yung makuha mga higala ang 4,000 pesos mga higala. Naadri o, nakasuwat dire migala ang insaktong tubag sa kwantig mo. Tagu'i o hipusa, arundili mahibalaan sa uban. Ang insaktong tubag ay secret. secret lang ha. Ano na, si Arbibo ba? Tige. Naman yung atong headphone, mga galang sir, may madungog. Pasensahin ninyo ha, nga medyo atuang audio ron, pagkabungol, pagkasagarat, pagka-grounded. Pila naman ako nag pa-audio ng ahong mixer. Sige lang, kay basic next week, mga palangga, okay na, loud and clear na. Ato na ning budgetan, mga palangga, kay... Maula to sa inyong tanan. Maula to sa inyo. Labi na sa mga taga-Samar o mga taga-Leyte, mahiya ako. O bandit siya, gwapo kay imong programa pero ang imong audio lang murag sa karat. Ilang kay ato ning budgetan mga higala. Ngayo na ni o gini ang si tawa gani. Ngayo na nigbahin ng akong studio. Ngayo na nigbahin mga higala.

0: De Junyo, kaila pa ka na ko, pila magyod imong TF, De Junyo, o kuhaon te ka o DJ, De Junyo, na ako karon siya ko tabato. Pasensya ka eh, di ha, boss ha. Ngita lang siya glain. Tagana, gyod may galam, kuha sa ato, may zone. Kadag ko rabang mga offer. I am your listener. Siya yung pangalan ni mo. Alo ko si pangalan ni mo, ha? Ayong Udo, DJ. Akong tubag, anas yung muntig mo. Kay taong dunay kasuko. Mga nataguan ni ayang kasuko aron dili mahibalaan sa uban. Kana lang di junok akong tubag. Namino ko karon din his buhol sa Dawis. User ko si imong produkto di junok. Oba. Salamat, salamat kayo ha. De, ato sa nang save mga gala. Sige. Ay, na yung binakong headphone eh. Na-stress ko mga gala kung kahimanan din eh. Ako, pokpokon ako ba yan? Na, bungol eh ka. O niya, tinaaw na. Ito naaw na. Awa pa, awa pa. Kabe, ha? Tinaaw. Punogon na kagbiksira ka nun. Tagbong na kagbiksira. Larong niya, kagagaraban na minaw. Laro yun din, Junok, ka-stress ka, kimong tingog ni mo. Maulagi, taon man. Ngayon magigbahin mga palangga. Ngayon maginagbahin ang mga dagkong istasyon. Inirabang mga palangga nga. Ayom-ayom lang yung atong himan dire studio. Makarelate ko daan eh. Kanyang doon ay mga estasyon. Na, magani. Makagasto magani ng mga dato. Kaya bakang pobre. Ako ba magani ng mga kagamitan may gana sa mga dagkong studio. Kaya na bakang ato ang ayom-ayom o barato. Lang kayo rag nindagin na ito ni Elisdan. Basig next week mga palangga, magpalit na taog bago mahigala nga himan egzoon para nga gwapo mga higala ang inyong pagpamino di mga egzoon. Ayom-ayom ba lang sa niya kung tingog di mga palangga, ah. Ang naayong pagkasagarat, ay pagkabungol. Usahin mo dako, usahin mo gamay akong tingog. Wapi good ka, speaker may galang. Naguba eh. Pada junta, inom sa ta mahigalag pito-pito cover, rung di ta ma-stress. Ayaw! Nabugnaw naman akong kape. Ayaw! Pagkalami mga higalas, pito-pito kofi. Inom sa tag pito-pito capsule, rumawala na itong stress. Na-stress ko, eh. Otro kong tag program mga higala kayo. Wa na-save kayo. Masama na-delete man.
1: Ayaw!
0: O niya, nakainom na mo. Papalit mo. Palit mo og pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Coffermax mga palangga kay kiniigsoon makatabang sa inyong mga gipamati sa kalawasan. Ato ni paminawon ning testimony igsoon ni Ma'am Helen Gumapak. Kay naay nag-text ako ang DJ. Katubang naghilak na testimony ba mo hinungdan sa akong kayuhan? Kinadayig ko ni DJ, nipalit kog pito-pito, og sa dihang, nibalik ang ganan ako sa kaon DJ, kahit 3 weeks na daw siya, wala nakatarong gud og kaon tungod sa iyang kabuhi. So kad nga nag-inom sa pito-pito capsule, naulian siya. Muna yung testimonyo ang nakapadasig sa tanan, mga palangga.
1: Pangalan ganin ni mo?
2: Ellen Gumapas, DJ.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 5'7", DJ.
1: Unsa man day pamati na mo kaniad to, ma'am? Ngano nga ingon na adto man to pagka-text di mo nga? Murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
2: Anang, naamang gugo, ikanabi taong upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Kanang, murag, alag ka na ko, DJ. Nakahan ako ni Jimmy naman siguro kung mabuhi. Naamang ko, DJ. Yan po siya kong balisalan, DJ. Kapag duman ako sa imang programa, nabalit kong lima. Iinom ko, anak. Ingat lang ko akong daring pilit. Sa may tutoy, ubo sa akong ilukan ba? Anak ko nga, naunitan lagi ko. Oh Lord, salamat na sa kanan. Sa imo uni ayo.
0: Mora, igsoon ang usa sa mga... Ah? Kinlibang testimony mga palangka nga daghan gud ang nadasig igsoon. Tungod sa iyahang problema sa panglawas, tungod sa kaayos Ginoo, giayos si Ma'am Helen, pinaagis pito-pito kapsul. Dusi lang ka kapsula, nakaangkon sa milagro. Matod pa niya, paminon niya, nga mura na daw sa pamatay. Tungod ka naas sa bukol nga nahwiran, ubos-ubos iyahang moto mga palangka, nga ang katundon ng mga bukol, inumog pito-pito kapsul. Aron masama mo ni Ma'am Helen, nga naayog din siya siyang sakit mga palangga. Naapoy nag-text din sa ako, din siya, makaayo ba ang imong tambal sa kasuka o dugo? Ako mangod din siya usahay magluwa kong dugo o magsuka, nga may sagol nga dugo. Unsay maayong tambal ani din siya, hapdos ang akong kutokuto. Ang tambal ana, maglaga mo og turmeric o niya, butangan po dayon o kiniang malunggay, dayon, alingatong, imna na ninyo katambal na sa ulcer o kabuhi. Kung nagluwa na kagdugo, base nagasgas ng imuhang tinae or nagasgas ng imong tutunlan. Muna nga inig, suka ni mo may halong dugo. So aron nga matambala ng imuhang ulcer, paglagam og turmeric diha, sagulan og kining alingatong, makaayo na mga higala sa doon mga ulcer. Og wala may makitang turmeric, pagpalit na lang mong pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofirmex mga palangga, kay makaayo na igsoon kay doon ay alingatong diha, doon ay malunggay diha, doon ay turmeric diha mga palangga ko. Ni ay testimony sakto kay ang imong sakit mo nagluwa kag dugo. Ni ay testimony diri paminawa niyo. Kumpletong pangalan ganin ni mo, sir?
3: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay tayong inanto sa akong jambing sakit na ligin diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Muna nga, mga 2 katuwig na kapin akong gainom maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni aninag na po siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot po dito kung baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yung dugo mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko, katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos kakapli ko, buntag hapon. Muna, doon ay giambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito kapsul o pito-pito ay kapatanan nga produkto sa pito-pito. Maayo kayo alam.
0: Maka panlimbaot gud mga higalas balahibo ni mga testimonyaha oy. Daot og baga nagluwa og dugo pero tungod sa kaayos Ginoo giayos siya pinaagi ani atong produkto kay gihimong instrumento ang pito-pito capsule og pito-pito herbal Cofirmex mga palangga. Gidasig ko kamong tanan sa pag-inom aning atong products mga palangga aron mahupay ang inyong mga balatian.

kay lami kinasayim nun. Ang bata nga dili kahingaon, pag makainom ani mga higala, nah, makaingon na lang yung kag, murag. Ah, kalas na ginig bugas ni akong anak. Malipay ta itong anak na dagagaonon, nga naman, himsog ang lawas sa bata. Dili na sa tambal, dugang proteksyon sa mga kabataan, aron malayo sa mga tagsa-tagsa ka mga balatian. Nga maoy atong gikahadlukan ng mga inahan o mga aman. Muna imong anak karon, kung layohon manggaling na, paim na og mimo pro plus. Aron nga plus sa sigla, plus kusgan ang bata igsoon. O niya, dun ay brain development mga palangga, mas mahasa ang inyong mga anak kung makainom aning ato ang products. O niya, lalo na sa klase, mas makapamino silang tarong o mas masulod silang alimpatakan ang ilang klase. Panahon sa study, nagisulod may galang utok kay dili sarado, dili blanco ang utok sa mga kabataan, kay husto ang pagtubo sa utok o husto ang pagtubo sa bata kung makainom og Mimo Pro Plus for Kids. Sulay mo ani, kay the best kay ning atong products mga igsoon. Makaingon gud mo mga palangga, lahir gini akong anak sa una, kuloyahon, dilihingaon. Oh, unya, wa kayo mga nutrients mga palangga ang yung mga anak kay mga gipangkaon may mga nutrients may mga bitamina so gusto mo mga higala nga dato sa nutrients bitamina iron calcium na ang mga higala sa Mimo Pro Plus makatabang ni arumuhimso kanunay ang panglawas sa mga kabataan. Mimo Pro Plus ha sulayin na mga igsoon tag 249 ang battle at tumos butika ka na di ang mapalit ang atong mga products. Alang sa dunay mga pangutana, kontak lang aning atong numero 0955-937-8054. Standby, musulod na ang Line Drama.

Sugo di akong gulog ng bala di akong kinaboy. Tuguti ako sa pagpangayo o katahuran na ninyong tanan. Maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw sa abgadimogya. Itago mo lamang ako sa pangalan. Liza. Ako si Liza, kuya. Gataga. Cagayan de Oro City. Kuya Onyok, kanunay ako nagasubaybay nining imong tulubanon. Mayroon nga ako ganing kapadangat, ganing akong gulog ng palas kinabuhi. Armasayad ako. O ang siyagay kong pagabuhaton. Dili mo hisap na ang tanan. O dili na ako isugod sa sarugdanan. Adi,

Gamay na lang yung utong ma. Mahuman ni gagas akong pag-eskayla. Anak, salamat kay. Nag-focus ko ka ng imong pag-eskwela ni mo. Kay puhon-puhon o makatrabaho ka. Dili namin mag-lesyon. Nag-ibog papa ni mo. Mauna nga. Happy ka ayubi para ni mo, anak. Bahala lang o kalimta namin ni mo ng imong papa ni mo. At least, nga ikaw, nakalampos ka sa imong pag-eskwela. Madili na ko ni makabot ang tanayin. Kung dili tungod sa inyo, ma. Muna nga, salamat yun kayo, ma. Nga, wala gin mo pagduha-duha sa akong inyo kong tabangan. Inyo kong palayuhan. Nining akong mga pangandi sa pinabuhi, ma. Kamu akong gihibang inspirasyon. Nga diin ako maningkamot sa akong pag-eskayla. Salamat, anak ko, maunang imong panglantaw. Muna nga, congratulations daan. Kaya sunod tuig. Mag-graduate ka na. Doon na ako'y anak na maestra. Muna nga, ayaw sa agad paguyab-uyab, anak. Maabot rin ang panahon. Nga, makauyab ka. Maabot rin ang panahon. Nga, may gugma ka. Maluoy magugus sa inyo, ama. Dili na ko gusto sa gulan ng akong pag-eskila. Sa ingon anak nga, point nga, mag-uyab-uyab ko. Ino na, ma. Pinanggati ka kayo, ma. Salamat, anak. I love you, ma. I love you too, anak.

0: Akong allowance ba? Nga naman. Magsaba de ka sa mong parents din mo. Maikog mong kukunila. Hoy, kay bawo ka ha, graduating na ka. Dapat gud nga, mutugaan ka sa mong parents din mo. Maluoy mong kukunila nga. Mutugaan nining akong problema. Kay bawo na ka. Pobre kayo mi. Masay man gani nga. Asin na lang ang mong sadaan.
1: Kaya rana, day, oy. Gamay na lang utong, day. Ayaw pa stress. Ayaw pa stress, day. Gamay na lang kula mo graduate na ta. Ilaban ko na to, ni.
0: Diligid mali kaya, yun. Diligid mali kaya niya, say. Matulo niya ako, mga luwa. Mama, ang kwarta ni Papa. Ihatag niya na ako. Bisan 20 pa na. Bisan nga, gihilantan si Papa. Maring kamot gisag trabaho alang-alang sa ako. Wala sila lang pangandoy yun nga. Makahuman ako sa pagkaskwila pero dili pagod ingon nga iko ang alawan sa mahatag nila. Dagan pag ayaw galastuhan yun. Dagan ka ayaw mahalo ko. Basin nun nga ba?
1: Awan sa oy, kaya rana dayo oy.
0: Mayon dayo at makayan ako na tagan.
2: Naon sa bakana si Laisha nga. Nag-atubang sa notebook. Kwa man makatarong og answer. Mura magkahilakon.
3: Sa dahil lang na. Ibao na kag-graduate nga itong anak. Mawa na magod na nga itong kapalaran. Sahay good. Pati uuntang huyang. Sa mga problema sa kinabuhi na ito.
2: Ay, iampo na yun nato sa Ginoo. Gagatong anak, pagkahuman good, pagkagraduate good, kasunod tuwig na. Laban na lang good daan ni Do.
0: Nilabay ang pilag ng mga bulan, kuya. Puno sa stress ang akong gibati sa kong inuhoy na. Unsaon na lang ganda ko ni. Dagan pa kaayog. Gastuhon sa eskilaan. Dagan pa kaayog ko ipang print. Napo ko'y bayro nun. Unsaon naman na ako ni pagbayad.
4: Halik mo'y tumampi.
1: Day!
2: Oh! Uy! Nga na namahid dyan sa mong luha ni mo?
0: Wala?
2: Dagko kay ka ginawa ba? Kapila ko ingon sa imo ba? Ayaw na sige o gunuhon na anak.
0: Magunuhon na agad ko. Magusta ko makatawa lang ko.
2: Paita, no? Wala kay kwarta, diri, oh. Idugang na lang na din, ha?
0: Maulo ko.
2: Pero, ayaw lang, og kalain. Kaya ba ako naginahanglan ka kwarta?
0: Nangon sa man?
2: Gusto niyo ka kwarta?
0: Oo. Gusto. Pero, mahuman niya akong problema.
2: O gusto ka magkuyog taon niyang gabi, eh?
0: Samanta.
2: Doon ay balo ba?
0: Balo?
2: Doon ay balo dito. Kailan ako? Akong sugar daddy.
0: Hoy, bad na, ha? Bad na. Pero,
2: kung gusto niya kagkwarta, wala talaing choice, day. Wala talaing choice.
0: But pasabot ni mo, ha? Ibaligya ko niya.

0: Nagilain pagi. Kung nagintilain pagi, baka kita itong kwarta. No choice ta dahi. Kesa ako bitono, ingon na kung gibuhat na ako. Bad man siya, pero wala tayo laig yung pagi ani dahi o eh.
1: Mahalo ko. Basin na niya nga mabot sa panahon, madisgrasya.
0: Uy, control ragad o eh. Sabasama tragon nga mag-control.
1: Sigurado ka?
0: Ako'y promote sa imo dito sa iwang ha.
1: Total, nangita siya og dalaga dahi. Kaya ba okay na ako, wala ko'y iyam.
0: Okay ra na o'y.
1: Ikagad ba tuduan ko na magdili maayo?
0: Pero una-una asa sa makadakan.
1: Kinanganigin ako kwarta. Alang-alang sa ko future. Kung maon. Sige yun. Sultiin siya. Bahala na.

0: about a burger, boogie good. I'm on a Sion dine, sugar. I got to get slow.
1: Sige na. Ay, napag-inarte din ha. Madun ako ha. Oh, iyon. Kaya rin ni mo dahin.
0: Ayun.
2: From this moment.
1: Hindi pa sulot ka na sa kwarto. Kalabaan man ko. Ay. Ngayon lang ha. First time gini may tabo sa ko.
3: Kuya Odiok, wala ko laing paagi. Kundi gituman ko. Ang sulte ka to sa kumbargana. Sama usap sa inggapuhat. Aron kami magkakwarta. Gibaligya ko ang akong pagkababae, kuya. Nahugawan ko pag-ayos sa akong pagkababae sa akong kinabuhi. Itugod ang alam, kuya. Ang magkabayin lamang ako. Sa mga gastos sa eskulaan. Aron lamang ako magka-graduate, kuya. Og tungod kulang paghihapon ang maong kwarta kay Unyo. Dili lang sa makausang na higayon. Ang akong pagbaligya sa kong pagkababae. Dili sa makaupat na higayon, kuya. Og dito kay Unyo, nako na sa Iran. Nabuntis day ako. Nabuntis ako, kuya. Sa maong tiguan. Dito ni samot ang akong kastras kayo niyo. Puran akong nabuang, kuya. Napagkaunsa ako inyo, ako naburos. Gihilom na ako ang tanan. Huwag ko magsama ang ato sa akong ginikanan. Nga ako buros, kuya. O kaloyan sa Dios ko yun yung niabot na yun ang anlaw nga diin. Ako mupaso. Ako na mo graduate, kuya. Lipay kaayo nakita na ko ang hulagway nga to sa akong mga ginikalan nga diin. Malipayon sila. Nga ako mo graduate, kuya. Tuod man samtang nagprepare na akong ginikanan. Og ako sa miunanan na to sa eskulahan. Og nagsuot na sa kuang tuga. May labay ang pila ka mga oras, kuya. Og nagsugod na ang paso, kuya. Og dito ko nahibong ko yun yung wa pa nakaabot ang akong ginikanan. Wa pa nakaabot ang akong ginikanan, kuya. Gibati kong kakulpa. Gibati kong kahadlok ni Unyok. Nga akong ginikanan, wa makasupot sa akong graduation. Nga ako manutan nakita kay Unyok na pailis na akong ginikanan sa diha pagbiya na akong katanila. Apanang ako na lamang silingan ang maoy nag-abay na ako, kuya. Silingan nagpaso ako. Ay undang sa pagtulos ako mga luwa. Gadiin ko yun yung ganang wa mo atin ang akong ginikanan. Grabe ka sakit, kuya. Huwag sanihang paguli na ako ngato sa bahay. Puno sa kaguol. Kasuko. Dumot. Ganang wa mo ato ang akong ginikanan. Sinihang pabaklay na ako. Natinga ako, kuya. Nganong daghan ang tao sa bahay. O ako kasabot sa kongibati ko, yung nganong daghang tao dito sa bahay, kuya. Apan sinihang, mitanaw ang mga tao nga din ako. Nagtuo ko ba sa surprise ra ba kini? Apan dito, kuya. Mihilak ang akong amahan. Gamitagbo gani kanako og bigakos, kuya. O dito, kuya, o diyo. Nibulong ang akong amahan. Katungod sa kalipay nga to sa akong inahan nga ako mo graduate, kuya. O dito, tungod siya ang kalipay. Iatake ang ako, mama. Huwag wala gan matabang, kuya. May rason nga wala sila mag-antog-antog sa akong graduation. Ikaw na lang ba ako sa pag-ilang? Sobra kabugat sa kong gibati, kuya. Kinag ka na yun. Mama! Managsulti ka na ako, di mama? Nagsulti ka na ako, ma! Ngayon mo kong kuyugan. Baba ko, di ama! Baba! Baba ko!
4: Bisan on saan ako gila, kuya. Wala gina ako, mama. Naglibo ko sa gibati kayo niyo katungod buntis pa ako. Huwag akong mama. Huwag na usap, kuya. Kuyo niyo kung sa may angin ako mukha to. Palihog tabagi ako. Huwag din lamang ko to. Huwag mo kinihig ang akong gulong tampalan.

0: kita si DJ Unyok. Okay kaayo.
1: Yahoo!
2: DJ Unyok, I love you.
3: Nakuna health and healing information sa radyo atot sa Melvin Food Supplements Distributor.
4: Mayong adlaw kanimo mother, kamusta man ang imuhang paglihok-lihok? Bossing, padayon kita ha. Sa tuwa mga pinanggang pamilya, atong padayunon ang maayong panag-uban sa matag-usa. Ang atuang kape. Di kani susama sa mga commercial brand nga mga kape nga nagtapunog sa mga groceries. Kay ang mga commercial brand nga kape sa mga tindahan ug mga groceries makapalpitate man og mangaslom ang imuhang tiyan. Wa ba nimo na namatikdan o basin naanad ka na nga nagsige na lamang og palpitate ang imuhang kasing-kasing daw abi nimo og normal ra. Mao nang pakusgi ang imuhang radyo og paduol ikaw. Aron imuhang makumpara ang atuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kontra sa mga commercial brand nga kape. Mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Kining kapiha, healthy, puno sa sustansya, daghang bitamina kay ang sangkap, piniling power pack nga gikinahanglan sa imuhang panglawas. Sama sa ginseng, flaxseed, Pito Pito Herbal Extract, mangustin, malunggay, coco sugar o purple corn. Kana silang tanan, anaa sa matagtimpla nimo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. All natural and organic, maunang lamian, creamy, humot sa mataghigop, makagana, labaw sa tanan, dili aslum sa tiyan, walay palpitation. Ako si Makabayan JJ o kining programa gihatod kaninyo sa Melvin Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa mga epektibo nga mga produkto sama sa Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Plus Liniment Oil, kung mga pinagani, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, mas dunay alibyo o solusyon sa mga gipambati nga lain-laing sakit. Proven nga epektibo, daghan na mga nakasuway, nagmentinar o padayon nga misalig tungod sa mga benepisyo nga makuha sa maong herbal nga produkto. Kalaminang magtimpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, labi na kay naadiay ni siya'y flaxseed. Unsa ba ang makuha nato sa flaxseed? Gagmay ni nga mga liso, murag liso ra sa kamatis ang gidakon. Apan, power pack sa nutrients. Ilado ang flaxseed nga taas sa omega-3 fatty acids alang sa heart health nato. Ang flaxseed kusgan sa pagpatunaw sa mga bad cholesterol nga nagpabara sa blood vessels. Mao imuha ng masinati ang sakto nga blood circulation. Anti-cancer sub ang maong flaxseed. Puno sa fiber, maunang makatabang sa pagbawas ug excess nga mga fats. Aron ikaw dili manambok kung ikaw dunay taas nga BP or boundary na ang blood pressure. Ang flaxseed nga naa sa tuang kape makatabang sa pagpakunhod sa pressure sa imuhang dugo. Heart friendly kaayo, di ba? Lamian pagyod. Sabayan pa og malunggay. Usa ka superfood. Anti-diabetes, anti-cancer, makapakunhod sa bad cholesterol, ginapakusgan pagyod ang atuang immune system. Anti-fungal, anti-bacterial, o anti-infectious diseases ang malunggay. Makatabang sa mga naay insomnia o sa mga maglisod og tulog sa gabi. Overall, ang kamunggay mas makapakusgan sa atuang immune system. Maunang ang atuang kape nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang dapat nimong timplahon. Kinira ang tinud-anay nga guilt-free coffee. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kompleto, epektibo, garantisado. Alang sa mga pangutana o komento, mamahimong mo-contact sa 0930-032-4759. Adlaw-adlawa na ang pagtimpla o pag-inom sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aron imo nang mabati ang kausaban sa panglawas, siguraduha lamang na gama ka na sa Melvin Food Supplements Distributor. Sumakaw sa pa, ako ang inyong Makabayan JJ. Salamat sa inyong panahon. O kanunay lamang, magpaminaw ni ining estasyon sa radyo alang sa healthy o healing information. ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
3: Nag-unang health and healing information sa radyo. Ato sa Melvin Food Supplements Distributor.
0: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
1: Yahoo!

Okay, mga silingan, para yung tadir sa to ang bagbarag uban. Kamaghapon na binag uban si DJ o nagtambayan. Live all here sa inyong paboritong mga radyo. Ay kulimot, ding ato ang dulumanon, hatod ka nato sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang orihinal nga naghatod sa epektibong produktong herbal sa mas 7-7 8-in-1 herbal capsule, 7-7 10-in-1 herbal coffee-mess, 7-7 mineral eye drops, o 7-7 liniment oil. Basta may gibate, sulaye, ang ato ang produkto, mga kagsuunan, aron mahupay ang imong balatian. Na may naman tag-uras igsoon aron magpadayong sunahan. Atong oras kayo sa ka-uras naman ang atong tulumanon. Ako na lamang pagpabilin o panultihon sa tuang sender. Liza, maayong adlaw kanimo. Nasayod kong sobra kasakit ang mga panghitabo sa imong kinabuhi. Labinas nahitabo si muhang mama. O nahitabo usab si muhang kinabuhi. Tungod kay nabuntis ka. Og tungod usab sa mga pagsulas kinabuhi, nabuhat mo ang pagpakasa. Dako kayo nang sa mata sa Dios. Gumikan kay natintal ka sa usa ka butang. Nga diin imuhang nahaluan og dili maayong mga pamaagi. Aron sa ingon mapangitaan atong solusyon ang mga problema. Gali lang dili sa maayong butang. Pasensya, tungod kay natintal ka sa usa ka butang aron ikaw magkakwarta. Nailaing pamaagi. Nailaing solusyon. Gadiin, masurba nato ang problema. Dili lang, pati ang atong pagkababae, wala na nato respetuha. Lesson learned ka na sa mong kinabuhi ni mo. Aron sa sunod, dili ka na magpatintal. Ayaw kahadlok sa mga pagsulay. Walay pagsulay nga dili nato masulban. No? Og laban lang, ampu lang si Ginoo, pangayo pasaylo sa Dios. Aron sa ingon magaan-gaan ang gibug-aton nga gibati sa mong dughan. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan. Hantun ugma sa mga oras og susamang istasyon.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. One station.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: One station. All the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar, ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-58-818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo o kamong mo-text o mo-tawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat o prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia o Golden Globe Award ni atong milabang tuig. Ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian, labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo, ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C, dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C, aprobado sa FDA. Ang Magnum C, available na sa inyong mga suking butika.
1: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 1021.
10: That time check was brought to you by
11: Governor Engineer Raul Mabanglog.
10: That time check was brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglog.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.
14: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na.

0: world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Salubungin ang sigla.
6: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico, inyong kaagapay sa mas malusog at masayang buhay. Welcome sa isa naman pong masigla at makabulang episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa episode natin ngayon, pag-uusapan po natin ang migraine na isa sa pinaka-common na dinaramdam ng ating mga kamakabuhay sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na kapag ikaw ay stress, galing sa trabaho, galing sa traffic, no? At yan ay tatalakayin po natin ngayong mga oras na ito. Ano ito? Paano ito nakukuha at paano ito maiiwasan? May mga natural bang paraan na protektahan ang ating katawan laban po dito? And let's proceed sa ating What's Up Doc topic for today, and it's all about the migraine.
7: What's up, Doc?
6: Ang migraine ay hindi lang po simpleng sakit sa ulo, no? Isa itong uri ng neurological condition na nakaka-apekto sa utak at nervous system ng tao. Kadalasan ito ay moderate to severe na isang uri ng sakit sa ulo na tumatagal mula 4 na oras hanggang 72 hours. Ang sakit na ito ay kadalasan sa isang bahagi po ng ulo o yung tinatawag po nating unilateral. Pero minsan may mga parehong side din. According to the World Health Organization, kabilang migraine sa top 10 disabling illnesses sa buong mundo. Ibig sabihin, napakalaki ang epekto nito sa kasaysayan ng isang tao, lalong-lalo na pagdating sa trabaho, pag-aaral, at even nahihirapang mamuhay ng normal. Hindi rin ito basta-basta, ha? Hindi po ito ordinaryong sakit ng ulo dahil madalas may kasamang iba't ibang sintomas na nahihirapan lalong-lalo na sa mga pasyente. When it comes to the signs and symptoms ng migraine, hindi lahat ng may migraine ay pare-pareho po ang nararanasan. Pero may mga classic pattern na karaniwang nakikita po dito. Una dyan ang matinding sakit sa ulo. Madalas na isang bahagi lamang po ng ulo, parang yung tipong tumitibok at pumipintig, no? Pangalawa, pagkahilo at pagsusuka. Maraming mga pasyente hindi lang sumasakit ang ulo, kundi nahihilo rin sila. And even dumarating sa point na nagsusuka rin sila. Pangatlo, sensitivity sa liwanag or photophobia. Hindi nakakatingin ng maayos po sa maliwanag, no? Pangapat, sensitivity sa tunog or phonophobia. Madaling mainis o sumasakit lalo ang ulo kapag malakas o maingay. Panglima, visual disturbance or aura na may nakikitang kumikislap na ilaw, zigzag lines o parang malabong paningin bago magsimula po ang sakit ng ulo. Pang-anim, panghihina at hirap na makapag-concentrate. Parang walang energy, hindi makapag-isip po ng maayos. And even ang huli, ang mood changes. Bago pa sumakit ang ulo, may mga taong nagiging irritable, tahimik, or even balisa, no? May mga faces po kasi ang migraine attack, no? Ang migraine ay may iba't ibang yugto or faces po, mga kamakabuhay. Una dyan, ang prodrome phase or warning signs. Nagsisimula ilang oras o araw bago ang attack. May kasamang mood swings, cravings, constipation, and even some of stiff necks, no? Pangalawa, aura phase. Hindi lahat ng tao ay nakakaranas po ng aura phase, no? Pero para sa iba, nagkakaroon ng visual symptoms just like flashing lights, blind spots, or sensory symptoms. Pamamanhid sa mukha or kamay. Pangatlo, headache phase. Ito ang mismong sakit sa ulo mula sa moderate hanggang sa severe. Tumatagal ng ilang oras o araw po ito. Postdrome phase. Pagkatapos ng migraine, nakakaramdam po ng extreme fatigue, confusion, o parang groggy ang pakiramdam. Kung hindi po maagapan po mga kamakabuhay, pwedeng magdulot po ng iba't ibang klaseng uri ng komplikasyon ng dahil sa sakit nitong migraine. Pagdating naman po sa wellness management at natural remedies, bukod sa gamot, mahalaga ang lifestyle changes. Regular na tulog, matulog at gumising sa parehong oras at araw-araw. Balansin dieta, iwasan po ang mga triggers sa pagkain. Kumain po ng gulay, prutas at whole foods. Hydration, sapat po na tubig araw-araw. Always remember, ang tubig ay carrier ng oxygen. One of the indicator bakit sumasakit po ang ating ulo dahil posible kulangan din ito sa circulation ng oxygen. Pang-apat, stress management. Mag-yoga, meditation, and even some breathing exercises. Physical activity, regular na ehersisyo para mag-release po ng endorphins. Migraine diary, sulat po kung ano yung mga kinakain, gaano katagal natutulog at kailan umaatake para malaman po ang triggerness. Cold and warm compress, pwedeng ilagay po ito sa noo o batok para maibsan po ang sakit. Quiet and dark room, kapag inaatake, makakatulong po ito na humiga sa malamig na lugar, madilim at tahimik na lugar. Alright, in addition, mga simpleng tips para maiwasan po ang migraine. Huwag laktawan ang pagkain, limitahan ang kape at alcohol, maglaan po ng oras para mag-relax araw-araw. Kumain gamit po naman sunglasses kapag sobrang liwanag. Huwag po abusuhin ang katawan sa gadgets at puyat. Now the question is, ano naman po ang kinalaman ng EXL Makabuhay Capsule at paano ito makakatulong EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Block?

0: coffee sa management ng migraine. Pero bago natin sasagutin yan scientifically, mag-break lang muna po tayo para sa konting paalala ng ating programa.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
0: Muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang tanong sa ating mga kamakabuhay kung paano makakatulong nga ba ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee sa management po ng migraine. Sa ating napag-usapan kanina, ang migraine ay isang uri po ng neurological condition na kung saan abnormal na reaction sa utak at blood vessels. Nagkakaroon po kasi ito ng inflammation, pagbabago sa serotonin levels at sobrang sensitization ng nerves. Kaya nagre-resulta ng matinding sakit sa ulo, pagsusuka, and even ang pagiging sensitibo sa liwa. Nag-utunog. Now, paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products sa mga ganitong klaseng uri po na kondisyon? Una dyan, anti-inflammatory at antioxidant effect. Parehong mayaman sa turmeric, ginger, cinnamon at malunggay ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang mga sangkap na ito ay kilalang kilala sa kanilang curcumin, gingerol compounds na mga natural na anti-inflammatory. Kapag bumaba po ang pamamaga po ng blood vessels sa utak, mas nababawasan po ang intensity at frequency ng migraine attack. Bukod dito, may vitamin C ito, ashitaba, spirulina at mangustin. Loaded ito sa antioxidant. Nakakatulong ito para protektahan ang ating utak laban sa oxidative stress na isa sa triggerness po ng migraine. Pangalawa, it improves the blood circulation and brain function. Ang migraine ay may kinalaman din po sa abnormal blood flow. Ang kagandahan lang po ng ating kombinasyon ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng garlic, neem plant, ginseng at native purple fern na nakakatulong sa pag-improve ng circulation, nagre-relax mismo ng blood vessels at nagbibigay po ng steady oxygen supply sa utak. Kapag mas maayos po ang daloy ng dugo, mas nababawasan po natin ang possibility ng sudden constriction na nagtitrigger ng migraine pain. Pangatlo, stress at energy support. Isa sa pinaka-common triggers po ng migraine ay ang stress at pagod. Ang kombinasyon po ng ginseng, B vitamins at ATP peak with HMB na mismo nasa EXL Makabuhay Black Coffee ay nagbibigay po ng natural energy boost at stress resistance. Ang ginseng ay may adaptogen. Ibig sabihin nito, tinutulungan po mismo ang katawan na mag-adjust laban sa stress. Samantalang, ang B vitamins ay mahalaga sa nerve health, energy metabolism, at serotonin regulation. Lahat ay critical para makontrol ang migraine. Pang-apat, gut-brain connections. Importante ring tandaan na ang digestive system at ang utak ay magkadugtong. Kapag unhealthy ang gut, mas prone sa inflammation at sakit gaya po ng migraine. Na kung saan ay may mga ingredients po ang EXL Makabuhay products like lagundi, sambong, oregano, guava, psyllium has, at insulin plant na tumutulong sa digestion, detoxification, at gut microbiome balance. Kapag maayos po ang bituka, bumaba ba ang risk po ng toxin build-up na pwedeng mag-trigger po ng migraine. At panghuli, immune at nervous system support. Ang EXL Makabuhay Capsule has an ingredients na makabuhay plant, serpentina at guyabano, at kasama din dito ang agaricus mushroom at spirulina na nandyan naman sa EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay nagbibigay po mismo sa immune boosting at neuroprotective effects. Mas malakas ang immune defense, mas mababa ang chance ng systemic inflammation na pwedeng magpalala mismo sa migraine. Summary po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. From EXL Makabuhay Capsule, it focus to anti-inflammatory, antioxidant, circulation, at nerve support. Tumutulong para mabawasan po ang intensity at frequency ng migraine. While on the other hand, the EXL Makabuhay Black Coffee, dagdag energy ito, stress resistance, at brain circulation booster. Habang may antioxidant din, nakakatulong i-prevent ang sudden triggers at nagbibigay po ng sustained energy nang hindi nagtitrigger ng migraine gaya po ng regular strong coffee. Sa kombinasyon po ng parehong produkto na nagbibigay po ng holistic support mula sa utak, dugo, bituka, hanggang sa immune system. Kaya epektibong kasama sa wellness management para sa mga taong may migraine. Mga kamakabuhay, tandaan po natin, ang migraine ay totoo ha at seryosong kondisyon po ito. Pero hindi ibig sabihin ay wala tayong laban. Maraming paraan para makontrol ito mula sa tamang gamot, natural remedies hanggang sa simpleng pagbabago po ng lifestyle. Ang pinakamahalaga po dito, alamin po natin ang sarili mong triggers at maglaan ng oras para sa kalusugan. Maraming salamat po sa ating mga texter na patuloy na sumusuporta sa ating advocacy sa ating programa. At ngayon naman po, idadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga kamakabuhay po sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy lamang po sa pagpapabutay niyo mga katanungan ha, sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Sisikapin po natin maibabasa namin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At kung hindi man namin mababasa, aasahan niyo po kami na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan. This is Dr. Glenn Sanico. Magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ato pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba, banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood sir niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungo ko sa akong auntie nga maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum-C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum-C.
4: Ang Magnum-C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Good

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan na sa ating Makabuhay Hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, dadako naman po tayo sa bahagi ng ating programang inakainaabangan po ng karamihan ng ating Texter segment. At dito po natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na walang sawang pagsuporta sa ating programa. And of course, sa mga kamakabuhay po natin na gustong magpatuloy sa kanilang kalusugan at kagalingan. Alright, Makabuhay Day, Doc Len. Hihingi po sana ako ng advice. Hirap po ako makatulog gabi-gabi. Kahit pagod ako sa trabaho, di pa rin po ako makakarelax. May mga times talaga tatlong araw halos wala akong tulog. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Natatakot po ako, baka magkasakit po ako dahil dito. Kilda from Tagbilaran, Bohol. You know what? Ang condition niyo po ay insomnia, no? Ito ay difficulty na pagtulog at pagpapanatili ng tulog sa bawat pagpapahinga. Madalas itong dulot po ng stress, posibleng hormonal imbalances, posibleng sobrang taas ng caffeine, or ang iba naman ay mental health factors, no? Kapag kulang po ang tulog ng isang tao, naapektuhan po ang immune system, memory, mood, at tumataas po ang chances ng pagkakaroon po ng problema sa puso at pati na rin sa sakit na diabetes, no? Please take note po mga kamakabuhay, importanteng bawasan po ang kape. Bawasan po ang pag-use po ng cellphone, lalong-lalo na bago matulog. Gumawa po ng mga sleep routine, same time sa pagtulog at pag-ising. Mag-relaxation techniques tulad po ng deep breathing exercise and warm bathing, you know? And of course, with the use of the EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule na may turmeric at ginger at anti-inflammatory properties, pati na rin ang calming nervous system effect from moringa at B vitamins na tumutulong sa hormonal balance at relaxation. EXL Makabuhay Black Coffee naman may ginseng at spirulina na nagbibigay po ng tamang energy sa araw-araw para hindi po mag-oversleep sa daytime at mas makuha po natin ang natural sleep cycle sa gabi. Recommended dosage for this kind of condition, magsimula kayong uminom po ng 2 capsules 2 times a day. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup in the morning. Alright, we have another texter. Doc Glenn, may thyroid cancer po ako, stage 2. Nag-undergo na po ako ng operation. Ngayon, may maintenance na ako. Minsan ang lalambot po ako, mabilis na napapagod, at natatakot po ako, Doc Glenn, na bumalik ang aking cancer. Ano po ang maipapayin niyo po? Remy from Digo City. You know what, no? Ang thyroid cancer ay isang abnormal growth of cells sa thyroid gland. Kahit naoperahan ka na, mahalaga pa rin ang follow-up at maintenance para hindi na bumalik. Ang cancer ay nauugnay po sa oxidative stress at weak immune system. Importante kumain po ng mga mayayaman po sa antioxidant, gulay at prutas, iwasan ang mga processed food at sobrang alat. Mag-exercise regularly para mapalakas po ang katawan. I-manage po ang stress dahil may impact ito sa hormones. Idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay products. From EXL Makabuhay capsule, ito ay may turmeric, garlic at guyabano extract na may anti-cancer effect at antioxidant properties na tumutulong itong pigilan ang pagdami po ng abnormal cells at palakasin po ang immune defense. May ashitaba at serpentina na tumutulong sa detoxification ng ating katawan. Idagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay may mangosteen, purple kern, spirulina at agaricus mushroom na kilalang-kilala na may anti-tumor at immune-boosting effects na tumutulong rin itong para maiwasan ang pagbalik po ng abnormal cell growth habang pinapalakas po ang energy ng ating katawan. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day before meal. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee isang baso, isa o dalawang beses sa isang araw. Bago po tayo magtatapos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang mahalagang paalala na ang kalusugan ay isang biyaya na hindi dapat natin ipagwalang bahala. Habang tayo po ay nabubuhay, mahalaga na alagaan po natin ang ating katawan dahil ito ang pinakamahalagang kagamitan sa pagtupad ng ating mga pangarap at misyon sa buhay. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, "It is health is the real wealth and not piece of gold and silver." Ang kalusugan ay pinakamahalagang yaman na maaari nating taglayin. At huwag natin itong kalimutan at pahalagahan. At para sa ating mga kamakabuhay na laging nagsusubok ng mga solusyon sa kalusugan, tandaan, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan upang magbigay ng gabay at kalakasan sa ating hamon sa buhay. Tulad na sinasabi po sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "But I will restore you to health and heal your wounds," declares the Lord. Ipinangako po sa ating pumay kapal na ibabalik niya ang ating kalusugan at gagalingin tayo sa kahit anumang mga klaseng uri ng sugat. Hindi lamang sa physical, kundi pati niya rin sa ating emotional at mental na sugat. Kaya't magtiwala po tayo sa kanya at magpatuloy tayo sa ating journey sa kalusugan at pagpapabuti. Huwag kalimutan na ang bawat hakbang patuloy patungo sa mas malusog na buhay ay isang tagumpay. Patuloy tayong magtulungan at magsuportahan sa ating journey. Ang kalusugan ay isang biyaya sa tulong ng tamang produkto at gabay na magtatagumpay tayo sa pag-aalaga ng ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat sa pagsama sa amin araw-araw. Mag-ingat po tayong lahat. Patuloy na maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
5: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw na FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras sa FMR Vibes, alas 11:06.
5: Oras ng pasayahin ka, Ka-Vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
6: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
5: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
6: FMR Favorite Mong Request.
7: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: natong maisalba.
1: Atong aras mga ka-vibes, alas 11.27 na. May pagaminaw sa mga solid ka-vibes ato nga naka-tune in gyapon na or naka-tune in na karon. Welcome ka-vibes sa programang favorite mong request. Duha ka oras nga panaguban sa kahinan mga ka-vibes. Duha ka oras nga puno sa tugtugan o syempre duha ka oras. Kaya kung yung sulugoon o take place sa inyong mga request. Pusas sa mga request ka-vibes, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O syempre para sa itong Facebook Live, sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. I-visit ka-vibes ang atong Facebook page. So, kasi wala pa ka naka-like and follow ka-vibes, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O, syempre, para sa mga gusto dira o on the go, gusto nga dali lang kayo makapaminaw, isa ka-click lang. Download ka-vibes ang atong mobile apps. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Kita niyo ang inyong paboritong stasyon ng FMR Davao di Oro. May pagaminaw sa mga solid ka vibes nato nga na silang tagsa-tagsa ka panimalay karon ng udto sa mga naniudto karon. Sa mga trabahante nato, sa mga nasa opisina nga mopay pag-out or mopay pagkaon, mopay pag-lunch break, may pagpaniudto, may udto kaniyong tanan ka vibes. O siyempre sa mga ka-vibes up nato nga naghulat. Naghulat sa mga paniudto, naghulat silang naghulat sa mga naghulat sa mga ilang crush nga upang nag-reply. Ay, sigulat ka-vibes sa paniudto na dira. O siyempre sa mga solid ka-vibes nato nga always good nga naka-tune in sa lang tasak-tagsaka panimalay nga nagpahipi lang or wala nag-text or anaa sa mga kabukiran dira karon nga nag-relax-relax, may pagaminaw, may pagpaniudto kanyang ka-vibes. So, siyempre sa mga solid ka-vibes up na ito, ang mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, van driver, o labi na sa mga bao-bao driver dira sa may poblasyon Monte Vista. Kang Boss Nilo Tagupa, may pagpaminaw ka nimo dira, Boss Nilo. O siyempre sa mga kaubanan ni Boss Nilo dira, ang Wallop, Team Wallop. May pagpaminaw ka nimo dira. O siyempre sa itong mga tindero-tindero sub, kaya naka-tune in karon, may pagpaminaw ka nimo ka-vibes. O siyempre sa mga Yokoso Japan Surplus na Bunturan Branch, may pagkaminaw ka niyong tanan. Salamat sa always nga pag-tune in mga ka-vibes. Labi na kang J-Mar, kang Dave, kang Mary Ann, kang Aline, kang Mary Jane, kang Pipito, o kang Sangay Jik-Jik. May pagkaminaw ka niyong tanan. May pagkaminaw usap sa tra mga solid ka-vibes. Dada kang Ati Ruth Rimultaniyog sa may Tamiya Compostela. May pagkaminaw ka niyong tanan Ati Ruth. Kang Ma'am Dalia Upamin Panos dada sa may Barangay Kabakungan. Siyempre dito sa may Prok 3 usab kang Aling o kang Dudong Rurak, kang Nong Kadoy o kang Junjun Dabalos. Kang Boss Estong usab kang Maria Tungko o kang Carmen Diaz. May pagpaminaw ka niyo dira. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa pag-tune in ka-vibes. Ang Usbon ka-vibes, welcome. Welcome sa programang favorite mong request. Santo dalaw na ka-vibes. Siyempre kaubanin niyong kuya. Inyong kuya sa kaudun, inyong lunch belly, inyong kachika, inyong kuya Jason. At ang aras ka-vibes, alas 11, tryin tara. Sa mga wala pa nagkapaniudto, paniudto na ka-vibes. Sa mga mata, pasensya ka na kung napagod na sa'yo. At ang next song ka-vibes, requested ka ni Ikan Kang 231. Bakit Ganon by This Band Station ka-vibes.
2: FMR, favorite mong request.

Atau kalau semua ke vibes jelas song saya 43 dan kamu gak punya kepaminan untuk program ang favorite mong request dari lang kepaminan sa inyong paboritong stasyon ang FM Radio 96.7 Double D Oro. Ang pagkaminaw sa mga solid ka-vibes na ito nga naka-tunin gapon at karunog sa mga karon pa naka-tunin. Sakto kay ka-vibes, ayaw na ibalhin ng dial sa mga radyo. Parado na kay Lingaw Tira, pag-request ka-vibes, text sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, sa itong Facebook Live, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Dabao de Oro. Paki-like and follow ka-vibes o paki-share or basin pwede i-share atong Facebook Live karon para dagan mga kita sa atong Facebook Live. Ug syempre sa mga solid ka vibes nato. Nga mga naniud to karon, may pagpaniud to ka vibes, ug sa tanang mga solid ka vibes nato nga nakapaminaw karon. Asa man mo karon nakapaminaw ka vibes, may pagpaminaw, may pagpaniud to nyo ka vibes. Ug mas mo na tong oras, alas 11:44 na sa bola para kapaniud to, paniud to na ka vibes.

0: shipyard ta rito sa part nga gisugal na to tanan. Bisag kabalutan nga pilde rin gyapon atong padulngan. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Birting daghana. Karun, okay na ko. Laskin akong lawas. Daghan akong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako, kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw. Murang, okay, okay, kid ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong anti-diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
2: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
2: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Rosminda Prisligo, 80 years old. Ang ako'y kasulti, bahin sa Magnum C. Ipigtibo, yun siya kaayo. Kapsul, pigtibo sa nga tanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian di hapon ko. Niya mapasalamat sa buka, Mami Lucky o Captain C.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.

At ang oras, mga ka-5, silas 12.43 na. May pagaminaw sa mga nakatunin gyapon kantod karon sa itong programa o Dresda sa Sibiyahanan. Sa mga ka-vibes sa itong nag-relax-relax karon o sa nag-andam, palulong o pabalik sa trabaho, may pagaminaw, may pag-tunin ka-vibes. May pagtanaw kang Kuya Rikrik or Buda o kang Ate Minda or Buda. Dara sa may barangay pangutusan o kang Boss Joseph Maluloyon. May pagaminaw ka niyo dara o darang solid ka-vibes o dara sa may barangay pangutusan. May pagaminaw ka niyong tanan. Siyempre, ang Balois family o Mamayabay family. May pagaminaw ka niyong tanan. May pagaminaw usab sa tanang parinyo family dira sa may barangay pangutusan. Sa kong classmate dira, kang Ricky parinyo or Sir Ricky parinyo. Pagaminaw ka niyong apart. May pagaminaw usab sa tanang solid ka-vibes sa itong dira sa may poblasyon na Bunturan. Sa tanang solid ka-vibes sa ito dira mga tricycle driver. May pagaminaw ka niyong ka-vibes. O siyempre ka-vibes, unang ginta ka ginanggang sa aging pita dito sa may convenience store na pit. Pwede ka mong palit dito o ginanggang saging. Pangitaan lang si may misyon na o pangitaan lang ang ginanggang queen. Para sa may purok siya at populasyon ng Bunturan. May pagtanaw ka ni mo ma'am, TC Ortez Hentapa. Madag-umon ng hapon ka-vibes. May pagkaminaw ka ni mo dala, ma'am TC Ortez Hentapa. Salamat sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Huwag sa tanang Ortez o Quintapa family nga nakatune in sa ito. May pagaminaw ka niyong tanan. Dara sa may New Bataan. May pagaminaw ka niyong tanan. Huwag sa tanang solid ka vibes sa ito. Dara sa may barangay sa may New Bataan. May pagaminaw ka niyong tanan. Dara sa may barangay Andap. At ang karas ka vibes alas 12.45 na. Sa mga wala pa rin kapaniod to ng ka vibes para dili ma brother.

0: MR Favorite Mom Request.
1: 'Yung ginigko ikaw ang nakakasama. At ang oras, mga ka-vibes, alas 12:55 na. Nagkikita yung oras, mga ka-vibes. Nagiging salamat sa pagkuyog sunod sa 2 ka-oras ng programa. O siyempre, nagiging salamat usab sa mga nagpadala sa ilang mga greetings, requests, yung patimbaya sa text o sa pag-comment kang ma'am at kang ati TC Ortez Sentapa. Nagkaguminaw ka ni Mudra, ati Ortez Sentapa. Huwag sa tanang mga solid ka-vibes nga naminaw na na silang tagsa-tagsa kapanimalay. May pagkaminaw kanyang ka-vibes. Salamat sa pagkuyog. Salamat ka kitagaanan niyo panahon. Iapil niyo sa iyong adlaw. Or kauban ko ninyo sa iyong adlaw ka-vibes sa 2 ka-oras nga programa. Sa programang favorite mong request. Huwag siyempre sa ngalan sa itong mga kabanan diri sa stasyon. Kang Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, kang Buruy Pats, kang Sir Dick Sturby sa stasyon, kang Sir Elmer Dodge Romantico Tando. May pagaminaw kanyo dra. Ako inyong kuya na kauban sulod sa 2 ka-oras ng programa ka-vibes. Inyong kuya Jason. Hatulog mapuho na po mga ka-vibes. Same time, same station. Kung magbago man ako. Daging salamat usab sa pagpapinaw sa programang favorite mong request. Dari lang papinawan sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi Malupet
2: ang Malupet.
3: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
4: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Dito akong apo, oy. Kainom mo na rabadyo kog magnum si herbal coffee.
9: Ay, nay. Pasensya jud kay nay, ha? Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
8: Palitan ako ni mog magnum si
10: and career, love, sex, marriage, and career.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Si Saret Labor, taga-barangay Lunaw. So kaya na nagamit ko sa Magnum C na nag-hilty akong lawas, lami, grado akong paminaw kanadlaw. Samot ang makainom ko vitamin sa Magnum C capsule. Grado, lami kay Tarbaw, adlaw-adlaw. Laski kay lawas, da, grado, basta grado, lami Tarbaw, lami basketball. So ba, samot ang makakapi ka sa buntag, lami kay iyong kuhan, imong adlaw. Kompleto imong adlaw, basta makainom ka sa Magnum C coffee. Epektibo, barato.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
14: Rovilin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Veronica Castro, akong edad 74. Nagamit ako kape sa awa ng Diyos na lunasan ang aking pakiramdam. Pasalamat ko sa Magnum C kay dito na ko nahuptan ang akong gibati nga. Ang isa dyan sa akong gibati ang akong tuhod. Bago pa lang ko nagagamit sa Magnum C kape, akong napaminawan nga. Karon maayo na ang akong paglakaw. Daghan kayong salamat sa Magnum C.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
16: Good morning, Mang.
17: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
16: Kumuta ng...
17: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
16: Kumuta sa aroma ni, uy.
17: Ay, syempre.
16: Be, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
17: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
16: Magnum C Herbal Coffee?
17: Oo. More na ang pinakabagong kape karoon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
16: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubang trabaho. Labi na sa mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum Sea Herbal Coffee.
17: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum Sea Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum Sea Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum Sea Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom, o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Didiri ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
12: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Mitchell Giho, taga Pilay, Tandag. Kaya Magnum C, nakamagyot sa una pa. Ang akong mama, magamit, maanis. Tapos, itripod na ako, kay isa, malakit na yung lawas ba? Kaya pag-try na ako, anong mga tambal sa Magnum C, o kaning kopi, may alibyo good siya. Ang tod kayo ang gibali, minti na good na muna. Pig-table good na siya. Brato ba? Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Mina Lamador, taga Badbaran City, Agusan del Norte. Ako sige ko inom aning Magnum C na kape o kanang capsule magtumar gihapon ko. Sa wala pa ko mag-inom ni ini, sakit kayo akong kalawasan. Pag nakainom na ko aning kape o kaning capsule nga Magnum C, nabaskog akong lawas. Nagsik na, wala nagyong ko'y gibate sa pagkakaron. Pamalit mo sa Magnum C, kay aron ang inyong lawas, maulian yun. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Cosan Pharmacy, FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma, ug Value Plus Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Muta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Hindi, tilawan ko. Ah, lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang balami, yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career.

0: Kami na naman po ito, mga kaibigan.
1: Again and again, and everything.
0: And every day. In every day. Kayo na po kayo nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Mami Lucky, si Captain Jake. Nga mapapina... Take two. Nga paminawan sa managlahing...
0: mga nagkadaiyang lugar.
1: Kadaiyang lugar, kadaiyang area of responsibility. Kaya ba oy?
0: Mga nagkadaiyang probinsya. Yan, sa buong probinsya po kung saan tayo napapakinggan. Hello po sa inyo lahat. Maging sa Davao City, mga kaibigan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nag-aabang, may mga nag-message ako kanina, nag-text. So, kabitan, ilang minuto na lamang po, LSMC na. Hello po sa inyo, mga nag-aabang.
1: Yes, at saka syempre sa lahat po ng mga nakaantabi sa atin sa Facebook, hanapin naman po ang ating Facebook page, ang Captain Jake and Mommy Lucky. O, makita kami niya ni Captain Jake, Duhami Kabuok.
0: Naka-live, Duhami Kabuok. Lain pag tulo.
1: Kani, Duhami, nag-live mi karon sa Facebook, yeah. Nga pareha po din naka-shades.
0: The shades mi kay maraming namin sa incubator.
1: Niya human, nanigab ko kap, sorry, akong sudan, malasahan akong sardinas.
0: Ba?
1: Lami kay kong sudan karon sardinas, unya,
0: kanon. 5552 na.
1: Dili, Spanish sardines.
0: Ah, Spanish sardines.
1: Si, senyor. Lahi ni makakaon kag sardinas, no, nga Spanish. Spanish kay maka, ma-Espanyol sad ka karon.
0: Social, gima minan, si, senyor.
1: Si, senyor.
0: Sa sudan ni mo? Spanish.
1: Sardinas di Espanyol.
0: Aba.
1: Yaw, tinapara na ito ba?
0: Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Araw po ng Tuesday. Samahan niyo naman po kami, mga kaibigan. Siyempre, ibang kwento na naman po ng buhay ating pagchichismisan mamaya. Ano na naman kayo?
1: Dami mo
0: naman
1: chichismisan. Pag-uusapan.
0: Pag-uusapan. Oh. Kwento ng buhay na pwedeng kapulutan ng aral.
1: Yes, pwede ka rin may matututunan sa bawat kwento na ibinabahagi natin sa ating programa. Kapag syempre yung mga nakikinig sa atin, kung gusto niyong ibahagi ang kwento na inyong buhay.
0: Uy, pwede.
1: Maganda yan kasi para meron tayong pag-uusapan.
0: Ayun, para may pagchismisan tayo.
1: Pacharot. Ayaw mo na ako chismisan. Ngayon na lang sila kap nga din. Nalang may magkuhan.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig, well, hindi naman po nalalaman. So far po, hindi naman po namin sinishare ang pangalan tsaka yung kwento mismo sa Facebook. Ayan, may mga kwento po na pinapadala sa amin. Napaka-sensitive. Sensitive man ang kwento, sobrang napaka dapat iniingatan. Wala po nakaka-ano dyan.
1: Nakakaalam.
0: Ayan, secured po ang inyong kwento sa aming programa, mga kaibigan. Wala nakakaalam ng pangalan, wala nakakaalam ng lugar. And, minsan po nga po, kumbaga di na nato ginamention ang mga lugar kung taga-asa.
1: Yes.
0: Kaya mga manay kasagaran problema, dali matrace, o dali
1: ma-trace.
0: Kaya ang silingan, naminaw, di ay, ano ba?
1: Ang chismosang silingan, charo.
0: So, ang programa po natin, kung napapansin po niyo, hindi namin nababanggit o binabanggit ang
1: mga pangalan.
0: Mga pangalan ng lugar.
1: Correct.
0: Yung lugar, hindi po, mga kaibigan. Higit po sa lahat ang pangalan. Ayan. Pwera na lang kung ang kanyang story ay hindi naman sensitibo. Ayan, pwede naman ibago.
1: Or inspiring story, mga ganon. Kasi minsan may mga kwento na binibigay dito sa amin or pinapadala na napaka-inspiring na deserve mo talagang malaman ang kanyang totoong pangalan.
0: Pwede po kami mapanood ng live at pwede nyo i-share yung mga kwento sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong hanapin.
0: Yan, hanapin po again ha, Captain Jake and Mommy Lucky na page. Live mo na yung mapapanood ngayon. Si Mommy Lucky na ka long sleeve na
1: sa tawag ani
0: ala giraffe na
1: grabe po ng giraffe. Uy,
0: murag giraffe na
1: hindi ba pwedeng ko ani siya, hindi ba pwede siya checkered pero vertical lines. Vertical lines kaya naka shades kaya murag
0: murag siya artista yun.
1: Ay, of course, kaya ganing artista nga ni Atog Mall nga dili gusto magpahalata nga
0: artista siya
1: so naga shades ta karon.
0: Ano
1: naga shades ta karon kaya wa matitulog taron kaya atong eye bags dako makaayo.
0: Murag makaingon mabutag, where's the sun?
1: Where's this?
0: Yeah, mapapanood kami again, Captain Jay and Mommy Lucky. Pakiklik po ang follow, mga kaibigan. Kung just in case nanonood ka sa amin, we have 27 live viewers. 27 live viewers. Comment naman kayo dyan para mabasa namin yung mga greetings po ninyo. Alam po namin nakikinig kayo para mabasa din namin sa programa, mga kaibigan.
1: Yes.
0: Again, ha, yan po. Sa lahat po ng mga nakikinig sa buong probinsya ng Surigao, Surigao del Norte, Surigao City, Surigao del Sur, mga taga-Kabadbaran, mga taga-Butuan City, mga taga-Hingoog, sa lahat po ng mga taga-Bukidnon, Valencia, Malaybalay, at sa lahat po ng mga taga-Quezon, Bukidnon, isang magandang araw po sa inyo lahat. At mga taga-Davao de Oro, salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga-Agusan del Sur, salamat po sa pakikinig.
1: Hello.
0: Taga North Cotabato, maraming salamat. Mga taga South Cotabato, Sultan Cotarat, magandang araw po sa inyong lahat. Sabihin na naman po ito.
1: Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. O syempre sa mga naka-live karon or nakatanaw sa itong Facebook. Hello, maayong buntag sa inyo ha.
0: Kamusta? Maayong udto, hapon.
1: Maayong udto sa inyo ha din hang tanan.
0: Mm-hmm. And Mami Lucky, just in case lang na wala silang mga internet, pwede nyo naman po kaming i-text sa 0933-812-5818. Again, 0933-812-5818. Yan po ang text line, mga kaibigan. 0933-812-5818. Yan po ang text line. Mm-hmm. Mami Lucky.
1: Ayan. Sa lahat po naman nakaantabay sa atin, June 10 ay kalimot. Pila na lang kaadlaw. 8 days to go bago tayo magkita-kita din sa Davao. Ito ang first ever Caravan Day para sa Davao. June 10, alas 8 sa buntag, ang Team Magnum Chief Philippines muanhidere sa Davao. Ayan. Natay pagahimuon nga first Caravan Day po natin yan sa araw na yan.
0: 8 days na lang.
1: 8 days na lang.
0: June 10, 8 a.m. sa Almendras Gym. Ayan. Mga taga Davao, bisan man mga duol nga lugar, Santa Cruz, Turil, sa mga taga Digos, pag taga Panabo, taga Tagum, bisan asa man kung willing mo, ganahan mo appeal, masamalingaw ta, magkita-kita tayo sa personal, naami sa Almendras Gym sa Davao City, alas 8 po ng umaga. Ang gagawin po lamang ay dalahin ang mga basiyo, empty sachets, empty blister packs. Dalahanin nyo kay ang tibuok team sa Magnum C na tanan diha para maglingaw-lingaw ta, nami giandam nga mga padula,
1: mga pa-games,
0: mga pa-premium, mga prizes. Kana, oh, malingaw gid mo ni, lingaw gid sa tinanaw.
1: Sa lingaw, perting lingaw.
0: And ang pinakanindot nga lingaw kining ato ang pera.
1: Oh, Magnum C nga pare ka makadaog og 30,000 pesos.
0: 30,000 inana kadako. Sus, malay mo kung ikaw makadaog sa 30,000 pesos. Who knows, mga kaibigan? Basig ikaw ang makadaog sa 30,000 pesos.
1: So, ay kalimot ha. June 10, alas 8 sa buntag, magkita-kita ta sa Almendras Gym para sa tuang Magnum C Caravan Day. Bisan kinsa, pwede mo appeal. Bisan asa ka karon. Kung niya gusto ni mo nga mo ato sa Davao, ay, wala problema.
0: Sa mga nanay, pinakanindo, tatay, nanay, wala, alam naman po namin, wala mo may ginabuhat, kaya wala na may naaraman tas balay. So,
1: or kung ting klase man na nga panahon, Captain Jake, di pa magina mag-start ang klase kay first week of the class pa man niya siya.
0: Ayun. So,
1: or di ba karon, Captain Jake, paghatod nila sa ilahang mga anak sa eskwelahan.
0: Agi sa?
1: Agi ka, diretso. Ibilin lang yung mga anak sa eskwelahan, yung humbalikan lang mo after sa caravan.
0: Wow, pwede.
1: Diba, pwede na.
0: Sige po, sa lahat po ng mga nakikinig ha, see you po. See you on June 10. Pagkatapos po ng June 10, mga kaibigan, andyan ako sa Claver, sa taga Claver. Makinig po, mga kaibigan, na ako sa June 13 sa Claver. Ayan, mga taga Claver nga naminaw sa programa, paminaw mo, kay akong i-announce kung asa dapita at ang makita-kita ninyo des Claver. Naana, nakuha na ako ang schedule, kadali lang.
1: Ani-ana, iyan ang abrihon, ang mensahe.
0: Oo, dali lang, dali lang.
1: Kung asa man makitaan si Captain Jake sa Claver.
0: Dara.
1: June 13 po, magkita-kita mo ni Captain Jake Dinhang dapita
0: sa Aga Gym, Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte. Aga Gym, Barangay Bagakay, alas 8 po ng umaga. Ulitin po natin, mga kaibigan, mga taga Claver, na ako diha. Magdataog mga dalala ninyo mga basiyo sa Magnum C. Kaya natin mga paduwa diha.
1: Padog pa games.
0: Naata niya sa Aga Gym, Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte. Ayan, makita-kita ta ninyo ha. June 13. Ulitin po natin, June 13 po yan, mga kaibigan.
1: Sabado,
0: Aga Gym, Barangay Bagakay, Claver, Surigao del Norte. Sabado ba na eh?
1: Sabado na 13
0: ka. Okay. 13 po, mga kaibigan. June 13. Makita-kita ta mga taga-Claver. O sana malinaw yan ha. Kaya excited na mi. Tagsara kayo ni maabot tani ha. So hopefully magkita tani sa personal. Ayan. Malay mo, mauban ako ni si Mami Lucky.
1: Ay, malay natin.
0: Artista mo guni siya.
1: Ay, nako.
0: Busy ang schedule.
1: Itingnan ko muna sa schedule ko. Baka mag-conflict.
0: Wow. Ang ayan.
1: Ay, sira. Kasi pagkabot ako dito, blabayin ko kamatis. Kuan-kuan na ka.
0: Artista na ka ha. Basta June 13 namin sa Claver. Nga human, June 10 sa Davao City. Ug makinig po mga taga-isulan dahil June 27 in Sorala, naami diya sa inyong lugar. Excited
1: June
0: na ba?
1: June 27.
0: Nay nag-upload ng video kagani na.
1: Ano tama?
0: Nay nag-upload ng video. video kanina, gi-post na sa Facebook. Siya nga, inaani akong savings. Kasi mga, naasay ka ng blister pack sa Magnum si Herbal Capsule. Daghang kayo siya, gitapok niya. Siya nga, hapit na ang Caravan Day. Mga ni siya, ingat siya na, mga ni akong savings. Kini akong mga napalit, mga 30,000 na ni Kapin ba?
1: Mabasa, magparifan ka po.
0: Di, mga, daghan siya entries.
1: Saan na siya nga dapat?
0: So, sa Isulan. So, hopefully po mga kaibigan, makadaog din mga nagharog entries. Basta malingaw tani. Isulan and Surala, magkita-kita tanin niyo. Ano pa ang magandang mensahe ngayon, Mami Lucky?
1: Nako, Captain Jake, eto. Minsan, kanabitaw natin gusto nga opportunity, Captain Jake, pero mahadlok ta. Mahadlok ta nga sudlan na to. So, this is a daily reminder sa atong tanan nga dili ta nang purtahan nga sarado nakalak. Usahay, kailangan lang ginato na siya abrihan para makita na to unsay sulod. Not every closed door is locked. You have to push it so that you can see the opportunity. Example, Captain Jake. For example, kung gusto ni mo mag-negosyo ba karon, pero mahadlo ka mo negosyo, wa pa man nimo na sulayan. So, unsaon nimo pagkahibaw? Abrihan gina nimo ang door of opportunity para makita nimo unsay naa sa sulod.
0: Yeah. So in other words, mga kaibigan, dunay mga higayon usahay nga ingon nila ba nga walay opportunity. Ingon nila no, walay opportunity. Wala man gud opportunity. Lisod man gud ang panahon, lisod pud ang kinabuhi sa Pilipinas, wala opportunity. But sometimes dili giday ang opportunity ang problema. It's all about the mindset, man, laki. Mentalidad sa usa ka tawo, because dili, kung walay opportunity, we have to create opportunity. Ikaw ang mo create sa opportunity. Kung walay dalan, buhatig dalan. Kana pa lang, wapo kayo na nga pananglitan, ha? Walay dalan. Saan ako pagsubay nga, wala may dalan. O pagbuhat o dalan. Lisod man, kapitan, kaya wala ko'y masubay nga dalan. Mauna nindot. Kaya naanay oportunidad nga mubuhat kag kaugalingon ni mong dalan. You have to create on your own para,
1: yes,
0: kung di manggali mo ra po ng sumpay sa story ni Mami Lucky nga dunay mga pultahan nga sirado nga abi nimo lock na siya, pero kinahanglan na gyud nimo abrihan so that makita nimo dunay oportunidad. Unsay naa diha?
1: Usahay manggood
0: ay lang na abrihi kong basib pultahan nas kasi

0: Nagsugod lang sa mga ginagmayang decisions. Decision nga ginagmay nga ayuso na itong kinabuhi. Decision nagsugod lamang sa ginagmay nga nagsugod lamang sa ginagmayang decision nga usbo na ko ang ako ang mentalidad. And that kanang small steps, mami Lucky, will lead eventually sa usa ka dagko nga mga butang. Ayan. So mo na kung sirado ang pultahan, abini mo nakalang. Abrihi lang. Sulayi lang. Aron makita ni mo unsay nadya sa sulod.
1: Fortunately. Ah. Oh, tinuod.
0: Oh, pero dili kasi nga maahimo tag akyat bahay di na literal nga pultahan na.
1: Ano na siya, door of opportunities, Captain J.
0: Yan, no.
1: Maganaanag sa imong atubangan ba, pero mahadlok man ka mo abri.
0: Kaya nakalak
1: man. Bakaot na lang ko.
0: Ano? Yan. Muna yung mga yun, sa'yo, lock. Yes. Pag mulak, di na lang ka, kay lock man.
1: Oh, nakalak man.
0: Pero doon ay, muna yung mga mami lucky, ang taong disidido yun sa kinabuhi, abrihan, mangita yung paagi. In other words, mangita kay paagi.
1: Mm-hmm.
0: Sama sa akong gingang gaganinang, way agianan, pagbuhat o dalan.
1: Yes.
0: Oh, ano ragun na sa mami lucky. But anyway, magandang araw po sa inyo. Sana may natutunan na naman tayo. Especially po sa mga nakikinig na nas trabaho karon, nas pagpaningkamot, sometimes hopeless ba? Pakaingon ba nga saan man eh, wala ba may dagan, maing dagan sa kinabuhi?
1: Ayo.
0: Dili pwedeng inana to mentalidad. Pupatig kaluya pero balik ta dito sa dunay kanunay paglaom mintras duna pay gininhawa. Buta sabot, basta buhi pa duna gi kanunay paglaom. Maraming salamat po sa pakikinig. Padayon ta sa unahan mo play sa tagkanta nya humag play na do sa story na usab. Ang atong pag-asawa, nindot ka story karon og sa mga naminaw nga doon ang internet, pwede nyo kaming mapanood ng live sa Facebook. Pangita lang ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky.
0: Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow, mga kaibigan, para makita na mo ang mga new followers sa Facebook. Ito po ang programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy! Good morning, pa! May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Be, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yun kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Hoy, balik po yung nakikinig sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career. Ako ba si Mami Lucky, si Captain Jake, ang inyong makita live na live po sa ating Facebook account. Hanapin na ang Captain Jake at Mami Lucky. Naka-blue check po yan. Makita ninyo ang mga dagway na mo. Duha ni Captain Jake nga raw kaayo. Kung sa isda pa, labas.
1: Labas.
4: Kung sa, ayaw lang, kung ayaw sa isda pa, labas. Pwede na kilawon.
1: Aba, ayaw kasi, lang. Ayo lang tus luka kay mahalatang dubok.
4: Ya pud. Tuskig kaayo ni nga mga isda. Tuskig bagong ko ani, bagong dakop.
1: Oh. Anyway, sa lahat mo naman ang handa by mga kaibigan. Comment mo na yung mga new followers dere. Krishna Apiliedo. Yan, salamat po sa inyo. New follower.
4: Ano yung apelyido niya? Apiliedo.
1: Krishna Apiliedo. Sa apelyido, Apiliedo. Bagong follower to Mami Lucky. Hello. Sa Ma'am Ellen Guerrero, nakaantabay sa programa natin si Apple Molinas. Maraming salamat. Si Brendo Masing, nasa Olongapo City. Karon, nagtanaw sa itong FB Live, Mami
4: Lucky. Thank you po. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong pagpamilya.
1: And Mami Lucky.
4: Ayan. Sila Digito Ganggang, mga taga New Bataan, Davao de Oro. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Leo Aguilar. Salamat po sa pagpaminaw. Si Ami Aliyawan, thank you very much. Si RD Magpulong, thank you. Mga taga Don Carlos Bukidnon, salamat po sa inyong pag-antabay. Si Almarie Can Datuwata, ang mga taga South Upi, Maguindanao, Davao del Sur, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nomino po si Leia Kider Poras, si Senador Maui Votacion, si Jojo Navarro Kag, si Ati Bay. Ingat ka lagi, gig.
1: Salamat po, ha? Si Junex Traya, Traya family from Junex Barzon ng Proxinco, Barangay Sabagan, Sawata, Davao del Norte. Uy, mga taga Sawata, salamat po sa inyo. Nakapuyo ko na slinaw sa unang panahon. Tigbalot ko diha o guan. Bungas kakao, baluto ng cellophane para dili ko anon og mga mananap.
4: Saan sa to?
1: Diyan sa Sawata, nakapuyo ko di banda.
4: Ooh.
1: Sa Linaw. Si Pahim Sulot, maraming salamat po sa inyong pagbuat family, nakaantabay sa programa natin. Nanay ayan. Pearl, si Mami Pearl.
4: Ayan. Good afternoon po sa inyo mga taga Tagum City, sila XRL Masangkay. Thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Edwin Makarin, wala na stock dali sa barley coffee daw.
1: Uy, sa asarbit na.
4: Asa man ni Dapita. Diin man ang inyo nga barangay kaya aton lang tawon ko may ara. Mga taga Tagum City, si Lori Mina mo, hello po sa inyo. Unta mga ato Tagum sunod ka
1: mo? Duaw mi diya sa Tagum. Pero kung taga Tagum ka, pwede ka mo duaw sa Davao. Kaya duol raman ganin Davao og Tagum.
4: Oo, mga...
1: Sakay lang sa bus, niya ato ka sa Kuans.
4: Ecoland Terminal.
1: Oh, magkita ta diha sa Almendras Gym.
4: Oh, actually mo agi day ang bus din ha.
1: Almendras Gym po mga kaibigan, alas 8 ng umaga, June 10, apil mo ani. Labi na sa mga Magnum C users sa Panabo, Carmen, Santo Tomas. Pwede kayo mga doon eh.
4: Yes. Edwin Makarin at sa Bislig di ay. Wala na stock sa barley coffee sa Bislig daw.
1: Naa, daghan. JFK Pharmacy
4: JFK na. JFK Pharmacy. Yeah. Dagag mga pharmacy nga available. Melissa Lorilla, magandang tanghali din po sa inyo. Namino mga taga Santa Josefa, Agusan del Sur, Captain Jake Siruwen, Agardosa. Hello po sa inyo. Si Monique Monica.
1: Si Judith Saliot, nakantabay sa programa natin mga taga Tagbina, Surigao del Sur. Salamat po sa pakikinig. Si Michael Dillona ng Banga, South Cotabato. Maraming salamat. Kitan Oberio, thank you po sa pagpaminaw.
4: Mami Lucky, naabay Magnum C diri sa Mako if naaasa makapalit.
1: Naa.
4: Mami J-Ann.
1: Sa mga butika sa Mako, nana sa Kapalong, nana sa Pantukan, Mabini, Mako, Lupon, Banay-Banay, naa sa mga butika lang. Pangutan ang butika. Ma'am, namin itong Magnum C. Tagaan mga Magnum C coffee o capsule. Ana. Napailain ma'am, haplas, naapod. Naapoy sabon sa Mutia, Koji Papaya.
4: Naapoy Dio Spray, ay sa kilikili, naapod ni Mutia Dio Spray nga bagong produkto.
1: Mutia Dio Spray, nga nindot kayo para sa ilok na naghanak o yun.
4: Darao ang dagway niya o Mutia Dio Spray. Nakatawa ko ba, nai nag-comment dali. Shout out ko sa mga labad sa ulo nga di mo tabang, gabudlot rang simula.
1: Ay, kinsa man na.
4: Kinsa ka ha, ni ang ipadunggan-dunggan, kani mga... Mga naglingkod ra daw.
1: Shout out po sa mga nagbudlot lang ang simo, di mo tabang.
4: Mo na, iyon shout out daw ha. Lizelle Senyoron, salamat mga taga Nabuntoran. Ang iyang mga anak nga si Ate Abigail, Isabel, ug ilang bunso nga si Harry nagainom daw Magnum si herbal juice, mango flavor, lami daw ka.
1: Aba, si Rose Kuwa, maraming salamat mga taga SB, PDC Finance Office, sila Rose Camille, Jane Cancan and Grace. Salamat po sa inyo. Family Lopez, kadaadlaw ka paminas na programa, si Len Pastrana, kadaadlaw sa ninyo paminaw. Why makalupig kay Chidoro Fuentes, kakanunay ka paminaw sa Rojas, Cotabato o North Cotabato.
4: Ayan. Happy birthday kay Jojo Laurelia Jr. nga nag-birthday sa iyang birthday karon. Nga nag-celebra sa iyang birthday karon. Maayong adlaw sa imong pagkatao. Sa taon siya?
1: Adlaw na tawhan
4: kay Jojo, 37th birthday.
1: Uy!
4: Niya. Uy, kaitan na rin mo ni Captain Jake.
1: Aba! Tinood man, si Hayden Morales ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat, ang Mama Luba family, nakaantabay sa programa natin si Galo Jinky, watching from Mungkayo, nakaantabay sa programa natin si Senador, ay, butasyon, nakita na ni Monino?
4: Yeah, si Tan Oberio, salamat po sa papamina mga taga Santa Josefa, si Jonathan Oberio. Siyempre, ang mga nasa eskwelahan karon Captain Jake, mga taga Finance Office sa SV,
1: SVPDC,
4: ayan si Mama Rose, salamat Mama Rose sa imong pagpaminaw. Si Gary Lagunday, ay nanabasa mo na pala ito Captain Jake. Salamat kay RD Magpulong, mga taga Don Carlos Bukidnon, si Tati Brendo Masing, Captain Jake. Musta na po kayong mag-asawa?
1: Okay, rangyo gayo. Si Tatay
4: okay
1: Carlito.
4: Okay lang po kami. Maraming salamat po sa mga nagtatanong.
1: Si Tatay Carlito, maraming salamat.
4: Okay naman po ni Captain Jake, pa man po nag-away so far.
1: Si Tatay Carlito, i-greet.
4: Tatay Carlito! Happy na magkita. Puhon.
1: Puhon sa ano?
4: Happy na magkita puhon.
1: Midsayap. Ayan. Si Angela Smith, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Boss Tatay Real Espinosa.
4: Oy, Tay, kamusta?
1: Representing Kagwai.
4: Ayan. Si Tatay Jose Ahero, Captain Jake. Naninaw sila, Captain Jake, sa may kabadbaran. More power to your programs. Kinakapulutan talaga ng magandang araw. Uy, salamat kay Tatay Jose. Kuyo, kayong Facebook photos, Tatay Jose. Murag, iyahan yung mga apo ang iyahanggi.
1: Aba.
4: Ikuan. Thank you very much po sa inyo. Si Monica Iya. Ayan, salamat po sa pagpaminaw.
1: Salamat din po sa pakikinig. Si Bongbong Malabute. Maraming salamat po sa pagpaminaw from Sutagam, Asuncion, Davao del Norte.
4: Salamat po kay Junjing. Ayan, ang mga taga Agusan del Sur, salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you very much.
1: Si J.N. Olmedo, maraming salamat din po sa pakikinig. Si Angela Smith, ayan, nabasa na natin eh. Si Puliran Marisa. Marisa Puliran, maraming salamat. And si Boss Gio, pag-shoutout po sa barangay Bagumba, Midsayap, at Tangimi, Diha. Alas 3 sa hapon sa barangay Magumba. Kauban na to diya sila, Boss Gio, diya sa Radyo Bandera. Free sampling daw diha karon ang Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Coffee diha sa barangay Bagumba. At tangin ninyo ang Bandera Team diha sa barangay Bagumba karong alas 3 sa hapon, kay manghatag sila niya og sample sa herbal juice o herbal coffee.
4: Kaya ni Captain Jake, si Richelle Vargas, watching from New York, New Corelia.
1: Aba!
4: Salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Kuya Juan, tanong New York, New
1: Corelia. New York!
4: Mga taga New York, dira kayo nga naminaw sa tua. Mga taga New Corelia, thank you very much sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Angelo Smith. Good afternoon po sa inyo. Si ang anak doon, si Heart Warrior, si Alexi Omega. Og kay Ate Chanel, ang taga Bisig, maraming salamat po sa pagpaminaw.
1: Og di magpalupig ang mga taga Talaingod, Thailand.
4: Thailand, hello!
1: Abi, oh.
4: Mommy Lucky, o si pangalan sa inyong sabon mo, try unta ko. Natay Mutia Kojic Papaya Soap, ang Mutia Kojic Papaya Soap kombinasyon sa kojic acid ug sa papaya extract nga mo'y nindot pang palayten sa inyohang mga itom-itom nga parte sa inyong mga lawas sama sa kilikili, sa singit ug sa
1: Mga wrinkles, mga fine lines, basta medyo nagkaedad na, nanay mga fine lines, there's kilits mata, nanay mga bagis ba. Pero kung gamit ganita o consistent niya paggamit sa Mutia Kojic Papaya Soap, 50 anos na o.
4: Oh. 50 anos? Balik ka ka?
1: 45, pero...
4: 45 mura 50.
1: Makauyan pa niyo mga 20 anos ba?
4: Sure, uy. Tag sure ba kayo, mabigo tag pin.
1: Nireact ko sa pamilag. Eh, so sure, uy.
4: Murag ni Samot ang atong kalinturan. Shout out sa Dumas family sa Bantayan, Asunson. Salamat kay Nanay Manilin.
1: Niingaw lang ko nga, ako 45 years na makauyan pag 20 anos.
4: Alam mo, kalintura ko balik up ay.
1: Uy, si Ma'am Niz Alawi. Shoutout po, kabitan. Mami Lucky, mga taga.
4: Hello, Ma'am Niz.
1: Basta iPhone, go na sa Niz phone.
4: Ayan. Hello, Ma'am Niz.
1: Mangita mo karon og cellphone, no? Nya iPhone. Add to mo sa Niz phone. Ang ilang opisina na alang na diha sa kuan sa Atbang sa SM. Ecolan, Niz phone. Ayan, salamat sa inyo diha, Ma'am Niz. Makita ta sa Sabado, Ma'am Niz, diha sa kuan sa Davao CEO Valley. Magkita-kita ta ninyo diha kanang naman may gathering sa mga tag-iya o mga kumpanya. So naan diha i-gathering karong kuan Sabado. Mga matuto ta. Naan diha sa kuan sa Seattle Cafe sa
4: yes.
1: Davao Global Township.
4: See you, see you. Si Rose Alba Mortala. Maraming salamat po sa pagpaminaw mga taga Bisklig City. Salamat po sa inyong pagpaminaw diha. Dagan kayo nag-message. Actually, dagan po
1: nag-message. Dagan, oh.
4: Masapausa po. Pasensya na pag hindi mabasa ang
1: si tanan. Si Rochelle Benlot. Maraming salamat. At saka si Keith Agregado. Ayan, salamat po sa inyo. O si Boss Joel Sumalo. First time na nagbalik ninyo paramdam. Asa na kanigikan eh. Si Lori May Namok. Maraming salamat. Makawala lagi bugas ang sabon po. Makawala nagbugas ang sabon po.
4: Ay, pangutana na. Question,
1: question mark, day.
4: Makawala. Kasi pimple marks ang iyang pasabon. Mm. Kasi nga ang papaya is nagapalighten sa dark spots.
1: Kanang bugas nga murag humay kadag ko. Makawala niya, mapulihan og bugas nga murag mais. Mupino na. Sulay lang ninyo ang Mutia Kojic Papaya ng sabon. Yan, napo na siya. Kanong toner, cream, sunblock. Nakaset na siya. Gwapo ba yan?
4: Ayan. Salamat po kay Ma'am Remy o mga taga Pinalver Food and Refreshment. Kay mag-order daw sila o Dio Spray ni Mommy Lucky ni Captain Chick.
1: Uy, ganun.
4: Thank you very much po. Rizel Binlot, ang mga taga Davao del Sur. Salamat sa pagpaminaw. Mga taga Vintar, Valencia City, Bukidnon. Sila Keith Agregado. Thank you po. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
4: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain J, unang-una po sa lahat, Kapitan, binabati ko po kayo ng isang magandang araw kay Mommy Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aming pamilya. Hayaan niyo akong ikwento sa inyo at simulan ang aking kwento sa mga panahon ng aking kabataan kung ano ba ang aking nasaksihan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maricel. Kinalakihan ko ang isang pamilya, Kapitan, na magulo. Mga magulang na hindi nagkakasundo. Nasaksihan ko rin kung paano nagtiis ang aking ama, Kapitan. Kaya lang naman sila nagsama at buo ang aming pamilya ay dahil matiisin ang aking ama. Bata pa lamang ako, Kapitan, ay nasaksihan ko na kung paano magalit ang aking ina. Sa pamilya, Kapitan, hindi ko naramdaman ang kapangyarihan ng aking ama. Laging si Mama ang nasusunod sa mga bagay. Kitang-kita ko rin naman na sa pamilya namin si Mama ang laging kumikita ng pera o naghahanap buhay. Madiskarte, kumbaga, ang aking ina, Kapitan. Nakapag-aral kami sa mga pribadong paaralan ay dahil sa aking ina. Madiskarte, laging gumagawa ng paraan, mabilis ang kilos. Gusto niya laging disiplinado ang lahat. Ang kaibahan naman ng aking ina at ng aking ama, Kapitan, kung gaano kabilis ng aking ina, ganun rin naman kakalmado ang aking ama. Gusto niya ay kalmado lamang. Gusto niya, Kapitan, o ang pinakamahalaga sa aking ama ay yung masaya lamang. Magkaiba sila ng prinsipyo ng aking ina. Dito sila hindi nagkakasundo. Madalas kong naririnig at kinalakihan ko ang mga sinasabi ng aking ina patungkol sa aking ama. Wala kang plano, wala kang pangarap. Kailan ka ba kikilos? Hindi katulad ng ibang lalaki. Hindi katulad ng ibang mga ama. May plano para sa kanilang anak. Kailan ka ba magbabago? Mga pananalitang memoryado ko na, Kapitan. Sa tuwing nag-aaway silang dalawa, halos memoryado ko na ang sasabihin ng aking ina sa aking ama. Ganun naman kasi talaga ang laging sinasabi ni Mama kapag galit na galit siya. Ewan ko rin ba sa aking ama, Kapitan, kay Papa kung bakit ganun na lamang niya tinatanggap ang sinasabi ng aking ina. Gumagaan lamang ang aking loob kapag ka nagiging okay na rin sila kinalaunan. Isang araw, dalawang araw ang lumilipas, oging nagiging okay naman ang kanilang pagsasama. Kapag ka nagtatawanan na sila, kapag ka ngumingiti na ang aking ina, gumagaan na ang aking pakiramdam. Traumatic din para sa akin, Kapitan, bilang isang anak na nasasaksihan ko ang pag-aaway ng mga magulang. Yung tipong pakiramdam ko at anytime maghihiwalay na silang dalawa. Yung tipong pakiramdam ko masisira na ang aming pamilya. Ganun lagi ang takot ko noon, Kapitan, sa edad na 10 anyos. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Bagamat may trabaho naman si Papa pero hindi naman ganun kalaki ang kinikita niya. Marahil ito ang malaking bagay, Kapitan, kung bakit mas may boses ang aking ina sa loob ng aming pamamahay. Sa bawat desisyon na ginagawa ng pamilya ay laging si Mama ang nasusunod. Kapag ka hindi pumapayag si Mama, tahimik na lamang ang aking ama. Kapag ka napapagalitan rin kami ng aking ina, Kapitan, si Papa ang laging andon para magpaliwanag sa amin. Tahan na anak, huwag ka nang umiyak. Hayaan nyo na lamang ang inyong ina dahil mainit lamang ang kanyang ulo. Mahal naman kayo ng inyong ina. Mga bagay na nagpapakalma rin sa amin noon, sa akin ang aking kapatid, Kapitan, kapag ka nagagalit ang aking ina at naririnig ko na ang mataas niyang boses, nanginginig na ang aking katawan noon. Nanginginig na sa takot at alam kong mapapalo at mapapagalitan na naman ako. Pero si Papa ang laging andon para magpaliwanag na mabait ang aming ina.
Sadyang mainitin lamang ang ulo dahil sa pagod. Hindi biro daw ang ginagawa ni Mama. Mga bagay, Kapitan, kung saan nagkaroon ako ng katanungan sa aking isipan kung bakit. Bakit hindi na lamang si Papa ang magsisikap? Bakit hindi na lamang si Papa ang maghahanap buhay? Para wala nang galit o hindi na magagalit si Mama. Para hindi na kami makakarinig pa ng anumang masasakit na salita. Hindi ko nagawang itanong yon sa aking ama dahil sa murang edad ko. Hanggang sa ako po ay mag-15 anyos na, Kapitan, doon ko pa lamang naitanong sa aking ama. Bakit ka pumapayag? Isang umaga, Kapitan, habang kami ay nag-aalbusal ng aking ama, yun ang naitanong ko sa kanya. Lumingon at tanong niya sa akin, anong ibig mong sabihin, anak? Sabi niya sa akin, o sabi ko sa kanya, bakit mo pinapayagan pa? Na basta ka na lamang ginagano ni Mama. Noon pa, kitang-kita ko na ang pagtitiis mo. Habag ka nagagalit si Mama, kapag ka tinataas ang kanya ng boses, nakikita ko pa na nagtitiis ka lamang. Nakikita ko na nagtitimpi ka lamang at pinipigilan mo lamang ang iyong mga luha. Bakit ganun pa? Bakit hindi na lamang ikaw ang maghanap buhay gaya ng mga nakikita ko sa aking mga kamag-anak o sa aming kamag-anak o sa ating kamag-anak? Ang mga magulang ng aking mga kalaro at mga kaibigan, hindi naman ganun ang turing ng kanilang ina sa kanilang ama. Pero bakit ikaw pa, basta ka na lamang ginagano ni Mama? Saglit siyang natahimik, Kapitan, at nahinto sa kanyang pagkain. Maya-maya pa niya ay nagsalita na siya sa akin. Hindi mo maiintindihan sa ngayon, anak. Bata ka pa kasi. 15 anyos ka pa lamang. Kung ano man ang nakikita mo sa akin ay dahil mahal ko kayo ng aking mga anak. Kung ano man ang nakikita mong pagtitiis ko ay dahil gusto kong mabuo ang ating pamilya. Iniingatan ko ang ating pamilya. Hindi ko na nagawang magtanong pa, Kapitan, dahil alam ko na magiging mabigat lamang ang pagtatanong ko sa aking ama. Sa kung paano niya pinapaliwanag ang kanyang mga rason, ramdam ko sa kanyang boses, Kapitan, na muntik na siyang maiyak. Nanginginig ang kanyang boses na parabang gusto na niyang umiyak at sabihin sa akin ang katunayan. Handa raw niyang tiisin ang lahat para sa aming pamilya. Handa raw niyang tiisin ang pag-uugali ng aking ina. At kasalanan naman daw niya. Wala raw siyang maayos na trabaho at wala siyang magandang kinikita. Dati pa raw ay mataas na raw ang pangarap ng aking ina. Marami daw gustong gawin ng aking ina, Kapitan. Subalit napigilan lamang ang mga bagay na ito at ang pangarap ng aking ina, lalong-lalo na nung maibuntis na ako. Buntis na ang aking ina sa akin noong, Kapitan, kaya napigilan siya sa kanyang mga plano sa buhay. At sinisisi niya ang aking ama. Yun ang sinabi ng aking ama sa akin, bagay rin na pinagsisihan ng aking ama, na sinabi niya sa akin na kasalanan ko rin naman, anak. Kasalanan ko kung bakit nabuntis ko ang iyong ina, na alam kong may mga pangarap pa siya at may marami pa siyang gustong gawin sa kanyang buhay. Kumbaga, nahadlangan daw di umano mga plano ng aking ina ay dahil daw sa nabuntis siya ng aking ama. At ako nga po ang ibinunga nito, Kapitan. Sanay na ako, Kapitan, sa mga ganitong bagay. Pero bakit ba habang ako'y tumatagal at nagdadalaga, bakit ako nasasaktan para sa aking ama? Lalong-lalo na, Kapitan, dumating na ang panahon kung saan halatang halata na parang wala ng pagmamahal ang aking ina sa aking ama. Lalo pat, halatang halata na, Kapitan, na merong itinatago ang aking ina at ang aking ama. Pakiramdam ko, magkasama lang naman kami sa isang bahay o kung ano man ang rason,
Kung nagkakasama man kami sa loob ng isang bahay ay dahil lamang sa aking ama. Hindi dahil sa mahal pa ako at mahal pa kami ng aking ina. Ramdam ko yung kapitan na halos hindi na sila nagpapansin ng aking ina. Minsan pa nga po ang ama ko ay natutulog sa ibang kwarto. Kapag tinatanong ko naman ang aking ama, kapitan, wala naman siyang binabanggit sa akin o sinasabing kung ano man ang kanilang pinag-aawayan. Tahimik lamang silang dalawa at yun ang ikinasama ng loob ko. Kikita o nakikita ko ang mga bagay na ito, kapitan, kahit wala silang sinasabi sa akin. Apektado ako bilang isang anak.

Kung meron mang kapitan, kung meron man sa dalawa ang hindi na nakakaramdam ng pagmamahal, sigurado akong ang aking ina yon. Hindi ang aking papa. Alam kong mahal na mahal ni papa si mama. Kitang-kita ko naman sa kanyang pagtitiis. Tahimik lamang akong nanunood sa mga sitwasyon. Pinakikiramdaman ko lamang kapitan ng mga pangyayari. Akala siguro ni mama hindi ko nahahalata na sa tuwing dinadala niya si Uncle June sa aming pamamahay, akala siguro ni mama hindi ko naiintindihan ng lahat. Kumpare siya ni papa. Sa tuwing may mga okasyon sa aming tahanan, birthday ni Lola, birthday ko, o kung ano man ang okasyon sa aming tahanan, laging andun si Uncle June bilang isang bisita. Kitang-kita ko kung paano makisama si Papa sa kanya. Pumasok ka, kumain ka. Ganito na lamang ang aking ama kay Uncle June, Kapitan. Pero sa murang edad ko, kitang-kita ko na kung ano ang meron sa kanila ni Mama. Ang kanilang mga tinginan, ang kanilang pagpapansinan, nararamdaman ko kaagad. Alam ko rin sa aking sarili, Kapitan, na alam rin ni Papa. Pero pinipilit lamang ni Papa na magkunwaring walang alam. Nahahalata ko yung Kapitan dahil siguro ayaw lamang ni Papa ng gulo. Ayaw lang siguro ni Papa na magkaroon pa sila ng hindi pagkakaunawaan. Natatakot siguro si Papa na malaman ang katotohanan. Baka sakaling kung magtanong siya sa aking ina, baka malaman lamang niyang katotohanan. Yun ang pakiramdam ko noon. Lumipas ang mahabang panahon. Ang buong akala ng aking ina ay bata pa ako. Akala siguro ni Mama 10 taon pa lamang ang aking edad. Nakalimutan ni Mama na nasa wastong edad na ako. Naiintindihan ko na ang lahat. Nauunawaan ko na, Kapitan. Bakit ka nagrebelde? Ano ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Yan ang tanong ng aking ina sa akin. Dito ko natutunan, Kapitan, ang pag-inom ng alak. Binabaling ko ang aking atensyon at sama ko ng loob sa aking mga barkada. Minsan ayaw ko nang umuwi sa aming tahanan. Ano ba naman kasi? Sa tuwing nasa bahay ako, Kapitan, nakakaramdam ako ng awa sa aking ama. Nalulungkot ako para sa aming pamilya. Unti-unting namamatay. Magkasama nga po kami sa loob ng isang kwarto. Magkasama nga po kami sa loob ng isang pamamahay. Pero hindi buo ang aming pamilya, Kapitan. Alam ko ito, wasak na sa matagal ng panahon. Nung unang pagtatanong ni Mama sa akin, Kapitan, tahimik lamang ako. Dinadaan ko sa ganitong mga bagay upang mapansin niya na meron akong dinaramdam, na meron akong nauunawaan, na meron akong sikretong nalalaman. Hanggang sa magkausap kaming dalawa nang minsang lasing na lasing akong umuwi sa amin. Sa galit niya, Kapitan, ay muntik na akong masampal ni Mama. Nasagot ko siya. Ano bang problema mo? Yan ang tanong niya sa akin. Nung hindi ako sumagot sa kanyang katanungan, Kapitan, ay muntik na niya akong sakalin o sampalin. Kaya dito na naibulalas ko ang aking naramdaman. Sinabi ko sa kanyang, sige, sampalin mo ako. Kahit patayin mo pa ako. Pagod na ako sa pamilya natin. Simula bata pa lamang ako, wala na akong matandaang masaya.
Wala akong matanda na naging masaya ang ating pamilya. Wala akong naging magandang alaala sa ating pamilya. Simula pa noon, laging takot lamang nararamdaman ko sa inyo. Takot. Kapag ka nagagalit ka na, takot para sa aking ama. Matagal ng panahong alam ko ang lahat, ma. Tinitiis ko lamang dahil ayaw kong magalit ka, ayaw kong magtampo ka sa akin bilang anak mo. Nire-respeto kita bilang ina. Nagulat ang aking ina sa mga sinabi ko, Kapitan, dahil ito ang unang pagkakataong sumagot ako sa kanya at kitang-kita niya sa mga mata ko na handa ko nang sabihin ang lahat. Siguro na-realize o naunawaan na ng aking inang hindi na pala talaga ako bata. Hindi na ako 10 gulang na taong anak. Iba na ang panahon ngayon. Alam ko na ang lahat. Binanggit ko na sa kanya kung paano niya tratuhin ang aking ama. Simulat sa pulma, pinakita mo na sa akin kung paano mo kawawain si Papa. At baka hindi mo alam, naiintindihan ko na ang lahat. Alam kong may relasyon kayo ni Uncle June.

Sa gulat ng aking ina, Kapitan, natanong niya sa akin kung ano bang ibig kong sabihin. Huwag ka nang magmamaangan-maangan pa. Alam ko na ang lahat, Ma. Matagal na. Kahit hindi mo sabihin sa akin at kahit hindi mo aminin sa akin, alam kong may relasyon kayong dalawa. Hindi mo alam sa mga panahong nakikita ko kayo, nakikita ko rin ang mga mata ni Papa. Alam niya rin ang lahat pero tinitiis lamang niya dahil gusto niyang mabuo ang ating pamilya. Ayaw niyang maghiwalay tayo. Ayaw niyang mawasak ang ating pamilya. Gustuhin pa sanang magpaliwanag ng aking ina, Kapitan, pero kitang-kita ko sa kanyang mga mata, natanggal yung galit at napalitan ng takot. Halatang aminado siya sa kanyang ginagawa. Halatang halata, Kapitan, na alam ko na. Halatang halata na aminado siya sa nalalaman ko. Iba na ang kanyang mga tingin sa akin at dito na ako tumalikod sa kanya. Umalis na ako sa aming pamamahay dahil alam ko na natotoo ang aking mga sinasabi. Kumpirmado sa kanyang mga kilos, kumpirmado sa kanyang mga mata. Meron silang relasyon ni Uncle June at matagal na ito, Kapitan. Para silang mga ahas. Nakakapasok pa sa aming pamamahay, Kapitan, pero sa likod nito, ginagago lang pala nila ang aking ama. Simula noon ay hindi na kami nagkakausap ng maayos ng aking ina. Sinabi ko sa kanya na handa naman akong lumayas. Handa akong umalis sa loob ng aming pamamahay. Handa akong magpakalayo-layo, Kapitan, at para kalimutan rin ang mga pangyayari sa amin. Kinausap ko ang aking ama patungkol rito, Kapitan, sa mga pangyayari. Tinanong ko siya, bakit mo nagawa ang lahat pa? Bakit mo na kayang tiisin ang lahat? Totoo ba ang sinasabi ni Mama na wala kang plano sa buhay? Niminsan hindi ko narinig ang mga plano mo pa. Niminsan hindi ko narinig ang mga pangarap mo. Ayaw kong maniwala kay Mama na wala kang pangarap. Mula noon ang aming kabataan, ramdam ko na ang pagmamahal mo sa amin. Bakit mo pinapayagan si Mama? Bakit mo hinahayaan na

Dito na bumuhos sa mga luha ng aking ama, Kapitan. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang mga pag-iyak. Ramdam ko sa bawat patak na kanyang mga luha yung sakit na naipon sa mahabang panahon. Labis ang nasaktan. Hindi ko pa man nabanggit, Kapitan, pero alam na. Nauunawaan naming dalawa kung ano ang ibig kong sabihin. Bakit niya hinahayaan si Mamang tratuhin siya ng ganun? Pagtaksilan siya. Sinabi niya sa akin, Kapitan, ay dahil raw sa aming dalawa ng aking kapatid. Kaya niyang tiisin ang lahat. Kaya niyang magtimpi para sa aming dalawa ng aking kapatid.

Dito ko nalaman, Kapitan, ang sakripisyo ng aking ama. Kinalimutan niya mga pangarap niya noon. Pangarap niya nung kanyang kabataan. Siguro daw kung hindi sila nag-asawa ng aking ina, matagal na rosang nasa Amerika. Lalo pat noong mga panahong yon ay dinala siya o gusto siyang dalhin na kanyang kamag-anak doon. Pinusinakripisyo daw niya ang lahat. Ang lahat ng oportunidad ay dahil daw buntis na ang aking ina. Mas pinili niya raw ang pagmamahal niya sa aking ina. Mas pinili niya raw ang pamilya namin. Hindi raw totoo na wala siyang pangarap. Mas nangingibabaw lamang daw ang kanyang pag-iintindi sa aking ina. Mas inunawa lamang daw niya ang pag-uugali ng aming ina, Kapitan, dahil kung siguro sinunod niya ang kanyang pangarap ay matagal na raw siyang hiwalay. Matagal na raw siyang naghiwalay o naghiwalay sila ng aking ina. At siguro hindi na buo ang aming pamilya.

Dito ko naunawa ang kapitan kung gaano kamahal ni Papa ang aming pamilya. Kaya ako na lamang ang humihingi sa kanya ng patawad. Pasensya ka na pa sa lahat ng pagtitiis mo. Dito ko nakita, kapitan, ang mga sakripiso ng aking ama. Pa, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Dito lang kami ng aking kapatid. Hanggang tumanda ka, dito lang kami sa tabi mo. Hindi ka namin pababayaan. Magkasama nga kami sa loob ng isang pamamahay, kapitan, pero parang wala na rin sila ni Mama. Magkasama kami sa loob ng isang pamamahay, pero hindi rin naman buo ang aming pamilya. Tinanggap na lamang namin ang lahat. Kahit wala man kaming, hindi man kami nag-uusap at hindi namin pinag-uusapan ang patungkol sa aming pamilya, para bang sinanay na lamang namin ang aming sitwasyon na ganito na talaga ang aming pamilya. Sinisigurado ko lamang, kapitan. Sinisigurado ko lamang na maipakita namin sa aming ama ang aming pagmamahal, upang kahit man lamang sa aming dalawa ng aming magkakapatid, ay maiparamdam namin sa aming ama ang totoong pagmamahal. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan. Maraming maraming salamat sa pagkakataon. Lubos na gumagalang. Maricel.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Napa-ultrasound ko. May nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound ito, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Magnan. Sa una, kuhan mang good ni pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C. Yud kape ka ginang kapsula, kag haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka, maka-afford mang good taan nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga kwagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kat nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. More na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabihin i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung nagagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
11: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C refreshing oil.
11: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing gyud day. Magnum C refreshing oil na day.
11: Refreshing oil gyud ay. Nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
12: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
13: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera ug glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
12: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
14: First Magnum C Caravan Day sa Davao. At ang iyang tibok team sa Magnum C Philippines sa Davao para sa first ever Magnum C Caravan Day sa June 10, 2026. Oh, yeah. Pwedeng makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV, portable Bluetooth speaker, home and kitchen appliances. At pwedeng makadaog o up to 30,000 pesos sa pera o Magnum C. Oh, yeah. Unsaon pag-appeal sa Magnum C Caravan Day, dalaha ang mga empty sachets sa bisan unsang Magnum C products karong June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag. Ug kung gusto mo appeal sa raffle ug para makadaog sa cash prize, pwedeng makapalit anang adlawa. Pwedeng maka-appeal ang mga first-time users sa Magnum C Caravan Day. Kita-kits sa June 10, 2026 sa Almendras Gym alas 8 sa buntag para sa first Magnum C Caravan Day. Basta Magnum C, epektibo, barato! Magnum!

0: love.
1: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
2: Sigurado ka?
0: Sex.
2: Ayaw sa. Hindi ko andam. Pasing mabuntis ko.
1: Marriage. Sos na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
2: Natural. Kay sige kag pambabae.
0: And career.
1: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
3: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
4: Ingatan mo siya.
3: Love, sex, marriage and career.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin mo yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kaupan si Mommy Lucky yung si Captain Jake sa maong maong orasa, maong adlawa o maong istasyon na.
1: Diba? Ikaw si Honey Dario Castillo. So, Mommy Lucky, ganda kahit napakaganda kahit butangan ako napakaganda ha. Basta ganda rin yung gingon.
2: Uyawa, oy.
1: Ganda kahit walang makeup, walang lipstick. Ganda pa rin. Simper girl talaga.
2: Thank you very much. Ano si pangalan niya?
1: Si Honey Castillo.
2: Honey, thank you very much, Honey.
1: Gcash? Sa'yo Gcash
2: niyo. Huwag mga taga-nini o Gcash ka. Ibig sabihin, giulog-ulogan na dyan ko, Honey. Benji Montero, mga taga-balilihan, tandag. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kabalo kong si Lami, kaunod ka ron.
1: Saman?
2: Lami, muhigop o ka ng bisayang manok.
1: Ah, padungog, padungog.
2: Padungog? Basta na yun eh, mga tag-charot.
1: Miriam Parrocha, maraming salamat. Talon Family ng Lower Paatan, maraming salamat. Si Fel Solodema, nindot daw kayong background music. Maraming salamat. Si Ruana Mangkias, Richel Ango, thank you sa pagmina from Cagayan de Oro City. Uy, si Jeremy Tampos, maraming salamat ng Compostela. Mami Lucky.
2: Ayan, maraming salamat kay Polinar Marisa. Polinar, salamat sa pagbaminaw. Ug kay Grace Daalapas. Naminapod si Luisa Morales, ang mataga Masagana Luna Kabakan. Yan, na-mention mo na pala ito kanina.
1: Ayun, si my Idol MacVert Vlog. Ayan, sa Idol MacVert Vlog, ipaki-follow si Idol MacVert Vlog. Ayan, Gapamino, kanunay na sa LSMC.
2: Christy, gulayan, aminaw sa toa, Captain Jake. Ganahan ko sa tingog ni mo po kay Sweet Kaayo, Mommy Lucky.
1: Uy, salamat. O, padali, Gcash.
2: Lami, bitaw kaayo, maghigop, ubisayang manok karon, Mommy Lucky.
1: Silky Domingo, maraming salamat sa pagpaminaw. Thank you, guys. Balikan na natin ang kwento ngayon, mga kaibigan. Kwento po ni Maricel.
2: Napakapait, Kuya Eddie.
1: Ang kanyang kwento po, mga kaibigan, first time na ako nakadawat o ganing story. Karong adlaw, I mean, sa napakarami ba namang kwento na ito ang ginabasa sa itong programa. I think karon lang ako nakadawat o story ngayon naaning. Kanabang gauban sila sa pamilya, Mami Lucky, gauban mo sa kabalay, pero ang iyong mga magpapa, kanabang wala man nila giamin nga murag wala na sila, kanabang wala na sila panaghinugugmaay sa matag-usa, murag gauban na lang sila for the sake kaya di hasil na muyo, for the sake nga doon na sila anak, for the sake nga mag-asawa sila. Pero kung iyong kag bilang mag-asawa nga naghinugugmaay, wala na sila yung nana, Mami Lucky, and ramdam na sa anak bisan pagdili aminon sa anak. And the worst thing, bilang isang anak, nakita ni mo ang kagulanan sa imuhang amahan. And sakit kay nalantawon ng kagulanan sa imong amahan samtang naamos sa usaka panimalay. Makita ni may imong papa nga moragi na walay tingog ba? Wala ba ka nabang walay say sa pamilya ba? Walay ka nang walay gahom sa usaka panimalay.
2: Walay voice.
1: Ayan, walay voice. Kaya mama man ang kanang murag ka nang karabang gahatag o kwarta sa pamilya, na ba? Panginabuhi. So, mo ni karon, Mami Lucky. Diretso na ta, Mami Lucky, tungod ka atong oras medyo pigado kayo.
2: Oo. Ang ilahang story, Captain Jake, no? Ang pangutanan ako sa story, Captain Jake. Kaya ako, sa pagpaminaw na ako sa story niya or akong ginaisip ang iyang story, Captain Jake,

0: Akong ginatry og butang akong kaugalingon ba sa shoe, sa sapatos, ani kay Maricel. Ang ako ang gusto ipangutan na lang, Captain Jake, is kinahanglan ba nga makabalo o importante ba nga makabalo ang anak sa problema sa pamilya pag nana sila sa insaktong edad?
1: Yes, of course.
0: O na, di ba? Kasi namang ko yung mga sa bata pa ta, natin mga ginadala-dala nga mga problema, nga dili na to mapangutana, kahit tungod feeling na to, wala pa mangod tayo, tingog.
1: Yan, katungod.
0: Katungod nga mangutana. Karong nga na kasi insaktong edad.
1: Nga naman inana, anong saktong edad? Because makasabot ka na. Ayan. So, mga importante nga tama or sakto lang makaibaw ka na sa panahon ng sakto na yung edad because kaibaw ka na mo compromise, comprehend, ano ba.
0: Oo. So, I think importante nga makabalo ang mga anak sa problema sa pamilya pag nana sila sa insaktong edad para mas masabtan nila ang kahimtang sa ilahang pamilya. Pero dili sila angay or dili nila angay pasanon ang problema sa mga ginikanan. So importante nga masabta na to kung asa nagikan ang problema baka ron sa mga ginikanan. Ana kay syempre di man ginamalikayan, Captain Jake, na yung mga problema sa pamilya, especially kapag ang imong ginikanan, di ba? Nya magpuyo man gud ka ana sa kanabitang magpuyo ka sa panimalay nga murag feeling imo nga walay gugma na madala pud nimo dito sa imong madala nimo po sa imong panahon nga magkapamilya na ka?
1: I mean, tahimik ang pamamahay. Ito yung literal, mga kaibigan, na mingaw ang panimalay pero walay kalinaw.
0: Oo.
1: Can you imagine? Mingaw ang panimalay pero walay kalinaw? Mingaw man siya, kaya man mo nagbinugnuay. Mingaw man, kaya man gising gitay, di ha?
0: Ikaw, Captain Jake, mas ganahan kag kanang saba nga pamilya or mingaw nga pamilya pero saba. Kanang saba nga hilom ba?
1: I mean, klaro na to. Saba siya, pero malinawon.
0: Malinawon. Oh.
1: Magkaiba kasi yung tahimik sa malinawon. Ang malinawon, peaceful, payapa, ang panimalay. Pero lingaw, ano ba? Lingaw, na maluto, di man ina nakadunahan, pero nagkasinabda na yung matag-usa. Payapa ang panimalay, gipangunahan sa usa ka amahan. Og ang ginikanan, nagminahalay. Nindot man na makita silang mga anak mamilaki. Mao man ay nindot kayo nga samtang sa banda pa sila, nakikita nila sa kanilang mga magulang unsabay maayong ginabuhat. Ngano man, para na siya isat nga standard. Na kung galing ako pag-abot sa panahon, gusto na ko mahimong pareho kay mama.
0: Kung galing pag-abot sa panahon, mahimo kong si papa.
1: Pareho ni papa nga buutan kayo towards akong mama. Paano siya naging responsible? Paano siya naging nabuhi? Di ba ana man na, dapat mo ni nakita sa murang edad ng mga kabataan.
0: At syempre kitang mga anak mangod, Captain Jake. Mangita mong gitaog kanang tao or kanang persona nga kanabitong himo na itong role model sa ato ang pagdako sa unsaon ito pag-handle sa ato ang pamilya. So I think mas importante ginunta nga kanong panahon na nga nanaka sa linghod. Tama, linghod ba? Tama ba? Kanang nanaka sa tama nga edad, baka pwede ninyo sit-inan ang problema ninyo, storyahan ninyo, para at least ikaw man lang matubag ang mga pangutana sa imuhang panahon sa pagkabata nimo. Kasi nga, sabi mo, di ba, na nakakaroon sa panahon nga ka nakasabot na ka o kabalo ka nga katong imuhang uncle-uncle na asali relasyon sa imuhang mama, I think it's best to talk about it, Captain Jake, para at least ba walay mga wise sa imuhang una-huna nga at least makamove forward mo sa isa't sa
1: dili asa man ta mo sa inani nga sitwasyon, asa man ta manggikan, asa man ta padung ani.
0: Oh, kay dili man pwedeng nga permanent lang ta mag-guest sa mga nahitabo sa palibot.
1: Dili pwedeng naka-idle permanente kana bang naka-idle ba no? Mura ka nang mura bag ganang tahimik nga, pero yun nga sabi wa ni literal nga hilom pero dili payapa.
0: Parang maingay sa huna-huna.
1: Libog sa dughan, bugat sa dughan, bugat sa utok. Mga ni siya nga, wala lagi mo istoryahan ay literal nga hilom ang panimalay pero dili siya payapa. Magulo sa isip, magulo sa puso.
0: At least matuldukan lang kung ano talaga ang totoong estado ng pamilya.
1: I think ang ginikanan magin mamilaki ang pinaka responsible ana for para magayos, no? I mean,
0: oo.
1: No.
0: Kaya nga sa mga magulang, kanapod ba, Captain Jake, pag ang imuhang mga anak, dili ba nimo mastoryahan sa problema ninyo as mag-asawa, it can actually affect manggod kay ang mga bata, dili man makastorya, pero makakita o madadana nila pag-abot silang pagdako.
1: E, mabit-bit nila.
0: Mabit-bit.
1: Taas ang mga bata o kaalam. I mean, abilang nato siguro at the age of 8 years old, 7 years old, 9 years old, abilang nato bata pa sila. But actually, kanamang idara, sa ako ma-remember, doon na ako'y kanang distinct o kanang precise kayo nga mga memories nga nitatak sa kong una-una mamilaki. Hindi na ako makalimdan. Bisan man pila nakatuig ang nahitabo o nang labay. Doon natin mga hinana ng memorya, especially kung significant kaya nga panghitabo sa inyong kinabuhi.
0: Correct. Example na to, Captain Jake, itong niaging adlaw. Akong anak, naming istoryahan ni Captain Jake, ba nga? Kanang particular person, ba nga? Murag nakahatag o kanang di ka maayo nga kanang experience sa amua. Karon akong gipangutan akong anak, nakita mo ni Annie siya, oo. Okay man siya, butan man siya. So ibig sabihin,
1: nitatak
0: sa iya ha, nga murag nasturyahan dito siya or nakita niya nga dili maayong ang kuan, pero para sa iya ha maayo. Kumbaga, nani knowledge ba or nanay ka ng makabuhat ng picture.
1: Abi lang ni mo, gadula-dula siya, pero doon na siya ay
0: Observation.
1: Gapaniid na din siya, nana na siya ay kanang understanding. Sa as early as 8 years old, doon na yung understanding mamilaki. And dili na sila tipong wala yung hanaw sa kalibutan. Nag-observe na sila.
0: Kaya na akong idara sa una, nakita ang maginaw ko kung mama, magpapa, nga nagtapad sila, nga giwakli ko sa mama. So, kung ano kay siya?
1: So, mga 8 years
0: picture sa una-una.
1: 8 years old nga, 8 years old mga kaibigan, doon na nanay ka ng memorya ba nga dili maya. So kung inani, na-witness niya from early stage, early age, nakita na niya unsa ka burden na sa heart bilang sa kaanak nga. Kita niya, inana mga pangitabo, but hopefully lang, magka-istoryahan ng ginikanan to fix everything para makahibaw po sa estado sa mga anak so that wala na yung assumption, wala na yung kanahuna-hunaon ba nga, we are trying to, kwan ba, nabidong, to pretend nga we are okay sa tubangan, sa tuwang ginika, sa tubangan, sa tuwang mga anak. Kung dili man yung tinuod niya, at least, kahit papano, ma-answer itong mga questions sa ilang mga, sa kasing-kasing sa ilang mga anak nga, kanabidong, kwan, kanabang, ma-answer itong mga questions and kanabang mga if, what if sa mga sa una-una sa mga anak ba nga. At least, kahit papano, pagka nastoryahan siya mamilaki, from here, we can move forward going there.
0: Yes,
1: na? From one
0: exactly.
1: Situation, okay, makapurward na ta. Kahibawa naman ta, unsahon siya pagsulbad kung gi-acknowledge na itong problem. Pero kung ginaiwasan, ginalikayan, malabo. And ang story mga kaibigan, katudlo yun ni kanunay, kini nga story ha, I mean, gwapo ka ni storyahan na ito ni Dirita Agi. Mao naman yung sitwasyon, no? Pero dili na ito agiyon ng istorya sa unsa bagi set up so sa ka mag-asawa.
0: Iyon.
1: Sa story mga kaibigan, walay boses ang sa kalalaki. Ano man, wala man siya gihatag bring in. Doon na siya trabaho, pero dili nga na kadagko siguro. Maybe ang income, mas dako o kingcam siguro ang babae. Mm-hmm. But sa Biblia, kung Biblia lang istorya na ito mga kaibigan, wala gahatag o authority ang Biblia nga maglead ang usa ka babae o mamuno ang usa ka babae sa iyang asawa regardless kung ikaw pang dakong income. Nindot kayo pamalandungan, nindot kayo lantawon kung iagi na to kanunay sa inani ba nga kung ato lang sundon ng Biblia magiging payapa ang lalaki, pinapanagot sa pamilya. Paano magkugi, maningkamot, ang pagpakaon, ang responsibilidad bilang usa ka amahan imong buhaton, which is nabuhat mampod sa padre di pamilya. Kaya lang, di rin mo makita nga nawala ang self-confidence o sa kalalaki tungod sa kadunay gina-inject sa iyang asawa nga. Kinaigay kang diskarte, di ka kaibaw. Pangay ka, sa lain pa ng terminos, bisaya pa ng termino nga, worse kay pamilya, bangaan mo eh. Di ba, I mean, kana nga mga words nga discouraging kayo sa halip na affirmation ng madungog sa usa ka bana, which is mo magid ang dapat. Kana
0: ba? Sa mga affirmation, kana mga...
1: Go lang pa. Na, believe ko sa imo pa. Sa gamay mong
0: ikaw. Laban ito.
1: Di mean ka ng kwan ba? Kanang imong dasigon.
0: Makapa-flip po.
1: Dasigon ni may mong partner kasama ng padi di pamilya. Di rin mo makita nga ang babae walay respeto sa iyang asawa.
0: Respect. Ayun.
1: Walay respeto. And di rin mo makita na kung unsay outcome pagka mawala ang respeto. Ayan ha. Dili lang ni tungod sa kinsa ang nagdala og income sa panimalay. Magunsa man ang dakong kita, magunsa man ang mga material nga butang kung dili maayo ang dagan sa pamilya, gubot. Di ba? I mean, unsay sense na ningkamot ta, di ba? Kung pangutan nimo ang asawa karon, ang lalaki, nganong naningkamot ka? Nganong nagtrabaho ka? Nganong nag-antos ka? Di ba ang tubag na kanunay para sa pamilya?
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Bisang kinsa siguro sa mga ginikanan pangutanan, ngano naningkamot ka? Ngano nag-antos ka na para sa pamilya? And tong time nga doon na ipag-abanti sa kinabuhi na income nga nisulod, regardless kung kinsa nag-income, ngano maguba man ang pamilya? Nga mao may hinungdan sa tong pagpaningkamot in the first place. So unsay meaning karon sa imong pagpaningkamot kung ang reason sa imong pagpaningkamot guba na? Do na by sense? Do na ba by rason? Ganahan pa ba ta? I don't know mga kaibigan. Kasi para na ako, kaya ta nagkugi, dili lang par personal. Yung personal lang, makakaon man ta. Kung kita lang ba, sa atong kaugalingon lang. Pero, naningkamot ta, dili lang para sa atong kaugalingon. Naningkamot ta, kanunay, ang rason kanunay sa itong pagpaningkamot sa akong anak, sa akong asawa, sa among pamilya. And tong time nga niabot na mga grasya, doon na ipag-abanti sa kinabuhi, nga nung gubon man ato, nga nung di ta kinahanglan, nga nung ato mang gubon, nga nung mang ato ang ikompromiso ang pamilya nga dapat sana kung meron mga misunderstanding, di ba pinag-uusapan?
0: Pare.
1: Compromise.
0: Sit in and talk.
1: Compromise. Ito yung nararamdaman ko, ito yung gusto ko. Hindi pwedeng idaan dun sa mga words of discouragement. Hinay mo kayo, gamay mo kayo trabaho, gamay kayo sweldo.
0: Gamay kayo discarte.
1: So sa mga ganun paraan mga kaibigan, hindi po nakukuha doon. Sa halip, magkakaroon lamang ng pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, magkaroon lamang ng hindi magandang damdamin, magkakaroon lamang ng sama ng loob, then eventually, hindi na mamalayan, mabigat na pala. Kaya ang pagtrato sa isa't isa, hindi na nagiging maganda. Kasi mabigat na eh. Nagsama nga kayo sa loob ng isang pamamahay, pero hindi naman maganda ang pakiramdam nyo sa isa't isa. Mabigat na. At dala-dala yun hanggang sa dulo. At nararamdaman din yun ng mga anak. Ang modibela, mga kaibigan, doon ay rason nga nung usara na kabo. Ang monobela para ragyo na sa dagtimon o driver. Kabantay ba mo nga ang usa kasakyanan, usara ka monobela? Can you imagine nga usay dunay usa kasakyanan nga duhay monobela? What will happen kung duhay monobela? Ang padre di pamilya gusto niya muliko sa wala, samtang ang babae naman muliko sa to. What will happen? Dili gyud padulong sa usa ka direksyon. Guba, bangga, damage,
0: disgrasya.
1: Disgrasya ang pwedeng mahitabo. Pero kung samtang ga-drive ang lalaki, ang babae nga naa sa kiliran, mo ay mutabang og pa, bantay ha, kanay bato sa unahan. So gahatag sa idea, kung muatras ang lalaki samtang ga-drive, naa mo hatag og instruction ng babae pa, bantay ha. Oops, tama na. Liko sa wala, liko sa to. Nagahatag lagiya, nakatabang wala.
0: Katabang.
1: Sa inana nga paraan, ang driver karon gipaningot. Kung ang asawa karon gahatag og towel sa iyang bana, punasan ako imong singot para dili ka panington samtang ga-drive. Inom og tubig, inom og kape samtang ga-drive ka para dili ka makatulog sa imo pag-drive. Kung nakasuporta ang asawa, makaabot sa direksyon dili.
0: Makaabot.
1: Exactly my point. Makaabot sa direksyon, payapa, maayos, walay away kung nasabdan sa mag-asawa unsa bagig role natong duha sa atong panag-ipon. Kung ang babae ang dakog kinitaan, dili naghatag sa atuwa og labaw nga kusog o labaw nga powers usa ka panimalay. Dapat dunay ilhon gihapon nga lalaki o padre di pamilya sa panimalay. Given nga dunay kinitaan ng usa ka babae, kung mubuhat sa desisyon, at least kay papano dunay musunod, mamilaki.
0: Yes.
1: Kung doon na mag-iinan ang setup sa panimalay, ang lalaki walay kinitaan, ang babae na kinitaan, doon na siya'y tingog, doon na siya'y power to decide, ganun man, siya'y nagpasunod ng income. Kung inaan naman ang setup sa panimalay, at least kay papano dunay nag-lead. Dunay musunod para walay samok, dunay, money na hitabo karon sa atong share of the day, nga dili po na himong maayos sa ilang pamuyo, kay ang babae mangod sa halip, nga mag-lead o mudumala kasi may nikinitaan dili man maayo kay kanunay man demoralizing ang kanunay isulti sa iyang lalaki.
0: Sinabi mo demoralizing talaga yan sa sitwasyon, Captain Jake. Labi na pag kana gusto nimo nga kana bitang mutabang pero marag ma-hesitant ka because sa pang storya pa lang daan maka-demoralize sa pagkatao.
1: Kanang mayon na hinayap ni moy or kanang wa maka income na.
0: Oy, wa maka gibuhat
1: so, sa halip na pagdasig sa dasigon, so dili siya madasig because demoralizing siya sa nga.
0: Hina na.
1: Talagang sasama ang loob. Kaya to the point nga mawadan sa kumpiyansa sa iyang kaugalingon na salip mangita sa pamagi, diskarte. Every time nga nagbuhato na niya, doon na siya madungog perminti until maabot ang panahon na convinced na siya mamilaki nga, siguro wala gyud kay diskarte. Kapag ka moana na gani ang panahon nga wa kay diskarte, now you are convinced nga wala gyud kay diskarte. So, mo na mahitabo eventually. So, nakatabang ba siya? Dili. So, mo na sa ibot pa sa ibot mamilaki na ang sakyanan para makaabot sa kadireksyon, doon na usa ka manibela, doon na kambyada nga usa, doon na break, doon na clutch, na accelerator. So that ang tigtimon, mo rin na yung magmaniobra diya, tabang lang tikas. Ayan. So, kinsa may pwede mo drive? Pwede ba mo drive ang babae? O pwede man. Kung halimbawa, doon na yung sitwasyon. Ngayon, ana, edi lisod man po kung ang babae, halimbawa, ang babae, career-oriented. Pero kahit pa paano, doon ay nialalay para usa ka direksyon. Doon ay panaghiusa ang bottom line.
0: Yes.
1: Unity. Gubot, yan, unity. Pag sa ganong paraan, mga kaibigan, kahit sino man ang kumita sa pamilya, kahit sa pasato ang panahon karon, doon na maghihiga yun. Ang babae yun ang naitrabaho, naikareer. Labi na ang babae, career-oriented.
0: Mm-hmm.
1: Pero doon ay pamaagi nga para magkahiusa gihapon. Oh, kung ikaw mo, Timon, sige, Timon lang. Guide lang ko ni Modere. Ano ba? Kaya doon naman po ko'y nakita, mamila, kaya ang babae doon ay maayong trabaho, doon ay maayong kinitaan, pero nagkahiusa sila, maayong pamilya. Doon ako'y nakita na ang lalaki, sabay-sabay lang. Pero di lang siya basta sabay. Di lang siya pong tipong tao, nga po siya ginabuhat. Gaalalay sa siyang asawa all throughout. Ayan.
0: Nagaparimind.
1: So, yan. Gaalalay. Kung ang iyang asawa na maligago kay ukay, ang bana mo'y tiglukdo. Mm. O di nakahiusa sila, mami laki. Kung ang asawa na maligya, karoon og mga kakanin, ang bana mo'y nagbitbit sa iyang kakanin.
0: Yes.
1: Di ba nakahiusa sila? So, muna doon ginamin ba nga, doon ay panag-iusa sa usa ka panimalay. Kahit kung in the absence of panag-iusa or unity sa panimalay, yun anig yun ang may tabo. Gubot niya ang makompromisa ni. So selfish para sa mga magulang na ang inintindi lamang nilang kanilang damdamin. Sometimes we tend to forget nga doon ay mga anak na nasakitan po. Doon ay mga anak nga na trauma po. Bit-bit nila sila mga kasing-kasing na hangtod mo dako sila.
0: Unta lang po yung uban mga ginikan ng Captain Jake. Dili lang ilahang self ang ilang isipon, kundili ang
1: welfare sa mga
0: ang
1: bata.
0: Ang welfare sa mga bata o ang makakita.
1: Above all, mga kaibigan, kas pamilyado ta, dili lang ni Basin, dili lang ni para sa itong mga kagulingon. Doon lang tayong mga anak. Kung wala mo na yung planong, anong gibuhat ninyo in the first place? Nga, wala mo na yung planong ayuso na kinabuhi. It all boils down to maturity. Ayaw mo kalimutan na. Sa inani nga mga panahon o sa inani nga sitwasyon, sa mga ginikanan, kung inani ang dagan sa utok, dili matured ang mga tao. Di rin makita, mga milaki, na nabuhi lang ka ani for your own sake. Wa ka nabuhi ng kalibutan na para gaunaon nag-unsa po ikamayo sa katibukan. Kaya ang imong unaon, sa lang kong gibati. Mm-hmm. Dili man anang kinabuhi, mga
0: milaki. Don't be selfish.
1: Selfless mo nang tinuod nga gugma.
0: Love is selfless.
1: Selfless. Dili lang ni para sa imo, para ni sa imong mga anak, para sa itong pamilya. And hopefully, mga kaibigan, sa mga ginikanan, it takes maturity para ma-understanding tanan. Dili lang ni tungod sa mga ginikanan wa nagkasinabtanay. Tungod po ni sa anak nga ga-suffer sa likod sa paga. Tungod sab ni sa mga nakagaanto sa likod sa mga ginikanan wala magkasinabot.
0: Kawawa kasi ang mga bata.
1: Ang mga bata ma-compromise. I hope all is well. Balang araw maging okay rin. Daan mo sa maraming panalangin. Who knows? Hindi natin alam. Baka hikapon ng dughan si mong mama, hikapon ng dughan si mong papa, maging okay rin pagdating ng araw. Ayan. Panalangin. Kasi yun ang susi, mga kaibigan.
0: Yes, very important.
1: Yan ang pinakasusi sa buhay. Para magkaroon ng kapayapaan, susi, ginoor yun. Maniwala mo. Walay lain, dili kwarta. Material nga butang, makabot man mo ang tanan. Pero huwag ginoo sa inyong panimalay, wagi dyan mo. Huwag ayo, huwag lami. Huwag lami ang kinabuhi. Maraming salamat sa mga taga-Tagpuan Cafe and Restaurant. Diyan sa Paipuan. Gusto
0: mo
1: mangaon, lami nga pagkaon, catering, ay okasyon, kasal ba na, dibo ba na,
0: bunya,
1: birthday ba na, naadya sa
0: Tagpuan Cafe.
1: Tagpuan sa Cafe Puan and Restaurant. Ayan. Kauban na to si DJ Kofoy Martin diyan. Tag-iya diyan sa Tagpuan Cafe and Restaurant. Maraming salamat po mga kaibigan. Magpapahalam na po kami. Ako po si Captain Jake.
0: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Hanggang bukas po muli sa programang Love,
0: Sex, Marriage and Career.
1: Kami po ay mag-iiwan sa inyo ng magtanim ng marami ay magbubunga ng marami o mag-aani ng marami. Mas maganda yung magtanim ng mabuti. Mabuti o maraming kabutihan para mag-ani ka rin ng maraming kabutihan. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
2: Love, Sex, Marriage and Career. First Magnum Sea Caravan Day sa Davao.
3: Caravan Day sa Davao.
2: Oh, yeah. At tangi ang tibuok team sa Magnum Sea Philippines sa Davao para sa first ever Magnum Sea Caravan Day sa June 10, 2026.
0: Yeah!
2: Pwede makadaog sa raffle o mga papremyo sama sa bugas, LED TV.
4: Ay, kalami ang tayo kapi-kapi ron, oy. Pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy. Kainom mo na ramadyo kong Magnum si Herbal Coffee.
3: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
4: Palitan ako ni mog Magnum sa herbal coffee.
3: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parbasya. Iingan tala ka na magpalit og Magnum sa herbal coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
8: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FMR, favorite mix of rock.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
2: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: White
3: two.
2: Rose Papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
6: Buksan mo, papasukin.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Opnita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na hinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
10: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
18: More than good pizza.
19: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
21: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: Calling all gadget lovers!
24: Gadget lovers!
23: The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
25: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
26: One station, all the hits.
27: FM Radio. Favorite music radio.
28: FM Radio.
29: This song is brought to you by
30: Governor Engineer Raul Mabanglo.
31: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
32: ACS.
31: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
32: ACS.
33: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
32: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed, and this is my wife, Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
7: I have EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga, padayon ang inyong successful ang ating kamot ng makatabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
13: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
14: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
15: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
16: Hugo Bistro.
17: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
18: Tara na!
17: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
19: More than good pizza.
20: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
23: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
24: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
0: mga suking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pagi buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery bag up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: alupet ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: FMR, favorite mix of rock.

0: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
7: Makabuhay.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
10: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
12: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good, pizza!
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ohoy! Kidney care time!
20: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Asuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
2: papasukin. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. ACS. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
4: Okay, sa mga gilabdag ulo, ang labad sa ulo, daghana siya o hinungdan, differentiated by their causes and specific symptoms. Naay sakit sa ulo tungod kay ang iyahang simptomas na sa likod sa ulo ang hinungdan. Basi kana nga hinungdan sa sakit sa ulo, gitawag na siyag arthritis headache. No, naay labad sa ulo tungod kay arthritis di ang iyahang tangkugo. Musamot ang sakit kung ilihok-lihok niya ang iyang ulo. Ang iyahang mga joints diha sa iyahang tangkugo dapit na manay mga joints o sa iyahang abaga nga banda na ay inflammation. Pwede ang mga muscle sa ato ang liog, buko-buko, abaga, base na ay inflammation. Mukos na siya og labad sa ulo. Sa mga buntis nga na ay inguniini nga klase nga labad sa ulo, mag-inom mo og watermelon juice. Apili og pipino juice. Makatabang na siya. No, inyuha lang na siya i-juicer. No, mag-inom buntag og tuhapon isa ka baso gyud. Kaning arthritis headache, basta kung dili ka buntis, pwede ka mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kung sakit pagani, duha ka kapsula gyud buntag o tuhapon ang pag-inom. Para isa lang kaadlaw, duha, tulo kaadlaw, mawala dayon ang sakit sa ulo. No, gitawag na siya arthritis headache. Pag ma-okay na, pwede mo mag-inom tag isa kapsul sa Makabuhay Plus or duha kapsul kada adlaw. Kung i-maintain ang H3 immunity once a day or twice a day, makatabang na siya sa pagpalig-on sa atong muscle, sa ato ang mga joints, nga mawala ang mga inflammation. At the same time, ang Makabuhay Plus manggod mga pinanggaog ang H3 immunity. Dili lang na sila mga anti-inflammations, puno po na sila og nutrition. Puno sila mga phytonutrients, puno po na sila mga essential food, nga mga sustansya sa tong lawas. Naapoy labad sa ulo kanang gitawag bilious headache. Ang hinungdan pud ani labi na mo labad imo ulo, temple area, kilid sa imuhang agtang, maglabad gani na, magsakit gani na, namurag magulyak-ulyak mga pinangga tungod na siya nga sige ka og kaon-kaon og sima-sima. Kana diay magsima-sima, makadaot na siya, na overeat ka, no, labi na nga daghan ka imong nakaon, unya pagkataod-taod sima-sima na pug ka, pagagabi daghan ka imong gikaon nga dili na sa kaayo ma digest pag insakto. So pag nakay bilious headache, unya hinay ang imong paglibang, dapat mag colon cleansing ka. So unsa may mga maayong colon cleansing nga atong buhaton? So dapat magkaon ka og alugbati kada adlaw. Unya ang alugbati parisin sa kalamansi, unya na ay gitawag nga kamatis. Timan-an nato ha, ang kalamansi ang iyang acid mutabang na siya nga mas ma-digest pag-ayo ang alugbati. Kung gusto nimo isalad lang ang alugbati, isa ka pungpong alugbati, imo na siyang i-half cook, no? Dili lang yun yung lutuon kaayo, pakuratan lang sa initubig, butangan ni mo limonsito, butangan ni mo pinya, butangan ni mo kamatis, guwapo kaya na isang kombinasyon, nindot na isang kombinasyon para nga nindot ang imong bowel movement. Bilious headache, lisod o kalibang, at the same time, nasubrahag kaon. Dako na gana yung puson pinangga, ayan, mag-colon cleansing ka. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kompleto mga pinangga. Pang-cleansing pinangga, gusto ninyo nga mas mo-move ang inyohang bowel, mas mudaghan ang inyohang pagbawas, i-take nimo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa dili pa kamukaon. Siguro mga 10 minutos sa di pa kamukaon. Sabayan nimo isa ka basong init-init nga tubig, nga naay duha or upat ka limonsito. Na kung dili ka ganaan sa limonsito, pwede ra walay limonsito. Pag nag-aaslom imuntian sa limonsito, pwede niyo mabutangan og asin gamay, no, sa mga over acid kayo. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nindot na siya pang pag-cleansing tungod kay daghan kini siyag prebiotic o chlorophyll, taas po ni siyag magnesium. Nga mutabang dili ka maging acidic, makatabang po ni siya nga. Lami ang imong pag-ihi. Noon ako'y i-share sa inyo ha, nga para dali bitang mawala ang mga pain, mailhan nimo kinahanglan cleansing imong lawas tungod kay ang imong ihi anso kaayo, lubog kaayo, hugaw ang imong ihi, ang kolor dili siya clear. Unya ang imong utot, baho, ang imong singot, baho, ang imong ginhawaan, baho. Mao na siya hinungdan nga daghan kag ngulngul sa kalawasan. So kinahanglan ka mag cleansing. No 10 days himo nimo na pinangga.
5: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: 522.
10: That time check was brought to you by
11: board member Colherb Zamora Absai.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
13: FM Radio.
14: Sipyat ta rito sa part nga gisugal nato tanan bisag kabalutan nga pilde regya pun atong padulngan. Why? Halan.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
8: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
11: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Bayad sa check up ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
19: Abot sa langit, alam ko pang pasalamat.
20: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayo babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio, favorite music radio.
23: FM Radio.
0: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada!
3: Para maghatid ng mga bago at maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
4: Bawat komento tulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang
3: Arangkada Balita.
5: Senate Majority, no show pa rin ngayong araw sa Senado. Sandigan Bayan, iniurong sa Webes ang scheduled arraignment ni Senator Jinggo Estrada kaugnay ng kasong graft. Law Professor, sinabing kailangang magbitiw sa pwesto ni Senate President Alan Peter Cayetano upang maibalik ang integridad ng Senado. Malacañang, nangangambang hindi maipapasa ang top priority bills ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaguluhan sa Senado. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. Home Alone Dariles da Reunion, mapapanood na nationwide sa June 17.
3: No show na naman ang mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. Dahil dyan, iisa na ang sigaw ng mga miyembro ng minorya. Mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
6: Ninya, hayagan na ang nanawagan ang Senate Minority Bloc na bitawan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon. Kanina ay humarap sa atin ang 11 miyembro ng minorya at kinastigo nga yung ginagawa ng mayorya na hindi pag-attend sa sesyon lalo na ngayong hapon. Naniniwala ang mga miyembro ng minorya na nilabag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate kung saan sinasabi na maaari lamang ipospon ang sesyon kung meron o consultation o pag-uusap at recommendation sa pagitan ng majority at minority floor leader. Bagay na hindi nga nangyari ngayong hapon. Absent kasi sa plenaryo si SP Cayetano pero present naman ito sa kanyang FB Live at sa social media at doon siya nagpaliwanag na yung kanilang ginagawa ay isang forma ng pagpuprotesta and at the same time ginagamit nila ito bilang parliamentary tool para nga mapanatili or hindi mawala sa kanila yung mga komite. Lalong-lalo na yung sinasabing Blue Ribbon Committee dahil ito ay nakatakdang magkaroon ng pagdinig din sa Webes, no? Pero buwelta ng minorya, wala naman silang pinipigilan na pagdinig kahit pa sa ibang komite or sa Blue Ribbon Committee man yan. Anya, wala rin katotohanan na merong alok kay Senator Jinggoy Estrada

0: sa nangyayaring kaguluhan sa institusyon. Ninya?
1: Oo, Angela, kumusta naman ang signal ng Wi-Fi dyan sa Senado? At ang temperatura, balita ko, pinatayan daw kayo ng aircon.
0: Ninya, kahapon no, yung nangyaring insidente, ito ay sinabi nga ng ilang miyembro ng minorya or sila, ilang senators no, na nangyari sa loob ng plenary hall. Pero ayon sa isang lumabas din na memo naman kanina, ay hindi naman daw totoo or ayon sa staff ng mismong Senate, ay hindi totoo na nagkaroon ng internet interruption. And at the same time, yun ding pagpapatay ng aircon ay wala naman direktang directive daw galing mismo sa any other member ng Senate, whether it majority man yan or minority. Ninya?
1: Oo, okay. So, hindi totoo na pinatayan ng aircon at Wi-Fi dyan sa Senado.
0: Tama niyan yun. Yung nakalagay sa memo na yun, ang sinasabi ay hindi nagkaroon ng interruption base na rin sa pag-aaral ng mga staff na concerned with specifically doon sa electricity, sa internet, ay hindi naman nagkaroon ng interruption. Sabi pa nga nila, ito daw yung high time na maraming gumagamit ng, ng Wi-Fi during that time sa loob ng plenary hall. Ninya?
1: Kasi may sinabi si Senator Raffy Tulfo na wala rong aircon and walang Wi-Fi dyan sa nung hindi nagpakita yung mga majority block. But anyway, kumusta naman yung mood ng ating mga senators, yung mga tao dyan? Dahil ayan nga, no, walang nangyayari sa loob ngayon.
0: Ninya, no, for instance, yung mga minority members kanina, ay kitang-kita mo naman kanila, sa kanilang mga mukha yung pagka-dismaya, no, dahil hindi nga na napanatuloy yung dapat na agenda ngayong araw. May iba't ibang mga panukala kasi na nakalinya na sana, yung iba for third reading na sana, yung iba for interpellation. At the same time, nakita rin natin yung ilang guests dito sa gallery ng plenary kanina na sila yung mga nakapila sana for naturalization, no? But, at ayun nga, dahil hindi natutuloy yung session, ay walang nangyayari o nakatenga pa yung kanilang naturalization. Pero nung nakausap natin sila kanina, sabi naman nila, wala silang magagawa dahil hindi naman nila control ang nangyayari sa loob nga ng Senado. And at the same time, willing naman silang mag-attend kung kinakailangan para lamang makamit yung naturalization na yun. Ninya?
1: Okay, so ngayon nandyan pa yung minority block, Angela, at ano raw ang balak nila?
0: Ninya, sa ating latest info kanina, no, pagkatapos nung nangyaring yung kanilang press con kanina, ay umakyat sila, I think sila ay nagkaroon ulit ng pag-uusap ng caucus, no, and I don't know if yung iba ba ay umalis na or they left the premises already. But at the same time, nabanggit din ng ilang senador kanina, katulad na lamang ni Senator Kiko Pangilina, na isa ring abogado, no, at sinabi niya na talagang i-exhaust nila lahat ng legal remedies. Kung kailangan iakyat ito sa Korte Suprema, gagawin nila. Pero for now, pinag-aaralan nila yung gagawin, and at the same time, isa rin sa kanilang inaabangan ay kung paano nga yung mangyayari bukas, dahil pagdating after tomorrow, no, sinidiya na magkakaroon na wala nang magiging sesyon, so matitenga lahat ng priority bills and other bills na kailangan pag-aralan at ipasa sa plenaryo. Ninya?
1: At kailan uli sila magbabalik pag ganon?
0: Ninya, yung para sa bukas, no, so inaabangan niya kung bukas magkakaroon ng sesyon o hindi. And at the same time, hindi natin alam kung ano yung magiging, sa totoo lang, no, kaming mga miyembro din ng media, talagang blanco rin kami kung ano na bang mangyayari. Dahil nga kung mangyayari yung sindi, ay magkakaroon, pag break kasi, ay pwede namang magkaroon ng committee hearings. Yun nga lamang, syempre, at the same time, isa rin sa tanong natin kanina sa mga senador, ay ano bang magiging papel ng mga komite kung magkakaroon man sila ng meeting? Wala naman, kumbaga walang patutunguhan yung kanilang pag-uusapan sa komite kung yung mismong sesyon ay hindi nila maayos-ayos. So yan yung mga bagay na inaantabayanan natin, dahil syempre, hindi lang naman itong drama yung talagang dapat trabaho ng Senado. Nandiyan tayo para, or nandito sila, yung mga senador at yung miyembro ng media, para bantayan yung mga panukala na dapat sana ay nakikinabang yung ating publiko. Ninya?
1: Alright. Maraming salamat, Angela Babad.
2: Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbabasa ng sakdal laban kina Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Yan ang umarangkad ng balita ni Mari Ocampo.
3: Pasado alauna ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Suot ang uniforme ng Bureau of Jail Management and Penology at nakaposas. Ilang minuto naman ang lumipas bago dumating si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan.

0: Juana na nakasakay sa wheelchair. Gayunman, hindi natuloy ang arraignment at pre-trial ng dalawa para sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Bukod sa mga nakabinding motion, naghain din ng panibagong kahilingan ang kampo ni Estrada. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Noel Austria, nais ng senador na payagan siyang dumalo sa mga pagdinig ng hindi naka-uniforme bilang person deprived of liberty at hindi rin nakaposas. Sabi pa ni Austria, nakapagpiyansa na si Estrada sa kasong graft at kasalukuyang nakakulong kaugnay ng hiwalay na kasong plunder na nasa ibang debisyon ng Sandigan Bayan. Nais din ang kampo ng senador na payagan siyang dumalo sa pagdinig sa pamamagitan ng video teleconferencing upang magampanan pa rin umano niya ang mga tungkulin sa Senado. Wala namang pagtutol dito si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Eco, ngunit inatasan ng depensa na magsumiti muna ng formal na motion. Samantala, kapwa humili ng postponement ang mga kampo ni na Estrada at Bunuan. Dalawang beses na sinuri ang blood pressure ni Bunuan. Ayon sa CIBG, mayroon itong hypertension at diabetes. Kaya kailangang bantayang mabuti ang kanyang kalagayan. Dahil dito, nagkasundo ang kanyang abogado, mga doktor mula sa PNP General Hospital at ang hukuman na hindi muna siya maaaring maarin ngayong araw. Sumang-ayon din ang kampo ni Estrada sa pag-urong ng pagdinig. Dahil dito, itinakda ng Sandigan Bayan ng arraignment at pre-trial ng dalawa sa Webes ng hapon, June 4. Sa umaga naman, ang kaparehong araw nakatakda ang kanilang arraignment para sa hiwalay na kasong plunder. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Nakalabas na mula sa PNP General Hospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan na tumaas ang kanyang blood pressure. Agad din siyang hinatid kanina sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
2: Iprinisinta na sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ito'y nang makalabas na siya mula sa PNP General Hospital. Alauna 32 nang ilabas si Bunuan mula sa PNP General Hospital para ipresenta sa korte kaugnay ng tinatawag na return of warrant. Kahapon inilabas ang warrant of arrest laban kina Senator Jigo Estrada, Manuel Bunuan at ilang pang DPWH official. Idiniretso si Bunuan sa CIDG para sumuko pero matapos ang pagproseso sa kanya, nakaramdam si Bunuan ng pagtaas ng blood pressure na umabot sa 192/100. Kaya imbes na sa Sandigan Bayan para sa return of warrant, agad siyang idiniretso sa PNP General Hospital na nasa loob lamang ng Kampo Krame. Sabi ni Police Colonel Dr. Cleto Manongas, Director ng PNP General Hospital, nasa normal na ang BP ni Bunuan na nasa 130/70. Binigyan na din ng clearance si Bunuan na fit to stand trial. Ipinapaubaya naman ni Manongas sa Sandigan Bayan ang desisyon kung isasailalim si Bunuan sa hospital arrest. Si Bunuan ay sinamahan ng isang doktor at isang nurse na magmo-monitor ng kondisyon nito habang hinahatid sa Sandigan Bayan. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: NBI sinampahan ng ethics complaint si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay na umano'y disinformation sa Senate shooting.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
4: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
5: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
11: Buksan mo, papasukin.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: It has become pointless at nagbabawian sila. Mm-hmm. Eh kaya bawal yung kakansilay mo hanggang sinadya mm-hmm. yung session. Unconstitutional yan.
15: Mm-hmm.
14: At ang lalabas dyan ay talagang nagkakaroon ng paralysis. As if we're not yet paralyzed.
15: Mm-hmm.
14: May paralysis na tayo ngayon eh, di ba?
15: Oo nga po. Eh. Bali, hindi nga ho nakaka-function na ng maayos ang Senado dahil sa nangyayari. Tama po.
14: Tama yan.
15: Mm-hmm.
14: At makikita mo, pwedeng bumalik ang House dyan sapagkat hindi sila pwede mag-adjourn na hindi nila sila sabi sa House.
15: Mm-hmm.
14: So, mabibitin rin yung trabaho ng House. Yung mga bill na ipapasa sa kanila, hindi uusad.
15: Mm-hmm.
14: So, pero hindi yan ang hinahabol natin eh.
15: Mm-hmm.
14: Makinig lamang ang magmamayan at magmarsid. Ano nangyayari sa Senado ngayon?
15: Mm-hmm.
14: Sunod-sunuran lang yung mga tao sa majority. Ewan ko kung it's a reflection of kakulangan nila sa pagsunod sa Constitution.
15: Mm-hmm.
14: As sinasabi ko, even in the kingdom of the blind, even the one-eyed man is king.
15: Mm-hmm.
14: Isang tao lamang ang nagpapaikot sa kanila at sumusunod sila na hindi sila papasok.
15: Mm-hmm.
14: At bakit ganun? Dahil lamang sa kagustuhan nila, marami. Magbula nga nang dumating, mukhang patugo tayo na haharangin nila yung impeachment.
15: Mm-hmm.
14: At ito ay may habit na si Cayetano eh.
15: Sa
14: halos ganyan na ginawa niya nung speaker siya.
15: Opo.
14: Nung pinapalis siya, in-appoint, sasabihin ko ng in-appoint, dahil laki lamang presidente na hindi dapat makialam,
15: mm-hmm.
14: si Duterte noon, nagkaroon ng agreement, gentleman's mm-hmm. agreement, di umano, na 15 months si Cayetano, after 15 months, uupo si Velasco, di ba?
15: Yes.
14: At nangyari, nung dumating na yung 15 months, ayaw niya na, at ang sinisigaw niya nung araw, pareho na naman ang sinisigaw niya, kung kayo ay may numero,
15: mm-hmm.
14: change na itong speakership, di ba?
15: Oo nga po.
14: At nangyari, sabi niya, nagkagulo na rito, may violence na, katulad doon sinabi niya last week, ina-attack na ang Senado. Doon naman sa House, sinabi niya, dinestroy ka na yung mga pinto, may violence na.
15: Mm-hmm.
14: At pagkatapos later on, nagmukhang tanga siya, nasabi kong tanga at talagang insincere because nung sinabihan siya ni Duterte, tumigil ka, nag-apologize siya kay Duterte.
15: Mm-hmm.
14: At sabi niya, hindi niya raw na masyadong nahagip mali raw siya doon sa pag-handle niya ng issue at doon niya lang binigay. Mm-hmm. So nagulo ang House, ngayon naman ginugulo ang Senado. At duminsan siya inaalis siya sa Senado, anong ginawa? Yung accusation ngayon na pinutol yung internet, na pinutol yung air conditioning, yan na naman.
15: Opo.
14: So this guy is a creature of bad habits. Dapat tanggalin na talaga yan. Sinabi ko na last week, tanggalin na yan.
15: Mm-hmm.
14: Because pagka ganyan, parang cancer yan eh. Mm-hmm. Tanggalin na yung cancer bago pa kumalat.
15: Oh, Senator, ganito, I'm sure at one point nagkasabay kayo sa Senado ni Senator Alan P. Nagkasabay ba kayo sa isang term po? Ano pagkakilala niyo sa kanya? At kamusta yung Alan Peter Cayetano, na Senator Alan Peter Cayetano na naabutan niyo noon at dito sa nakikita niyo yung Senator Alan Peter Cayetano na ito?
14: Hindi ko na kailangan yung pasamaan dating niya eh. Mm-hmm. Sinabi ko na yan sa speaker sa House. Mm-hmm. Dumating sa Senado, ganun na naman ang ginawa. Sa akin, foolish, immature, and unstatesmanlike. Pero bitin mo yung buong bansa, lahat ng mga general na ipopromote, hindi ma-promote, walang commission appointment. Ah, lahat ng batas na dapat gawin, hindi magawa, isa health, sa education. Eh, anong mangyayari sa bayan natin? Why do we elect people? Ito yung dapat hudyat sa bayan na maghalal kayo ng taong may talagang kakayahan, hindi lang kakayahan, may moral leadership and courage, hindi yung retaliate ng retaliate para lamang sa kanyang ego.
15: Opo.
14: This guy has a very big ego. Hindi na kasi sa Senado yung ulo niya.
15: Mm-hmm. Tsaka ano ho, di ba? Dapat bilang leader, dapat pinag-unify niyo po eh. Yung Senado, pero hindi eh. Siya pa yung lumalabas, well, yung lumalabas na namumuno dito sa boycott.
14: The first job of a leader is to unite, to create order and harmony.
15: Mm-hmm.
14: Hindi yun ang ginagawa niya. At dalawa ang mukha niya eh. Kumisan, nag-quote ng Bible.
15: Mm-hmm.
14: Kumisan, mukhang mabait, lubong luhod. Pero sa totoo lang, look at the actions. Ang action niya ay talagang pahamon. Yung nga sinabi ni Senator Pimentel na dati Senate President, talagang hindi mo mapipigil yan. Palaban ang tingin niya sa kanya eh. Kala niya matapang sa doon eh.
15: Mm-hmm.
14: At makita mo, pag nagsalita, kala mo may hinahon. Pero ang totoo niyan, masyadong malalim ang laro niya na talagang ginugulo niya ang isipan at ang unity ng Senado.
15: Mm-hmm.
14: Mas mataas yung interest ng publiko kaysa sa interest niya.
15: Mm-hmm.
14: At nakikita na nawawala ng pag-asa. Hindi ba tayo nahihiya, Jack?
15: Opo.
14: Pero mga presidente ng Vietnam, isang bansa, pupunta sa Senado, kinala sila.
15: Mm-hmm.
14: Kinala sila. Nakakaya yun. Dapat happy siya. Bibisitahin siya. Pero ano nangyari? Kinala sila.
15: Mm-hmm.
14: Dahil magulo siya. Yan ang problema.
15: At kahapon nga po, ay nung dumating si DILG Secretary Remulla, ay nakipagsagutan pa siya dahil gusto niya ay escort palabas si Senator Jinggoy at ayaw niya iparesto sa loob po ng Senado.
14: Kaya nga, abogado pa naman siya.
15: Mm-hmm.
14: Eh, ang nangyayari tuloy eh, may lawful orders eh.
15: Mm-hmm.
14: The very beginning, arresto si Bato, pinarang na nila. Ay, kaya nga, dapat ako, sa akin, pagkakasuhan ko rin niya si Cayetano dahil hinara niya yung lawful orders ng, na dapat arestuhin.
15: Mm-hmm.
14: E ngayon na naman, inaharang na naman niya. Kunyari, sasabahan niya pa. Pagwapo pa siya, sasabahan niya si Estrada.
15: Opo.
14: E ano pang ginawa niya? Ano sinabi ni Estrada sa kanyang speech? Hindi ako magpapasweldo sa Senado. Hindi ko ako maghingi ng proteksyon. Sino ba ang nagbigay ng proteksyon kay Bato?
15: Uh-huh.
14: Di ba, ang Senate President? Di ba, kahapon niya na naman ang sinasabi niya?
15: Mm-hmm.
14: Hindi dapat gawin niya dito sa Senado? Are you above the law? Napaka-basic yan. Yan ang una. Kaya tayo may batas para pareho ang trato.
15: Mm-hmm.
14: Hindi ka special. Hindi ka anak ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Kaya ang Diyos may law.
15: Mm-hmm.
14: May moral law to do good and avoid evil.
15: Senator Gordon, yun pala, no, tukol doon sa sahod na yan, ang sinasabi ni Senator Jinggoy ay voluntary na ipinasususpindi niya ang kanyang sahod. Ano ba talaga? Talagang sinuspinde dahil nasangkot siya sa kaso or pwedeng voluntary ba ito? Ano po ba talaga ang totoo dyan?
14: Kung ayaw niya tanggapin,
15: mm-hmm.
14: hindi mo tatanggapin. Meron kami noong araw, hindi namin tinatanggap, eh, di ba? Maliit na bagay sa akin yan eh. Mm-hmm. Ang issue doon ay yung paglabag nila sa batas.
15: Mm-hmm.
14: Alam mo, defense yan eh. Pagka nagpupunta ang polis at ginagawa nila lawful duty, ang presumption,
15: mm-hmm.
14: that they're doing their good duty. Mm-hmm. Yun ang presumption. Eh bakit mismo presidente ng Senado, haharangin niya? Eh, nakita na may mga president yan. Hindi na nga pinayagan na sila, Laila de Lima, nagpakita. Sinasabi ko, man up.
15: Mm-hmm.
14: Para sila marunong maging tunay na lalaki na katulad halimbawa ni Leila, nagsumabay siya sa Juan. Sir Lacanianes, kinulong.
15: Opo.
14: Eh, ang dami ng ek-ek na talaga hindi dapat. Nakakasakit lang at nai-stress ang tao sa kanila.
15: Mm-hmm.
14: Ang trabaho nila, dapat magpakita sila that we are one country. Mm-hmm. I appeal to all the members of the Senate, mag-meeting kayo. Mm-hmm. Unite. Unite. Pag-usapan nyo, itong gagawin natin, hindi yung pinag-aawayan nyo yung inyong personal interest.
15: Mm-hmm. Senator Genito, may binanggit kayo na paglabag sa konstitusyon na itong pangatlong araw na nga na hindi pag-adjourn. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Article 6, Section 16. Kung sakali ho ba nilabag nila itong constitution na ito, sino ang pwedeng magreklamo? Pwede ba yung minority ang magsampa ng ethics complaint laban
14: house,
15: sa kanila?
14: Ang House. Or even a member of the minority can do that. Mm-hmm. Because ang nagiragawa nila, what are you trying to avoid?
15: Mm-hmm.
14: Ang ina-avoid mo, magkaroon ng paralysis, hindi gagalaw yung legislative mill, yung trabaho ng Kongreso.
15: Mm-hmm.
14: Ay, yung trabaho ng dalawang Kongreso, dalawa yan, ha?
15: Opo.
14: Lower House at Upper House. Pag hinaharang mo yan, tipigil yan. Mm-hmm. At ano mangyayari? Sinabi ko na, maraming batas na hindi mapapasa, maraming committee hearings na hindi magagawa, appointment ng mga kawali ng gobyerno, katulad ng mga sundalo, hindi mangyayari.
15: Mm-hmm.
14: That is paralyzing and preventing the government to move.
15: Mm-hmm.
14: Kaya makikita mo, ano nakatenga? Yung Magna Carta ng Barangay Health Workers,
15: mm-hmm.
14: Anti Hospital Detention Bill, yung confirmation ng limang AAP generals, yung bills granting citizenship, yung Senate impasse also comes as the chamber prepares to tackle Vice President Sara Duterte's impeachment,
15: mm-hmm.
14: as well as looming budget deliberation for the 27th National Expenditures Program.
15: Opo.
14: Eh, lahat ginagawa niya, labag lahat yan, hindi niya magagawa yan. Senate President ka pa naman, dapat ikaw ang timon,
15: mm-hmm.
14: ikaw ang nagpapatakbo para bumilis ang legislatura.
15: Mm-hmm.
14: Eh, ang itinofocus nyo, political maneuver, ilalagay mo si Marcoleta para kunyari, hahabulin niya yung flood. Eh, siya mismo eh.
15: Mm-hmm.
14: Si Project, siya mismo, si Marcoleta, nagdala ng testigo na palpak. Di ba?
15: Opo.
14: Hindi na nag-appear pagkatapos. Peke pa yung kanyang notary public.
15: Mm-hmm.
14: Eh, bakit? Yun lang eh, pwede questionin na eh. Eh, pinipilit niya, maglalabas raw na, magpapakita raw ng batas na nangulimbat yung mga sa flood control.
15: Mm-hmm.
14: Pero tignan niyo yung kanyang press conference. Kaya na, pinapanood ko siya doon sa isang sinasabi niya, nakakaawa ng bayan, naawa ako sa bayan. Pero mo sinasabi niya, masawa ba yung kumuha ng pera?
15: Mm-hmm.
14: Ang ginasus ko naman, kaya lang hindi ko ni-report dahil yung kahilingan ng mga tao. At mm-hmm. sinabi pa niya, oh, tanggapin mo na yan, hindi ka makakabayad. Ang utang mong utang na loob, ano ibig sabihin nun? Pagka may kailangan yung mga nagbigay sa kanya balang araw,
15: mm-hmm.
14: eh talagang sisigilin siya ng utang na loob.
15: At oh. Nakompromiso na po siya.
14: Correct. At yung ba ipapakita mo na ilalagay mo, mm-hmm. eh talaga lalabanan ka ng mga senador yan.
15: Mm-hmm.
14: Di ba?
15: And ito,
14: problema eh.
15: Oh, Senator, ganito, dahil nga sa every week na lang may nangyayaring sitwasyon dyan sa Senado, natatakpan na yung mga ibang issue. Kasama na dyan yung nalalapit na impeachment trial. Kasi dapat hindi rin natin makalimutan nasan na yung investigation doon sinasabing naging shooting. Kung sino ba talaga ang dapat managot doon? Kung talagang stage ba yun? Tama po ba?
14: Alin na managot siya?
15: Yung doon po sa ano, yung sinasabing stage na shooting, nalalan nyo po?
14: No, oh, yeah.
15: Diba? Wala na ho na balitaan kung may internal investigation na ginagawa.
14: Hinugulo nga nila eh. Ang panila eh, confuse the enemy.
15: Mm-hmm.
14: Divide and rule. Yan ang mga ginagamit dyan. Lahat ng tinulo sa kanya ni Machiavelli.
15: Mm-hmm.
14: Na i-divide mo, confuse mo ang tao para mawala. Eh dapat yung kanyang sergeant at arms na point. Halata-halata naman eh.
15: Mm-hmm.
14: Naklase ni Bato. Sus Mario Joseph, inilagay niya. Wala pang isang araw, dalawang araw, nagkagulo na, nagpaputok. Mm-hmm. Iyon lang magpapabuto ka ng maraming tao doon. Eh kung talagang totoo may puto ka, dinunahan mo, di maraming namatay sa media.
15: Mm-hmm.
14: Di ba?
15: Kaya nga po.
14: Bakit mo ba? Yan talaga. Huwag natin, itignan natin ang totality ng nangyayari.
15: Mm-hmm.
14: Na talagang ang pakay ay guluhin ang Senado. Tila guluhin para hindi na matuloy ang impeachment. Eh samantalang 72% ng bayan na tao, 79,
15: mm-hmm.
14: gusto matuloy ang impeachment.
15: Opo.
14: Di pinuproteksyon niya. At sila, alam pinapakita niya, sunod-sunod na siya talaga.
15: Mm-hmm.
14: Noon ang gulo sa House, inappoint na nga siya ni Duterte.
15: Mm-hmm.
14: Tapos sabi niya, sorry po, hindi ko lang naintindihan ang issue. I apologize. Sorry. sa atin, sorry ang bayan.
15: Opo. Uli lang po, huling mensahe na lang po ulit, Senator Gordon, kasi marami na rin talaga humihingi ng resignation ni Senator Anan Peter Cayetano. Ano po mensahe nyo sa mga current senators po, pati na rin sa ating Senate President?
14: Totoo lang, sinabi ko na yan 3 days ago. Ako nauna dyan. Maganda rin sinabi ni Pimentel. Hindi naman yung unang-unahan. Tama yan. Dapat mag-resign. At dapat ang appeal ko doon sa members sa majority, meron pa naman matitunod doon, eh pigilin nila yung kanilang namumuno sa kanila at nilalagay ang bayan sa peril, sa danger, sa kaguluhan. Dapat mag-appeal sila na tigilan na yan at maging statesman sila. At nakita nyo ba yung sinabi ng mga pamilya ng mga dating senador bago mag-Barcelo? Hindi sila umiiyak, hindi sila nagugulo, walang putukan. Eh, talagang ganyan eh. Ilan sa loob ng 1 linggo na magmula na dumating yan, naging salot na yung Senado.
15: Okay, nako, maraming salamat po Senator Richard Gordon sa inyong oras na binigay dito. Maraming salamat po sa inyong insights at magandang gabi po.
14: Talaga nakakasikip ng dibdib. Very frustrating.
15: At talaga nakaka-disappoint po bilang kami mga taxpayers din po.
14: Thank you.
15: Maraming salamat po.
14: God bless.
4: Inilitan niya ng Senate Minority ang mga panukalang batas para sa mga ordinaryong Pilipino na naantala dahil sa pamumulitika ng mayorya. Kasunod na rin ito ng pang-iisnab ng mayorya sa sesyon ng Senado ngayong araw. At live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
16: Yes, Nina, nagkaisang humarap nga kanina ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc at inisa-isa nga nila yung pagkadismaya pagdating dito sa mga batas na hindi na makausap dahil sa ginagawa ngang pang-hostage umano ng mayorya pagdating dito sa mga batas at ginagawa nga nila ay pinupolitika lang ang buong Senado. Ilang mga Senate bills rin ang hindi napasadahan ngayong araw dahil sa boycott ng majority bloc. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nangihinayang sila dahil maraming batas ang kailangang maasikaso. Hinintay ng minority bloc ang mga mayorya sa senador, pero ayon kay Senator Kiko Pangilinan, may abiso umano sa Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Montales na hindi tuloy ang session ngayon. Hindi rin daw nirespeto ng mga senador sa mayorya ang kanilang institusyon, kabilang sa nantala ang Philippine citizenship ni Benny Boatwright III at ni Matthew Ramos. Maging ang amendment sa Senate Bill 1511 ni Senator Risa Ontiveros na naglalayon na proteksyonan ang mga pasyente na hindi makabayad sa mga ospital. Nasa linya rin sana ang Magna Carta for Barangay Health Workers, pati na ang Senate Bill number 1990 para sa mga agricultural and fisheries cooperatives. Pag-uusapan rin sana ngayong araw sa sesyon ang The Indigenous People's Rights Act of 1997. Lahat daw na mga yan na nasa agenda, hindi umusad dahil umano sa boycott o pang-iisnab na ginawa ng mayorya. Narito ang payag ni Senators Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan.
17: What happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
18: Humingi pa lang kami ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third reading sana and I told them I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Dapat dun sa walong naka-agenda today, dapat dalawang agri bills makapakikinabang sana ang ating mga magsasaka at magsasaka at yung citizenship bills, lahat hindi na-actionan.
16: Niya tinawag nga rin ng mga ng Senator Minority Bloc ang ginagawa ng Majority Bloc na pang-isnab na pagtalikod sa trabaho dahil nanghihinayang nga sila dito sa mga batas na dapat ipapasa na ngayong araw. Niya,
4: Oo, JM, kanina kasi si Angela na nandyan rin sa Senate, ano, tinanong ko siya about yung balita na pinatayan ng wifi at ng aircon dyan sa Senado. Ano? At sabi niya may memo na nagsasabi hindi naman daw ito nangyari. Ano ba ang totoo, JM?
16: Ninya, iyan din yung nilabas na memo kanina ng Senado na, tinataliwas nila yung sinabi ng nasa minority senators na yun nga, pinatayan sila. Pero base dun sa ilang mga nakita natin na videos online, pati na rin yung mga videos na mga, katulad din Senator Risa Ontiveros, pati na rin ni Senator Rafi Tulfo, na yun nga, pinatayan sila ng ilaw at yung iba nga ay nagre-reklamo dahil pati yung wifi daw na wala. Pero nagkataon lang daw yan base dun sa memo na inilabas ng Senado at hindi daw yun na kumbaga tinaliwas nila itong mga sinasabi ng mga senador. Pero kanina nung na-interview natin to si Senator Erwin Rafi Tulfo ay kinonfirm naman niya talagang nagkaroon nga ng kumbaga pagpatay ng wifi pati na rin nung aircon dito sa loob ng plenaryo. Ninya.
4: Kasi alanga naman nagsisinungaling at nag-post pa sila, hindi ba? JM. Pero kahapon ba yan? O yung ngayon? What about today? Yung no-show na naman yung majority block. Ano ang sitwasyon dyan sa loob ng plenaryo?
16: Kanina ninya ay isa-isang ang dumating itong mga senador dito sa plenaryo, especially yung sa minority block dahil nga absent yung nasa majority. Pero kanina wala namang nangyaring pagpatay ng aircon pati na rin ng wifi kasi medyo mabilisan ng bandang mga pasado alas 3 lang, mga 3:18 ay nagkaroon na nga ng confirmation na hindi na nga daw matutuloy ang session, sabi ni Senator Kiko Pangilinan. Base na rin yan doon sa abiso daw ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Senate Secretary. Ninya?
4: Alright, maraming salamat, JM Pineda. Pag-usapan naman natin ngayon ang mistulang power struggle dyan sa Senado kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita.
19: Magandang gabi, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga tagapakinig.
4: Okay, kanina narinig niyo po si Senator, former Senator Dick Gordon, ano? Inaasahan ko ngayon kung ano naman ang sasabihin mo. Pero kanina, nag-post ka na sa iyong social media, tinawag mong disgrace si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit niyo po nasabi ito?
19: Well, unang-una, di ba, halatang halata na kapit to ko sa kapangyarihan to si Alan Peter. Matandaan natin ha na hindi lang to unang beses ang ginawa niya. Dati, nung nagkaroon sila ng struggle do sa speakership niya with Velasco, ang ginawa niya kinuha niya pa yung seal ng House of Representatives, no? Ngayon naman dito dahil merong struggle, power struggle and dyan sa Senado, ang ginagawa niya ay na-hijack niya yung buong Senado. Kasi hodan na at wala na siyang pakialam doon sa pagtatrabaho, wala na siyang pakialam doon sa welfare ng mga mamamayang Pilipino pagdating sa mga kinakailangan na mga batas, no, na maipasa, yung mga measures na kailangang maipasa niyang Senado at saka yung mga appointment, confirmation na kailangan gawin. In other words, yung mga trabaho para sa mamamayang Pilipino, wag na, wala na. Ang importante ay manatili siya sa kapangyarihan, which is a disgrace, no? So talagang tong si Alan Peter, ang tinitingnan niya lang ay yung sarili niya, kasama yung mayorya na sumusuporta sa kanya at wala na silang pakialam doon sa welfare ng mamamayang Pilipino. Ngayon ang sinasabi nila na nakakatawa is nag-walkout rin naman daw yung minority. Una, ang layo naman ng pinag-walkout ng minority, di ba? Technical rule yun. Kumpara doon sa kanilang hindi pagpasok na hindi mo alam kung anong dahilan. Yun yung una, hindi yun independent. Pangalawa, huwag nila ikukumpara yung sarili nila sa minority. Bakit? Majority sila eh. Ibig sabihin ko, majority sila, sila ang may control ng floor, sila ang may task na mag-make sure na yung mga priority measures nila bilang silang majority ay maipapasa. Ngayon, bakit di sila pumapasok para maipasa yung priority measures nila? Yung minority can walk out all they want. They're the minority. Ang trabaho ng majority is to hold sessions. Ang trabaho ng majority is para ipasa ka lang priority bills, no? So kung merong may trabaho dito in particular na ma-maintain ang session ng Senado, sila yon. hindi ng minority. They are not apples to apples. Magkaiba sila ng role. Ang majority ang nagkocontrol ng Senado, ibig sabihin sila dapat na nagpapaandar ng Senado. Pag hindi umandar ang Senado, most likely kasalanan ng majority. It's all a reflection of poor leadership. Kung ikaw ay Senate President na hindi makapag-maintain ng quorum, eh may malaki ang problema mo.
4: Ayun nga, at ngayong 11-11 na ang bilang. Majority pa rin ba si Alan Peter or si Senator Alan Peter?
19: Eh, kaya nga ayaw magpatawag eh, no? Kasi natatakot yata sila eh, na biglang nababalitaan naman nila kasi hindi naman yan mga living under a rock, di ba? Alam siguro nila na meron nang gusto mga bumaliktad. Dahil naman, kung matagal ka ng senador at talagang kahit papano, eh, gusto mo namang protektahan yung institusyon ng Senado, you really cannot accept the kind of Alan Peter Cayetano na kunyari pinoprotektahan yung institusyon ng Senado pero lahat ito palusot lamang. Pinoprotektahan niya yung kanyang leadership, no? So sa aking palagay, mukhang hindi na siya majority kaya ayaw niya magpa-call ng session kasi patatanggal na siya bilang Senate President.
4: At may mga nagsasabi na dapat mag-resign na siya. Ano po ang masasabi niyo dito?
19: Dapat sa lalong madaling panahon kasi sabi ko nga lagi niya, no, it's all a reflection of leadership. Kung hindi ka man lang makapag-hold ng session, which is the bare minimum, bulwagan dapat siya na pinag-uusapan ang mga polisiya para sa sambayan ng Pilipino at hindi ka man lang makapag-hold ng quorum, makapag-session, eh mukhang wala kang silbi bilang president, bilang Senate President. No, tandaan natin ha, there are instances in our life na kahit gano'n tayo kagaling, kung tayo ang divisive, kung tayo ay hindi makakuha ng suporta, eh baka pag-isipan natin at pag-reflect tayo, baka tayo ang problema at mas maganda siguro na ibigay na lamang yan sa iba, no? Pero ang ina-assume kasi natin, eh may hiya si Alan Peter Cayetano, no? So kung magre-resign ba siya, kahit na manawagan tayo lahat dito, no, magre-resign yan only if it benefits him at only kung meron na silang plano sa mayorya. Pero hindi yan magre-resign as if nagsasacrifice siya, no? Never yung mangyayari kay Alan Peter Cayetano kasi kung nagkukot ka naman ng Biblia at dinadamay mo ang Diyos sa mga kabalustagan at kahibangan mo, eh malamang, no, wala ka ng konsensya, no? So he will not resign, and if he does so, it's also because of his selfish interest and nothing.
4: At sa gulo ng majority at minority ngayon, kakayanin ba ng bagong Senate leadership maging patas at independent sa impeachment trial ni VP Sara?
19: Actually, Aninya, gusto ko nga i-correct, eh, no? I don't think gulo to ng majority at minority, ha? Gulo lamang ito ni Alan Peter at ng majority. Yung minority pumapasok, eh. Yung minority wanted to discuss yung provisions first pero pinipilit niya mag-divide the house na, eh. Diba? Gusto magtrabaho ng minority. So ito ay hindi gulo ng minority at majority. Gulo ito ng majority, gulo ito ng leadership ni Alan Peter Cayetano. At kung magkakaroon ng bagong Senate President, eh sa aking palagay, eh pwede magkaroon ng chance, no, na maging patas para sa impeachment. Pero for so long as Alan Peter is there, eh kita naman natin, diba, yung araw na kinuha niya yung kapangyarihan ay yung araw ay nagbobotohan ng Kamara. The purpose of this is really to actually block the impeachment or to at least make sure that he is the presiding officer para masuppress yung mga ebidensya. Hindi dapat tayo pumayag.
4: Sa tingin niyo po ba ay hahantong talaga sa hatol ang trial na ito o madadaan lang sa legal technicality at delay na naman ng kampo ni VP Sara?
19: Nananalangin tayo, no? Kasi lagi ko sinasabi, Ninya, no, na we have to make our institutions work, no? So ibig sabihin, yung institution natin kahit na ganyan yan, no, eh kailangan we have to go through it. Kaya nga si Laila De Lima, kahit na hindi siya nag-expect noong una ng patas na trial kasi nga political persecution, she underwent the process and she fought through the process. Tayo rin siguro, no, kahit na ganyan yung Senado, kailangan manalangin tayo at umasa tayo na kaya nila maging patas at ipaglaban natin na maging patas, maging patas sila. Kung hindi, we have to go to the streets and we have to make our institutions work.
4: Okay, and lastly po, bakit malaking legal at political statement na sa regular jail dinala si Senator Jinggoy sa halip raw na sa Senate custody o sa VIP custodial center?
19: Well, malaking statement yan, pero nakakapunta ko lang doon sa Payatas, eh, 3 weeks ago. Alam mo, okay, ha? Okay yung jail cell na yan kumpara doon sa mga regular jail na makikita mo doon sa mga presinto. Maayos naman yung kondisyon nila doon, no? Hindi sila overly cramped, no? At maluwang naman doon, no? Having said that, at least hindi sila sa VIP custodial center. Sana ganyan, di ba, na makikita natin unless may life threat sa kanya, may threat sa kanya, para nangyari kay Laila De Lima noon na talagang kalaban siya ng administrasyon. yon, 'di ba? Eh dapat talaga sa regular cell yan. So at least makikita natin na medyo patas, pero I would suppose, no, na mayroon pa ring special accommodation yan dahil siya naman ay senador ng Republika. Pero at least nandun siya sa regular na kulungan.
4: All right, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.
15: Samantala, itinanggi ng Malacanang ang paratang na nanghihimasok ito sa Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
20: Ilang araw matapos ang abulan sa loob ng Senado, putukan na hanggang sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa. Ganito naman ang eksena sa Senado kahapon nang arestuhin si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Magulo. Nagkasigawan hanggang tuloy ang iniwan ng mga senador na kabilang sa majority block ang Senado sa gitna ng kanilang sesyon. Para kay Senate President Alan Peter Cayetano, ipinaglalaban lamang nila ang pagiging independent ng Senado. Pero binultahan ito ng Malacanang.
21: May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate.
22: Senate independence? Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? San ba nakialam ang Pangulo?
20: Gate pa ng palasyo, hindi dapat gawing kanlungan ang Senado ng mga may pananagutan sa batas, kahit pa man isang senadora.
22: Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
20: Dahil hindi nagpakita ang mga miyembro ng mayorya sa sesyon na matapos arestuhin si Estrada, aminado ang palasyo na may pangambang hindi maisa sa batas ang mga priority bills ng administrasyon na layong makatulong sa bayan.
22: Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
20: Para sa palasyo, hindi dapat talikuran ng mga senador ang kanilang tungkulin para lamang sa naturang isyu. Iginit ng Malacanang na magpapatuloy ang kooperasyon ng ehekutibo sa Kongreso kahit sino pa man ang mamuno sa hangaring na maipasa ang mga top priority bills. Samantala, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na hindi hahayaan ng minorya na walang mananagot sa nangyaring Senate boycott.
23: Siguro, next move is we'll think kung ano yung pwede namin gawin para naman yung mga abala na ginawa nitong majority, may balik sa kanila.
20: Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Tataas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kasunod ito ng paggamit ng Meralco ng mas mahal na diesel at liquefied natural gas bilang panggatong. Nagkaaberya kasi ang transmission lines ng NGCP na nagresulta sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid nitong Mayo. Buwaba naman ang singil ng kuryente sa Visayas dahil nagkaroon ng serye ng yellow alerts doon. Nabawasan kasi ang binabayarang line rental dahil mas kaunti ang inaangkat na kuryente mula sa Luzon at Mindanao.
4: Isinusulong ng DepEd sa National Brigada Eskwela ang digital learning na layong gawing mas accessible ang edukasyon sa mga mag-aaral. Yan ang umaarangkadang balita ni Jam Nueva.
24: Mas pinagtibay ng Department of Education ang pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang isulong ang digital learning sa ginanap na National Brigada Eskwela 2026 sa Kabadbaran City, Agusan del Norte. Sa pangunguna ni Education Secretary Sonny Angara, binigyang diin niya sa kick-off program ang kahalagahan ng mas pinalawak na bayanihan sa pagitan ng pamahalaan, lokal na opisyal, pribadong sektor at komunidad upang matiyak ang kahandaan ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase.
25: Sabi ni Yusek Peter, ika daw ka ng classroom. Minimum, mahina na yung 30 million, bibigyan po natin ang 30 million worth of classrooms dito sa Kabadbaran City.
26: If we want quality education, we really must concentrate on our schools.
24: Isa sa mga tampok ng programa, ang presentasyon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DepEd at mga national partners na layong patatagin ang institutional support para sa mga programa ng kagawaran at mga inisyatiba sa paaralan. Bilang bahagi ng modernisasyon ng edukasyon, inilunsad din ang DepEd Caraga Blended Learning 4.1 na naglalayong palawakin ang flexible learning system sa rehiyon. Kasabay rin ito ang turnover sa mga tablet ng magpapalawak ng access ng mga mag-aaral sa digital learning tools at resources. Ayon sa DepEd, ang mga inisyatibang ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na gawing mas inklusibo, makabago at accessible ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng matibay na partnerships at teknolohiya.
0: Talking about priorities, actually we have a lot, but knowing that there are a lot of students every year, every school year, the enrollment is increasing. That's why our priority with my co-principal is the building. We need a lot of buildings. That's why we want to partner with our sponsors because we want this to be realistic. Lack of classroom, that's one of the things that we need to improve in order to take away the shifting.
24: Pinuri rin ang kagawaran ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan, stakeholders at volunteers na naging katuwang sa matagumpay na pagdaraos ng Brigada Eskwela 2026 kick-off sa Caraga Region mula sa Kabadbaran City, Agusan del Norte, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Nanguna ang National Capital Region sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2026. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
1: Muling ipinakita ng mga atleta mula sa National Capital Region ang kanilang galing matapos tanghaling overall champion sa katatapos na Palarong Pambansa 2026 na ginanap sa Prosperidad, Agusan del Sur. Second placer naman ang Calabarzon at pumangatlo ang Davao Region. Nagpasalamat naman si DepEd Secretary Sunny Angara sa pagtanggap ng Agusan del Sur sa lahat ng delegado.
2: The theme of this palaro is not written on a banner. It is written in the stories that we have all witnessed. These are golden opportunities to unlock the future. Here they were earned, training after training, dream after dream. At ngayong linggo, isang lilawigan, libu-libong pamilya at libu-libong atleta ang nagpatunay po niyan. Maraming salamat, Agusan del Sur, DepEd Caraga at sa lahat na naging parte nito.
3: Standing here today, I am both honored and humbled by the opportunity to welcome and host the Palarong Pambansa 2026 in our province. We have long looked forward to this moment, and now that our time has come, we are committed to living up to your expectations.
1: Nakatakda namang isagawa sa Quezon City ang Palarong Pambansa sa 2027. Mula dito sa Davao City, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Kaabang-abang ang pagbabalik ng Pamilyang Cosme sa big screen matapos ang ilang dekada. Buena mano naman dyan ang ilang Manilenyo matapos ganapin ang special screening ng Home Along the Riles The Reunion sa Metropolitan Theater. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
5: Naaalala niyo ba ang pamilyang nagpatawa sa ating kanya-kanyang mga tahanan? Magbabalik ang pamilyang Cosme ng Home Along the Riles, The Reunion sa big screen. Ginanap nitong gabi ng Lunes, June 1, ang kauna-unang screening nito sa Metropolitan Theater sa Maynila, na mismong si Manila Mayor Isko Moreno ang pumili bilang pagbibigay pugay sa legendary King of Comedy na si Dolphy.
6: Bakit met ang kanyang pinili? Because according to sa kwento niya rin sa akin, Dolphy was born and raised in Tondo, making him a true Manileño.
5: Dumalo mismo sa screening ang mga cast sa sina Van Dob at Jenny Quizon, Boy 2 Quizon na siya ring direktor ng pelikula. Present din sina Nova Villa, Claudine Barreto, Gio Alvarez, Maybelline Dela Cruz, Dan Cruz at Sita Astals. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Van Dob Quizon kay Yorme.
7: Mayor, saan ka manalaro ron? This one lang kami binigyan ng venue. Ngayon, ngayong gabi, binigyan mo kami ng pagkakataon, makabalik. Makabalik tanaw at makauwi. You gave us a piece of our history back. Maraming salamat po sa pagpapahalaga na ligas niya ng aking ama, si Tatay Kevin Cosme.
5: Nagbalik tanaw din si Kizon sa kanyang naging experience noong bata pa siya nang isinagawa nila ang sitcom. Ang kanyang ama raw ang kanyang naging inspirasyon para humusay sa pag-arte. Mapapanood naman ang Home Alone The Realest The Reunion sa June 17 sa mga sinehan nationwide.
8: Home Alone The Realest, Home Alone The Realest ang the best.
5: Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
4: Yan, lumaki ako dyan. Oo, so, yun.
15: Tama sa childhood kaya, natin yung Home Alone The Realest na yan. Oo.
4: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
15: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
9: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
11: Doctor Lau! Doctor Lau! Doctor Lau! Doctor Lau!
12: Ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid,

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahikala, nilasap kita sa atong naandang programa. Nga sa matag adlaw inyo kining mabati sa inyong mga radyo, katong mahilig nga magpaminaw sa atong tulumanan, ang mga panid sa kagahapon. So, salamat kay sa inyo, maaraw na yung suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Pasabot, mahigala, kamo akong inspirasyon, no? Nga dasig kay ko nga maghatag o kinabuhi sa nagkalalaing mga kaagay tungod kaninyo ang akong tigpaminaw. Panginoon ko, walay puas, walay hunong inyong suporta. Ang atong sinder karon usa ka babae nga si Lalay. Pero kini nga kaagi ni Lalay, susama sa uban bitaw nga ang kaagi nga ilang gishare, kaagi sa ilang mga suod kay nga higala. Sa iyang higala nga si Rona. Rona, amot og naminaw baron si Rona o nakahibalo ba si Rona? Lay, iwa man nimo tuod gisultire kung nahibalo ba ni imong amiga nga ang iyang kaagi imong gishare diri sa atong programa. Basin makabati siya, Lay, imor siyang sultihan. Pasabto nimo, no? Okay, pwede man mo mga higala kung naay mga kaagi nga basta nindot lang ang mga istorya, makahatag og pagtulunan, pwede ninyo himuan o dayon i-share ninyo diri sa ako ah. Para ako na sabang bahala ang paghatag kinabuhi. Nga na lang mga higala, pwede mo matawag sa atong number 0970-871-9592. Usbon ko no, 0970-871-9592. Sa dili pa, kumusta-kumusta ang mga listeners na to. Labi na sa tanan nga nagpabilin pagyapon nga naggamit sa atong mga product. So kanya to hantod karon nagpabilin nga nagsaling. Nabina sa atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Nagmintin pa ba mo mga higala, hantod karon? O baka nibiya na mo tungod kay nibalik na sa normal ang inyong mga kaugalingon. Nga wala mo gibati ba? Pero kung nabalik na sa normal mga higala, imintin lang gyapon. Kay basin og nanana sa imong kaugalingon nga mubalik na sabda ang imong problema, labi na ang pagbawas sa matag adlaw. Imbis na himo ng normal ang imong pagbawas sa matag adlaw, nga diin sa usa ka adlaw kaisa nakapagawas ka sa imong hugaw o baka kaduha sa usa ka adlaw. O katong mga bag-o na itong mga listeners nga wala pa lang sila kay balo kung unsay naa sa atong programa. Ang mga product na makahatag kinig maayong benepisyo. Labos tanan sa atong Capricorn, hibalo ko na ay mga higala nato nga nagpabilin pagyapon nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Mga higala, kung ginibalik-balikon nga dili gina maayo mga higala, no? Ang paing na nato magka-problema gyud kita na madugay. Sa sige na to, tagduha, tagtulo, tagupat o pila ka adlaw na ta magpagawas atong hugaw. Kaya na-stack na ang hugaw dito sa ilawom sa atong tinaing nga dapat ato na kanang ipagawas. Kay usa gyud ka na o number one nga makadaot sa atong tinaing. Labi na napay mga hugaw nga nangaitom na nga tuas sa ilawom sa tinaing. Matingala na lang ka mahigala nga wa mata kay bisyo sa pag-inom, dili pud ka mapasaran sa pagkaon kay naa kay daghag pagkaon. Pero nga nung naghapdos imong tiyan, nagkalata imong tinai tungod sa hugaw mga higala nga dapat na unti ipagawas. Pero tagpila pa kaadlaw, una ni mo ipagawas, dili gid maayo. Dili gid ta mahilayo sa gitawag lang colon cancer. Kay kanang colon cancer mga higala, ambot lang og nabay na libre ni ana. Kay bisan pagani mga milyonaryo, mga bilyonaryo, dili gid tahuron ilang kwarta. Kita pa ka mga pobre. No, may pa ang mga kwartahan kay mulahuti pa sa ospital. Kita diretso na gid ta mga higala. Hinoon ingon pa nila magiyahay man tas pagpaningkamot. Pero may nalang sad maka-share ko sa inyo ha. Naara sa inyo ha mga higala o ipalapos ra niyo speakers daunggan ato mga product nga akong gi-share da kaninyo. Basta ako lang mo pahibalon kini atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, gitawag kini siya og cleansing effect nga mohinlo sa atong tinay ug sulod sa atong lawas pinagis pag-ihi ug pinagis pagbawas. Mauna siya mga higala, no? Ang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Rich in fiber ka na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Tungod kay wala siya isagol nga chemicals. No, wala siya isagol nga chemicals, mga higala, ka na atong Capricorn Gold with Malungga and Santon. Makatabang na sa inyo, ha? Pwede saan mo inom ang mga high blood niya na para sa pagbawas, mga higala, makatabang na sa to, ha? Kung nasa imo, ha? Nga dili ka kada adlaw nagbawas, tagduha ka adlaw una ka makapagawas, mulakta ko sa kadlaw una pa ka mapagawas. Kung mamintin lagi na, mao na dili maayo. No, mag-suffer atong tinae diha. Magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad. Kay kutkuton sa mga hugaw, mga higala. No, ingana.
muna ato lang ipagawas. Pinagi, pagmintin, pag-inom sa kadaadlaw o Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mga higala. No? Igo na kayo na nga, makatabang na nga, tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang nag 4 pesos o 5 pesos kada timpla ninyo. Pero kung sa isa kadlaw, kaduha ka magtimpla, mahimong usa ka kutsara. Pero naaras sa imo, kada timpla ni mo, usa ka kutsara. Wala na siya i-overdose mahigala kay pure organic na siya, walay chemicals nga sagol. Oo. Inga na itong Capricorn. Huwag din ipunta sa maglisod sa pagkatulog. Kining maglisod sa pagkatulog mahigala, mo na ikapoy kayong lawas mahigala kung kulang ta kanunay sa tulog. Magkababa atong immune system, luya ta, hanto dali ra kita takbuyan og mga delikadong sakit. Di pa ta makatulog, tungod kay nitukar atong insomnia, napay laing sakit tungod kay baba na atong immune system. Amo na na, hantod maglubog na nun kita sa banig tungod kay gibaliwala na to atong problema. Gipalapos ninyo speakers daunggan ninyo atong ginashare. Basta mahigala, wala man ko magpugos. Nagpahibalo lang ko. Nara sa inyo ha, no? Kay ngon palagi, mag-ihay bitaw Kuya Arn. Ingon pa nila, mawara mag-iapon Kuya Arn, mawala magitaning kalibutan. Tinood na, wala gawin mo bato din sa kalibutan. Tinood gina siya. Pero, may nalangsab nga ikauban nato ang atong mga mahal sa kinabuhi sa taas-taas nga panahon pinagi sa pag-amping sa atong kaugalingon. Uban sa atong Capricorn, Gold with Malunggay and Santon. Kung mutisting mo niya na mahigala, Antumos Pharmacia, no, ikumplito ang pagsultis taga-pharmacia ing nga Capricorn, Gold with Malunggay and Santon. Makita ni mong usa ka pouch, may pagka-black niya na itatak nga 200 grams o may pagka-gold yellow. Na picture sa mais o mangustin o malunggay o lasa, no? Ana, mauna siya mahigala. Napon kita'y gagmay sa una

adaot sa inyong baby na nasa imong sabakan. Ayaw mo ka problema, makalinggawas noon kanian ang gitawag nga panuhot. E dili maayo ang usa ka buntis nga kargadog panuhot pag-abot sa iyang kabulanan, maglisod sa pagpanganak tungod sa kasakit sa panuhot. Muna, i-maintain ang atong orayon, kaning green ang taklob nga liniment. Pwede siya sa panakit sa kalawasan, human ka panuhoton, manakit ang kalawasan, usay trangkasuhon ka, magdipinsa ka sa barikos nimo nga di makagawas. O nindot sab ni ihaplas tungod kay sa higayon nga makapanghaplas ta labi na kini mga bata, protektado ta nga dili gyud makaduol ang gitawag nga lamok, dengue. Kining Aedes aegypti nga lamok nga maoy kasagaran mamiktima sa mga bata o mga batan-on. Diba? Kanang lamok dengue daghanay nga damage nga kinabuhi bisan pa man sa mga hamtong. Dili magkumpiyansa, no? Sa lamok dengue. Muna, manghaplas ta before ta matulog sa Orion Herbal Liniment Oil. Kining green ang taklog. Pwede siya itambal sa mga katul-katul, mga allergy. Kung nakay bun-i din ha, pwede siya butangan og Orion Herbal Liniment Oil kining green. Og nakay pangagod diha, nindot sa gihapon ni ibutang sa imong pangagod ng Orion Herbal Liniment Oil para di ka mag-antos niya na. Adunay mga balakubak sa ulo, kaspa, tanggalo na sa atong orayon. Mga kuto og lusa sa mga bata nga mga babae nga nag-eskwela sa elementary, maubog ini kasagaran makuanan og mga kuto og lusa og kuyaman. Hapyurira na inahan ang iyang buhok, lukpa, pagkahuman, putsa usa ka oras sa silupin para manhutsuhot ang atong orayon nga green ang taklob sa scalp sa bata. Matanggal gin ang mga kuto og kuyaman og lusa. Kitungod aduna siya anti-parasite properties og aduna siya kakawati. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Sa mga bukol, magkuha og gapas, butang yung Orion, itaplak sa bukol. Pagkagabi, pagkabuntag, pwede rahaplasan ang bukol. Basta imintin lang yun mahigala, ayun kalimti. Oh. Matagtiki mahigala, pwede patungan og gapas nga na yung Orion. Ang iba boss, matagtiki. Mga kaunggo. Oh, namoy mga kaunggo, nagproblema mo, makadaot sa inyo mga panit. Murakag kargadog kubal pero kaunggo di ay. Na mga kaunggos kamot, diba? Butang ilang Orion Herbal Liniment Oil para matanggal na sa hinay-hinay. Mga sakit sa ngipon, pwede kayo butang gapas nga ay Orion. Kining green ang taklob, maoy akong gipasabot sa inyong mga higala, no? Huwag dinipunta sa orange ang taklob. Kining orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabunglaw. Pang-massage lang gini mga higala. Gingon ako pang massage, pareha gyapon sa green ang taklob. Dagan siya kagamitan, pwede gyapon ang green ang taklob, ihilot, i-massage. Puro sila nindot may gala. Nakalahi lang inining orange ang taklob nga Orion, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Para sa mga higala nato nga mahilig sa mintol o bugnaw. Alam mga silingan, napakita uban pang mga product nga akong i-share sa inyo o niya. Atong taga nagkinabuhi ang maong kaagi, nga gishare ni Lalay, diri ka nato nga kaagi sa iyang higala nga si Rona. Ani alalay ang maong kaagi.

Pila ni nang? Ah, kana day. Jisang tipok ni anak day nang Mumbai. Ah, palita ko ni ani nang. Ay. Huy. Huy. Ah. Uy, lay. Ikaw man din. Ay, kaganina ko nakita sa imo ba? Nya, gisa mo sunuran tayo kapaspas kay ka naglakaw. May ganin mihunong ka din sa may lamasan. Okay, nagpalit ko nining Mumbai. At si palita sa nakay istorya-istorya siya. Nakay tagsara tao magkita. Mangistak ta. Para dito ta mag istorya-istorya. May ganang kita talay. Mau ganit. Sige na.

Onya, kumusta naman mo ni Ben? Ha, Rona? Okay lang lay. Kay sao na ba ya? Samta nga nag-eskwela pa ta sa college. Onya, mag-uban tang tulo ni Ben, wa may laing topic ninyo. Human lang gid mo eskwela, magminyo gyud mo. Wa gid ni makalintin na lay. Ay nga nung kalimtan man ako na nga, sige magkukauban sa inyo ha. Sweet ko sa inyong relasyon. Mana, hantod ka ron. Pero ang pangutana, kung madayo na ba gid ang inyong plano nga magminyo, magpakasal? Ani ni siya, paminaw lay ha. Nahala ko noon sa Manday. Oo. Padayo na mo among kaminyo on. Wow, grabe ha. So, dililay puros plano to sa unak. Madayo yung UDI. Pero, mag-iay sa may paningkamot, among relasyon maintain. Gihigugma ko niya, gihigugma po na ko siya. Kaya ang among relasyon, pito na katuig. Gani, grabe no. Pito na katuig. Mao gani, lay. Ay, unya, unsa may plano ni mo? Plano na ko lay, mo abroad ko lay. Kalayo, kung sa'yo mong trabahoan, mas maayo dito para makatigom ko. Nagsabot na kami ni Ben. Nga siya, diri lang. Kay engineer man siya. Dali siya makitag mga maayohon diri, mga trabaho. Dali siya makakwarta. Nga ako po, dito sa Laing Nasod. Dito po kumong trabaho para dali rin may makatipon. Among kwarta, usahon, di, makasalgid me. Hala, grabe ninyo, oy. Siya, nagapito na good mo katuig. Unya, hantod ka ron. Sus, grabe na lang ang mga experience ba. Dapat ba yung mga away-away sa una? Bisan wala ko? Ay na, usahay lang. Usahay, mangload ko. Kay, di ako kasabot. Pero siya rin po ang magpauli sa ko, ah. Buutan yung ganyan si Ben, no? Buutan man si Ben. Yung wala ka kamatikod sa iya nga sa inyong pito katuig nga relasyon. Wala ka kamantay sa iya nga nag-iming-iming uglain. Nangiring uglaing chicks. Kay dugay na ba yan? Mamura na mo managasawa. Wala man din noon, lay. Wag yung kayo na ba? Tapos yung siyang cellphone. Usahay, kumpiyansa na siya. Kanunay siyang cellphone. Mahilan man ako kay ang tao o lalaki nga imong ikarelasyon nga pirming tiga-amping sa cellphone nga mahawiran og lain, labi na sa babae nga iyang karelasyon. Murag, stricto siya. Pero si Ben, lay, ay, ibutang rin niya. Mato siya sa balay, ibutang rin niya diha. Nasa paliton, mugawas siya balik gikan sa balay. Pagbalik niya, tanaw na ako, wala man po eh. Makita na ako, lay. Wow ha, nakajakpat yung ka ni Ben nga buutan kayo. Tapat lang si Ben sa kualay. Sa oman po, nga, sige mo gadikit. Nanabay na hitabo ninyo. Kaduha na, lay. Wow ha, kaduha yun. Oo, lay. Kaduha yun. Saman sige maghangyo, good. Grabe lang ng kaduhag yun, ah. Unya, may gani, wala ka mabuntis. Wala man po. Murag, hindi pa siguro. Hala, uish. Lala, sige, manguli na kita kay nabusog na ko sa imong ipaistag sa kuwa. Hala, kaduhag yun mo na ito, ha? May gani, wala ka mabuntis. Wala man ino online, ambot. Eh, grabe yun mo dipinsa si Rona ba? Wala mo kung magdipinsa, walang yun siguro tong ni. Nabala din si Ben. Parti nga na. May rapod para maka-abroad pa ko. Nala, sige, sige.

0: Oh, Rona anak, ubay naman ang ipamalingkin ni mo.
1: Ah, kwan pa. Ah, na ako'y napalit para kay Ben. Kumuanis siya, ako na ipadala siya.
0: Ah, sigurado maging tumuanis si Ben, halos naman kada adlaw mo anhi kada gabi. Basi magkabaylo ba yan na inyong naong?
1: Grabe ni si Miss Papa. Asa Miss Mama pa?
0: Ah, ito ah, dito sa among kwarto. Ito ay gitrabaho. Muro ng hinlo man to. Ay, bitaw na inyong relasyon ni Ben. Pito na katuig. Hapit na siguro magwalo.
1: Aso na tuig pa, magwalo na pa.
0: O niya, unsa na may mga plano ninyo na inyong tabi niyo on?
1: Mahalag ito pag-ingon ako sa inyong abroad ko. Para dito na ako sa laing nasun mag-trabaho. Magtigom-tigom ko niya si Ben po diri. Marag yapon.
0: Ay, kimali, tumanong ito ni mo nga mutabang ka sa gasto sa inyong kasal.
1: Maluoy ko ni Ben pa, huwag siya ako pasagdan pa.
0: Ah, pwede raman ang tagod ginagmay ng kasal. Basta kay maligal inyong panag-uman, mabot ang higayon.
1: Ah, sabagay pa, pero talag sana magaling kasal pa. Yan na ilhan mismo mga tao nga mga profesional me. Hindi. Ang pasod ko ano na mong kasal pa, medyo bunga-bunga gamay.
0: Ah, sige, kamo rin pa ang pang-igo.

0: Rona, bayang gabi eh.
1: Ah, Ben, daan ko palagi mo, Anika.
0: Sumala ko, kada gabi, biya kong bisita din sa imo ha. Kay, palagi, gusto ka na ako makita ka daan, Lok.
1: Tuod, nakikipalit para sa imo ha. Ganan kaniya ng isda. Tuod dito sa rip, akong girip.
0: Eh, mo na kong giapilan?
1: Oo.
0: Oh, grabe na mo ka-sweet ha.
1: Natural. Anad-anad na ako sa imo ha. Sa gayon nga, maminyo na kita. Pag-ikan ako sa Lengnason, pag-uli na ako, 3 years pa ko dito, 4 years, 5 years. Pag-uli na ako, di. Kaya ba nun ako kung sa'y paborito ni mga Sudan or isda?
0: Mao ba?
1: Gipraktis na ako kaugalingon, Ben.
0: Salamat kaayo. Pero unta, gusto na ako. Kung mag-ipon na kita, gusto na ako na arakas balay. Para pag-uli na ako, na akong asawa, na akong mga anak.
1: Di po kumusugot yung mag-standby ko, ipatakam lang ka.
0: Maulagi na. Ay, gusto ko sa imong mga niluto. Ikaw nagtimpla ba?
1: Sige lang. Kasi maabot lang ng ahika yun. Pero hoy, magbihit ka diri ha. Sa'y gayon nga tuwan ako sa Lengnason.
0: Kamingaw sa baano eh.
1: Mag-anian ka mong kailan papag mama. Bot pa sa bot, nga bisan wala ko, naagi hapong ka din magpakita ilan mamag papa.
0: Oo, sige.
1: Para saan nga makaingon sila mamag papa nga bisan wala ko diri, naa ka. Isipon lang ni mga naa ko.
0: Sa bagay saan. Ay, kadugay pa.
1: Unsay dugay pa?
0: Sa atong kasal. Sa inaga, punta na to 4 years ka dito.
1: Sige lang, God. Di lang nato na huna-unaon ang atong ampingan, ang atong relasyon. Nga magpadayon.
0: Huwag man ay problema. Pero lang, ang kamingaw ba?
1: Akong taon lang nato. Good total para man sa ato ang luha. Sayang man gud akong kurso, nurse ko. Hibalo ba yung nurse din, mura gamay ng sweldo. Dito sila yung nasod. Ako dito, di dalir ako katigom. Ikaw, engineer.
0: Sige lang. Kung na yung mga construction, electrical engineer man ko, di kasi makabot ko ang nagdabaw na yung mga magpatrabaho. Ako ang mukontrak.
1: Ay nga, ikaw lang kidiskarte sa imong pagka-engineer. Kaya ko po, nurse, mapusta lang gina ako makatigom ta. Para madayo na atong kasal pag uli na ako. Basta pag uli na ako, preparado na daan ka, ha?
0: Kung sa mandi ay, kamingaw po daan, oy. Ay, basta ha, kung makalarga ka na, magulat ko sa imo ha. Kay, base ni noon na po yung mga nurse nga pareha sa imo ha dito, mga guwapo. Ako ba yan, dili ba ako tanto kay guwapo, guwapo-guwapo lang gamay.
1: Tunta man ay ka.
0: Pasin, mga nurse nga mga lalaki dito, buutan, mga kutis pa imo ni anak, kaya wala babulad sa init. Mga guwapo, may manguyab sa imo ha. Sayangan ka nga dili na mo dawaton kay guwapo.
1: O sa'y pagtuon mo sa ako, ah, mahiligid sa guwapo?
0: Karon wala na akong matikdi. Kaya ako, gidawat mong kunin mo nga dili ko guwapo.
1: Guwapo man ka para sa ako, ah.
0: Sa imo lagi. Pero nga manguyab nga guwapo sa imo ha, yun, kanang tunay yun nga guwapo, puti. Kaya niya nurse para sa imo ha. Base nung malimtan ako ni imo.
1: Di na may tabo.
0: Itaw ha. Bantay lang yun. Sumbagon tayo yun kang makauli ka.
1: O sa kanto? Sumbagon ko ni imo.
0: Balag babae ka. Suntukon yung rako. Katilaw yun kanina akong kumo.
1: Di na may tabo. Di ko makatilaw niya na. Kaya dilin ako na himoon. Ikaw rin ako ang higugmaon, Ben.
0: Salamat kayo. Basta ha. Hunaw-naon ni imo nga na Ben nga nagpaabot din sa itong lugar samtang tuwa ka sa Lengnason. Para singo ni Ana, pagbalik ni mo, kita na gyan.
1: Ah, sige.

0: Ang dami na ganyan mo mga gamit.
1: Abin.
0: Ma, pa. Lagyo lang sa amubin.
1: Oo pa. Hinoon, para mampuna sa inyong duha. Ang inyo lang, mag-amping mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon.
0: Amin ninyo, ma. Nabala ka ba ako? Ay, kay nga naman. Anong mabala ka ka man, Ben?
1: Kinsa di mabala ka?
0: Ma, ma. Gwapa akong hinigugma. Gwapa si Rona. Cute kay Gnaong. Mauna ipasigarbo na ako sa mga tao nga barkada na ako. Nga wala ko musipyat sa pagpili sa babae. Buutan pa, gwapa pa, cute kay Gnaong. Pag abot dito sa laing nasod, ang kaproblemahan lang na ako pa. Base na yung mga gwapo.
1: Sus, balik-balik pag ginasya ni Ana. Di lang yun na mahitabo. Bisan kinsa pa nakagwapo, bisan kung artista pa na dito sa laing nasod. Dihan na ni muna mahibalan, Ben, kung makauli na akong anak nga magpakasal na kamo. But pasabot nga, kamong duhagin magkadayon.
0: Unta, ma, pa. Basta, ha? Corona. Hibalo ko ang tentasyon para sa likod kanunay na sakiliran.
1: Oy, ikaw, kasagaran ba mga engineer, ha? Mga chicks boy ba, ha? Maunay kasagaran mga istorya sa mga tao. Ikaw, engineer ka. Nya, layo, nya, ulit tao mangyug ka. Kaya wapag kita makasal.
0: Ay, pag-unaw na ni Ana, pastilan. Dili na ko makakitag babae nga paras ni mo. Mahal, Rona.
1: Pak sure di ha, bantay lang yun ka. Ako niya'y makasumbag sa imo ha.
0: Ah, sige.
1: Ma, pa, adun ako. Ben, makamping ka ha?
0: Magpaabot ko sa imo ha. Oh, sige na anak, sakay na anak. Kamularga na ang bus.
1: Ben, adun ako. I love you.
0: Love you, Ronald. Ipakis ako. Mag-amping ka sa iyong trabaho, ha?
1: Oo, Ben, salamat. Mag-amping sa pagkater, eh. Ma?
0: Oh, sige, anak.
1: Ah, mag-amping ka dito, Rona. Oo, ma, salamat kayo sa inyo, ha? Ben, ito na ako.
0: Oh, sige. Bye-bye.

0: Engineer Ben, pastilan mo ra mag-og lonely kanunay, engineer.
1: Lonely kanunay kay wala akong partner dito sa laing nasod.
0: Ay, pastilan. Muli mo rag sigiga inom-inom.
1: Para lang muli ko ni akong kasing-kasing, mga amigo.
2: Ako pa ni mo, engineer. Maglingo-lingo ko ka diri. Good, kausi nga ni atong tigom-tigom nga imuming mga tao. Mag-sideline ba? Sideline ka onsa?
1: Sideline ko, dighan man din ha, mga paka diha.
2: Paka?
1: But pasabot niyo, mga chicks?
0: Ay, onsa man di ay, lisod pong lalaki. Na'y mga bakante niya. Engineer, pwede masada ni mo lingaw-lingawan samtang nga nagpaabot ka ni ato imong pangasawa nun, si Rona?
1: Ah, oo.
0: Sige na, onsa man tabangan ka na mo. Kaya nang ka na mo kailan din nga pwede ni mo kalingawan para bawas-bawasan mong kamingaw.
1: Sige na, mag-inom ra kita. Hindi na mag-una-una ni Ana.
2: Stila ninyo. Kamu, gani.
1: Bawa siguro ibuhato nito sa inyong mga pamilya.
0: Ah, umulay pa na akong asawa. Maglingaw-lingaw sa kundiri, oy. Ito, joke ra. Pero, engineer, ha? Pang-ingon ra kay pwede may makatabang niya. Kaya namin mga kaila niya ang mga paka.
1: Tarantado, sige na. Mag-inom na kita. Inom ra, good. Dilita, mag-isgut niya ng mga chicks.

Oy, Ben, wala malay ka makalaag diri sa balay duha na kagabi eh. Oo pa, kaya nabisi ko gamay. Unya abin niyo pa, sige sabi ko kainom. Ay, ayos sige palabig inom. Ako lang ginigihin mo, ma, ba. Para lagi medyo mabawas-bawasan ang kamingaw kay Rona. Ay, bisan unsaon niyo mo, kay tuwa na si Rona dito sa laing nasod. Mau gani pa. Kay pag muhigda ko, di ko halos makatulog, sige ko gunaw na sa iya. Wala mo kuntak-kuntak. Wala sa akong musamok sa iya pa kay... Eh, sinbisi to. Naningkamot pa to. Maghulat na ko nga siya ay mutawag sa ako, apa. Wala pa siya mutawag di ay. Wala pa saan pa. Ay, sige palabig inom, Ben. Kay makadaot, Ben, asa mong lawas. Sige lang, ma. Pag maanad-anad na ko nga bisag layo si Rona, makaya na ako bisag di kumiinom. Sige lang, undangan na ako. Talagsahan na ako, ma. Talagsahay ka na kay makadaot magyapon sa lawas. Salamat sa inyong advice, ma. Pasensya nga karon pa ko kaari kay medyo nabisi ko. Kasi pagkainom niya ng gabi eh. Di uganan mo ari diri nga nakainom ko. Unsa na lang inyo yung ikasulti. Kanang pag-inom na ako mamawaligin ha. Pa, matiyo na akong kamingaw kay Rona. Sige lang. Di naman ato hibalaan ang tuig ba nga mula pas makauli na si Rona. Oo ma.

0: Engineer, laagta karon. Rasulduhan man mi.
1: Oh, sige, kamo.
0: Ah, magpalakas mi sa imo kay tungod sa imo ha, di ba yami ka apil sa trabaho. Kung manay problema, magtinambang ay raguta. May taro, libre ho na to si engineer.
1: Sige, kargano tag overtime, walay problema. Ta, tara engineer.
0: Ah, sige, kamo magkaang taya, kamo magkamulapag. Ay, walay problema. Ay, napagkot sa bulsa kay kargano may overtime sa atong trabaho.
1: Dala, sige, sige, sige.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
2: Lita sa Muratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
1: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
2: Dili gid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog na kuno niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
1: Doon na kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
2: Oo, na dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan ng kape.
0: Okay, may galang mawag itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
4: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako day nga si Jared. Kuan mga baduwa, kukog basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit?
4: Orion herbal oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imay rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaout ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhon pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect.
6: nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Soft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod sa iyong pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
7: Hello sa inyo mga guwapo.
8: Oh. Burang ako ibut pasabot ni mo, miss ba?
7: Okay, mga guwapo man mo tulo. Oh, sa inyo ha?
8: Engineer, ikaw ni punto niya on sa atong imnon. Kamu ni magbuot. Sige. Tigay may isang case, baby.
7: Sige. Pulutan ninyo, sir.
8: Pwede, ikaw na lamang pulutan.
7: Joker, sab ka, sir, ha?
8: Bitaw. Kuya mig pinirito nga manok o kinilaw.
7: Sige, kadali lang ha.
8: Igwad kay lubot, General.
9: Ikaw nil, wala ang tanaw ni mo ang lubot rin sa babae. Mama na niya, sir. Mayroon bag, unsa man ang lubot. Agianan man ang hugaw.
8: Agianan lagi, pero, tumaw, nagkikiay pa. Engineer, pasin ganahan ka ato. May nanangot. Tambal sa kami ingaw ba nga wala imong uyab diri.
9: Ayro ko niyo sugo-sugo, ayro ko niyo tudlo eh. Hibalo ko sa akong gibuhat.
8: Di ba, basi nakalimot na ka. Unsa man, diskartehan na to. Para sa imo ha, engineer.
9: Bahala mo diha.
8: Bitaw, para mawala imong kami ingaw ni mo, sige malawag kag lonely god, sige taas ang paglanto, sige tanaw sa cellphone, nga nagpaabot, kinsa imo tawag.
9: Nagpaabot bitaw ko, Nel. Toro, nga mutawag si Rona diri sa ako ha. Kaya di ko mutawag sa iya kaya ba sinubisi. Kadisturbo ko.
8: Ayaw nagtawag dito. Dirita sa mga naa diri, di kay sige tagunauna ka nang wala diri.
9: Mahal na ko akong uyab. Pagbalik ato, magpakasal nami.
8: Maulay gani, pagbalik, kamo na. Pero kay wala man siya diri, sideline sa kadiri, mangita sa kadiri. Daghan kayo nagmamords niya. Ato isa o. Asa man, pili na kadiri o. Mag-serve din sa tuwa. Katupon, iguan kayo lobo. Tuwa pa isa o nga. Grabing dughan o.
9: Ngayon din man tanga, daghan kayo temptasyon din eh.
10: Grabe. Kauwi mo yung engineer, temptasyon. Naragod sa'yo mo pag magpatintal ka. Pero gusto ni mo, makatabang man may engineer. Unsa man na sila ka ng mga magbabayad?
8: Ay, kung naimo hire na sila o dadun sa gawas, sigurado na. Pero ambot lang kahaong naba na diri kayo. Mga servidora ko na pero mga sexy. Napa isa nga pakita-kitas dugano. Kalami ana, oy.
9: Di, panguyab eh.
8: Dili, kahit tama-tama rin itong sweldo. Para rin is pamilya. Ang ikaw, engineer, kaya dako magagsweldo.

0: Ah, mengubung dah. Ah. Oh, ada apa, Engineer? Hey.
1: Ah, sir? Masinganahan pa mo pulutan, sir, og bear.
0: Ah, sige, sige. Sige, sige, ala pa may pulutan, miss. Miss, among engineer,
1: oh. Oh, engineer, kumusta?
0: Okay lang.
1: Ah, engineer? Asin og wala kay lingaw, bakanti ko.
0: Birahe na, engineer. Mo-chip in rami.
1: Engineer, hubog na ka.
0: Naminaigda this bangko. Warang di na nga, lauta, engineer ba?
1: Engineer, na'y bakanti nga kwarto.
0: Engineer, kwarto daw si babao. Birada na, tiraning na, engineer, tiraning na. Mupaulis ako. Oh, pila man ang kwarto niyo diya, miss?
1: 500 lang. Sa kagabi
0: eh. Ah, engineer, safety na. Kaya kami, maghinainis pagpanguli. Oh, sige.
1: Ah, engineer, ihatod na ka dito sa taas.
0: Oh, sige, miss, sige. Tara, tulog ko.

0: Ulitaw ka, engineer.
1: Karon ulitaw pa, pero na ako yuyam. Tuan na kabron. Paguli ato, magpakasal mi. Paabot ko sa'ya.
0: Wala pa kamubati kamingaw kaniya.
1: Huwag kamingaw lang, miss. Grabe.
0: Basin, usa ko nga makapawala sa iyong kamingaw.
1: Ha?
0: Lingaw ang po, di mo kaugalingon, God. Ato, hiloto ni mong ulo, engineer.
1: Sige. Kaya marag nalaban akong ulo.
0: Sige. Ano yung plaster sa iyong higdaanan?
1: Mabagin ninyong trabaho din
0: eh. Oh, mag-entertain sa mga customer. Kung gusto nila. Ikaw, engineer. Ikaw na ibahala sa ko, ah.
1: Pila po'y bayad ni mo?
0: Depende lang. Kung tanan na.
1: Mau ba? Hilota lang akong ulo. Akong tangkugo. Bukto na ako, uglikod na ako. Nagaantar ng eskalibo.
0: Wow, hilot lang. Sobra na kayo ng eskalibo.
1: Baka na lang, sige.
0: Sige, tatunaw na yung ulo.

0: Engineer, pwede mo hayang ka?
1: Human akong lingod, no? Sige. Imamugong ikabayan.
0: Para malingaw ka, para ganahan ka. Okay na, tama na itong iskalibong hatag naman sa ako, ah. Kung gusto ni mo, napailain nga akong ihatag nga kalipay sa imo, ha?
1: Sige, paiguan na niya. Malipay ko nga, imo kong i-massage.
0: Dili lang massage. Ako na bahala, kay hubog na ka.
1: Sige.
0: Sigurado magbalik-balik ka, engineer.
1: Ha?
0: Pasagdi lang ko, engineer.
1: Saan ni mo ibuat?
0: Engineer,

0: Nitiyog ang cellphone engineer. Alaro na. Ako ba ka ng tubagon? Tubagon ako ni. Gaano man ay mag-away silang ako'y nakatubagan eh. Pahala sila magbulag. O ganahan ni si engineer sa ako na iyang pangasawon. Iyan siguro ni uyab. Natunggay ko ni abroad. Runa, tama. Ang tubagon ako. Hello?
1: Oh. Kinsan eh?
0: Kinsay mong toyo?
1: Tapak, kinsa dyan ni? Ganong babae nakatubag sa yung cellphone? Si Ben akong toyo.
0: Si Ben? Niasya din sa akong tapad.
1: Lago sa si Ben, niasay mo ha?
0: Hubog si Engineer Ben. Nag-inom siya din sa mo ang itrabahoan na nagpahilot siya. O ako pong gihilot. O niya, para malingaw siya, ako sing gilingaw maayo.
1: Kinsa ka man?
0: Relax lang, Ron. Pagtrabaho lang ko diri sa usa ka bar. O kami ang ma-entertain sa mga lalaki nga walay lingaw. Di asa ko ak, bago na kong gilot na nakatulog siya.
1: Magkonsa mo?
0: Lingaw.
1: Unsa?
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Sa imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladaga Daiko, taga Ruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon kay nga no. Kaya sa diha among good, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung Capricorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako day nga si Jared, ganang... Kung ano ko, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulaan ginako nga maayo din siya sa larawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mo ginaya kong gamiton. Katawaan ganyan ko sa mga kauban dito. Kay ako raw na ibatanoon ng mga plus.
5: Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba, sila na po yung looy. Kaya ano, ako raw ang puwi pamaol kada kong maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema. Tested and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya limaintain sa akong mga anak.
2: O nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay naani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar. tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok ug binuhol pinaagi sa pagmintinar ug inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. Og ay kalimot para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg ug vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel mga mulig-on ang kaugatan ug maminusan ang plaque formation ug malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves Glutathione 10 times up nga imong gamiton sa matag adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan pastilan. Pero ug muri na ka ug muri no, okay gyapon, blooming gyapon ang tanawon may gala.
0: Di asa ko ak, bago na kong gilot na nakatulog siya.
1: Magunsa mo.
0: Lingaw.
1: Unsa?
0: Nalingaw gid siyag maayo. Hello? Wala na gipaong na. Tinood bang po na si Bindris akong tapal? Natugan lang ko sa tinood. Lisod po, mamakako nga naamagid si Engineer Tiri. Ibalik na pa silpon, magawas na ko, Tiri. Tama ra. Nga, bahala kung sa'yo rason ni Engineer. Magawas na ko.

talaga eh. Sakita sa ulo eh. Oh. Ah. Uy, ako kong silpan. Saan oras na ron? Oh. Alas 5 na skadlaon. Uy. Sakita sa ulo eh. Asa ka sila ni Lugsturo? Di amok sa kwarto ni Ituod. Kinumulog kong kami eh. Ako kong silpan. Oh. Nanawag si Runa. Huwag itubang na ako. Pero, nakatulog ko gabi. Huwag kabantay, nakastoryahan na kami ni Rona. Bisa kung saan ako kahubog, pero makadumdum ko. Kasi nagtubag, Ginoo ko. Dilikha ka tong babae. Nga nagpatay. Usaw na ni. Sigurado gitubag yun sa babae si Rona. Timpa. Wala. Dos minuto sa ilang panagsultihan eh. Muna uga, istoryano itong babaeng sa kisulti niya kang Runa.

0: Boss, pwede mo kutana, boss? Oh, unsa ka na? Boss, asa itong babae nga sa tingaan si Nelly sa to?
1: Ah, si Lene.
0: Oh, ganina pa niya uli. Sa to siya oras ang balik, boss. Ah, dili pa ko sure. Bisan asa maguna si Lene good. Kaya ibalo ka, hituraan. Nagay mo hire.
2: Huh? Dili di siya mintindi, boss.
0: Ah, mag-ana-ana na maguna sila at to Spikas Bar. Kung dili mo rin diri, pangitaan lang sa mga bar. Naman na siya diha.
2: O dili siya mintindi diri, boss?
0: Depende lang. Kaya mantip naman na sila diri mo. Atiman sila mga customer. Tagaan sila ladies drink. Tiipan sila. O usahay, na makikuban sa ila sa Osaka gabi eh. Sumam, gihatod man kanya, wala mo mag-uban.
2: Maugani, boss, nga nang utana ko kay iwa man siya dito.
0: Nabay nawala sa imo, ha?
2: O, wala man yun, boss. Ako sa gitagaan sa paghilot niya sa akong ulo. Lalo ko'y pangutana ko ta sa iya, ha?
0: Ah, subaya lang ko niya gabi, basi mo balik to niya.
2: O, sige, boss.
0: Sige.

Uy, hala. Si Bin man ang nasa lamesa. Uy, magtasok pang lang taon ng tawhanan eh. Anagit siguro mga engineer. Dolo na ako. Ben? Hoy, Ben! Uy! Oh! Uy! Lay! Ikaw ba nila? Ay, kaya nang na ka makailas ako. Ako ang amiga ba yan ni Rona? Mau ganit po ako kalimot. Tapos kayong paglantaw, Ben. Lagunolo kay Rona. Grabe gud siguro imong gugma kay Rona, no? Sobra. Huwag na ko akong problema kay Rona. Dako ay mo problema kay Rona. Nakasala ko sa iya ba siya ako lang simba ko gisultihan siya sa babae? O sa'yo gisultihan sa babae? Kaya nga, kinsa na nga babae nga nakahatag problema? Paminaw sa laya. Istoryanta ka lay. Paminaw maya.

0: Hala, bantay yun ka.
1: May problema yun kulay. Mahal na ko si Rona.
0: Wala pa naman awag si Rona sa imo, ha?
1: Wala pala eh.
0: Katong una siguro siya nakatawag sa ako, ah, nangumusta na nang hidgan. Tuwa na daw siya sa laing nasod. Pero sa pagkakaruan na siya makatawag sa ako, ah. Sige lang, kung matawag sa ako, ah, pangutano na ako.
1: Lay, kung matawag sa imo, alay, kayo suod man kayo mga higala, lay. Sultihin ko, ah. Tawagin ko.
0: Ah, sige, sige. Pastilan pa sinugisultihan sa babae nga naghilot-hilot sa imo. Na, impas yun. Madaot yun, magubag yun yung mga plano ninyo.
1: Ginoo ko nila ang tanamay tabo, lay.

0: Warangin mo tawag si Rona sa kuha. Maula na sad ko nga mo sa ilang maginikanan basi gisultian ni Rona. Ang nahitabo ka na ako at tali atong babae. Basi gisultian sa babae nga nag-uban. Basti lang. Uy, dito yung cellphone. Si Lalay man eh. Eh, hello, Lay. Lay.
1: Ah, Ben, kumusta?
0: Di ako sa kwan, Lay. Gitrabaho na ako, nag-relax ako kadali. May kananawag ka, Lay, yun sa'yo balita, Lay.
1: Kasayang, Ben. Ganahin mo, ani mo si Rona akong suod nga higala nga perteng buta na pero nga nung nagpakasalain taon ka, Ben, nga nung nagpadala man ka sa mga ing anak.
0: Laywan ako tuyo, Alay. Naubog ko, Lay. Ay mo ba siya gisultihan nga naubog ko?
1: Ako siyang gisultihan. Ipasabot na huwag maayon, nasuko agad siya. Huwag ang problema.
0: Unsa, Lay?
1: Grabe gid ako pagpasabot. Ang tao dili perpekto. O niya, tanan, ako siyang ipasabot para di lang gin mo magkabulag. Pero ang problema, Ben, hugaw na daw ka para sa iya.
0: Unsa?
1: Tungod kay nagig-uban daw kag babae nga naasabar. Kay gisultihan man sa babae. Naka sa kwarto, nagpahilot.
0: Kiduko.
1: Ako na lang yung ipasulti sa imo ha. Kalimta na daw ni mo siya. Kalimta ang inyong pito katuig nga relasyon. Kay dili og dili na daw siya. Kayo na daw pag-adto sa iyang mga ginikanan. Kay gisultihan na iyang mga ginikanan nga hugaw ka na daw para sa iya. Nga nagig-uban kag babae nga bayaran.
0: Kiduko.
1: Pastilan, Ben. Nagpihibra unta ka, Ben.

nagpabilin nga nag-inusara o walay gikarelasyon. Dispirado siya nga walay salig sa mga lalaki. Kuya Arn, dalang ko taman, ako lang gishare. Para saan makaamgo ang mga lalaki? O babae ba ka? Kaya ang tintasyon, Kuya Arn, naras kilid. Dagan salamat, imo magtatampo, lalay. Dagan salamat, Lay, sa kaagi sa imong higala nga si Rona o guba ni Ben. O sa kini nga makatag inspirasyon pagtulunan sa mga babae man o lalaki, kung na'y mahilayo, dapat mag-amping, di ba? Magbihib. Di maglakaw-lakaw, dili mangitag lingaw, kay diha ang hinungdan, no? Mauna siya. Hala. Manghinaot ko si Ben, makita na pulog laing Rona. Si Rona, makita pulog laing Ben. Nga magmalipayon yapon sila. Dili yung ka makasure. Bisan pagpila mo katuig nga nagkahinigugma ay. Dili po mo makasure nga kamugyod. Kaya wata kabalo sa mga temptation, mga trials. Kasi dili niyo makaya, magkabulag yun. Okay, dagat salamat no sa tanan at mga listeners. O ayaw nyo kalimtiha at mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold Orion Herbal Liniment Oil 2 klase, orange ang taklo bang isa, o B40 capsule, Mega Care, dagang health problem ang itiker, o Nerveplex Syrup, o Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule, o sa atong Fairbite Capsule. Okay, dagan salamat mahigala no, kini si Kuya Earn. Manginaot ko nga na ang itong mga product na sa inyong matagsatag sa mga Pinoyanan. Masin makabisita si Kuya Earn sa inyong mabalay. Makita na ito itong mga product malipay ko. Salamat, bye-bye. Kinis Kuya Arne, inyong Dr. Lamingon. Bye-bye o pag-ayayo, mga pinangga. God bless you all.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Maing adlaw, tanan na ito mga pinalanggang suking ting paminaw. Welcome na po sa itong programa, no? Kauban na ito kanunay, si Dr. Choi, o kiningyong higala si Buttercup. Hi, Doc!
2: Hi, Ma'am!
1: Na, welcome na po ito sa itong programa, no? Bahin sa panglawas. Unya, karon na ba, Doc? No, grabe kaya itong panahon karon, Doc. Ulan. Sige nang ulan. Unsa nang balita, Doc? Nakapatay ka na ang low pressure?
2: Oh, hinuon kong inaning nga time, June, May... Diba, momani siya ang rainy season. So, nala, siguro ang time sa rainy season, mabitat ang reaction nilag move ang klase po unta, diba? Kaya agi to avoid the rainy season. So, muna siya nga dapat itong mga anak at unagyub kong panalipdan sa mga bakuna, or tagaan lang yun na itong mga vitamins, nga na ay vitamin C ug zinc, haron po dili-dili magsakit-sakit, no? Para na itong Nerveplex syrup, ana, mga vitamin C with zinc, pwede po na nato idugang sa itong mga babies.
1: Insakto, judge kayo na, Doc. So, dili lang para sa mga babies, no? Apil na po sa mga kanang mga, para na ito, labi na gid po sa ato ang mga kuan, Doc. Sa ato ang mga pinalanggang mga senior citizen, no? Aron dili, dali, maluya ang resistensya nilang nanay o tatay. Maayo nga mag-inom kanunay sa ato ang Nerveplex AE, Doc, no? Dayon, so, one pa mga vitamins. Yung coffee corn mismo, Doc, maayo ba siya? Basang coffee lang siya, maayo po siya. Kay kanang malunggay, zinc, nabaya na siya, Doc. Diba, Doc? So, katong mga nanay na itong tatay din ha, nga nagakape, mas maayo, i-maintain ninyo ang ato ang pag-inom sa kape nga, coffee corn.
2: Yeah.
1: Right. So, atong gi-invite po, Doc, ang ato ang mga listeners, ang gusto nga musalmot sa ato ang programa para makapadala sa ilang mga mensahe nga problema sa panglawas, no? Atong gi-invite sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O, pwede po sila mag-message, ma'am, sa ato ang Facebook account nga Doc Choi. No? Na, naka-white akong sa Nina, and then ang background na ay nakasulat na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, which is mogi ato ang always nga gina

0: Cavite. Yes, doktora. No? So, mabasa ta, gikan sa imo ang
1: Facebook.
0: Facebook, okay? Dalita sa atong una nga sender, si Ma'am Lani. Ingon si Ma'am Lani, hello doc, mangutan ako, taas kog BP na ako giinom Losartan 100. Then, karon nga panahon, kay nahibal-an ako, nga nitaas akong sugar doc. Unsa pa'y akong imnan-ani, ga-herbal ko, kay bago raman po na akong nahibal-an. Okay ra ba nga mag-herbal ko, doc?
1: Dili gyud ko mo advocate anang herbal, no? Kay anyway, pwede man na to makaon ang mga gulay, ang mga nutrients gikan sa gulay, which is also source nato sa fiber, is makaayo na sa ato ah. Pero para namo mga doktor, dapat yun magtininuod jud ang tambal, kanang tambal nga niagi og mga research na nakaagi og kanang mga high quality gyud nga research nga safe ra sa pasyente og tinuod jud siya maka-down. Kay number one, yun ana, usahay man sa amua, medyo nabikil na ang kidney. Na lisod na kaayo mangita o mga tambal nga safe sa kidney, di ana-ana mga mahal, or ang atuan na lang is pwede na to siya ma-insulin, in ana, no? So, ako ang advice ni niya, dapat yun mag-adto siya doktor, no? Kaya ang doktor ang maging makareseta unsay angay niya. So, dili po kumaingon unsay angay himnon niya. Kay para na ko, kinahanglan sa agyod siya magpa-laboratory test, no? How safe na ba mga tambal para sa iyang kidneys, no? Dapat magpa-check siya sa iyang creatinine to see normal ba iya mga kidneys, no? Or magpa-check sa iyang SGPT, SGOT to see kung okay ba ang iyang liver. So ang doktor ana is usually magdepende ang amo ang paghatag sa tambal, kasagaran depende sa kung safe ra ba sa kidney or safe ra ba sa liver sa pasyente. Kaya kasagaran ra ba kanang mag-herbal-herbal lang is dili yun na siya maus-us. So ang tendency is basta maapektuhan niyang kriya, maapektuhan niya yung SGPT nga managas, no? So, lahi po na nga itong mga choice of medication. So, dapat either muduol siya og diabetologist or muduol siya og endocrinologist, no? Kung wala mang gani, pwede ra gyud kaayo ang ila ang mga internal medicine o family medicine nga physicians. In a way, i-assess man na nila kung kinahanglan jud siya i-refer og specialist, kinahanglan i-refer gyud na siya.
0: Mm-hmm. Salamat kay doktora, no? So, Ma'am Lani, nadungog na nimo ang advice si doktora nimo, no? So, kaning mga herbal-herbal gidi ay okay man eh siya, makatabang man, pero kung sana anay sakit nga kinahanglan na gid siya og katong gingon ni doktora nga kanang naay further research, no? Inana. Doc, thank you ato imong advice para ka Ma'am Lani, no? Dinhi ra po ta ka Ma'am Cherry, ingon siya dinhi. Doc Choi, maayong gabi sa imuha. Naalang ko'y pangutana kung pwede ba sa buntis ang Mega Care o Capricorn, no? Tapos si Cheche di ay ni sa kwan ni siya, Doc, dito sa Bukidnon. Daghang salamat sa pagtubag, Doc. God bless you always.
1: No, always yun ato gina-emphasize din, no, na okay agyo kayong ato ang Mega Care para sa mga buros, no? Kay good source na siya og omega-3, which is makatabang sa brain development sa baby ninyo, no? So, dili lang siya para sa mga naitag-as og cholesterol, sa mga high blood dun, diabeticon, pero nindot po siya sa atong mga buntis, no? Mm. Oh, and then, ang atong B-complex, okay man siya, pero kinahanglan yun po, mo-take sila o folic acid, mo-take sila o calcium, no? Kaya isa po na sa component na kinahanglan na to sa ato ang anak. So, muna nga, usually gina-advise na to atong Fervite, which has B-complex and folic acid and napochay iron, no? Mas nindot siya nga ang Fervite, iparis na to sa ato ang Mega Care. And then of course, ang ato ang mama, dapat naagyo tayo calcium supplement haron. Kita po puhon, adili po ta mag-osteoporosis, no? Kaya ang atong mga bata, while nag-develop sila, nag-form sila sa ilang mga bones, diyan na sa atong tiyan, kuwaon man nila ang calcium reserve sa mother, no? Muna nga, ang mother, dapat na siya calcium supplement haron, dili po siya sa'yo ma-osteoporosis. Nakabantay mo kanang ato ang mga idaran na, no? Or kanang mga lola na to, nga bako kaayo. Siguro, sa ilang panahon, wala gyud kaayo pa nauso ang calcium supplement. Kung naamang gani, dili kaayo inana gana practice, no? So, muna nga, kasagaran sa ato ang mga lola na ay mga osteoporosis. So, amo na, due to research na found out na to, no nga, hinahanglan dyan mag-calcium supplement during kanang pregnancy and even kanang magpatutoy, kinahanglan magpadayon kasi mong calcium supplement. And then, kung padong nataminopause, no, sample, usual is mga 50 years old more or less ang atong menopause mag-start. So, in your late 40s, kinahanglan na ta mag-start og calcium supplement ang mga babae. Kaya nga no, kanang tendency na pod ana is ma-prone na pod ta og osteoporosis, no? Mm-hmm. So, mo na nga ang mama as much as possible, dili man gyud ta ka-rely tanan sa health center, no? Sagaran sa health center kung pila unsa ra poy ma-afford sa munisipyo, no? Nga magahin para sa health, no? So, although gina-required na siya sa DOH, pero dili pod ta kaingong inaana kadaghan ang ilang ma-order, no? So, sahay, maghulat rapo na silang tagaan silang extra sa DOH, no? So, calcium, ferrous, murag dyan na kasagara, no? So, muna, ang uban, mag-supplement yun ang na-folic, na-iron, o ganang omega-3.
0: Okay, Doc. Thank you, kay Doc. Amazing, yung kanyang mga nanay, Doc, no? Kanyang mga inahan. Labi na kanang mga anak na. So, kinahanglan palanggaon dyan nato na naano, nga to ang mga ginikanan.
1: Yeah, as much as possible, kanang inyo dyan silang tagaan o time pod, no? So, sa kabisi na to, maski once a week or kung makaya twice a month, basta mabisit lang pod yun nato sila, dadun nato ang ilang mga apo, ana ba?
0: Mm-hmm. Then, katong kuando, katong sa imong giingundok, no? Nga, atos lang regaluhan kanang para sa ila ang lawas,
1: yeah.
0: No? Vitamins, or unsa ba nang...
1: Para sa ato, kita, di ba? Pinaka-best siguro na tumahatag, ayun na lang ng mga herbal-herbal. Kaya wala mo taka-sure kung unsa na siya ka-safe. No, siguro pwede ninyo mahatag kani ato mga products, no, para sa Nerviplex AE nga vitamins, aron maayang katulog, anaya kaon. Tapos kung high blood doon siya, diabeticon siya, okay kaayo nga na siya yung mega care og B40. Dayon pakapinan pag haplas ma'am og atong Capricorn. So muna malipay yun na si mama, no.
0: Tinuod siya.
1: Main ana lang gud nga kuan ba, no. So muna nga isa na sa ato ang pwede mahatag sa ila.
0: Okay. Then, doktor, ano, katong bahin dito sa kuan ni Ma'am Cherry, katong, kung pwede pa po daw mag-capricorn siya ng Borussia?
1: Okay naman ang capricorn, pero ayaw lang ning purple corn, no? I don't think safe ni para sa iya ang Borussia.
0: Uh-huh.
1: So, kato yung regular na to nga classic nga capricorn, which is mangustin, malunggay, and yellow corn.
0: Mm-hmm.
1: So, kato siguro pwede sa iya, kay dili man siya coffee bean, no? Or kung pwede, kasa lang sa isa kaadlaw nga gamay lang pod, no? Kaya makapalpitate mangod siya, no? Na yan increase acidity. So, muna nga, ginapa-avoid lang to siya. Pero ang capricorn, nga katong yellow corn, no, katong gold, okay ra.
0: Mm-hmm. Insakto jud kay doktora, no, nga maglikay na yung mga buntis ng mga kape-kape na kanang coffee bean ng imong gisgutan. Kay gani, Dok, makakuan siya, Dok? Kana bitong katawag, ani mo?
1: GERD.
0: Oh, magka-GERD, no?
1: Acid reflux.
0: Yeah, so normal na siya, Dok, no? Nga mga agigid ang mga buntis na or dili tanan.
1: Dili man siya yung nga normal, ma'am, no? Mm-hmm. Pero, syempre, expected na ni mo nga mudako imuntian, mo push up dyan na siya.
0: Mm-hmm.
1: So, muna, kung magpalabi ka kaon, madaghan ni mong kaon, dali ka mabusog mo, rigors dyan na siya, mo backflow.
0: Mm-hmm.
1: So, expected yun na ni mo nga kung maburos ka, dako kagkuan, so small frequent feeding na karon dili ka mag-reflux.
0: Okay. Ma'am Cherry, salamat kay sa imong pagpadala sa imo ang mensahe din he sa ato ang Facebook ni Doc Choi. Huwag hinaot nga na mati ka karon, no? Shout out sa tanang mga taga-Bukid nun. Alright. Dinabutan ni Ma'am Jenny, no? Ang giskutan din ni Ma'am Jenny kay... Hello, Doc Choi. Nakadungog sa boses sa radio. Oh? Muna ni siya, Doc. Nakadungog ko na siya sa boses ni mo sa radio.
1: Wow. Thank you kayo, Ma'am, ha. So, naminaw yun ni si Ma'am.
0: Yes. So, shout out ni Ma'am Jenny.
1: Ma'am Jenny, thank you kayo sa imo ang pagpahibalo nga. Naminaw yung kadari sa amo ang.
0: Mm-hmm. Kaya kanika, naminaw ni Doc. Dako po posibilidad nga nakagamit na ni sa atong mga produkto, no? No, yes. Naka-try na ba kanin sa atong coffee corn? Or naka-try na ba kanin sa atong mega care? O sa atong B40 nga kusog kaayo?
1: Mm-hmm.
0: Kusog, unsang kusuga? Hindi na magkaya siyang effect. No, muna na siyang
1: yes.
0: Haskang kusuga. padayon ta no si Ma'am Rosalie dinhi nag-iskot siyag everyday kuno siyang mamati sa atong programa sa radio from Banisilan Cotabato gihapon ni sila Doc. Yes. Nang na siya question da dinhi ingon siya ask lang ko kung pwede ra ba mag-inom og Gliclazide, Doc? Unsa ni siya, Doc? Insakto ra ba? Gliclazide, 60 mg para sa diabetic. Wala na ko gainom og metformin. Mo ni siya yung pangutana.
1: Oo, ang Gliclazide is isa sa mga ginagamit nato pang tambal sa diabetes, no? Pero dilidyo ko kaingon, ma'am, kung okay lang ba na sa imua, enough na ba na sa imua, no? Kay, syempre, even ako sa akong mga pasyente, before ko magka-decide kung unsay akong ihatag nga tambal nila, pangayuan dyan ako sila mga laboratories, no? So, unsa kataas ilang sugar, na ako'y FBS, HbA1c nga test, unsa na status sa ilang kidney, ilang liver, so na ako'y chorea, SGPT, inana, no? So, before ko mag-decide, usually, ginapa-work up na ako akong pasyente. So, makaingon ko oo, ginagamit mo na mo ang Gliclazide. Usually, wala man siya'y mga side effect except nga makausos yung tiyag-ayo na yung tendency nga maka-hypoglycemia, no? So, usually, we shy out na siya sa mga pasyente nga mga elderly, nga dali kayo ma-prone sila o kuan, paspas mo usos ilang sugar, no? So, depende po na kung tag-ason kay sugar, usahay mo hatag yun may, kay makatabang dyan siyang paus-us. Pero na po siya'y tendency, usahay nga murag ma-resistant, nabitaw ka, murag naanad na ba. So, muna nga timbang-timbang, mangunang magpahataw tambal. So, dilidyo ko kaingog mauna. Kay wala man tika na examine, wala tika na pa-laboratory. So, ang akong advice, kung taga-diri ka, sa Sampaganil Norte ka, or there is a dual sa mua, so pwede ko ka magpa-check up sa ako, ano? Ay ako mag-decide pa work up pati ka. Pero layo man ka, so pwede ko unta mag-dual ka og doktor duhol diha sa inyo, ah. Kung naamoy diabetologist or endocrine specialist and sa inyo, ah. Or IM or family medicine nga mapa-check up ni mo harun ma-work up ka niya, no? Harun mas safe ang tambal nga ihatag sa imo, ah. Mas hiyang or masakto, no? So, inana na siya, dili taingon nga magsunod-sunod lang sa unsay istorya sa silingan or unsay sa inyong parinting nga gigamit, no? Depende na siya, no? Case-to-case basis na to ang pagtambal sa pasyente. So, mas better gyud unta kung ma-work up siya, ay ha, maka-decide ang doktor kung unsay best mahatag niya. Anyway, ang doktor is, depende man na sila experience, depende sa ila ang preference, no? Pero, every one of us always should be nakapa-laboratory sa mga patient just to make sure nga safe ang among gihatag nga mga tambal para sa iya. Kay lahi-lahi man ang patient, lahi man ang ato ang mga laboratory results, no? Unsa kataas ang imong sugar, magdepende po na sa among decision unsay hatag nga tambal. No, so duol sa doktor nga naa diha sa inyo, no?
0: Okay, so salamat kay Dr. ano, o Ma'am Rosalie, salamat kay sa imo ang pag-share, sa imo ang gibati din ha, o ginaot ikaw na minaw ka karon, no? Shout out sa tanan natong mamiminaw, sa tanan nga nagusuporta sa atong programa, Dr. Choi, no? Salamat kay ninyo, no? Walay puas jud nga namati. Then, human, at least natabangan pud, no? Natabangan pud mo ni doktora sa iya ang mga maayong or bulawanong mga tambag. Bulawanong tutok. Kaya na kay bulawanong daghan gani gold.
1: Na.
0: Bitaw. So, tinuod ba yan na, no? So, nagkakuan yun ang tanan. Hinaot, nakabenefit ta, no? Kamo o kami. No? And ana, ragin na siya. Kay love na to ang tanan, Dok, no?
1: Yes.
0: Nang mapaabot dyan yung atong tingog sa asa tanang lugar na maabot ang ato ang tingog sa mga stasyon. Okay? Dayon, Dok, kuha namang pod ta, ang ato ang oras na pod, no? Nagsingabot na pod, nga mo na po ni panahon nga, kana ang para na pod ta sa sunod nga episode, no? Dayon, gi-invite na to ang tanan, no? Sa ato ang hotline number 0909-304-8924 o sa Facebook ni Dok Choi nga, Dok Choi. Okay, so hantod na po sa sunod nga higayon mga higala, no? Kini si Buttercup, ano na mo pahinamdam kaninyo? Sa ngalan ni Kuya Franz nga may ingon, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Okay, si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk nga panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
4: 8 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: One station. All the hits.
4: FM radio. Favorite music radio.
5: FM radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang utang murag multo sa sugod sigig paramdam inig paningil na mawala na lang kalit why hala no.
2: Masuking ka LYR, ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naa pa gyud buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair. Air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Kajon. Maura na ako kay ang kakong mga palatian ayo. Ubag mani, at dahitin, nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
10: FM Radio.

0: Bases Quarter 3. Sekantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba? Isang malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang gugma, mura ra nagboxing Sa wala pa ni mo gisugdan Kinahanglan andam na kamasakitan Why? Hala no!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair. Air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod ka rinyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
6: Buksan mo, papasukin.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong yubati mo lang. Kuhan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyutwatlaw. 3 times kihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan. Katumang kape ka kung saan ano, di ba? Barato, efektibo pa. Lahira sa ubano.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Nakabalo na ba ka? Nga ang Cantilan Bank, anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Cantilan Bank. Sa Cantilan Bank, together we can.
11: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
13: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: For Keeps nga AgriTips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako gipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026. Buksan mo,
4: papasukin. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Ahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Kingston. Let's go.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Lisod bang ganito uhan ang on the way? Kanapakahang I will stay. Why? Hala no?
2: Kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
6: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
7: Hugo Bistro!
8: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets, back ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo-halo, cheesy, tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masuking ka LYR! Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
4: Buksan mo, papasuk.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, 2 po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend yun ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba ka ng hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, maya akong imintin. Niarang-arang akong pamina sa akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C capsule. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamit.
10: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Bunturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
11: Buksan mo, papasukin.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
14: Hello!

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli tayong magbabalik sa ating programa at dadako naman po tayo sa ating texter segment ng ating mga suking tagapagsubaybay sa mga oras na ito. Although we are running out of time, pero magbabasa po tayo naman ilang katanungan po ninyo galing sa ating mga listener. Kaya tuloy-tuloy lang kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan. At kung hindi man namin mababasa inyong mga katanungan, magre-reply po kami sa inyong cellphone kung ano ang mga dapat yung gagawin pagdating po sa gabay kalusugan sa inyong karamdaman. Okay, we have another texter, Doc Glenn. Matagal na po ako may problema sa almoranas. Kapag nagdudumi po ako, may kirot at minsan may dugo. Nahihiya po akong lumapit po sa doktor. Ano po magandang gawin para gumaling po ako? Lisa from Johnson City. Alright, Miss Lisa. Ang hemorrhoids or almoranas ay isang uri po ng pamamaga po ng ugat sa pwitan. Madalas na dulot po ng constipation, pagbubuntis o pagtayo at pag-upo ng matagalan. Kapag hindi po ito may manage, pwede magdulot po ito ng chronic bleeding infection at sobrang sakit. Kaya napaka-importante uminom po ng maraming tubig. Kumain po ng mga mayayaman po sa fiber, gulay, putas, all grades. Iwasan po ang pag-irip po ng matagal sa banyo. Mag-ersisyo para maiwasan po ang constipation. Para magkaroon po also ng magandang galaw ang ating colon. Sabayan din po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Products, EXL Makabuhay Capsule from Sambong, Lagundi, Turmeric at Cinnamon na may anti-inflammatory na nakakatulong na para bawasan ang pamamaga mismo ng ugat. Ang Moringa naman at B vitamins na tumutulong din sa tissue repair at circulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may psyllium husk at natural fiber na tumutulong para lumambot ang dumi at maiwasan po ang constipation na pinaka-common na sanhin ng almoranas. May guava at cinnamon din na may antibacterial at healing properties para maiwasan po ang infection. Recommended doses for this kind of condition, uminom po kayo ng 2 capsules 3 times a day before meal hanggang bumuti po yung pakiramdam. Then maintenance dose naman po mga kamakabuhay, 1 capsule twice a day. And also, EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day, preferably sa umaga. So summary po mga kamakabuhay, no? From insomnia, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory, calming effect, hormonal balance, and of course, dagdag mo pa ang EXL Makabuhay Black Coffee para sa karagdagang enerhiya at antioxidant. Thyroid cancer naman po mga kamakabuhay, from EXL Makabuhay Capsule, it boosts your immune system, it has the property for anti-cancer, plus EXL Makabuhay Black Coffee for antioxidant and anti-tumor compounds. And lastly, sa mga nag-text po na merong hemorrhoids, EXL Makabuhay Capsule, it has anti-inflammatory and of course, tissue repair. Dagdag mo rin ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay mataas po sa fiber and of course, the healing support. All of this kind of condition po na ibinahagi po ninyo are common roots po mga kamakabuhay, from inflammation, oxidative stress, poor circulation, and weak immunity. The unique herbal ingredients plus antioxidant synergetically effect of the EXL Makabuhay products, it helps to address the root cause while binibigyan po natin ito ng daily na kalakasan at pati na rin balance sa buhay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may synergetic blend na natural herbs at superfood na maaaring makakatulong sa pagmanage po ng iba't ibang health condition. Sa pamamagitan po ng tamang nutrisyon, lifestyle modification at regular na paggamit po ng produktong ito, maaaring makakatulong EXL Makabuhay sa pagpapabuti ng ating overall health. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang isang bagay na dapat natin ipagwalang bahala. Isa itong regalo na dapat po natin pangalagaan sa bawat araw-araw nating buhay. Kaya po mga kamakabuhay, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not able to keep our mind strong and clear. Kapag malusog po ang ating katawan, mas magiging malinaw ang ating isipan at mas magagawa po natin ang ating mga pangarap sa buhay. Sabi nga sa Proverbs chapter 17:22, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ibig sabihin, hindi lang physical health ang dapat nating alagaan, kundi pati na rin ang ating kalooban, ang positibong pananaw sa buhay, masayang pakikitungo sa iba, at pananalig sa ating pungmay kapal na may malaking epekto sa ating kalusugan. Kaya araw-araw, gawin po nating priority ang ating wellness. Kumain po ng tama, umiwas sa mga masasamang bisyo, matulog po ng sapat, mag-relax, at palakasin ang ating pananampalataya. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa kalusugan ay isang hakbang din patungo sa mas mahabang buhay. Muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, ang mabuting kalusugan ay isang pagpapala, ngunit ang mabuting pananampalataya ang tunay na kalakasan. Mag-ingat po tayo mga kamakabuhay at magpakatibay at magpatuloy na magtiwala sa ating pumay kapal. God bless us all at stay healthy.
3: What's up, Doc?
5: What's up, Doc?
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Labanan ang nakakamatay na dengue.
7: EXL All-in-One Skincare Oil.
6: sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil, Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil. EXL All-in-One Skincare Oil, healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
5: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 5 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Pilipinas, simulan natin ang balitaan kaugnay sa patuloy na sigalot sa Senado. Hindi na naman nagsesyon ng Senado ngayong araw. Imbis na buksan ang plenaryo, sa social media inilabas ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga bintang laban sa minorya. Live mula sa Senado nagpapatrol, RG Cruz. RG, ano ang sitwasyon ngayon dyan sa Senado?
5: Alvin, imbis nga na maghintay sa wala gaya nitong Lunes, ay maaga pa lang nagpasabi na ang mayorya sa minorya na hindi sila darating sa regular na sesyon ng Senado ngayong Martes. Huling dalawang araw na ng first regular session ng 20th Congress bago mag-adjourn si Neje bukas at bago bumalik sa ika-apat na Lunes ng Hulyo sabay sa State of the Nation Address ng Pangulo. Alvin, imbis na buksan nga ang plenaryo, nag-live sa social media si Senate President Alan Peter Cayetano. Una, sinabi niyang sinikap ng dating liderato ng Senado na nasa minorya na ngayon na pigilan ang palitan ng liderato noong Mayo 11 at mahinto ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal.
6: So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee.
5: Alvin, alas 3 ng hapon, dumating ang mga minority senators, pati staff ng Senado at mga bisita. Pero gaya nitong Lunes, walang sumipot mula sa mayorya.
6: May kasamang mga protesta yon, protest against a puppet Senate na gusto nila. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally.
5: Alvin, ayon pa kay Cayetano, mula na magkapalitan, hindi na natapos ang tangkang bawiin mula sa mayorya ngayon ang liderato. Git niya siya mismo alam kung paano tinangka na mga nais mabawi ang liderato na ipitin umano si Senador Jinggoy Estrada.
6: I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying.
5: Alvin, sabi ni Cayetano gusto na mayoryang tiyakin na walang nakakapanghimasok sa Senado. Kaya ang minorya pumasok ng lounge. Alvin, kanina umaga ilang beses rin sinubukan ng media na kunan ng pahayag ang mga taga-mayorya. Pero paiwas ang sagot ni Senate President Pro Tempore, Loren Legarda.
7: Will you attend today's session, ma'am?
8: Will you cover my hearing on basic...
7: Yes, ma'am, we're covering it.
8: Very good. Yes. If you cover this adequately, I will watch your report.
5: Alvin, tinawag naman ni Senador Panfilo Lacson na dereliction of duty o pag-abandona sa trabaho ang di pagsipot ng mayorya sa sesyon nitong Lunes at wala itong kinalaman sa paninindigan para sa kalayaan ng Senado o hindi pagsunod sa batas. Lunes ng gabi, kinundinan ng 11 miyembro ng Senate Minority ang mayorya dahil para sa kanila malinaw na protesta sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada ang tinawag nilang boycott ng mayorya.
9: Kaya ang ginawa nila Ngayon lang, rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott?
10: Ang nakakahiya po dyan, i-boycott so hindi ko kami papasok. Paano naman po yung sweldo? So hindi ka papasok, sinisweldohan ka. Pangalawa, hindi ka papasok, supportahan kayo. Dahil masama ang loob nyo, kaya hindi kayo pumasok kahapon dahil sa mga kasamahan nyo nakulong. Ano ho ba yun?
5: Alvin, mga dalawang oras din naghintay ang buong minorya kagabi habang wala ang mayorya pati mismong si Senate President Alan Peter Cayetano na dapat magbukas at mag-preside Lunes na sesyon.
11: Gusto kami, handa kami mag-session. Kailangan magtrabaho. Depende sa ano yun, sa majority.
9: Tapos pinatayin pa kami ng ano, aircon. Pinatayin pa kami ng wifi.
5: Alvin, paliwanag ng mga opisyal ng Senado, nag-trip ang isang circuit breaker kaya nagka-problema ang kuryente sa aircon. Tinanggi naman nilang pinatayan ng wifi at nagkataon lang anilang marami gumagamit ng internet. Samantala, ang ekonomistang si Professor Solita Monsod na dumalo sa sesyon nitong Lunes kasama ang asawang si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, dismayado.
12: They're so bastos to each other the way the Senate is now. The brazenness about their their desire to have what they want. They're not thinking of the Filipino people at all. At all. You know, they're just saying, you know, these are the lies that are being carried out.
13: Majority leader.
5: May po na rin, Alvin, na lalo nagkakawatak-watak ang Senado sa ilalim ni Cayetano.
14: The head of the institution should never seek to divide the house. It should unify the institution. Which it seems gaslighting for me that the responsibility of the independence of the Senate now falls into the minority.
5: Alvin, nagbabala naman ang palasyo sa epekto sa ekonomiya na nangyayari sa Senado.
15: Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
5: Alvin, pati ang sandatahang lakas, nagsalita na 5 opisyal ng militar ang hindi ma-promote dahil hindi masalang sa commission on appointments. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP na ginagalang nila ang democratic processes at rule of law at hindi sila makikialam sa politika. Alvin, sa ikalawang Facebook Live kanina, giniit ni Senate President Cayetano na ginagawan talaga ng paraan para mahawakan sa liig ang Senado. Hinikayat niya ang minorya na makipagpulong bukas ukol sa mga agam-agam nila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Muli niyang giniit na walang kinalaman sa impeachment ang pag-upo niya bilang Senate President at tiniyak niyang tuloy ang paglilitis. Pero pinatutsadahan niya ang mga nagpapa-resign sa kanya.
16: Question, yung mga bishop po, yung mga business group, yung mga school groups, humingi ba kayo ng apology? Di ba ang binigay niyo, resign ka agad? Resign ka agad, may judgment na ka agad. Pero ngayon nakita niyo, iba.
5: Alvin, may mga patutsada rin siya sa magkapatid na Senador Raffy at Erwin Tulfo.
16: You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo eh. Di ba?
5: Alvin, pino na rin ng Senate President ang pananahimik na minorya sa kaso ni Senador Estrada at sinisi niya rin ang minorya kung bakit hindi mabuo ang Commission on Appointments dahil hindi nga sila magkasundo sa hatian ng mga uupo rito. Alvin?
4: So RG, parang safe na ba ni-assume ng taong bayan na mukhang hindi sila magkakaroon ng sesyon hanggang sa mag-break sa Friday?
5: Palagi namang posible iyang sinasabi mo, pero pwede pa rin naman sila magsesyon hanggang bukas kasi bukas ang last day, no? Ang congressional calendar kasi ang Senate adjournment nila papatak sa end of this week o sa Friday, no? Pero alam naman natin na walang sesyon pag Biyernes at or 4-day work week nga ang Senado pag Biyernes at hindi naman din nagsesyon ang Senado pag Huwebes. So in effect, ang last day talaga nila ay bukas. So bukas malalaman natin kung papasok sila. Usually pagka merong Senate adjournment, meron silang mumunti o maliit na programa kung saan kinikilala nila ang kanilang mga nagawa noong nakaraang taon. Ano? So ayun ang aabangan natin at titingnan natin kung matutupad ba yan tradisyon na yan. Alvin?
4: RG, pakipaliwanag mo nga, ano yung kinatatakot ni Senate President Alan Peter Cayetano na sabi niya baka mawala yung liderato nila sa mga komite? Hindi ko mag-gets yun, paano mawawala?
5: Okay, Alvin, kasi tandaan natin ngayon, ano, ang kailangan ng kapag ka merong maliwanag na mayorya, halimbawa merong kantresing senador na present on the floor, ang pagtatalaga ng committee chairmanships, napakasimple lang yan dahil nga basta may 13 ka, mayorya ng 24, pagka binasa yan sa floor, elect lang ng elect. But dahil nga sa nangyayari ngayon, dahil nga walang senador o may dalawang senador na mayorya, balikan natin, no? Dahil sa nangyayari nga ngayon, 13 ang senador ng mayorya, 11 lang ang minorya. Dalawa dun sa 13, wala. Yung isa,
13: nakulong.
5: Hindi na nagpapakita sa Senador Bato de la Rosa. Si Senador Estrada naman, nakakulong. So in effect, 11 na lang din, gaya ng minorya, ang mayorya. So tabla sila. Pagka, at dahil nga sa nakikita natin ngayon, parehong wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na magkaroon ng quorum o makabuo ng 13 at mag-isa at makapag-sesyon, ano? Pwede nilang gamitin leverage yan o pwedeng gamitin ng minorya na leverage laban doon sa mayorya para makahingi o makakuha o makapuwersa ng mga pwestong gusto nila. Kasi nga, wala naman din mabubuo ang mayorya kung wala yung minorya. So nandito sila ngayon sa isang sitwasyon na sabi nga ni Senador Marcos nung isang linggo, kailangan nilang tikisin ang isa't isa. Alvin?
13: Isa na lang, RG. May mga nagsasabi naman, pakipaliwanag mo nga kasi ikaw witness ka, nandiyan ka, di ba? Ano ang diferensya ng pag-walk out ng minorya noong nakaraang linggo sa hindi naman ngayon pag-attend ng mayorya sa sesyon?
5: May mga nagahambing nga diyan kasi nga may mga nagsasabi na parang gantihan daw ang nangyari. Pero nga ang sinasabi nga ni Senate President Cayetano kanina, yung ginawa ng minorya dahil in-invoke daw nila yung kanilang rules nung nakaraang linggo para hindi magkaroon ng quorum at hindi matuloy yung botohan tungkol doon sa panukalang amyenda sa rules para sa electronic voting. Ito naman ang sinasabi ni Senate President Cayetano, ginagamit din nila yung parehong rules sa quorum para naman na hindi nga matuloy yung sinasabi niyang balak ng mayorya. So parehong patakaran tungkol sa quorum ang pinag-uusapan pero magkaibang aplikasyon. Alvin?
13: Maraming salamat, RG Cruz! Iginiit ni Vice President Sara Duterte na kailangang protektahan ang kasarinlan ng mga institusyon sa bansa gaya ng Senado. Sa gitna po ito ng serye ng aniyay mga nakagagambalang pangyayari sa Senado. Kabilang ang pagsilbi ng arrest warrant kay Senator Jinggoy Estrada dahil sa mga kasong graft at plunder, ayon sa Vice Presidente, may mga hakbang anya para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kontrobersiya sa flood control. Pilit din anyang isinusulong ang isang impeachment na may bahid politika at walang sawa rin anya ang tangkang pagkamit ng mas malawak na kapangyarihan gamit ang charter change. Una ng pinabuloanan ng mga senador at kongresista na may kinalaman ng impeachment sa charter change habang tinawag ni Pangulong Marcos na fake news ang mga paratang na isinusulong niya ang tsatsa para mapahaba ang kanyang termino. Sa huli, sinabi ni Duterte na dapat nakatutok ang pamahalaan sa pagresolba ng mga problema at hindi sa pagpapatahimik ng mga kritiko.
17: I have always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation.
13: Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ni Vice President Duterte ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nakabase sa mga ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa ilang majority senators. Nakababahala din anya ang pahayag ni Duterte dahil tila pinagtatakpan niya ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa mga kaalyado niyang senador.
18: Matapos ang ilang araw na tensyon sa pagitan ng majority at minority senators, nanawagan na ang solid Block 11 na magbitiw bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kinundi na rin ng minorya ang umano'y sunod-sunod na paglabag sa Senate rules na tinawag nilang impunity. At live mula sa Senado, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang nagtulak sa minority para manawagan na magbitiw si Cayetano?
19: Karen, nanawagan nga ang minority bloc na magbitiw na sa pagiging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos hindi muli dumalo sa sesyon ang mayorya ngayong Martes. Pasado alas 3 ng hapon nang sabihin ni na Senador Juan Miguel Zubiri at Francis Pangilinan na hindi na dadalo sa sesyon ang majority bloc matapos makatanggap ng mensahe si Senate Secretary Jose Luis Montales. Ayon kay Montales, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing no show ang mayorya. Agad nagpunta ang minority senators sa Senate Lounge para magpulong. Matapos ang ilang minuto, humarap sila sa media at kinondena ang di umano'y paulit-ulit na paglabag sa Senate rules ng mayorya.
20: What happened today was a clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply, because its presiding officer refuses to leave.
19: Panawagan ng minorya magbitiw si SP Cayetano.
20: Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate.
21: At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamunod.
22: At what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate Presidency, power, position.
19: Nanawagan ang Solid Block 11 o Minority Block sa mga kapwa nila Senador na gawin ang kanilang tungkulin lalo't maraming nakabimbing trabaho.
23: Every day, ang Senate gumagastos ng 25 million sa kuryente, sa utility, sa sweldo, pero walang session nangyari. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve, sayang ang bayad ng taong bayad sa
24: atin. I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is.
19: Nanawagan din ang minority sa majority na lumipat na sa kanila.
25: Para lang siya, no? si Alan Peter. Oh. Lahat, lumipat namin. Sumalit kayo sa amin. Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan.
19: Ayon kay Senador Rafi Tulfo, may 3 hanggang 5 na posible pa ring lumipat sa kanila. Naniniwala siya na marami pa rin sa mayorya ang may sense of responsibility. Marami rin umano sa majority ang nagpapadala ng mensahe kay Zubiri para sabihin gusto nilang magtrabaho at hindi maintindihan kung bakit umabot sa ganito ang sitwasyon. Puna ni Senador Rafi Tulfo, sa plenary hall dapat magsalita at makipagdebate si SP Cayetano at hindi sa Facebook.
26: Hinahabol ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka.
19: Itinanggi naman ng minority na hinahadlangan nila ang anumang committee hearing, partikular ang nakatakdang Blue Ribbon Committee sa Webes tungkol sa flood control scandal. Pinabulaanan din ng minorya na may nanakot kay Senador Jinggoy Estrada para talikuran ang mayorya para hindi ituloy ang kanyang kaso. Pag-uusapan umano ng minorya ang lahat ng legal na hakbang na maaari nilang gawin para tugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Kabilang dito ang posibleng ethics complaint o kaya ay paghahain ng kaso sa Korte Suprema. Karen, huling session day na bukas bago mag-sine-die adjournment ang Kongreso. Magbabalik ang session sa July 27. Samantala, sinabi ng minorya na kung walang Senate President ay maaaring Senate President pro tempore ang maging presiding officer sa session. Si Senador Loren Legarda ang may hawak ng posisyon na yan. Kung wala ang Senate President pro tempore, maaari daw ang 2 Deputy Majority Leader. Pero sa mga oras na ito ay wala pa rin natatalaga na Deputy Majority Leaders. Kaya bukas, Karen, ay hindi pa rin natin tiyak kung magkakaroon ba ng quorum, kung dadalo ba ang mayorya at kung sino ang magiging presiding officer. Karen?
18: Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa puntong iso, ito makakasama natin si Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, magandang gabi po sa inyo.
27: Ms. Karen, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga
0: nakatutok sa nakatutok dito sa inyong programa.
18: Senator, mabilisan tayo, no? Alam niyo na po ba kung dadalo ang mayorya bukas sa isa pang sesyon bago magsinedie?
0: We have no idea, Ms. Karen, kasi so kaya nga nanawagan na kami kanina na kumari pumasok sila dahil marami po kami mga trabaho pa na nakabinbin. We have a lot of bills on the floor na kailangan pong aprubahan. Ngayon, ang hindi po nila pagpasok, ibig sabihin, itong mga panukalang batas na ito ay hindi po gagalaw. Wala pong pumapasok sila dahil wala po kaming quorum. Dahil 11 lang po kami.
18: Ipaliwanag po ninyo, no, Senator Tulfo, sa social media, sinasabi ng ilan, una namang nag-walk out ang minorya. Gumaganti lang ang mayorya at nagbo-boycott. Ano ang kaibahan ng walk out ng minorya at boycott ng mayorya pagdating sa proseso sa isang sesyon o pagbubukas ng sesyon?
0: Mabuti na banggit mo yan, Ms. Karen, kasi pareho naman po defending, ika nga. What we did was to defend, ang pinakaiba lamang po, ay we have to defend the institution. We have to defend the Senate rules. Sa kanila naman po, pag walk out nila, and they are defending, ika nga, yung pagka-aresto po kay Senator Jinggo Estrada. Saan naman po ang hustisya doon? They're not defending, they're protesting kasi hinuli po ang isa sa kanila at nabawasan sila. Real talk lang tayo, Ms. Karen. I mean, para maintindihan ng mga kababayan natin, yung walkout po namin, kasi gusto nila i-divide ang house, magbutuhan kami, para ika nga pwedeng magbutuhan yung mga katulad po niyan, mga kasamahan namin na nakakulong, na pwedeng bumoto. Wala po sa rules yun eh. Gusto nilang gawin pong rules. Kailangan, bago po gawin yung aprobahan, kailangan pagdebatehan, kailangan diskusyon. Hindi, sasabihin po agad ni Senator Alan Peter Cayetano, let's divide the house. So gusto niya pong i-railroad, gusto niya pong i-quick fix yung i-railroad po at kaagad na magkaroon ng botohan. Siyempre, talo ho kami. Yung sa kanila naman po, nag-walk out sila, protest, nagpo-protesta po sila dahil kinulong po isang kasama nila. Ba't nula ho sisisihin sa amin sa minority kung may warrant of arrest po yung kasamahan nila sa majority? Dapat hindi ho. So, yung amin po, we're defending the institution, we're defending the rules, Senate rules. Sa kanila naman, it seems like they're defending yung pagka-aresto at kumukontra sila sa pagka-aresto po kay Senator Jinggoy.
18: Oo. Pero Senator, linawin nyo, yung walkout nyo kasi sa minority, the session already started. Ang boycott, isang paglilinaw, hindi pa nagsimula ang session. Hindi kayo makapagsimula ng session.
0: Tama po yun, Ms. Karen. Tama po yun, Ms. Karen, kasi nga, ang nangyari nga doon, gusto niya po kaagad i-shortcut na ipasa po yung through voting, magbutuhan kami, ipasa po yung rules na yon, i-apply na namin yung rules na yon, idagdag yung rules na yon na pwedeng teleconferencing lamang ang botohan ng mga senador o pag-aten ng sesyon. Pumalagho kami dahil wala pong diskusyon, wala man lang debate. Ang tama po, dapat dindaan po sa proseso, pag-usapan natin sa floor, and gusto niya magbotohan. Siyempre, outnumbered ho kami. Anong gagawin ho namin? So, napilitan po kami mag-walk off. Yung sa kanila naman po, ibang iba eh. Boycott po, hindi po sila pumasok. Hindi man po sila nagpaalam.
18: Okay. Senator, nanawagan ang kapatid po ninyo, si Senator Raffy Tulfo, na mag-resign si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ba ang pananaw ng buong minorya o ng kapatid lang po ninyo, sir?
0: Tama po yun. Kasi sunod-sunod na po ang panglabag niya sa mga rules po namin sa Senado. Una po, Section 3 po ng Senate rules. Sa sinasabi po doon, nung siya po ay manumpa, Ms. Karen, ang sabi niya po doon that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position. Anong duty po yon? Na maging presiding officer po siya every day at pumasok po siya at mag-preside. Pwera na lamang kung may force majeure, may national emergency. Wala nga ho eh. Hindi siya, ayaw niyang pumasok kahit na wala pong valid reason, Ms. Karen. Pangalawa, dapat po, according din po sa Section 4, Rule 14, Section 41, dapat sinasabihan ang minority leader, majority leader, na hindi siya papasok o walang pasok ang Senado. Hindi rin po niya ginawa yun. So, dalawa na po kagad yung violations niya. Dalawang rules po ng Senate ang binayolate niya, Ms. Karen.
18: Okay, ano ang plano ng minorya? Makikipagdialogo ba ang minorya? Yan ang sinabi po at panawagan ni Senate President Cayetano sa Facebook niya kanina.
0: Ms. Karen, yung problema, puro siya Facebook, puro siya live. Eh baka gusto niya maging vlogger na lamang. So, bakit nilila lang po? At least sa pagbablog, eh, may kikitain pa po. Di po ba may monetary ika nga, compensation? Doon na lang siguro kasi 3 times, 4 times, 5 times siya. May oras siya sa pagbablog, pero yung gawain niya rito, yung trabaho niya bilang Senate President, hindi niya magampanan. What does it tell you? Sayang, Ms. Karen, yung pasweldo sa kanya ng tao. Sayang yung pasweldo ng sambayanan sa mga senador. 300,000 mahigit pa ang sweldo namin. Hindi ka papasok. Diyos ko po, nasasayang, Ms. Karen, yung 10,000 per day na sweldo namin dito sa Senado. Yun po yung hindi po niya naiisip siguro at ng mga kasamahan po niya.
18: Senator, medyo personal na no yung mga pahayag kanina laban sa mga tulfo sa inyong magkapatid. Sinabi po ni Senate President Cayetano, kung hindi lang kayo tulfo, ipapatulfo ko na kayo. Yan yung quote.
0: Kailangan baka stress out lang po ang Senate President. Kailangan po siguro ikaw magpatingin ho sa doktor, magpakonsulta. Paano naman niya sasabihin na ipapatulfo niya po kami, kami po si Tulfo. But I know what he means, Ms. Karen, na wala siyang mapagsumbungan. Eh, anong may susumbong mo? Ikaw ngayong may mali. Ang gusto lang po namin, Senator Alan Peter Cayetano, I know you're watching, pumasok po kayo sa trabaho, isama niyo po yung inyong mga miyembro para makagawa tayo ng mga batas, magawa natin ang trabaho. Kahiya-hiya po, 2 araw na po tayong walang pasok.
18: Okay, isa pang personal no na obserbasyon laban sa inyo. Sinabi po nung panahon daw ni Duterte, kamping-kampi po kayo sa drug war. So siguro sinasabi ngayon ay bumabaliktad naman ang paninindigan nyo. Quick reaction on that.
0: 2 bagay, Ms. Karen. Una, ang issue rito ay ang Senado, hindi po yung drug war ng Pangulo. Sabi ko nga, siguro kailangan magpa-check up po si Senator Alan Cayetano sa psychiatrist, psychologist. Meron po kami dito sa Senado. Hindi po yan ang issue tungkol sa drug war. Pangalawa, tama po yun. Suportado ko po dati. Suportado namin yung drug war ng Pangulo nung pag-upo niya. Pero yung sunod-sunod na nanlaban, araw-araw may nanlaban, tricycle driver nanlaban. Okay. Lahat ng namamatay, biglang may mga baril na mga paltik. How is that, di ba?
18: Okay, balik tayo sa issue ng Senado. Very quickly ito, may plano ba ang minorya na bawiin ang committee chairmanships? Kung meron, paano po ninyo ito gagawin? Kung hindi po sila dadalo bukas?
0: Paano po mababawi? Kayo na rin ho'y nagsabi. Wala ho kaming numero. We don't have the numbers. So how can we do that? Kailangan po namin ng numbers. 11 lang po kami, hindi po namin kayang bawiin. Dagdag ko na rin po dahil sinasabi nila, kontra po kami dun sa Blue Ribbon Hearing, hinaharang po namin. Wala pong harang. Kanina niya pa sinasabi na hinaharang namin yung Blue Ribbon. Wala pong humaharang. Gusto niya pong mag-hearing. Bukas, walang problema. Sa isang bukas, wala pong problema. Hindi po namin haharangin. Siya nga po may problema eh. Natatakot siya. Alam mo ba, Ms. Karen, dahil ex-officio siya, dahil minority leader siya nung binuo po yung Blue Ribbon na sa pangunguna po Senator Ping Lacson, hindi siya nag-attend ni minsan. Wala pong inattendan niya na Blue Ribbon hearing. Pangalawa, ayaw niya pong pumirma. Ex-officio ka, ayaw mo pirmahan yung chairman's report. Eh, kung may mga kontra ka, hindi mo gusto, pumirma ka, dapat nakalagay doon with reservations, with amendments, kagaya po ng ginawa ko. Hindi po ako sang-ayon sa report, Ms. Karen, ako po yung vice chair, dahil nakukulangan ako. Di pumirma ako, nilagay ko doon with amendments. Ibig sabihin, pag-usapan natin sa floor, at doon mo sabihin na kulang itong report. Eh, bakit ninyo po ginawa? Kasi, Ms. Karen, ang problema sa kanya, may tatamaan ng mga kamiyembro niya ngayon sa majority. Okay. Yan sa flood control. Ganun lang naman po kasimple yun.
18: Okay, pero Senator, para maintindihan ng buong sambayanan, no, ang totoo dito, may impasse, may deadlock 11 kayo, 12 sila, pareho kayo na walang 13. Kung hindi pumasok ang mayorya, wala kayong magagawa. So paano po ang trabaho sa Senado ngayon? Paano po lahat ng nakabinbin dyan? Kailangang amyandahan. Paano na po yan, sir?
0: Yan po ang hindi niya masagot eh. Live po siya ng live sa kanyang Facebook page. Puro banat, mga priorities ng, ano ra ba ang priorities ng minority? Ang priorities po ng minority, Ms. Karen, is may pasa ito mga nakabingbing panukalang batas, Ms. Karen. Eh, hindi ho niya nababanggit yun kung anong plano. Kami ho, ang ginawa namin, all we can do is ask them to come to work tomorrow. Kung kailangan po namin lumuhod, we will do that to just, ika nga, please, please come to work, Senator Cayetano. Please come to work, majority members, para naman magawa natin ang trabaho dahil nakakahiya sa taong bayan. We are being paid almost 10,000 po or over 10,000 pesos a day po ang bayad sa amin. And then, pakaangkaang lamang po, paupo-upo kayo dyan sa, in the comforts of your home.
18: All right. Senator Erwin Tulfo, maraming salamat po sa inyo, sir.
0: Maraming salamat, Ms. Karen.
18: Bukas po ang TV Patrol sa panig ni Senate President Alan Peter Cayetano para tumugon sa mga naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
1: Ipinagpaliban po ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbasa ng sakdal sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At live mula sa Sandigan Bayan, nagpapatrol si Cassandra Salonga. Cassandra, ano ang dahilan kung bakit na-postpone ang arraignment?
2: Bernadette, ayon sa korte, ay kailangang resolbahin muna yung mga nakabindin na motion ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaya naman ay sa June 4, Webes na sila nakatakdang basahan ng sakdal sa kanilang kasong graft. Binigyan din ang pagkakataon ng Ombudsman Prosecutors na tumugon sa mga motion matapos silang sabihin na hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng mga ito. Matapos magpalipas ng gabi sa Quezon City Jail sa Payatas, muling humarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa itinakdang pagbasa ng sakdal sa kaso niyang graft ngayong Martes. Sabi ng kanyang anak, hindi nakatulog si Estrada sa kanyang unang gabi sa kulungan. Sunod namang dumating ang kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sakay ng ambulansya at naka-wheelchair ang dating kalihim matapos i-anunsyo ng PNP Health Service na stable na ang kondisyon niya. Pero bago magsimula ang pagdinig, nagpabalik-balik ang ilang health personnel para suriin ang nakababahala umanong blood pressure level ni Bonoan na umabot ng 160 over 90. Kaya humiling ang kanyang kampo na i-reschedule ang pagbasa ng sakdal. Nais din nilang ipatingin si Bonoan sa cardiologist para alamin kung may cardiovascular symptoms ba si Bonoan na nakararanas ng alta presyon.
3: Yung cause ng high ng blood pressure niya has many multifactors, right? Siyempre, first of all, yung stress. So, the stress could trigger the increase of blood pressure.
2: Mananatili si Bonoan sa PNP General Hospital habang nakabinbin ang kanyang motion for hospital arrest. Ipinag-utos naman ni Presiding Justice Geraldine Ekong na namumuno sa 2nd Division na maghain ng written motion ang kampo ni Estrada sa kanilang hiling. Napayagan ng senador na dumalo sa mga pagdinig ng walang posas at hindi suot ang BJMP uniform. Matapos silang igiit na nakapagpiansa na ang senador sa kasong nakabinbin sa kanilang division. Humiling din ang depensa na payakan si Estrada na dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paalala naman ni Justice Ekong, pwedeng piliin ang mga akusadong lumahok sa pagdinig via video conferencing. Hiling din ang kampo ni Estrada na makadulo siya sa caucus, committee hearings at sesyon ng Senado. Pero paliwanag ng korte, labas na ito sa kanilang jurisdiction. Kaya sinabi ng abogado ng senador na si Attorney Noel Austria, ipagpapaalam nila ito sa Senado mismo. Nauna na naghain si Estrada ng mga motion na ipagpaliban ng paglabas ng warrant of arrest, ibasura ang criminal information na inihain ng Office of the Ombudsman o i-remand ito pabalik sa Department of Justice at Ombudsman para muling maimbestigahan. Samantala, iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na inaresto ng mga otoridad si Estrada matapos sabihin ng senador na sumuko siya.
6: Matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan.
2: Ayon sa Ombudsman Prosecutors, tumanggap umano si Estrada ng nasa 573 milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga proyektong kontrabaha, bagay na mariing itinanggi ni Estrada.
1: Bernadette, magkasunod na lumabas si Estrada at Bonoan dito sa Sandigan Bayan kaninang pasado alas 3 ng hapon matapos ipagpaliban ng korte ang kanilang arraignment. Samantala, sa June 4, Webas din sila nakatakdang basa ng sakdal sa isa pa nalang kasong graft at sa non-bailable na kaso nalang plunder na hawak naman ng Sandigan Bayan 5th Division. Balik sa'yo, Bernadette.
7: Maraming salamat, Cassandra Salonga. Sugatan ng 4 na individual matapos magsalpukan ang 2 motorsiklo sa Barangay Villamaga, San Mateo, Isabela. Sa kuha po ng CCTV, makikitang papaliko sa isang kanto ang isang motorsiklo nang biglang dumating ang isa pang motorsiklong mabilis ang takbo at bumangga sa harapang bahagi nito. Dahil po sa lakas ng salpukan, tumilapon ang 4 na sakay ng 2 motorsiklo at nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Agad silang nerespondihan ng mga rescuer at isinugod sa pinakamalapit na paggamutan para mabigyan ng kaukulang lunas. Ayon sa San Mateo Police, nagkasundo ang magkabilang panig na pag-usapan na lamang ang insidente.
4: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang sama ng panahon na magpapaulan sa bansa?
8: Alam mo Alvin, sa ngayon wala nakikitang sama ng panahon na pwedeng mabuo sa loob at palibot ng ating bansa sa susunod na 2 araw. Magpapatuloy pa po yung pag-iral ng habagat bagamat aakyat na yung kaulapan at pagkapaulan nito dito sa bahagi ng Luzon na posibleng magdala ng kinakailangang ulan sa monitoring stations ng PAGASA para madeklara na yung pagsisimula ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Bukod po sa mga pag-ulan ng habagat sa Luzon, meron ding aasang thunderstorm sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At kay tagapaulan na po yung habagat sa Luzon, may mga lugar pa rin nakararanas ng alinsangan. Ngayong Martes, pumalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Surigao City. Bukas, Miyerkules, 10 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pangungunahan po iyan ng Infanta, Quezon sa 44 degrees Celsius. 43 degrees Celsius naman sa Aparri, Cagayan, Hinatuan, Surigao del Sur, Surigao City at maging sa Tuguegarao City. Patuloy din ang pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam na nasa 172.4 meters Martes ng umaga. Pero inaasahan po magsisimula na ang unti-unting pagtaas nito pag mas madalas na ang pag-ulan sa Angat Watershed. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas June 3 sa Luzon, malalakas po ang paulan ng habagat sa umaga sa Calabar Zone at dito sa Central Luzon. Malalakas din ang aasang ulan bandang hapon dito po sa may bahagi ng Cavite, Batangas at ilang lugar sa Northern Luzon. At dito po sa pagsapit ng oras ng hapunan, pwede pa yung malalakas na mga pag-ulan sa may Mindoro bagamat mababawasan ang ulan sa malaking bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na mga pag-ulan sa hilaga at gitnang bahagi ng probinsya at pag lumubog naman yung araw, posible yung mga pag-ulan dito po sa southern part ng Palawan. Sa Visayas, magsisimula ang mga pag-ulan bago magtanghali at may kalakasan po yung mga pag-ulan bandang hapon sa maraming lugar, dito lalo sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Negros at Panay, gayon din sa ilang lugar sa bahagi ng Cebu. At pagsapit naman ng gabi, may aasahan pang mga pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Kabisayaan. Tanghali naman magsisimula ang mga paulan sa Western at Northern Mindanao bagamat kakalat na iyan sa maraming lugar sa Mindanao pagsapit ng hapon. May kalakasan po yung boost ng ulan bago lumubog yung araw sa may Zamboanga Peninsula at dito sa Bukidnon at pagsapit po ng oras ng hapunan, pwede po yung malalakas na ulan sa may Agusan del Sur at sa Cotabato at may aasahan pang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Northern Mindanao at Sokcergen pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan po ang pagkapa ulan ng habagat mula madaling araw hanggang bago po magtanghali. May malalakas na ulan ulit pagsapit ng hapon at posibleng pagsapit naman ng gabi ay pwedeng maulap na lamang at mababa na ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya!
1: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Ito ay matapos sunod-sunod na ma-recover ang ilang bangkay ngayong Martes.
7: Live mula sa Angeles City, nagpapatuloy si Dennis Datu. Dennis, may mga hinahanap pa rin ba ang mga rescuer?
9: Bernadette, sa tala dito ng Unified Command Center ay zero na yung mga nawawala. Pero nilinaw ng mga otoridad na maaaring meron pa rin mga naipit sa ilalim ng guho dahil posibleng hindi lahat ay nakasama sa listahan ng mga missing. Dahil dyan ay magtutuloy-tuloy ang paghahanap sa iba pa, lalo't kanina ay may mga na-recover na mga babae at bata.
10: Mabuhay pa ako.
9: Sa halip na masayang ipagdiriwang ang kanyang 80 kaarawan ngayong buwan, tumatangis ngayon si Estrelita. Ang kanyang nag-iisang anak na si Wilson posibleng hindi nakaligtas sa pagguho ng gusali sa Angeles City. Security guard ang kanyang anak na tanging sumusuporta sa kanilang mag-asawa.
10: Hindi ako natutulog, lalo na hindi ako makain. Napakatagat naman po ang pagsubok sa akin. Ang trabo, tinunan mo kami, lalo na napininga na ako. Ipakita niyo niya po siya. Hanapin niyo na. One po na magdal one week na po.
11: Masipag po yung vlog namin. Mabait pa. Ngayon po,
12: papahingayin niyo muna.
11: Wala na kaming katulong, kami-kami na lang. Sana po, bumalik ng buhay yung anak namin.
9: Mula Lunes ng gabi hanggang Martes ng madaling araw, apat na bangkay ang nakuha sa ilalim ng mga nakadagang kongkreto at bakal. Isa pa lang sa kanila ang nakikilala. Kasama rin sa natagpuan ang isang patay na aso. Nitong Martes ng hapon naman, tatlo pang bangkay ang nakuha. Isang lalaki at dalawang babae. Para sa Angeles City LGU, nagpapatibay ito sa nakuhang impormasyon na may pamilya sa mga natabunan.
14: May reported po na mukhang bata yung isa sa mga na-extricate.
12: Babae yan.
14: Opo, kaya po lagi nating ginagamit yung termino more or less. Kasi may mga reports nga na nandun, aside from the construction workers, nandun yung mga kanilang mga pamilya or mga asawa.
9: At kasabay ng pagdadalamhati sa trahedya, nagsampa na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga nasawi. Kabilang sa inireklamo sa Angeles City Prosecutor's Office ay ang may-ari ng gusali, contractor at site engineer.
15: So far, isa pa lang po yung na-file, but susunod na po yung mga na-identify na bodies. So susunod na po yung pag-file sa kanila. Kasi nakikipag-ugnayan na po yung ating mga kapulisan sa kanila.
9: Nahihirapan namang umusad ang investigasyon ng fact-finding team na binuo ng Angeles City LGU. Hindi pa umano kumpleto ang sinusumiting dokumento ng may-ari at kontrakto ng gusali na kanilang hinihingi para sa investigasyon. May hanggang ngayong Linggo may-ari ng gusali at kontraktor para isumiti sa fact-finding team ang mga dokumento. Bernadette, naghahain na din ang CIDG, Angeles City Field Unit, sa City Prosecutor's Office ng request para maisyuhan ang precautionary hold departure order at immigration lookout bulletin ang may-ari ng gusali, ang kontraktor nito at ang structural engineer. Bernadette.
7: Maraming salamat, Dennis Datu.
18: Pinaghahandaan na ng mga guro at magulang ang bagong three-term academic calendar na ipatutupad ngayong taon. Sinagot naman ng Department of Education ang mga alegasyon na gumagastos ang mga guro mula sa sariling bulsa para tustusan ang pangangailangan ng mga silid-aralan. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
16: Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa pagpipinta ng isang silid-aralan sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City ngayong Martes bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga ikinabit na CCTV para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Inutusan ng Pangulo ang Department of Education na tiyaking handa ang lahat ng mga eskwelahan sa pasukan sa June 8.
5: Nakakatuwang makita na full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan ay binibigay natin. Alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating mga kabataan.
16: Bukod sa paglilinis ng mga silid, kasama sa pinaghahandaan ng mga guro at magulang, ay ang pag-a-adjust sa panibagong 3-term

0: Maging mas epektibo ang edukasyon sa bansa.
1: We're hoping na mas maganda yung learning outcomes dahil yung teacher mas may oras siya maghanda, mas may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya.
0: Kwento naman ng ilang magulang, higa pa ding bumasa ang kanilang mga anak. Pero may nakita silang kaunting pagbabago.
2: Na i-compare ko po yung pag-aaral na nila dito kasi pag umuwi kami sa bahay, may nakikita silang letter or words na babasa na nila unti-unti.
0: Nakatulong sa mga anak ni Aileen ang tagabasa program ng DSWD kung saan tutuguan magbasa ang grade 2 students na mga kapos na estudyante sa kolehiyo kapalit ng kaunting bayad.
3: Maganda naman yung response no, pag kinakausap mo yung mismong stakeholders, the parents, the teachers, the students, for the past couple of years, maganda to. In fact, sumulat ngayon DepEd sa amin na sinasabi nila na sana ituloy natin.
0: Bahagi ito ng Cash for Work program na tutulong para maitaas ang antas ng literacy sa bansa.
4: Department of Education na mismo ang nagsabi na maraming taon pa ang bibilangin para tuluyang maisaayos ang sistema ng edukasyon sa bansa. Pero nagsimula na anila ang mga reforma para dumating ang panahon na wala ng estudyanteng tutungtong ng grade 6 nang hindi nakakabasa.
0: Samantala, sinagot din ng DepEd ang paratang ng Alliance of Concerned Teachers na gumagastos ang mga guro ng sariling pera para matustusan ang pangangailangan sa silid-aralan sa kabila ng bilyong pisong pondo ng kagawaran.
1: Maganda dito ngayon, mas malaki yung budget. Tama yung ECT na mas malaki yung budget para sa school buildings, para sa learning remediation, yung aral program. Tapos yung mga materials din po natin at saka sa feeding. Yan. So talagang lahat ng aspeto po, mas malaki na po ang budget.
0: Tumulong naman si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela ng Diosdado Macapagal Elementary School sa Barangay Tatalon, Quezon City, na mahagi rin siya ng cleaning materials sa dalawa pang eskwelahan sa lungsod. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
5: Bakit nga ba tinatakpan ang mukha ng ilang suspect sa mga kwento ng krimen? At bakit may ilang videos o imahe na hindi pwedeng ipakita sa mga ulat? Yan po ang iba pang kwentong gumimpal sa bansa. Ang tampok sa ikalawang bahagi ng special podcast ng Philippines Most Shocking Stories.
6: Well, how do you categorize something na shocking? Paano masasabi na ang isang kwento ay truly shocking?
7: Nagiging parameter natin na shocking siya pag nakita natin na yung from dekada 80, mas ang manonood mo yung mga Gen Z.
8: Ito po, lagi kong sinasabi to sa mga storya
7: yes.
8: Ko. Hindi lang po sila karakter sa aming storya. Sila po totoong tao, totoong anak, totoong pamilya ng mga taong pwedeng manood dito.
9: Hindi mo naman kailangan makita na ganun ka-gory para maintindihan mo yung story.
8: Yes.
9: Paano ba pinipili ang episode kada season?
8: Okay.
7: Kaya palang gawin ng isang tao yun sa kapwa-tao.
9: Paano pa binubuo ang Philippines Most Shocking Story?
10: Para hindi nga, tama yung sinabi mo, para hindi hilaw pag nilatag natin.
8: Yes,
7: oo. Oh.
10: Masinabi.
8: Nagawa kang patayin ng sarili mong anak.
10: Nilalagay ko lagi yung sarili ko dun sa... Paano kaya kung sa akin nangyari to? Ganon din ba yung magiging reaction ko? Baka nga mas masahol to eh.
8: 72-page decision nila sa conviction niya. Tapos babasahin mo pa yun.
10: Pero toto, balikan po natin yung
9: episode. Pag-asor na ba?
10: Ito ang part 2 ng Behind Philippines Most Shocking Stories, a podcast special.
11: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting a promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair. Air air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack up to 500 pesos ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa

0: bagong detalye, bisitahan lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103, Series of 2026. Buksan mo,
1: papasukin. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro! Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: M, sa ABS-CBN News YouTube channel. Mismong si Energy Secretary Sharon Garina ang nag-abiso sa milyon-milyong customers ng Meralco na tataas pa ang paparating na bayarin ngayong buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon. Samantala, ipinaliwanag naman ang Meralco kung bakit iba-iba ang rate na sinisingil sa mga residential consumers depende sa laki ng konsumo sa kada household.
20: Tumaas ng bahagya ang bill sa kuryente ni na Carmen, pero nagtataka siya kung bakit magkakaiba ang rate na nakalagay sa bayarin. Noong nakarang Abril, nasa 14 pesos at 31 centavos lang kada kilowatt hour ang kanyang rate. Pero ngayon, nasa 14.41 na ito. Ang rate na ito na matatagpuan sa gitnang kaliwa ng bill ang imumultiply sa laki ng konsumo kada buwan. Ibig sabihin, kung malaki ang rate at malaki ang konsumo, lolobo rin ang bayarin.
9: Medyo magulo, hindi ko gan maintindihan. Kasi kahit ay compute ko to, sa 14.41 times 131, parang hindi ko pa rin maintindihan. Bayad na lang ng bayad.
20: Ang kabarangay ni Carmen na si Al Jane, halos dumoble ang bill sa mahigit 10,000 pesos dahil sa paghaba ng gamit sa aircon. Ang rate naman niya, 15 pesos at 52 centavos kada kilowatt hour.
21: Pag tinatimes ko, nagdarasal na ako eh. Pumipikit ako, Lord, huwag naman sana 15 times. Baka pwede naman kahit 13 lang, 14.
20: Ang paliwanag ng Meralco, nag-iiba-iba talaga ang peso per kilowatt hour na rate ng mga residential consumers. Ang prinsipyo, habang lumalakas ang konsumo, tumataas din ang overall na rate ng kada consumer. Nitong Mayo, nasa 14 pesos at 33 centavos kada kilowatt hour ang pinakamababang rate, 15 pesos at 74 centavos naman ang pinakamahal sa residential customers. Ang problema, dahil sa tindi ng init ng panahon, marami ang tumatawid sa mas mataas na bracket dahil nga sa paglakas ng konsumo sa kuryente.
22: Yung dating 200 during period na medyo malamig yung panahon, pagdating na summer, tumataas yung kanilang konsumo, so tumataas din yung kanilang bill based on the socialized structures.
20: Ang payo ng Meralco, pag-aralan kung paano mai-record o mailista ang reading ng metro kada araw o linggo para ma-monitor ang konsumo.
22: It gives you that sense of trying to manage your consumption. Kasi kung hindi mo titingnan kung ano na yung iyong nagiging consumo, tendency talaga of some, hindi ko naman nila lahat of some, is to just keep consuming.
20: Samantala, paghandaan na ang parating na June billing ng Meralco dahil mismo ang kalihim ng Department of Energy ang nagsabing tataas na naman ang singil sa kuryente dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong May 13 hanggang 15.
23: Dito po sa Meralco kasi may increase talaga kasi naggamit ng lahat na LNG na pwede nilang gamitin na maximum natin. And those are the expensive ones. So may impact siya.
20: Sa Visayas, kahit yellow alert pa rin o manipis ang reserbang kuryente, hanggang ngayong araw, hindi umano tataas ang singil sa kuryente dahil ayon kay Garin, nabawasan ang tinatawag na line rental na ipinapasa rin sa mga consumer. Pero nauna nang sinabi ng mga consumer groups na hindi dapat consumer ang sasalo sa kapalpakan sa transmission at generation ng kuryente dahil wala namang kaalam-alam dito ang ordinaryong mamamayan.
24: Pinatalsik na sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ang dalawang suspensyon at live mula sa Batasan Pambansa ng Patrol si Agatha Gregorio. Agatha, ano ang naging resulta ng botohan sa plenaryo?
25: Bernadette, sa botong 265-14-8, pinatalsik na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga dahil sa umano'y disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives. Ayon kay House Ethics Committee Chairperson JC Abalos, nakita sa investigasyon na mayroong anyay mapanira o slanderous live broadcast ang pinatalsik na kongresista. Nakakagulo rin sa mga plenary session at nakakaabala sa mga miyembro ng Kamara.
26: The respondent posted a video on his official Facebook page superimposing animated crocodiles over the former House Speaker and the Majority Leader during an official speech, pairing it with a mocking comedic tune to humiliate the leadership. On the 23rd and 24th of September 2025, at the height of the critical 2026 national budget deliberations, the respondent conducted unauthorized Facebook live broadcasts from the plenary floor. He used these live streams to record colleagues without consent, mock the proceedings, and make serious unparliamentary actuations live on camera.
27: Sir,
25: Matapos ang botohan, ilang kongresista ang nagsalita sa plenaryo para magpahayag ng pagkadismaya sa pagpapatalsik kay Barzaga. Bago pa man ang rekomendasyon ng komite para sa expulsion, umikot na sa plenaryo si Barzaga at sinabing huling araw na niya ito.
0: The last day of Congressman Kiko Barzaga.
25: Nauna rito, nagsampa pa si NBI Director Melvin Matibag ng panibagong ethics complaint laban kay Barzaga kaugnay na mga hindi totoong mga pahayag tungkol sa putukan sa Senado noong Mayo 13. Pinag-aaralan din ng NBI ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa dating mambabatas. Ayon naman kay Barzaga, papatunayan niya ang mga aligasyon sa korte. Bernadette, matatandaan natin na sinabi na dati ni Barzaga tungkol sa posibilidad ng expulsion na hindi siya nag-aalala. Aniya, marami pang oportunidad para sa kanya. Bernadette?
24: Agatha, kailan ito magte-take effect?
25: Bernadette, sa pagkakaalam nga natin ay expelled na siya dahil adopted na nga ang rekomendasyon sa committee report. Nakalagay nga sa committee report na mayroong disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of the House of Representatives ang miyembro ng House na si Barzaga. Bernadette?
24: Agatha, sa pagkakaalam mo, first time ba ito mangyari sa isang congressman?
25: Bernadette, nangyari na nga dati na may in-expel na congressman at naalala nga natin ang dating congressman na si Arnie Teves ay na-expel din dahil nga sa absence niya sa House of Representatives. Bernadette?
24: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio. Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayales sa second round ng Birmingham Open sa England. Tinalo niya ang pambato ng Australia at world number 143 na si Priscilla Hahn sa round of 32 ngayong gabi. Dominado ng Pinay ang laro sa unang set at binlangko ang Australian. Sa ikalawang set, agad lumamang si Ayala 5-love. Na-break ni Hahn ang serve ni Ayala sa ika-anim na game, pero tuluyan ang tinapos ni Ayala ang laban sa ikawalong game para manalo 6-love, 6-2. Target ni Ayala na makabawi sa kanyang kampanya ngayon sa grass matapos ang ilang pagkabigo niya sa nagdaang clay court tournaments. Officially part na ng Star Magic si Janine Gutierrez. Pero bago ang contract signing, bakit kaya naging emotional si Janine? Alamin yan sa pagpapatrol ni Daniel Krishnan.
1: Opisyal na pumirma bilang certified kapamilya ang aktres na si Janine Gutierrez. Ngayong araw kasama ang ABS-CBN executives, Star Magic officials at kanyang pamilya. Happy si Janine na selyuhan ang kanyang pagiging kapamilya.
2: Sobrang laking pasasalamat ko to have this event and just to be able to do this with the bosses. I'm sobrang grateful ko na talagang they go out of their way to, you know, do the contract signing with me. And of course, yung buong Star Magic family, lahat ng friends from the press, umantap si Diego.
1: Ngayong officially part na ng Star Magic, game din si Janine kung sakaling magka-project kasama ang kanyang kapatid.
4: Yeah, I'm so happy kasi dati pa namin ginajoke na para kaming mag-classmates lang when we're both in ABS.
5: I hope so. Kaya ba? I think kaya naman.
24: Kaya natin yung gagalingan natin.
1: Bago pa man magsimula ang contract signing, kapansin-pansin ang dalawang mariposa na nakaabang sa pinto bago dumating si Janine. Kwento ng organizers, misto lang ang dalawang lola ito ni Janine na sina Asia's Queen of Song Pilita Corrales at National Artist at Superstar Nora Honor.
2: Actually, medyo naiiyak na talaga ako kanina pero sabi ni Tita Cora, don't cry, so hindi ako umiyak. Pero I do feel talaga yung presence ng mga lola ko.
1: Bukod sa ilang video messages mula sa kanyang pamilya, surpresa din kay Janine ang pagdating ng boyfriend na si Jericho Rosales.
6: This is an amazing day for you and I know how much you've wanted to seal the deal, to be a part of this family. I'm so proud of you. I love you.
1: Kasado na ang seryeng pagbibidahan ni na Janine at Echo ang The Loyalty Game. Gaynor Krishnan, ABS-CBN News.
24: Goodbye Orange! Hello, Charmaine! Bakit nga ba viral ang pangalang Charmaine, pati na sina Vanessa at Melanie? Alamin sa pagpapatrol ni Daryl Sarmiento.
7: may maganda balita ako. May nahanap na akong isa.
8: Isa ka rin ba sa mga napa? What the hell?
7: Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman?
10: Hindi kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan.
8: Bakit Sherby na ang tawag sa prutas na orange? Sa isang video kasi ng content creator na kilala bilang si Baet, umalma ang prutas na si Orange dahil aniya, niwala man lang ka-effort-effort ang ibinigay sa kanyang pangalan.
10: O diba ikaw ang pangalan mo ay Mango?
7: At tapos?
10: O Mango ka, diba?
8: Buti pa nga raw si Mango. Mango ang pangalan, pero dilaw naman. Kaya suggestion ni Orange, what if? Baka lang naman, pwedeng Charmaine na lang ang kanyang pangalan.
7: Ay, ang ganda, no, oh, sayo.
10: Ayawan ko ba dyan?
7: Ipanotaryo natin niya.
8: Pagkatapos mag-viral online with 7.3 million views on TikTok, iba-ibang brands na ang nakiride. Sa isang mall sa Legazpi City, goodbye Orange, hello Charmaine na talaga ang label sa kanilang fruit stand. Pati brand ng pintura, aba, in! Baka bet yung mag-repaint at kulayan ng Charmaine ng buong sala. Say pa ng isang dessert shop, masarap nga raw yan siya. At eto pa, trintahin approved na ata ang Charmaine scented ointment na ito. Idinaan naman ni Bayan Patroller Mac Casero sa fashion ang pagsakay sa trend habang suot ang kulay ni Charmaine. Habang rumarampa sa Calagos Island, Camarines Sur. Pero teka lang, hindi nagtatapos dyan. Sa TikTok kasi ng content creator na si Baet, Avocado is out, Melanie is in.
7: O kung sakali, ano ba sanang gusto mong pangalan? O yan, gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. O di ba mas maganda yun? Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin.
8: At hindi lang yan, ayaw rin pahuli ng fly o langaw na Vanessa na lang rin daw ang itawag sa kanya.
7: Di ba langaw ang pangalan mo, Mare?
10: Palayaw ko lang yun, ano ka ba naman? Ang totoo kong pangalan ay fly.
7: Ayaw nga.
10: Di ba napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako.
8: Kinagiliwan rin ng Bureau of Plant Industry ang nasabing trend. Ayon sa post, Team Charmaine, Vanessa o Melanie ka man, basta ba't huwag kalimutang suportahan ang agrikultura sa bansa. Only in the Philippines ang ganitong klaseng trend. Pero orange you glad na may mga ganitong klaseng good vibes sa social media? Pero ang tanong, kung tatatak nga ba ang Charmaine sa bukabularing Pinoy o kailangan lang ng orange na sabihan na just be yourself? Charmaine. Este, Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
11: Wow, bumibili ako dun ah. Doon sa labas ng ABS nun, di ba?
12: So may mothering na siya.
11: Okay, bago ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students' Choice Awards na inorganisa ng Leyte Normal University at Asian Development Foundation.
13: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pang doy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw wala po gamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga plus, mo niya among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Masuking ka LYR. Ani ana ang mas dako ug mas exciting nga promo gikan sa LYR ug Sharp. Ang Cotton Challenge 2026. Up to 24 months, 0% interest sa mga piling Sharp appliances gikan sa LED TVs, refrigerators, air conditioners, washing machines ug uban pa. Naapagay buy one get one free nga electric fan ug daghan pang bundles ug freebies sama sa brand new recliner chair, air purifier, soundbar, rice cooker, wall fan, grocery pack, up to 500 pesos, ug uban pa. Kini available lamang sa LYR Marketing and Furniture Center na Buturan. Kining tanan, hatod kaninyo sa LYR Marketing ug Sharp Philippines. Para sa dugang detalye, bisitaha lamang ang LYR Marketing Corporation Facebook page. Per DTI Fair Trade Permit Number R11-RO-103 Series of 2026.
7: Buksan mo, papasukin.
8: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
9: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Punturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.

0: Welcome to Basta Healthy Happy. This is Doc Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today we'll be talking about the silent killer. Unsa man ang the silent killer mga pinanga? Atong nahibaw-an hypertension, atong nahibaw-an heart disease. Pero naa di ay silent killer pre mga pinanga. Kining gitawag inflammation. Pagpang hubag or makahubag. Wala mo matingala or makapangutana mga pinanga. Nga naman nga, na yung mga tao nga nagkaroon ng heart disease or sakit sa kasing-kasing, diabetes, arthritis, or even cancer. Bisan nga, wala mas regibating sakit. Primero, wala man. Kita niya to, isang ligo naman to. Pero, dapat ato ang matunaan di ay kining gitawag inflammation. Nganong gitawag man ni siya the silent killer, hilom nga mupatay ang kining inflammation. Kung masama ta, magkaroon ta ng infection, may injury ba ta, ang inflammation, natural na siya nga depensa or sistema na siya or natural defense system na siya sa tong lawas. Murag kuan mga pinangga, pag makitaan sa tuang lawas, ma-detect sa tuang lawas nga naay mga bacteria, virus, o sa panadya nga mga makapasakit na to, na ba injury, na ba open wound or samad, mo-release dahil na ito ang lawas o kinigitawag chemical alarms. Parihagod sa kung na ay krimen na hitabo, na ba sunog na hitabo, magpadala po dahil ato ang mga atong lawas o mga chemical alarm. Or atong mga polis ipadala, military ba, bombero ba, or unsa ba yung mga rescuer ipadala. O niya, pag-abot dito sa site, sa area nga affected, oh, magbutang dahil og mga physical barriers, no? Makita na to mga police tape, no? Kana mga murag mga tape ba? Nga ginalikos, ginapapilit, yellow tape or red tape baron nga makaingon, o oh, police line, do not cross. So, naay movement nga ano na, medyo limited na ang movement. So, makita po nato, no, kung natin pagpanghubag, medyo limitado po ang atong movement ana nga site. Pag ang inflammation, magpermintig taas. Hinay-hinay, watakabalo, ginahinay na di ay uguba ang atong mga kaugatan, ang atong utok, ang atong mga joints, even atong mga hormones o ang atong mga organs. So, unsa man di ay nga mga kadaadlaw nga naay mga inflammation nga matag-adlaw na to nga ma-experiencehan nga kung dili ma-manage, mahimong chronic gani, but pasabot mo, sobra nagduha ka semana, bulan, and even tuig, nahimong habit, mahimo na na siyang silent killer. Hilom nga nagpaingon ngadto sa sakit o sayo nga kamatayon. Una, pwede man ta magkaroon ng inflammation o pagpanghubag gikan sa pagkaon, no? Naatay pagkaon nga wa na bantayan, wa na to giconsider, wa na to gitimbang-timbang, wa na to giobserbaran o sa effects sa tong lawas, wa na to gitunan, pwede dito ka makakuha og inflammation. Pwede po ka magka-inflammation kanang gitawag stress-induced inflammation. Imong gibati pa lang pero naana siya'y real gyud, aktual nga panghitabo sa imuha, pananglitan. Mibati lang ka og kaguol, kalagot ba, kabalaka ba tungod sa financial, o kanang gitawag financial stress, ang imuhang lawas, mabutang siya sa fight or flight mode. So kung perminti siya maingon ana, mutaas perminti imong stress hormone, diha magsugod nga ang inflammation mahimo na siyang makadaot sa imuha. Kanang ang kahadlok pag madugay na siya, mao nay makaguba sa imuhang system. Kaduha, pwede pong ka ma-stress tungod sa relationship conflict, nag-away mo, kahadlok, kalagot, kabalaka, o kining wala ka mag-wild pero imong gi-suppress ang imong emotion, kuya po na siya mga pinangga. Makalid na siya og pagpahubag sa imong lawas, pwede ka ma-high blood. Na ako'y pasyente, retired police, o niya, na tungod sa iyang kaguol, tungod ka na siya problema sa iyang anak, kayang anak nga babae, nagka-problema sa relasyon sa kaminyoon, gidib-dib to niya, kaya naputol man ang ilahang relasyon sa iyahang anak, no? Ilang communication, I mean, naputol sa dugang panahon iyang gidibdib ni taas yung BP na stroke siya unya may gani kan ka recover siya naka visit siya sa clinic unya uban ang pagtambag nato pagpadasig sa iya ha naulian siya gani to the point gusto na siya magpakamatay pero ang pagpadasig ang pagampo dako kay tabang pod sa mga naay problema.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, ng laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli. Nagbaba talaga yung krea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Mauna nga pag natay sakit, always good i-check nato tong kaugalingon unsa atong nalapas nga balaod, unsay nalapas nato, mo na pangitaon nato unsay bawal, unsay dapat likayan kay naay hinungdan ngano nagsakit ka. Kanang kulang di tagtulog mga pinaga makapa increase na siya sa inflammatory cytokines. Pag maka-release ang imuhang lawas o mga makapagpanghubag ganing cytokines mga pinanga. No? Chemical alarm ni siya. Ang imong lawas dili maka-repair. Kay basta taas ang inflammatory cytokines, ang imong lawas dili makapagawas repair hormones. Kana bitaw mga hormones para mo repair. Dili nga naman, naapaman sa state of alarm ang imuhang lawas. Kulag tulog, imagine that. kung perminti kag tulog tulog di akabot og 7 hours perminti lang ka 6 hours 5 hours 4 hours kana grabe gyud na mapinangga labi na kining 4 to 5 hours lang ako yo kana pinangga mao na nga malimtanon na gani taas kay imong risgo sa stroke pag malimtanon ka taas imong risgo sa stroke taas ang imong risgo magka-infection taas og risgo nga dali ka matigulang basta malimtanon. O, unsa pa'y makapa-inflame? Sedentary. Pila ka or niabot og duha ka oras naglingkod. Niabot kag tulo ka oras naglingkod. Ang damage di ay ana mga pinangga, mura kag naga-sigarilyo. Kasi, pag dili ka nagalihok-lihok, tinuon na kay exercise sa buntag pero wala kay movement. Tibuok adlaw kay sigira ka dito, computer. O, sigira ka dito o lingkod. Ang imong muscle mga pinangga, mustap na siya, muhunong o pag-release na siya o anti-inflammatory substances. Kaya itong mga muscle ay mga pinangga, nag-release na siya mga anti-inflammatory nga di ka mahubagan, di ka ma-arthritis. O niya, pag sigira ka lingkod, mulo ang imuhang sirkulasyon sa imong dugo. Pag mulo ang imong sirkulasyon sa dugo, ang mahitabo, ang taba-taba sa tong tiyan, mauna na siya'y musunod. So, mas stagnant, mga pinaga. Walay control sa inflammation. Daghan kayong makapa-inflame pinaga, makapagpanghubag. Ato mga pagkaon, nga di na tumabantayan, napoy mga toxin, nagtipon-ok na, no? Ang ato ang mga waste, wakay nato napagawas. O sa mga hinungdan nga di kay nato mapagawas, kay watay pasingot, kulag tubig, wala yung saktong pagbawas kada adlaw. Labi na kung expose ka sa mga sigarilyo, alcohol, pollution, excessive chemicals. So, labi na kini mga pinanggao, grabe din siya makapalid to cancer, liver disease, or premature aging. How about kining nasubrahan tagkaon? Nagiging overweight o nagiging obese po tayo. Ang fat tissue, kani mga taba-taba na ito mga pinangga ba, mo-release na siya inflammatory cytokines. Pag ang ato ang mga taba na ito mga pinangga, di na ito na siya gamiton, di na ito sunogon, I mean ba, di na ito i-exercise para masunogon ta. Kay sige lagi tag insaktong grabing kaon, bisag sige paggaling dito, sige tag sima-sima, kada duha ka oras, sima na punta, taod-taod sima. Ang mahitabo mga pinangga, mulid ni siya, kay ang imong fat tissue, nag-release mag-inflammatory cytokines, mulid na siya paingon sa diabetes, heart disease, cancer, o makapababa sa tuang lifespan. Mauna nga, dili kinahanglan, dili necessary nga, muagwanta kas kasakit, ayha ka magkaroon ng inflammation, dili normal gihapon imong paminaw ana sa early nga stage. Bata ka tan-aon, pwede. Aktibo gihapon ka tan-aon, pwede. Pero ang sulod nimo di ay ang imong kaugatan nag-inflame na. Ang imong mga brain cells na stress na. Ang imong mga hormones nagkayagaw na.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay.
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ang
3: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong magtambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Dihadihadahin pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipa, hidhid sa iyong nipon, nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos minggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong

0: Basta healthy, happy.
1: Magbilin tag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Good relationships don't collapse because love disappears. They collapse because values don't align. Nga naman nga ang pagsabot o ang pagsinabtanay importante kaayo kaysa romance. Kana bitawong ngayon tag romance mga pinangga, ang nakita lang nimo sa iyaha sa imong ikarelasyon, labi na bago pa mo nagkarelasyon, butterflies lang yun ba imong nakita, mga excitement, chemistry, oh, kana ra gyud. Pero hinumduman na to nga ang romance pinangga is emotion na siya. Og ang emotion mausab. Mo na nga dili basihanan og ayaw gyud ibase pag-ayo ang imohang ikarelasyon o ang imong relasyon based on romance, chemistry, excitement. Mas may nakita ni mong kagwapahan, kagwapuhan sa iyaha. Kaya ang value, however, mo ni siya ang mag-guide sa atong mga decision. Matag adlaw mga pinangga. Mo yung ganitag romance pinangga. Tinood nga ang romance mo pa-attract yun. Taloy-toy kayang ilong, dako siyag lawas, sexy siya kaayo. So ang romance pwede mo magkauban tungod kay na-attract mo sa sag-usa. Pero ang value pinangga, maugin na siya mo determine kung saan pag-handle ang kwarta, ang oras, ang stress, ang family, ang kahimsog sa panglawas, ang pagtuo o ang pag-away-away. Kon ang value sa matag-usa dili mag-match, even small decisions makapahimo nga dakong gira mga pinangga. Ang usa kauban is honesty, gina-value niyang honesty. Ang usa pod sigig pamakak. Ang usa gina-value niya ang kahimsog sa panglawas. Ang usa pod gina-ignore niya ang disiplina. Ang usapod, gina-value niya ang pagtuo. Samtang ang usapod, di magpakabana mahitungod sa pagtuo. O niya sa research mga pinangga, basta perminti mo mag-gira, disagreement sa mga core values, mo create yun na siya o constant tension. Dili tungod kay ang mga naibad nila diha. Tungod kay, lahi-lahi manggugbira ang usaba. So wala mo nag-argue, naglalis tungod kay naglagot mo sa sag-usa. Makadaghan ang mga paglalis himoon tungod kay lahi-lahi mog value sa nagkalain-lahi ng mga butang. So kung ikaw, nagplano na ka manguyab, kay sa Bible ba yung mga pinanggat? Ayha pa ka manguyab kung ready na ka magminyo. Ayha na po ka manguyab kung humana na po ka or prepare na ka, humana ka eskwela, prepare na ka sa mga skill nimo para sa responsibility nimo. Di na ka pwede manguyab kung responsible ka na. E kung nagsalig pa ka ginikanan, di pa ka katindog si mong kaugalingon, ay sa panguyab. So mga ginikanan, pag mag-uyab ganit inyong mga anak ninyo, kung tugutan nimo na mag-uyab, unya kung makahimo nag-disgrasya, responsibilidad, ayaw yun na mahaya kanang mga bataang ano man, kay gitugtan man ninyo, gitugtan man nato. Ato silang gitugtan nga mohimog responsibilities nga dili pa nila capable. Kana dako na nga sala, kay nga naman. Ang routine ba, ang cycle sa kalisod, especially sa mga Pilipino, gipadayo nato, no? So dapat, ang ipa-focus gyud discipline, ang ipa-focus self-development, ang ipa-focus kanang magiging responsible kanang bataa. Right time for everything. Dili abnormal kung dili pa manguyab ang usa ka batan-on. Dili na abnormal mga pinangga ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkontrol sa kaugalingon, ang pagdisiplina sa kaugalingon. Tungod kay ang atong buhaton, kung naatay mali mahimo,

0: damay ang imuhang nahimuan og mali, pati po ang imuhang family. Now, balik ta. Dapat kini i-focus kung plan andam no mo minyo, niya, nangita na mo panguyabon. Dapat, no, according sa Journal of Marriage and Family, Journal of Personality and Social Psychology, kinahanglan na agyo number one, share strong agreement in core values. So, unsa man ning mga core values nga dapat nag-agree gid mo ana nga mga core values. Primero, makikamiga sa ka, makikamigo ka, unya imong hibaloon ang iyahang core values. Pareha ba mo? O kinahanglan ba ya, no? Based sa research, 75 to 85% alignment sa core values. So, unsa man ning core values? Kita na gyud sa babae, lalaki, murag nakagusto kaniya, murag gwapuhan, gwapahan man ko ani niya. O, imo dayong i-establish una, imuha siyang pangutan-on. Unsay meaning sa success? Unsay meaning sa success? Dapat pareha mo og meaning. Kung moingon siya nga ang success para sa kuha mauni, dapat agree pug kaana. Wa pa mo nag-uyab daan. Agree na ka dapat. Unsay panglantaw sa career sa iyang panginabuhi? Unsay panglantaw niya sa iyang family? Sa iyang pamilya mismo o sa iyang mahimong family? Unsay panglantaw niya sa iyang mga kabutunon sa kinabuhi? Labi na, kining lifestyle goals. Gusto ba siyang simple? Gusto ba siyang ambitious nga kinabuhi? Unsay iyang long-term vision? Pang long-term nga pangtanaw. So, ang katong mga mag-uyab or magpares nga nagkapariha ilahang life goals, mga kabutunon sa kinabuhi, maudto sila ang gireport nga naa sila'y higher relationship satisfaction. Managingon sa Journal of Marriage and Family. Usa sa mga topic yun nga imuhang hisgutan sa imuhang giplano nga panguyaban or sa imong giplano nga sugton, dapat agree kayo 75 to 85% sa inyong life goals. Mga kabutunon, mga damgo sa kinabuhi. Ang word for today, nagingon ang word for today, amo stress-stress, can two walk together except they be agreed? Giingon na yun na sa pulong sa Ginoo na yun di ay, nga maglakaw ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Magkauban ba ang duha, gawas ko magkasinabot? Ang agreement, wala na nagpasabot nga pareha gid mo. Pero pareha mo og in the sense nga direksyon sa kinabuhi. Dili man siguro detalyado gyud nga mao, pero ang inyohang lakaw paingon gyud ba mura bitog namoy adto an usa nag airplane ang usa paingon didto sa nagsakay barko, ang usa nag baylan, ang usa nag bisikleta, ang usa nag backlay, basta ang inyong direksyon pareha ra. Mao ni sikreto mga pinaga. This is Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. May God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa DXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provijoy Clerigo, taga-Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Hi, it's El Makabuhay. Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
9: Halina't magmakabuhay.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's El Magumay.
11: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas, ug panghuna-huna aron

0: XL. Makabuhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo, o sakit. Kuso bunga natural. Lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Hi, EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio.
6: FM Radio.
5: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
2: 7 o'clock.

0: oras magrangkada 5 minutos na humanag kalabay ang dagna sa Las 7 sa buntag. Baligda magigala egsoon magrangkada sa itong regular program Las 7 ng ito sa Las 8. Mayong buntag sa tanan na ito mga kagalaan, magalunod pantay ng mga tigpaminaw sa mga nagkalaing-laing gadapit din sa Mindanao. Labi na ganyan mga gala ito mga suking tigpaminaw din sa Tagum City ng Mindanao sa 89.5 FMR Dabnor. Kaya usap sa 89 o 96.7 FMR Dabao de Oro. Ang buntag ganyan tanan. O siyempre mga gala itong mga naglanog-lanog ng mga binating mga suking tigpaminaw din sa Dagbayan, sa Dabao, na Minaw sa 101.9 FMR Dabao City. Adlaw na kita garoon ng Merkules, Pitsa 3, bulan sa Hunyo, Tuig 2026. Ako ang inumagkawaman magrangkada sulod sa usag kauras na itong programa, atong programa, inyong programa, Arangkada sa Buntag. At ang pagisguta na manakailab na itong mga balita sa mga nagkalinlaing bahin sa nasun. Mahimo mininyo nga subaybayan mga igsoon sa duang Facebook page ang 101.9 FMR Dabao, 89.5 FMR Dabnor o 96.7 FMR Dabao de Oro. Again, welcome sa programang Arangkada sa Buntag. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tando. Ang doon talas 8 mga gala. O gaya na ito pag-esgutan ang ito mga nagunang mga balita. At doon ang siren ang kahimtang sa atong panahon na karong adlaw.
1: Arangkada Balita Weather Update.

0: Gila uma nang mao panganuron og maragumon nga galangitan karong adlawang. Sa kadaghanang bahin dinhi sa Mindanao, posible ang panagsang ulan og pagtalugdog pagidlat ilabi na sa bandang hapon og gabi. Sa Dakbayan sa Davao ug Dakbayan sa Tagum ingon man sa Davao de Oro. Magapadayon ang init og humid nga panahon uban sa temperatura nga musaka hangtod 29 ngadto sa 31 degrees Celsius. Dunay posibilidad sa mga pag-ulan og dalugdog sa lahing bahin sa adlaw. Usag ipahinumduman garon ang mga residente sa pipila ka mga bahin sa Northern Mindanao nga magmatngon sa posibleng pagbaha tungod sa padayon nga pag-ulan. Alang sa mga manlagbayay o sa mga motorista, pagdala og payong o raincoat o pag-amping sa biyahe, ilabi na sa kung nadun ay kusog na ulan o pagdalugdog. Sa kinatibukan ang adlaw, misubang gaginang alas 5.24 sa buntag. O ginimusawop unyang alas 5.55 sa hapon. Arkada! Arkada! Way paglangan ani ana ang ulohang tudling sa adtong mga balita. Arangada. Arangada. Balitang lugal. Senior citizen nga nagbisikleta patay sa hit and run sa Agdao, Davao City. Arangada. Arangada. Mga nabahan sa Davao de Oro, nagkadawat og 5,000 pesos cash aid. Arangada! Arangada! Duha sikop sa 1.4 million pesos shabu sa Lupon, Davao Oriental. Arangada! Arangada! Og Nordico padayon ng hapon ang ilahang operasyon. Arangada! Arangada! Regional news, lalaki patay, asawa ni ini samdan sa pagpamusil sa North Cotabato. Arangada! Arangada! National news, Senate hearing sa flood control projects ipadayon karong adlang Huwebes. Arangada! Arangada! Utang sa Pilipinas miubos sa katapusan sa bulan sa Abril. Arangada! Arangada! Og Representative Kiko Barsaga, dawat ang nahimong desisyon sa Kamara. Arangada! Arangada! International news, Brazil nagbantay sa duha ka posibleng kaso sa Ebola. Arangada! Arangada! Og sa tuang paugnat sa kusog, bagong record holder sa palarong pambansa gikan sa lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro. Arangada! Arangada! Og sa tuang balitang showbiz, SUV Etrata nagpaabot og makatandog kasing-kasing nga mensahe kang Anthony Constantino. Arangada! Arangada! Pagkatong ulang tudling sa tugbaga balita og garon sa mga detalye sa doang nagpungasi og nagbagabagang balita, arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada balita! Local

0: Osaka 46, un 44 anyos nga lagi gikan sa Bukidnon ang nadagpan sa Armed Forces sa Philippines o sa Philippine National Police. Join the checkpoint sa Barangay Lacson, Kalinan District, Davao City, alas 9.35 sa buntag niya itong Hunyo 1. Ilang suspect nga si Alan Minyo o empleyado isip manager sa pribadong kumpanya sakay siya sa puting Honda Brio sa dihang gipahunong sa checkpoint. Atol sa inspeksyon, nakit-an sa mga otoridad ang upat kadagkong sasays sa ginudahang Cebu. Nagitago sulod sa iyang sapatos, nagibutang sa likod ng bahin sa sakinan. Iba na ang bukabat sa kapin 131,000 kapesos ang kandidat sa droga. Ang suspek di paibalo sa iyang katungod o gikustudya karon sa kapulisan. Alang sa tukmang kaso, e pasaga bato ka niya.
1: Agada! Aragada!
0: Nadakpan sa pagkapulisan ug ubang law enforcement unit ang usa ka lalaki nga apil sa top 3 most wanted persons sa regional level. Giila kini nga si Aaron Suico Nuyad, 27 anyos, nga nasikop sa Purok, 27 Riverside, Barangay Maan, itong Hunyo 2. Gisilbihan siya og warrant of arrest tungod sa mga kaso nga rape, sexual assault o paglapa sa Republic Act 9262. Kustudya na siya sa Police Station 16 samtang ginapadayon ang legal nga proseso bato ka niya.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing nga bahin patay, usab ang usa ka 66 anyos nga senior citizen. Uman maligsan sa truck samtang nagabisiklita sa Leon Garcia Street, kon Leon Garcia Senior Street, Barangay Leon Garcia Agdaw ng Dagbayan. Ilang biktima nga si Roel Pernetes Roca Curba, residente sa Barangay San Antonio Agdaw ng Dagbayan. Base sa investigasyon na saghidan sa kilid sa truck ang bisikleta sa biktima sa usa ka kurbada nga bahin sa dalan, hinungdan siya pagkatumba o pagkaligis. Mikagyo ang driver human sa insidente ug parayon karon ang operasyon sa kabisan aron siya mailhan ug madakpan.
1: Agada! Aragada!
0: Nagkadawat og tabang pinansyal ang mga pamilyang nabiktuhan sa baha sa Compostela, Davao de Oro. Pinagi sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office 11. Itong adlang Martes kagahapon ng tuiga. Sa maong financial assistance kapena 26,000 kapag pamilya ang nagkadawad og 5,122 pesos ng kantidad ubos sa Emergency Cash Transfer kung ACT Program. Matod ni Rosario Susana, 73 anyos, gikan sa Purok 1, Barangay San Miguel, dakong tabang ang pinansyal nga tabang alang sa pagpalit og mga school supplies ilang mga apo. Gani padayon nga distribusyon nga nagpakita sa padayon sa suporta sa buhatan, ilabi na sa panahon nga kini labawng gikahinganlan sa mga apektadong pamilya.
1: Agada! Aragada!
0: Sikop ang duha kalalagi human makuhaan o gagi banabanaang 1,496,000 kapesos nga kantidad sa ginudahang Cebu atol sa bypass operation dito sa Lupon, Davao Oriental kagahapon sa buntag Hunyo 2. Gila sa Lupon Municipal Police Station ang mga dinakpan nga sila si alias Dudong, 54 anyos, o alias Drake, 57 anyos, pulos taga Dakbayan sa Davao. Na-recover gikan sa mga suspek ang gibaraw-daang 220 grams nga Cebu, bypass money, usa ka Toyota Hilux, cellphone ug uban pang personal nga mga gamit sa mga suspetsado.
1: Agada! Aragada!
0: 17 minutes, sumanagalabay ang tagna sa La City sa buntag katapusang paghagpat sa detalye sa balitang lugar. Nagapadayon ang normal nga operasyon sa Rodrigo Garong o kagahapong adlaw, Hunyo 2. Gandam nga muserbisyo sa tanang member consumer owners. Sumala sa Nordico Abli ang ilang tanang opisina o collection centers. Gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon alang sa mga concern o payment transactions.
1: Agada! Aragada!
0: balik na po galibog ng mga tao ni. O asa mo bayad? No, sa Nordico ba o sa gininiang double line? Ha? Kani atong gingon magagala. Balik na po ng problema din sa syudad o diha sa syudad sa Tagum, sa probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro. Pagkato naglanggob sa tuwang balitang lokal.
1: Aragada Balita Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional, patay ang usa ka lalaki samtang samdan ang iyang asawa sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Dato Piang Street, Barangay Poblacion B, Mlang, Cotabato nitong Martes. Ilang namatay nga si Hernani Talamor Jr., 30 anyos, samtang ang iyang asawa nga si Richie Dauton Talamor, Kondatuon Talamor, nakaluwas apan naangol o ginala dayon sa ospital alang sa pagtambal. Sa inisyal ng investigasyon, nag-uban ang magtiayon sa dihang galit silang gipusil sa wala pa mailhing mag-armado nga suspect. Taman sa pagpamusil, dali nga may kagyaw ang mga namusil. Dayon karon ang gipangita sa mga kabilisan para mailhan ang responsable ug matino kung unsang motibo sa krimen.

0: Formal nang nag-issue og mga imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee alang sa maamot nga hearing gabahin sa mga flood control projects sa rason. Sumalagang Senadora Pia Cayetano ang chairperson sa committee, ipaygayon ang sunod nga hearing garong Huwebes, Hunyo 4. Gidapit ang naggadayang ahinsa sa gobyerno og mga resource persons sa remote Tubag sa mga pangutana og maghatag og impormasyon. Tumong sa komitiba na masiguro ang transparency ug accountability sa paggamit sa pundo sa mga proyekto batok sa baha. Arangada. Gitubag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga pasangil nga aduna sa kalabutan sa pagkapalong sa internet o problema sa air conditioning sulod sa session hall sa Senado nitong milabayng sesyon. Sa usa ka video statement gipahayag ni Cayetano nga daw tanan na lang nga isyu sa Senado lagip na ang mga isyu sa patayan gani anto dungan sa drug war daw gipahungaw o gibasol na ngadto sa iyang kampo. Dali ra usab nga dibalik sa normal ang kuryente og aircon bandang alas 6:20 sa gabi then alang sa kampo ni Cayetano nagpamatuod kini nga usa lamang ka technical nga problema ang nahitabo og walay nahitabong sabotahe. Arangada. Kalma nga midawat si kanhi Cavite Representative Kiko Barzaga sa desisyon sa Kamara nga palagputon siya isip membro sa House of Representatives. Nahiaguman ni Barzaga ang expulsion pinagi sa butuhang 265 nga pabor, 14 ang kontra og 8 ang ni-abstain. Iklaro ni Barzaga nga wala pa siya makahukom kung iyang iapila ang maong desisyon ngadto sa Korte Suprema. Matud pa niya, abli siya sa tanang posibleng ilegal nga lakang sa umaabot. Arangada. Katapos ang detalye sa balitang nasunang, may paubos gamay ang total standing debt sa gobyerno kung utang sa Pilipinas sa katapusan sa bulan sa Abril. Sumala sa Bureau of the Treasury, mikunhod gini nga doon sa 18.47 trillion ka pesos, ubos og 17.54 billion ka pesos kumpara sa bulan sa Marso. Ang pagkunhod gipasangil sa pagbayad sa pipila ka domestic securities bisan adunay epekto ang paghuyang sa piso batok sa dolyar. Sa kinatibukan, 12.41 trillion kapesos ang domestic debt. Samtang 6.06 trillion kapesos ang external obligation sa atong nasud. Arangada. Oras mga karangada, 23 minutos na human naggalabay ang takna sa alas 7 sa buntag. Ito naglangkob ang ginitubukan sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa atong pagbalik atong balitang international, balitang sports o balitang showbiz, human lamang sa pipilag ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: The Vibes!
1: This is FM Radio.
3: FM Radio.
1: Favorite music radio. One station for this. FM Radio. Favorite music radio.
4: FM.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Yuhinyo Lumakang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw. O antod nga nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Bayad sa check-up, ug bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
8: Abot sa langit, alam mo bang pasalamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal healthcare. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: International gibutang sa hugot nga pag-monitor sa mga health authorities sa Brazil ang duhang kapasinte nga posibleng adunay Ebola infection sa mga syudad sa São Paulo og Rio de Janeiro. Usa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Democratic Republic of the Congo ang gi-isolate human makasinati og hilanat og uban pang sintomas nga may kalambigitan sa Ebola. Samtang usa-usab kalalagi gikan sa Uganda ang gipaubos sa health protocol suman magpakita og susamang sintomas apan gikumpirmang positibo sa sakit nga malaria. Padayon ang investigasyon o pagbantay sa mga awtoridad isip paglikay sa posibleng pagsulod sa sakit nga Ebola nga padayon gyapong outbreak sa Congo.
13: Agada! Agada!

0: Gaita. Sports.
1: Alang sa balitang sports, nag-record og bag-ong marka sa palarong pambansa 2026. Ang atleta gikan sa lungsod sa Mungkayo, Davao de Oro sa Girls 2000 Meter Walkathon. Si Liz Jane Dakay Timbal og Olip National sa Olip National High School may nagkadaog sa bulawang medalya human ma-record ang oras nga 10 minutes og 7.69 seconds. Nabungkag niini ang daang record sa maong kalihugan ug nahimong usa sa mga talagsaong performer sa kompetisyon. Sa miaging tuig, ikatrisi lamang si Timbal sa palarong pambansa sa Ilocos. Apan karon nagabawi og naghatag og dakong dungog sa ilang probinsya.
0: Aragada! Aragada!
1: Congrats, no? Grabig practice sa tuwang atleta mangigala nga si Liz Jane Dakay Timbal taga lungsod sa Mungayo. Iyaw mo na ikatrisi siya itong nagalabay ng palaro dito si Locos karon number one na siya, naka-break pagid siya sa record. Grabe gito siya, binaktasay sa ganang bukid sa Mungkayo ba? Adlaw-adlaw gito siya nagabagtas mga kaarangkada.
0: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz!
1: Og sa ito ang showbiz balita. Nagkadani og atensyon sa social media ang birthday greeting sa Cebuana actress nga si Suvi Etrata. Alang sa kaubang sparkle artist nga si Anthony Constantino. Sa iyang gipost nga mensahe mga karanggada, gihulagway pa ni Suvi si Anthony isip usa sa mga tao nga makahimo sa kinabuhi nga mas malinaon ug mas gaan paminaon. Dali kini gisubay sa mga fans sa duha ka artista. Dindaghan ang nagpakita og suporta ug kalipay silang maayong panaghigalaay sulod sa industriya sa showbiz.
0: Aragada! Aragada!
1: Gigilaan nga na, inigumana na mga garanggada. Kabalita na lang ta sunod nga nagkauyab na silang duha. But anyway, walay ang ngayong kablakan tungod kay pareho man sila gawas nun, no? Mga ulitaw o gining mga dalaga. Manginaot lang tang magpadayon ang ilahang mayong relasyon panagigala hangtod sa katapusan.
0: Aragada!
1: Dos minutos na mag-arangkada. Humanag-labay tagna sa La City sa Buntag. Unata magbulag-bulag. Grinyo sa to ang arangkada balita sa Buntag. At unang ipalusot din na grinyo ang to ang luto result. Ultra Lotto 658 nga dunay jackpot prize nga 75 million pesos. Ania ang winning combinations in any order or in any combination. Number 39, number 36, number 12, number 41, number 4 ug number 20. Alang sa tuwang Super Luto 649 draw. Kadunay jackpot prize nga 25 million pesos. Ani ang winning combinations in any order. Number 36, number 27, number 5, number 4 o number 14, number 40 o number 8. Lotto 642 draw nga dunay jackpot prize nga 11,344,599 pesos in any order or in any combinations. Number 18, number 16, number 37, Number 13, Number 35, Number 23. Again, 18, 16, 37, 13, 35, and Number 23. Suerte saluto, 9 PM result. In exact order, Number 4, Number 2, og Number 6. Again, suerte kagabi, 9 PM, 4, 2, 6. Alang sa 6-digit draw, Number, in order, in exact order, Number 2, Number 9, Number 1, Number 0, Number 0, og Number 7. Ega lagsoon, mag-ito naglangkob sa itong kagritibukan sa itong balita alang sa Arangkada Balita sa Buntag sa Adlaw. Kita garoon ng Merkoles at 3 buwan ng Hunyo, tuig dos mail e 26. Sa ngalan na lamang sa kagritibukan FMR News Center Network. Troy Moreno, mag news writer. Jason Tolitz og Harrison Cirilio ang among technical side. Billy Danrel Dulatria, mong station manager. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandok. Balik ko niya mga lato-to, dumang lamang inetong pipilag ka mga pahinumdom.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: White Rose Papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: Biotetic app o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
4: Abot sa langit, nagpapasalamat.
5: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
7: Balik ko na, 09-05-047-9954.

0: Musta ang tanan diha taga Tagum City? Musta mo tanan diha? Ha? Minaw sa 89.5.5 FMR Dabnor. Diba? Diha po sa Dabaw de Oro, 96.7. Tagkabulol-bulol ang mga frequency, no? 96.7 FMR Dabaw de Oro. Nanuka din na sa lungsod sa Nabunduran. Kuso po ng istasyon. Mao po na ginapaminaw din na mga hegala sa lungsod sa Nabunduran o sa mga kasikbit ng mga lungsod ng hegala. Kaya may ngong kag musika. Hinasasa ng mga musika nga ipatugtog din ha. Diba? Basta-basta sila diha mo labay o mga kanta, mga gala sa ire. Dili na hinasasan. Ano po yung mga notorious, mga magbanggiitan ng mga DJs din ha. Diba? So mo na nga galanog-lanog guna diha sa lungsod sa Nabunduran. 96.7 FMR Dabaw de Oro. May buntag, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Buntag diha gong. Ito ang the working congresswoman.
1: Back!
0: Diba? O sihang ginatibukan sa kinabuhi. Governor Raul R.M. Raul Mabanglo. The working governor. Sukad na sukad. Karun pagyod. Nahitabo nga na yung gobernur nga ingo ni anak mga higal. Okay? So may balita niya. Katong pee out. Diyan sa Dabaw de Oro. Okay? Pamakuha sa inisiyatiba na mga gala. Ito ang Congresswoman Maricar Zamora. Okay? Oga. Diyan sa Tagum. No? Doon ay gitawag nga Project Pamana. Nagpadayon sa pagtabang sa mga estudyante din na sa siyudad sa Tagum. Kanang karaan bito ninyo nga uniform. Karaan nga sapatos. Karaan nga bag. Nga mga nangahuman na ninyo nga mga estudyante din sa siyudad sa Tagum. Ipasang nga doon sa mga kabataan nga nagkinahanglan pinagi sa kanang gitawag nila og Project Pamana. Gipatuman kana mga gala una sa Mag-ugpo Pilot Central Elementary School. Doon na-interview nato din he. Isip kabahin silahang balik eskwela program. So sugod niya itong 2021, maong inisyatiba diin gidunar sa mga ginikanan ang mga gamit pa nga gamit sa eskwela imbis ilabay. Itong Hunyo 2, ang Tudgarong Adlawa, Hunyo 3, libreng ipanghatag ang mga nakuligtang gamit nga doon sa mga kwalifikadong estudyante sa maong eskwilahan. Katong kuanday, uniforme sa kong bata, Imelda to, Mag-ugpo Pilot Imelda, diha sa siyudad sa Tagum. Ako siguro po itong idunit, o sa panto na butang nako, no? Tulo ako ang estudyante din na sa Imelda, Kahuman. O sa Tagum City National High School po, tulo. No? Siguro itong ihatag. Sa matunan ko, ako pa itong utingkay. Ano kasagin ako ito na naluklok mga igsoon. Limtano naman ta kayo, God. Edad na ito nga. Tinuog ginagingon sa kong lulo. O kanang panultihon mga higala nga life begins at 40. Oh, life begins at 40. Teka lang ka di na binuang, di ba? Di na siya binuang, tinuod na. O edad ka gurinta mga higala, hinahinay nagagbiya sa mga bisyo, kaukid. Na hindi nagbiya. No? O, nibiya na magkag-inom. Biya na pugag sigrilyo. Biya na pugag sugal. Pero kanang yung pagkamambabae ba? Huwag ni mo biyain. kong nagbag-o na lang doha kay gala ba ningo nagbag-o na lang gubay.
1: Ah, nagbag-o na gubay?
0: Nagbag-o na gubay.
1: Unya, di na kami inom.
0: O di na kumuinom.
1: Unya, di na ka manugal.
0: O di na kumanugal.
1: Unya, di na ka... Di na ka manigarilyo.
0: O di na kumanigarilyo.
1: Unya, di na ka mambabae.
0: O di na lagi kumanigarilyo.
1: Aya! Unya, di na ka manugal.
0: Kagahi ba ni Bugulo? Kaya na di na kumanigarilyo.
2: Ha? Di na... Di na si Marigrup. Nga babae lang din gamapon. No? Man ay pinakapait nga bisyo mga egsoon na ang bababae ka. Ano man? Alam man. Pakaunon pa ni muna. Diba? Pakaunon ni muna. Gamito ni muna. Pag human ni mo gamit, pakaunon na po ni mo.
3: Pinawa!
2: Alam, gusto mo na.
0: Oh. Insa nakatilaw di ka dudes.
2: Ay, na pangutana, ay na pangutana di.
3: Ay.
2: Atong kid pangutana. Kasi siya guys, siya istorya na ko ani.
0: Tirahan ka lang isimo kag panira god da tanawa.
2: Okay? Unya, bayaran gina nimo. Ay, dili ingon nga bayaran. Di ingon nga bayaran nimo. Pero with kanabang due respect sa babae, no? Nga nagkasinabot mo, alang magdi mo na imo na taga agplite. O, alawan si Muniday. Ha? Kining alawan, usan na ni Kabulan. O niya karong sunod bulan, magkita na po ta, kaya tagaan na po ka na kong alawan.
3: Pino!
2: Ha? Estudyante pa lang na mga higala. Na ibang mga estudyante din na, gamantli na. Di ba? So, sa mga doy, pagkalimtanon naman ako itong gisgudan. Ito, good, limtanon ko, good. Namin na magkakita akong siksi kayo niya, gwapa, murag artista. Kalimot ko, minyo na ikaw.
3: Aya!
2: Okay. So, again, nindot ang programa, no? Dina sa mga eskwilahan sa kininiang Tagum City ang kininiang pag pamana program, no, ang ilang ihatag ngadto sa ilang ang ilang mga uniforme nga daan nga na magamit, lain pug magsuot-suot ka gano pirmi pagatong mong suot nga eskwilahan, lain pud tanaon, di ba? So mo na siya.

0: Lamat from Jiri ng Turil na sa Stagum Garon. Lamat kayo. Hello, Minaw, ang Magamahinay family naglanog-lanog garon sa Ikulan Terminal sa ilahang karinderya. Mahinay itiri. Okay. Lamat. Huwag may buntag nga ito kang idehason, Junjon, kang ayek. Lamat sa paglanog-lanog. Nga nung di man tugutan nga mag-online booting sa Senado Dodge. Nga sa una, si Dilima na priso nakabuto man. Di tawkid, no? Ano mo ito si Dilima sa una senador nakabuto man? Mauna ay karun. Mauki niyang usaw sa mga argumento, mga egal, ang gipasaka sa mga senador nga pabor sa virtual voting. Sa kaso ni former senador Laila Dilima, nakabutar siya sa pipilag ka mga butang samtang naa sa detensyon. Pinagi sa special nga mga kahikayan, mga egsoon. Please call after the program. Sir Tata Munleon. Sir, may buntag din mo na, sir. Sige, sir. Tawagan ta ka, sir. Regards daw, gidlibunaw. Minaw si karon. Ang atuang kininiang assistant head for political affairs sa special program management office din sa Tagum City ni Congressman Di Carlo Uyoy. Tag sa Tata Munleon, ang former municipal councilor sa Mawab, Davao de Oro. Naganiingon nga pabalikon siya. No? Ang ayan po niya. Maservisyo gistao, mga gala. Buntag din mo na, Sir Tata. So, mauna diha, mga gala, no? Itong balikan. Gitugutan sa Senado at itong panahuna. Apan dili kini parehas sa karong debate bahin sa impeachment trial o sa pag-aproba sa virtual voting mag-exon. Alang sa mga senador nga wala mutambong sa sesyon. Ang mga misupak sa virtual voting nagingon nga ang impeachment trial usa ka constitutional o judicial nga proseso. Then importante ang personal nga presensya mga gala sa mga senator judges aron maminaw sa ebidensya o testimonya. Alang kanila, lahi kini sa ordinaryong legislative voting. Okay? Laro na to ha. Kining impeachment trial, lahi kini sa ordinaryong legislative voting bagay so. Ang magapabor naman sa virtual voting nagingon, nga dunay mga president. Ha? Dili president, ha?
1: Pinoa!
0: President, no? Adunay mga president sa, president sa Senado. Ug bisan sa panahon sa pandemya mga gala, diin gigamit ang remote participation ug voting. Ilang punto nga kung gitugutan kini kaniadto nganong dili mahimo karon kung adunay makatarunganong rason sa pagkawala sa usa ka senador. Busa ang panaglalis mga egsoon, dili lang kung nakabutar ba si Dilima sa una, kundili kung ang kasamtangang mga lagda, no, sa Senado, kasamtangang mga pirma sa Senado, o ang katong naandan sa impeachment trial, nagtugot ba sa virtual voting? Muna, diha. Diba? Maukini ang isyo nga wala pa magkasinabot ang atong mga senador, mga binating tigpaminaw sa pagkakaroon. Gubot pa sa lukot. Ang atong senado garon. Diba? Gubot pa sa lukot. Diha po sa kamera. Napoy nag-ingon, tama ba? Dodge Romantico. No? Sa kamera nga gipalagpot si Representative Barsaga. Okay.

0: Sa legal nga parlamentaryong parlamentaryong aspito mangyagala, ang kamara adunay gahom sa pagdisiplina og bisan pag-expel sa usa ka membro pinaagi sa buto sa mga kongresista. Sa kaso ni Francisco Kiko Barzaga, giingon mag-exon sa House Ethics Committee nga adunay balik-balik nga paglapas sa House Rules, disorderly behavior o conduct and becoming of a member. Mibutar ang kamara mag-exon o 265 pabor sa yahang expulsion.
1: Binuang!
0: Si Binuang, tinuod na. Di na Binuang. Ha? Pabor sa pagpalagpot ngadto kang Barzaga og 14 lamang ang ni kontra mga Exxon og adunay 8 ang ni abstain. Apan sa politika lagi nga aspito, adunay mga tao nga nagtuong ang pagpatalsik ngadto kang Representative Kiko Barzaga, sobra ra pud daw kaayo. Ha? Sobra ra pud daw kaayo og mahimong pagsilot sa usa ka kritiko sa liderato sa kamara. Ang iyang mga supporter, mga kaarangkada, nag-ingon nga kusog lang siya mangusog batok sa korupsyon o sa isyu sa flood control. Apan sa pikas gabahin, ang iyang mga kritiko nag-ingon nga dili ang iyang mga opinyon ang gisilutan, kundili ang iyang paagi o pamaagi sa paglihok o mga aligasyong wala mapamatud-e. Busa kung mangutana ka o tama ba, romantiko, in my expert opinion, dili kini sa yon tubagon sa usa ka oo o dili. Ang mas importante nga pangutana kung nasunod ba ang due process. Murag ba kaingon ta nga oh, nasunod. Kay naagi man sa Ethics Committee o plenary vote. Ha? Pangutana, proporsyonado ba ang silot sa iyang mga nahimong paglapas? Kana mga higala, mao'y bahin nga nagkalahi ang opinyon sa matag-usa kanato. O gani, kumukomentaryo ko. No? Buhatag kong
2: arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
0: Buda, gadili lang ka. Manina lang ako ito tuplok. Karoon pa ka tingog, ha?
1: Ayaw!
0: Mga ganit, mingon ko, ako alang ning opinion. In my expert opinion, mga binating tigpamina. Kalain-lain matag-opinion. Nagkalain-lain ta ang prinsipyo. Good evening, Kuya Dodds. Naglanog-lanog gas diri sa 96.7 FMR na Bunturan. Coming from Pat Plantiras of New Bataan. Si Pat Plantiras, ako ning listener sa una. When I was in Radyo Natin Tagong. Tama ba ko? Pat Plantiras? Di ba? Karoon na ana siya na minaw sa 96.7 FMR. Oh. Ganda aga dudes. Greet na ko si Manong Dandan from Pat Plantiras of New Bataan, Davao de Oro. Listener na ko din sa una, kid. No? Naana karon sa FMR. No? Naana. Kumpleto na sir Gados. Wala kayo pangitaon. Naana si Kid Libunaw. Di ba? Batikos sa Labulabo. Diba? Kuskus batikos sa Labulabo sa Sabunta, Klasayos nga ito sa La City. Napasinood sa romantiko. Tapag doon si Kapitan Tiago. Banggiitan nga DJ, mga gala. O niya, pagkasayo sa punta, alas 4, ang mamukaw ninyo, naapo din na si DJ Batsoy. Oh, So kompleto si Ricardo. Dili na ta maminaw ha. Kung diri sa Davao, 101.9 inyong paminaw. Kung dito sa Labunturan, 96.7 inyong paminaw diha sa Davao de Oro. Okay? Kung Despantukan, ang maabot diha 101.9. Kung diha pod sa Davao del Norte, naglanog-lanog pod na manggagala 89.5. Unang gadin hinata. Okay? So, wala naman tayong oras. Daghan mo tatag-isgutan. Alanganin yun ang 30 minutos kung magkwanta. Isguta. Nga po isa ka-oras, no? Naganahan ko, papulihon ko sa programa ni Kid. Ay galag son, wala naman tayong kung oras. Dini naman nabuslot ang tabil sa itong panagubanuban ng maong at tulumanon. Atong tulumanon, inyong tulumanon, arangkada sa buntag. Hangtod sa sunod, nga higayon atong panagubanuban sa mang takna sa mang istasyon. Billy Daniel Dulatre, ang General Manager. Ang akong mga technical science, si Tolitz the Fire, diyan sa Nabunturan, o si Sir Jason, may buntag niya. O siyempre, no? Si Harrison, si Relio. Ako, si Elmer, dude si Romantico Tandok Magengon. Walay kapuslanan ang kahayag sa itong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye, I love you. Gonna go, gonna fly. Like a dragonfly. Ang tabayanan, Kapitan Tiago, sa programang Happy Morning. From 8 all the way down to 11 o'clock. On FMR Network. Kalagan ng kali sa
1: FM Radio. Favorite music. Radio.